I don't have no plans. I don't have no plans.

tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno. O a sheba hore na PC e shebile hore oo hangata batho ba bakreste ka streke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloa ka 3 fihlela ka 4.

0: kgale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakate le majagelela pelesa setia pelo sa bakwena kganya pa fitho nka bua ka bujane ka tsosa difefa
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yelwa kwa o kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane.

0: Madiba, wena e reng ha o hlapa madiba o ya nyolo ba ha o ka thewa o ka etsa la meka le mehlolo batho ba bona di epepe mokwena e motona wa hankopane ya mathunya re ke tekele bojwa lo mokana modimo wa ka ya ntsingang a di mile phesimelo yona e ntsenyetswa jwalo dinkong tsaka na ya ntsingang a dimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godimampa ya ka ya lebika a ena a tlanke bodi ya mogau e leng yona isopo a ka e foke ye ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisang a ena tshebeletso o teowa odimodimo go ya tlase maotong ga re o basebeletsi botlhe kaofela ba gantatai ka kotolokele bojalo yona kgaitsedi ya motho laelae mapone ya o nkileng a monnate ngwana wa batho o tlwa gore reng a tsane tsa boborobong o nyelo ela gantle gore reng a tsa bo lesome le metso e mmedi wa fitlha wa kopana jalo le mmino o monnate mmino wa house music a theowa le wena monnate a itsamaela jalo le di-DJ tsa rona godima PCF ama a o sebeditse kgaitsedi ya motho tswa ga o ile o phomola jale go mmathe rona lebelo go tlwa go reng ena boraro go isa go reng ya botshela ya sa ntse a boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo o ditseng le ona teng mosebetsing wa gago ka o fapakana ruri o kentse headset ya gago ebitso laka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke mshimane wa ka mono ka kwading ga sodi ke botleng tlasa lebalala le tlatsa stadium wena o tloebitse ka gore ke kwading highlander sa stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ga bo matswalwa go tenga ke busanga jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sodi sodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa leitlho le ntšhotšho le boetelele pele ba mogana taelo wa matsoso ga e le morena kgobane theko ena ke morena wa thaba go tlotlaeditsee la boraro ke le bofe la gona basotho ka gona kgotso pula nala ke la boraro ke la lesome le metso e robileng a monno o le mong a kgweding ya rona borobedi selemo ke sa ketetse pedi masome a mabedi ka metso e tsheletseng gonnete re kotsometse gantle odima matsatsi a magolo a mabedi masome a mararo ka motso o le mong 231 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo le masome a mararo ka metso e mene 134 gathenyane beke yona ke ya masome a mararo ka metso e supileng ga thuto ya letsatsi lena e le ya diketetse pedi le metso e meraro 2003 e sale ke fitlhile gantatai ke sebeletsa phisi ya fam lenanon le monnate le bitsitsweng fela selemela morning drive show e mo E4 ona ke wa bana ba kgwale o monnate o monnate o monnate a re etse thapelo nnake ga re etse thapelo ga re etse thapelo
1: la hantsa go phamisa

0: are mo phamiseng are mo phamiseng are mo nyoleng make you feel like ga ausi newe le ntjelena o monate
1: ibile ho thabisa
0: o monate
1: ke thabo fela ngwaneso
0: are mo phamise
1: tate modimo ga le boha sonya le tsatsi modimo wa rona ya halalelang tate re bone matla le boholo ba hao gobane re ne re gobetse boroko mo re ne re sa itsebe empa wena ka matla le mohau wa hao o re sisintse ke rona bana re tswile tate taba ya bohlokwa ke ena re tswa re ntse re o rata re rata ho sebeletsa ke ka hona ha re tloa fela modimo wa ka ha re qala ho phamisa maleme ya rona phege modimo wa rona ya halalelang o motle ga ona ya tshwanang le wena modimo ya leng teng o ya tla ne ya be teng o ya neng a le teng modimo wa rona ya halalelang ka ikokobetsa lenana o kile na la selemela ntate a lokileng yana le matla leo ka lona modimo wa ka se ntseng re tswela pele go matlafala moyeng le mmeleng tswela pele modimo wa rona ya halalelang go ikotlisa ka gago lenaneo lena e tsae mo le e mong ya seng a fadimeile nakong ena modimo wa ka ya halalelang gobane modimo wa ka ya matla otlhe o itse go le sonono bao ba tanyisa le ka meso

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.

0: kana modimo ga setšhaba sa ka ke tla setse ba fela ka go ratana. E seng legato lena la bontshwine ke a tsamaya, empa legato la bonnete la bo ena. Matla a tshebeletso yena a kolla hantle go tlape sa lemenga ya legolo temaneng ya bone. Le tsebe gobane Jehova ke modimo ke yena ya re entseng, mme re ba gae re setšhaba sa gae, re motlhapi o a loswanga ke yena. Re ba gao morena masale
1: ga se botlhe ba tlang gore go nna morena morena ba tlang go kena mosimo magodimo, empa go tla kena fela ba phetileng thato ya ntate ya magodimong. Re ba gao morena,
0: re ba gao morena masale ka mono ka molomo wa mphi. Mokana modimo wa matshediso le kganya le kgotsa ba balele le ba ntlo ya gago ntate wa amen ngwaneso. O go tuka le kgotso re hlononofatse rona baai ba Lesotho, ke kopa o ephetha hantle. O go modimo wa toka le kgotso re hlonolofatse rona baai ba Lesotho, o re thuse go phela kgotsonga le ratonga la gago. Coach Halema ka le mahla a le Maseru East, re ba gao morena nkgoputi
2: mang ya ka o latelang Jeso mešhabeng ya gago ke a o tshepang a furalelang tsa bosabana ba lefatshe. Re ba gao morena,
0: re ba gao morena nkgoputi.
2: Amen.
0: Ehlengkhono waka.
2: Amen.
0: Seka phela fela hobane o phi ho philwa bophilo bo senanga Jesu Kriste. Etellunga ya tenga e bohloko. Baskom maswabi e ritse hantle ha ntate molo tsa utse. Bela in grace. Re ba ho morena. Moya ono ha o fatshe jena e ka go motho ya jile nyenye. Re ba ha o morena. Morena ke modisa wa ka nke ke ka hloka letho. Re ba ha o morena. Mana ditsela a le kwadi. Re ba ha o morena.
3: Baba ha o morena.
0: Me Alice.
3: O philo ke wena fela. Impa ba ne ha ba tsebe ba la hlitswe ke tsela. Ba gele. Ke me Alice na go ma motho le nkoto.
0: Amen innes.
3: Amen innes.
0: Le mesong. Ena re ntse re phahama matla le boholo ba hao. Re o ya halalela Jehova wa magotla nkgono tsheu a le hantate molo le qele. Re ba ha o morena,
4: re ba ha o morena
0: mem matwekelo
4: modimo wa hao ke modimo o tshepagalang o bolokang bao ratang selekane le mogaung. Re ba ha o morena,
0: re ba ha o morena mem matwekelo mosuhlu.
4: Amen.
0: Amen. Morena modimo wa matshediso le kganya le kgotsa ba balele le bantlo ya mme wa ka. Amen. Nna bolokang bolokang ke hona mantswe a selekane sena. Mele ya phami mele ya phethise le tle le atlehe ho tsohletse o le di etsang ntate moeketsi. Ale handa te molo matala. Re e ba ha o morena
5: e ba ha o morena ya le
0: manis morena ka
5: ka ho nna ke tsa kwa gaba go go ntlo tso go le tsepa tlile ke o sa di tlile ka ba ha o morena
0: ka ba ha o morena morena ka
5: o mo longa tiko le ke
0: morena mo rima matsiri tsola khanya le go tswa ba balele ba ntlo ya ha
5: ya le bo
0: amen in na

0: ka ga ha munna dilo yena jina mmemma mogana waka mo se tswalle le le rato dilengating modimo o teng a o tsili a le khubitswana Facebook re ba ha o morena
1: ka ba ha o morena
0: go matshepa
1: o wa nka lo sa bonti tikane kiso nya ha ke a phela ga ba ha o morena
0: re ba ha o morena go wa tshepa
1: kwa la tanta ti ane
0: amen eng khonwa

0: Morena. Morena ke le sedila ka le poloko ya ka. Ne mati setso moleleki a le maputsi. Re ba ha o morena.
1: Ba ba ha o morena.
0: Ne maka mwe.
1: Ne la mbana ba ntate ba jene ntsentle mo di mo lugise mo le mo fasele. Ba ba ha o morena.
0: Ba ba ha o morena me maka mwe lo magile.
1: Amen ntate.
0: Amen ile ka o. Re ba ha o morena. Le feeling a mo ke tsamayanga o lahle ya babangata. Empa nna ya ntsamaisanga ke Jesu ke mongatsi submarine bakubu. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena.
0: Me mapaki.
2: Mosadi ya khabane. Ke mo tlhoka ho monna wa hae. Empa ya hlalosang diso. Re ba le kwa bona masatong ya hae.
0: Re ba ha o morena mme mapaki mohale.
2: Amen ntate.
0: Amen ngwane. Re ba ha o morena. Ho ka hlaha maru ha hlaha difefo ruri setswalle sa Jesu ha sena phetho. A o sile hata a le magalane. Re ba ha o morena.
2: Ba ha o morena.
0: Me chija.
2: Ba ka isa mo di shabole. Ke le shara ka tama la ha o ke ka ma plan me se ka so ke ba ha o morena.
0: Ba ha o morena me chija.
2: Ba ga ka tolaka.
0: Morena muri mo madiri so la khanyala go tswa ba balele ba ntweno nneso.
2: Ka o tsana tsala lwana mo kweni.
0: Amen e tlenne so.
2: Amen.

0: lefelleng empa hara tsona uno le sidiba sa bophelo bohle ba neng ba nola ho sona ba ne ba phela joloka joloka bana ba lesedi ntate Thato Malefane a le kgubetswana. Re ba hao morena.
1: Re ba hao morena.
0: O hlatsisitsweng tsa ona.
1: Tate lerato la hao le lekakang. Taba ofe molomo o ka o bulelang. Re ba hao morena.
0: Re ba hao morena mopheme.
1: A tswading tate.
0: Amen ngwaneso.

0: ke ba ha o tla ba le bo
1: di mohaisana
0: ho le sona ba ba ka ba mpe ka ta ke ka tsama ya di tsebe di ha ha e ba ho mo kare
1: ke ba ha o morena mohaisana
0: ka ma mina le
1: morena muri mama tsiri so la khanya la khotswa ba balele ba ntlo ya ha
0: le lo le ka wa mo kana
1: amen nne re ba ha o morena o nkgopole ya matla o nkgopole ya matla ha se be sengkhatella o nkgopole ya matla kotulo elena

e ba ha o morena morena o sike wa mobola ya o bane ho sane o tla mo hloka a o buti mo pedi falakane tia tia ne rata wa heno jolo ka o ithata ndoda mo fukinge a le bophilong a fanda.

0: Morena.
1: Tabaho Morena.
0: Morena Masisi.
1: Kamo matla ha o lukutishisha ha o dileng ka teng. O etse ka la gato se ona le matla o se. Mme se wa tepela ka le bakala bo tshukudi di tswe tso di tswang ka ntle. O ba neng ke tso bila bo sirele tse ka mehla. O ya le jo so tsase. Tabaho Morena.
0: Rebaho Morena Morena Masisi. Amen in this. Morena, ntute ho boka lebitso le halalelang maemong a boima ka bongwana ba hao bo tlotlehang ntute seo o leng sona ntate Thato Malefane. Ale khubitswana e ba ha umurena
2: ba ha umurena mkhanga umurena
0: siyabat
2: ukwenze so sefatane akhala mkhwe ore ene ene
0: Ele
2: é
0: uma
2: coisa que eu

0: mohau wa mogena wa rona Jesu Kristi le rato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang mohau ona o re boloke bohle o fihlela Jesu Kristi a futa go tlalata kereke ya hae e ka lefatshe lohle amen
1: amen
0: ke ya halisima kgoma motlong mo na leng kotong ntate
1: morena modimo wa matshidiso o le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore o bohlokwa mo le mongwe wa moifo wa bana ba kgwale ka sitana le ba sothoka ka karetso
0: kgotso ga ya te ya te

Kibitsa ba robetse ntate dikubontse tshisa. Kibitsa ba nna ba ntlumya le fifi mti. Kere prompita yena ha ila le khotibo. Bane ba le kautimo ba be ka tlase bane ba le ka tlase ba be kautimo. Ba tshubuana ile ha fetwa mti mo fetwe le polotsa banna le basana.

tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumanang a bukenga ya tshenolo haolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano ba o mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinga sa monlo Laboraro ke la leshume le motso o robileng a monno o le mong. Kgwedi yona ke ya borobedi. Selemo ke saketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng. Re dutse hantle hodima matsatsi a makgolo a mabedi, mashume a mararo ka motso o le mong. Ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi yane a lekgolo le mashume a mararo ka metso e mene. Atinyane beke yona ke ya mashume a mararo ka metso e supileng. Athuto ya letsatsi lena e le ya seketetse pedi e metso e meraro. Ya re etseditseng a thapelo o re kopanya le Morena Modimo. Ausi nne uwe la hailang kwa ke tsubalala. Ya ba mme Alice Makgomo o ya mophamisi.

0: lebelela pele ho mokete o moholo ha KT e tla ba 100 malu o ka fumana ditikete ofisi tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Moore. PCFM, your pulse, our beat.
1: I ba house so swa tikiti ya hao ka letsoho. Hlokomela ditleske tsa o fella. I ba house so tshwara ka letsoho. Hlokomela ditleske tsa o fella. Ntho e tla bile ka mono ka ba wane selemo sena. Ke a ukwa ke a tshaba. Wa bona ha o ka haellwa ke selemo sena. Re nne re di tsamaye, re nne re etse mekete. Empa wona wa selemo sena sa 2026. O tla ukwa ka pale mangolo a balwa. Aiba o ke se wa weinwe sa ka ngo o tla ukwa ka pale mangolo a balwa anna ana gwele taba tsa ha di kibeng ne di petwa le motsheare taba tsa ha di kibeng ne di petwa le motsheare empa ke tla iphumana ke ikentse jwang shaba hantle na kwa ne pa itseng metso tso ke yela e mashume a mabedi kametso e supileng a le sekoto re qeta ona ya mokokotlo ho reng ya rona ya bone ditsebiso tsa mo ifo hai ba ha yo mang khanse go tshe ditsebiso tsa mo ifo hai ba ha yo mang khanse go tshe ditsebiso tsa mo ifo Omonate ibile ya thabisa ho monate ke thabo fela a ga ke nge di tsebiso tse tsa mo ifo ka pele ho mahlwa ka ka mo kala le shemele metso e meraro Kgweding yona ena e tlang. Dikolo di a bulwa. Mme dikolo ha di bulwa di bulelwa ona mona St. James Primary School. Mo teng ho lebeletsweng ngwane mong le e mong wa kgwale. Ho lebeletsweng ngwane mong le e mong wa kgwale. Ha dikolo di bulwa. Ibile selemo se ya fela ba bang ha isa le ba register ga fela selemo se ya fela marena aka ba bang ha isa le ba register ga fela ya kai hai kai ka ri ya baneng ya kai hai kai ya baneng Emun le mong ngwana wa kgwale o lebeletse ha dikolo di bulwa ka uniform e feletseng Emun le mong ngwana wa kgwale o lebeletse ka uniform e feletseng medikolo e tla ga dikwalwa marena a itse di tla kwalwa ka mane ka leribe re hle re phatlalatse sa le kana kwena shebana kwa ha yena paitseng metsotso ke ela e mashume a mararo ka mora hora ya rona ya bone ke laboraro letsatsing le laboraro ke le entsenga ke morena re pepesa sesotho re se beya fashioning re pepesa sesotho
2: abegata lo rona ga mo ga mo le tlanga ti mo ga mo ri manse thunya go mo ja se o sa ga mo se thunyana tsa
1: re se beya fashioning
2: ona tsho mo za tsile za ga
1: ke tlo iphumana ke ikentse jwa lele
3: le sti bo fo bana ga se mana ga nfante mo batau mona na ke mana mana mo la
1: a re pepe se sesotho

0: re se be jwalo fashioni. Odi ma PC ya form ya le go tlala ga sola ntata.
1: E go tsong ale a ere RSP.
0: Humonate ibilo ya thabisa humonate ruri ya ruri. Ke thabo fela.
2: Ya ba mama ya ka mama uputsa ka magolo ya tso sa ditsokotsana tsa ho ya pela batho mabitleng ga ka motse ya ga ba di ya tso ari ba ka mmokuri. Mmokuri wa tari pia jetse pa ka uri mo se hlabeng se la hlamela misi rwana ka dipeta thokolo si ya matebele le sibili mari ya go lo hlabula ya hlaba sele mo ha o lengwa ya tella. Ke bone e gaola ditegantseng ka dibokwe di khutisetsa ha ha ile ho hla mabela ka la ola hlamela ya pone di ka la ola sa chakatsa. Ya jena di go tonyala la ka dipiri sa sha pile ba nna ya sha pa ba sa di cha thokolo si le nya go nyana ya o ta thabeng tsa popa. Le ntse le botsa ke emelwang ha ke ntwe ka ba ya mala khale ke ho ya marume ke phaphate khotso ke kwa ke gata uri medisa thapelo bulane. Se bo rutu ya sa ka le so to PC ya fo ya mo ha ke hola bana ba khwale ba ke ba hola selemela le tsona dikeri hola. Ke nka ba sia ruang ba kolotsi ba ditaba batho ba e so ba ka le so to taba dimpili ntse di lwana ditaba dimpili go pa modimo. Ntate tata majolo tata mezi u etse kele di ka kele di go ntshafatsa di chaba. Di tla gutlela go yana me ha o di gutlela go yana mmopong. Le ntse le botsa taba tsena di emelwa mphuri yana e ka ba dimo apa emela tsitsi ya pula ke bo hale ba khanya pa ha ja me hlape ya babu. Se kwere ba so to le gutleng go gutleng se kwere le tshegebetsa tsa ntwa magumo a magwe di dong da hlano ke bua mona nke ke be ka ba ka hlolwa le gale. Le ntse le botsa kele ba ka e mohalo halo wa ditsela ja tsa masela go kopana ka dinyala mobu. Ke meno mo mo go meno a di go ba ke meno a le tabela nke ke be ka ba ka hlolwa le gale ha e so tebele nkwana na ntja di bua ka ntja ntja nyana di bua le ntse di lwana. Magumo a betswa le mahlano go mo le hlabile mphorola e hlabala e gaba mo nkhwareng. Go tla se sebe se go ba madi a ba nna le ntse le botsa popa e emele popa nyana thabana di mmele. E matlapa ya thalla machachi giti tsa go tsa me phato popa e metari mo hang ha e bo heli bo pego. Go tlongwana ke go tla teng ba nna ba mpuletse le ntse le botsa le ke emele wa nke ke be ka ba ka ya mala khale. Ke ba tla kwa kwa phoko e kileng ya go balana heng le mphelo ona ke fitla ke le ya paka ke tata ke tsena ka go batho ba jinna sele go kopana ka dinyala mo bung. Sa ha ka makale tshetsa motso a se go di motori wa di go motsa tebeleng se di ya di ya seng khata ke itholetse. Ka metlhala matsatsi ke tlhola ke boreala ga ke ntse ke re ke fetla majwale ke tshintshileng mano sebakeng. Go jane ne le ntse le botsa ke emelwa nna go jane ke ne ke le ngwanana nkabe ke itse mmentolo bonya ke be ngwanana ke tle ke be se setlha se tshwana. E tle ge ga o yata ke tle ke itshwalele ke sale ke ntse ke batola tshidi o mongapa. Gomo ga dikaya batho ge bangata makale ga di dipedile ga le ditharo ka sesotho tswana dinyala mosadi. Sesotho twala kwa o senang mantswe ba keke ba o toloka ke motho wa magetlopuwa nke ke be ka ba ka tlola legale.
3: Ya duma ke di a tshwana le go ya botshabe ho ba hlankana le go kirena le dumela dumela tlola kolola tlola matshebe o dimo banna ke di a tshwana le duma jwa ba hlankana ba ka ke ene tshubung tswelle te ke ene di khwele ke bona o bohadi jaka ya ke tla bona materi di ke bona mama e bana pukeng ke bona di baka tsa maka o teng ke bona tla se mo metsi ya khuang ka lenala ka pele pele ke bona materi di banna ke khutla ka pele ke ga mathu ya bo di ya go dumela ke khutla ka pele ke ga mogana le duma dumela tla di ya maru me mogana banna ka pele ke se kitla ke matha ke bona ba thabatswe ye me yentse mo kogotlo ka o dima se hlaba anna mathebe ke ena ye me bushudi ye me wa me wa hanetse go thibela ka pena o thibela ka mana o thibela mabuku ba tla ga phala di shabato kolo ke ne hana ka mogafo hana ka temane hana ka sekama kolo e hanetse go ribole ka e batla e pa ya mokogotlo bana e o dumela tlase bana tsa kholo matamong kwana tlase mo kota bo tlase tlase mo metsi a fang ka lenala ka pele di notse se di kwa mo di ntse mo ya tshwana di ntse mo go go ba hlankana ma ho di a di etella pele ka fika tsa tlola bo di mata o tla fika tsa kwela matso seng itse a di fika te bang a tlo ba etsa sentle bogoko ngwana mo ga ha kwa bala o letse a bo hlobaela bogoko bana ngwana mo ga ha kwa bala a pele pele bana di notse se fika di tlola photkwana o di mo sa fika ha makopela thabeng a tsela mo ba tsana bana ga ditabo tsa fika tsa pagole tsa fela ka le fiki ha ma ho di fike le tsone le tsona di feta fela le marimo eng kwana ha di a pota di tsebile di thusitse ka sheba motse bua tuteng ya di khandi le tsi tsena di lepella ka fika tsa tola go lo ingbo bo holo a tola le motse itse ya di fika mo ja sokote ba o di ba phasa phasa ba utlwa di notsi ba nna tsa ba otla ga makala ja ga tla utlwa di thoko di duma bana di duma matsi di duma di thaba ho si bua na ka o khatha di baka mafafatsana ana ikentse me hudi ya fafadi tse te ba nga fafadi tse matsi ga di ke mo hlangwa hlangwa le motona o sa ne diela bo ga go le ena ntle wa madi ya ba ka ho teng anna hala hala la dithuta tse go biriki tsena di yeme dithuta di yeme re masapo a batho mafeteng ke na yeme ba ntwe kopane ntwe leng re bona ha ba tshibisana makaota ba gatana bana ba motho jwa le banna ba ntwe ntse moya o mo sehla ke go lwantsha dibata ke na eng ka tsohle banna fang go ikwana nna ke sekile ka tsela ba hlankana ba hatisa dipaza nna ke tsetse patlama ka tsela hampe ba hlankana tsa tsilo di kela banna ja ke khutla ba mphala ditsa mabuku ka tla ka makala ya ke tla fika mo hle dithuteng ya ke tla fumana kha ka di fedile motseng setse tse pedi tsa go gabisana ha itse ya ke fika makaunti kokong banna ke bua ka tega teng dikokong ga fumana ba hlankana feridio feridio le masimana wa o kata pina mo thampi ke mpina makaota kopana ne beleng tswe le ntle bona ha le hlora mathata ire hele le bantwe a thwa makaota mba moya o mo mahlangana o bona ha ba lwantsha mosebetsi ba lwantsha tlala hala la khaola ya ya ke le ka
4: Hallelujah.

0: Mino omuna tika na kuzo PCFM.
1: Well, I want to tell us, you know,

0: Virtual DJ.
1: Hadi.

ಮಾನವ ಜಯ ಮಾನವ.

حبيبي.

0: Potsane. Le botho la mokana malebanye Potsane. Ke magwahla. Le botho leo le bitswa magwahla. A re bua ka le botho la mokana masopa moshweshwe. A bua jwalo ka le botho la mokana masopa moshweshwe. Re tlo bua ka di odi. Re bua ka metlwenya e ka sitana le di okofa. Re bua ka di odi metlwenya le di okofa. Ke mabotho a morena masopa moshweshwe. A tla re bua ka le botho la moholobela seiso. A re bua ka le botho la moholobela seiso. Re bua ka le botho le bitswang mathula. Re bua ka le botho le bitswang mathula. A tla re bua ka le botho la mokana le rothodi letsiye. A re bua ka le botho la mokana le rothodi letsiye. Re bua ka dilepe. Le botho la mokana Jonathan Molapo. A re bua ka le botho la mokana Jonathan Molapo. Re bua ka dinone e ka sitana le ditjotjela. Dinone e ka sitana le ditjotjela. Le botho la berenga letsiye. Le botho la morena berenga letsiye. Maparankwe. Ditshipu le dilala. Maparankwe. Ditshipu di dilala. Ke mabotho a morena berenga letsiye. A tla re bua ka mabotho a morena Poshudi ma mogatshane. A re bua ka mabotho a morena Poshudi mogatshane. Re bua ka letshe, ditlhomola le ditshipu. Re bua ka letshe, ditlhomola le ditshipu. Mabotho a morena Tshepe Tolwane. Mabotho a morena Tshepe Tolwane ke dimapa. Dimapane le majantja. Ke dimapa le dimapane le majantja. Ke mabotho a morena Tshepe Tolwane. A tla re bua ka mabotho a morena Moletsane Mophethe. A re bua ka mabotho a morena Moletsane Mophethe. Re bua ka mabina e ka sitana le disema. Re bua ka mabina le disema. Ke mabotho a morena Moletsane Mophethe. A re bua ka mabotho a morena Joel Molapo. A re bua ka lebotho la morena Joel Molapo. Re bua ka dikila. Lebotho la morena Berenga Letsiye. A re bua ka lebotho la morena Berenga Letsiye. Re bua ka dilala. A re bua ka lebotho la morena Molapo Moshweshwe. Re bua ka dinare. Wena ebe o tseba a feng mabotho. Metsotso ye meraro pele re fitla ho renya ya rona ya bohlano. Wena ebe o tseba le feng le botho ha eba o ka tseba. Ha eba o ka tseba. Ha o sa tsebe ho thole. O monnate ebile o ya thabisa ho monnate. Ke thabo fela. Re pepesa Sesotho. Re se beha fashion. Re pepesa Sesotho. re se bea fashioni. Ha o bua ka mabotho bua ka bahlabani batho ba o tshwana le masole. Kae kae ha o tshwere parade tse tsa sesole o tla ukwa o thole botholela. Le be rata di fubedu ke le bothola mamma le eteletswe pele ke mamma le botholela. Le be rata di tala ke le bothola mamma le eteletswe pele ke mamma le botholela. Le be rata di meruni ke le be o thola morena ke le bothola mamma le eteletswe pele ke mamma. Empa ka sehlohong hona le molaodi wa mabotho le hona mona re bua jwalo ka mabotho a marena a rona, re bua ka mabotho a marena a Lesotho. Re pepesa Sesotho, re se beya fashioning. Ori ma PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatai o theoha hantle avane Lesotho hotel and casino. Ke sekotwana sa motsotso pele re gitla hora ya rona ya bohlano. O di PCFM. Chaba se sa tsebe mo se tswang teng. Se kekebe sa tseba mo se le bang teng le gale. Bonnete ba itsenyele nyele ba ile kae. Ana ba ile kerekeng ho ya bua ka tsa kereke. Apa ba ile kerekeng ho ya bua ka tsa lebollo. Ho rima hlohora ke ya bohlano. A ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ha ile la boraro tje. E ba ha re fihla mogahlelong ngwana o e ba re tla pepesa se e ba re tla nka dihloho tsa ditaba tsa dipapadi. Empa letsatsing lena ha re no ba le tsona. Letsatsing lena ha re no ba le tsona. Dihloho tseo tsa ditaba tsa dipapadi. Wa tseba na ke le bakae? Horeng ya botshelela ha e setse ka metsotso e mehlano e wotla. Empa dipaketseng mona ke tla nne ke kenellwa jwalo. Ke dintho tse kang a tsena hobane mahloaka bonnete itse ha ke mametse ditaba mo itse ha ke mametse ditaba tsa PCFM mona taba dingata wa tseba ebile ya dihlola badumedi ka thape taba dingata nene mmetshe ebe di hlole le badumedi ka thapelo.
1: Ditaba banna ba babedi ba matsohong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa Bawan Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
0: Ditaba di ngata. Ngata. Dingata. Empa matsatsi yona a se a fokola.

ke tsa tsedinga tsa merethetho yo ka e lebellang ka mono ka ba 1 ke a tsedinga tsa merethetho yo o ka e lebellang ka mono ka ba 1 a ke tsebe gona o tla bolo kae mohlaletsa tsileng.

ha o ka wa haellwa ha ke tsebe ke utlwa ke ipotsa gore na be na o ka haellwa jwang ke utlwa ke ipotsa fela gore na e be na o ka haellwa jwang odima PCFM ya le go tlala gaso la hantatae o tla bo le monnate motlhaletsatsi le yona leo ge tshege merethetho e kang yona ena.

manisi aga ga tla bere le teng le memmana le ke o ya yana

Anna ke hopola selemo sa ho feta mme mo ngamputsa. Ke re ka ona ka mono ka ba one. Aga hantle ntwe ja e fanki. Aga hantle ntwe ja e fanki.

0: Rishabena kwa hona pa eseng a ntle metso ke ane ma shume a mabedi. Ntumela ke tshware fela masego ka letsoho. Wa tswa ke potelele mona fela ke lebeka mana ka Lesotho Meteorological Services. Ka thutamu. Ke lo shaba fela go na. Ba di lipile bwanga bana ba bo emo ba le hodimo. Letsa tsing la ka jeno. Ke a tla.
1: Selemela weather forecast.
0: Le hore mo le hlakile ho abata ho senga hona. Ka moya o fukanga o le bobebe ho hlale boya. Ho ka lebelo go le dule le hlakile ho futhumale empa ho be maharenga ho isa ho phola dibakeng tse dinga ka maloting ha lentse le phahama. Moya o ka lebelo fuka o le mahareng ho hlaha borwa bophirima. A ke se ba fela di temperature ga go na tsona. Di eme jwanga di temperature di tla ema pakeng tsa tse le shome le metso emene le mashome a mabedi a metso emehlano Oxbow ke yone tla dula ka class ka 14 degrees Celsius athinyane maseru ha bo kwading ha lenders ha bo matlama mboka uta wena boka uta sane boka uta yo eka sitana le mabita le ri bele le tshwana la nkhono mma mo sale ntate mo lo molapo eka sitana le beria ditlatso ra malavialo ka 25 degree celsius ke ka mogwehebo emo ba le hodimo botla bo emenga ka tenga ba kenya sa letsiya re lena le entseng a bualo ke morena o di maphisi FM ya le khotlala gasola hantatai o thewa hantle avane Lesotho hotel and casino.

sena ke se fefo sa moya. Bina ngwana Khalima, bina Zipuchi.

Si ba tu re helele wena.

0: mamedi ge ha ho le tsena fela ge tle le bishop molapo a re bulele ka thapelo na le mruti
1: ha ke u dumedise ngwane so ho sengona ho ho tle ke u dumedise ka le bitso le letlela moloki wa rona eleng Jesu Kriste ke u dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng o sengona ke kgatlhilwe gore re ye testamenteng ya gale go mo ekelesia kgaolo yona ke ya boraro go tloga ka temana ya bone re bala testamenteng ya gale mo ekelesia kgaolo yona ke ya boraro go tloga ka temana ya bone nako e teng ya golla e teng nako le ya go tsheha nako e teng ya go bokolla e teng nako le ya go gobela morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona ntho e nngwe le e nngwe e na le nako maemo otlhe ka go fapana ga ona a na le nako ya ona mme ga e le nako ya go thabathabo e tla ba teng ka kgona re thabe mme ga nako ya masisapelo ya goa e le teng le ya ona re tshwanela gore re amogele e le jalo ke tla ka mantswe ana go seng gona go wena ngwaneso ga ke tsebe gore na o tsoa go le jwang go wena empa maemo otlhe le boemo botlhe bo o tsoang o le go bona e ka kgona o amogele gobane ke taba ya nakwana fela re a feta ke ka gona ke reng bothateng ga go dulwe bothateng re a feta ga go motho ya a nang le mathata empa re feta ga ra ona mme boitshwaro ba rona ke gore na ga re santsane re le ka gara bothata re feta ga ra bona ga re le ka gara sefefo a na boitshwaro ba rona bo tla re dumelela gore re bone tsela ya go tswa kapa re se re etsa mealo gona ka gara sefefo e ba re dula teng gobane dintho dingata tseo tse etsagalang tse o fumanang gore motho ga a feta gara tsietsi o qetelela a ithelela ka yona tsietsi ena o qetelela a ipuela dintho di gana go fela athe lefu le bophelo di matleng a leleme mme ba le ratang ba ja ditholwana tsa lona jamona ka gona ke re ngwaneso tloela go buela boemo kapa maemo a o fetang go ona ya ba ko ona a o a phidisang ya ba ko ona o a phamisang athe o ka phamisa bogolo ba ya ntshang batho ka gare go ditsietsi tseo e leng Jehofa modimo wa rona ke rata go etsetsa motlala o mongwe ga re tloa re nka leeto re tloa re tsamaya e ba tseleng re kopana jalo le pothole re fitlha go otla mme senya lebidi la koloi taba e teng ke ya gore bothata ke pothole eo ga se ya gago jale batho ba na le gore ba re ditsietsi tsa bona dingata pothole ga se mme wa rona ke gore re lokise lebidi re nto tswela pele ka leeto la rona jale ngwaneso maemo otlhe kapa boemo bo e bang o tsoa o le go bona o ya o tobane le dintho ka go fapana ga tsona ke rata gore ke o bolelele gore ngwaneso eya mathelanteng e tswe bophelo ba motho lefatsheng e le ntwa ga re ye Jehofa modimo o tsositse mme gopola go Jehofa o tsosa masole mme o ye mong wa masole a tsositsweng oseng ba tla tlhola ntwa ya kajeno tswele ngwaneso senyahamise se ipuele dipolelo tse tla tutla-tutla maatla a gago le maatla a kelello le maatla a tsotlhe jale ke re ngwaneso ga re ye letsatsi le leng gape o ntse o gopola goba o botlhokwa o entswe ke a sa tlholweng o entswe ke a tlholang dintho tsa modimo ga di feile mme ka gona o ke ke wa feila gobane o ye mong wa diketso tsa modimo jale ngwaneso ga re ye gape letsatsi le leng gape ka mafolofolo a a tshabegang ga re ke re atamele go Jehofa modimo ka tlhapelo re rapele a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ntate ya mosa ya moga wena ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be okobela mme go phagame wena na tlasa goloka re ka busetsang go wena goba melemo yotlhe ya gago e go rona Jehofa lentse ke khanya ya maotwa rona le ntshela ha o ke moriana mmokong wa rona Jehova re tswa ka mafolofolo ba ne ge tseba ho ba ona le rona ntate tsama ya le rona sika le rona hlola le rona phunyeletsa le rona tshogisa dikelello tsa rona Jehova modimo wa rona ge fetse se ho e le kaneng ho ge Jehova ge kene ka go letsatsi lena ge sa tshabe letho Jehova re a leboga ge ba kereke ka le fatse lohle hlonolo fatsa boloka sireletsa ntate ya matla ohle le bona bahlanka ri kopela matla bo hlale le yona kelello le mahlalo ohle ho re re tsamaise mohlapi wa hao hantle ke ba motlotle ihlo ya naha ya Lesotho Jehova mo hlonolo fatse yena le lelapa la hae le lapa la borena bo boholo le bogana bohle ka bona ya Lesotho Jehova ke ba bohle ba pota potile motlotle itshebetsong Jehova modimo ba hlonolo fatse o ba boloke re ba bokamedi ba sena sia le moya mo mabedi le bohle ba kene mananeong a bona le bao e leng hona ba tla kena ba hlonolo fatse o ba boloke o ba sireletse re ka le bala jwang mohlabolli wa rona ntate motshaba le ba hlabolli dingaka tsohle tse teng Jehova modimo wa rona oho dula le lemeng la hae le malemeng a bohle gore Jehova modimo ba tle ba bue ditaba go hlabolla kelello le ho imolla kelello le maikutlo Jehova modimo hlonolo fatsa o ba boloke re ka le bala jwang ntate mthusi mo hlonolo fatse o mo boloke o mo sireletse ka mehla le matsatsi tsohle re di beya ka lebitso la ntate la mora le la moya o halalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboga
1: re a leboga tle bo ntate mokana modimo a le hlonolo fatse ntate motshaba a le pate madingakonyana
2: na le maikutlo a hore ke le rapele batho ba Jesu hore ge fihlile boemong bo re le na nako yeo ke neng ke ntse ke hola ka ga civil service ho no ntsona le bobodu ke laba ka ha ke le modie mo lo a muso ka etsa pina mona e re mbua morena mohlanka wa ha o mametse ge le bahlanka ge tla lwantsha bobodu le bomeneme ine tshojwa lo pina yene la nga yetsa ga e bina ge le bahlanka ge tla lwantsha bobodu le bomeneme in it was nothing compared to today bobodu ba na ko ene ntse re bo ga inga mangama was nothing compared to today hona tsena go fitla mo le ba hlanka ba lokileng ba matla ba sa bone molemo wa ho tsela pele ba ho loka le ba matla ba le ba thu ba ntlafala bophelo ba ntlafala
0: mamedi re ha ho le tsena here ha tele pele ke le buile Bishop Mlapo ka hore buile la ka thapelo. Thapelo buliane ya ne le hetsang dithapo tsena. Ke ya mo leboha le yena Mohammed ka jeno kgwedi ena ya phatwe na le matsatsi a le shome le metso e robom. Selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Mohammed ke o dumedisa tjena re kena nanenong la ditaba kwano PCFM le bitswa fela thahameso. Lenaneno lena le tla ho wena manta ha o isa la bohlano ha hora botlhe ya botshelela o isa horeng ya borobong. Ke lenaneo le o fang ditaba. Le bo bea le sedin la dietsa hala tsa letsatsi le letsatsi e ka ba dietsa hala ka hare ka pakantle go naha. Me mo mamedi ha ile la bra rutjena ge qala pele ka tlhabollo pele ge kena go tseo. Me mo mamedi jolo ka ka me hla ke sentse ke na le ntate dia o mchaba ka kwano ka gasong o boetse tsa male mmele gato he ka mo heoleng ka teng ka jeno. Me mo mamedi ga tla ke re tlotla go utlwa gore na ka jeno ditaba tseo ba ga tshwagetseng tsona ke dife. Ha holo ka holo nyena yo ge qalang ka yona ya tlhabollo iketsetse molemo mo mamedi lenane o lena ke kebe ya ga halefela mona ebe ha hona letho le o le kotutsing e tla ba tlhahiso le seding thuto ka pa hona ho thabisa metseno tse thago jwang ka pa jwang mo mamedi le tla etsa bonnete ba hore he mo wa di fumana me he mo mamedi ge ha ho le tjena ke tle hle ke tswela pele ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona empa pele he mo mamedi ke hlalose gore nna le bitswela ka ke hlale fo motutsi ke mswati ke mshingwa wa Shabalala ke na le tebello jane ke na tla bantsa re balla ditaba tsa metsotso e mashome a mararo ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e le shome le metso e mehlano ka morago ra ya bosupa re tla thetha le yena o renya borobong ka gore a tle a re fe dihlogo tsa ditaba tsa gora ya borobong mo mamedi ere re thakgole lena lenaneo he re fumane tlhabollo na le motšhaba ere ke wa mohela le mmelegato go seng go na lenaneng la thagameso
3: ke a lebona te motutse ke o dumedise ke dumedise mmamedi go seng wa letsatsi la ka jeno ke fe mmelegato sebaka sa gore le motsebe ka botlalo na ke mang tlabise re tswela pele ka ditaba tsa gona
4: Ke a leboga. Lebitso la ka ke Lerato Qhena, ke mmatlhonolo fatso makaka. Ke motho wa Qutheng. Ke a leboga.
3: Ha le jolo tsitsi siaka. Ke a leboga. Me Lerato. Na le mutsi ke ntse re tswela pele moo. Ge ntseng re shebane le taba ena ya bomme ka hare ho naha ya Lesotho. Jwale ke ne ile ga ba ga ithuta ho ba motho ithuta ka mehla hore kgwedi ena e re leng ho yona eo ba sadi ba Lesotho ba iketekelang bampa ba e kopiditse kapo ba ikamahanya lore ke kgwedi eo mosadi wa mo Afrika Borwa a iketekang ya ba se re kenella hona mono mme jwale re kopa hore re enke hona mono ka hore ge company ya iso e santsane e shebane le hore na ge ka etsa tlatsetso jwang ge ka thusa jwang hore mosadi a fole ge ka thusa jwang hore mosadi a fole mme jwale ke batla ho tlotla ge bua ka taba ya hore hantlentle batho bana ba bomme ke batho ba ogegeng re lokela hore ba utlwisise hore na hantlentle bona e le batho ke bomang hobane re ithutile kapo yes hobane re ithutile hore mosadi ha sa tsebe ke mang o kotsi ka ga setšhaba sa Lesotho hobane re bua re le naheng ya Lesotho ihle mosadi a sa tsebeng ke mang ntate mtutsi ha o bane ha o ithuta bile o sheba wena ha ntlentle mosadi ke eng ke mang ka nnete re ntse re phela thoko haholo le seo modimo o sientseng ka rona jele le rona ge le banna ka nnete hore be ha re utlwisise na mosadi ke mang re tloetsa diphoso tse ngata mme re tlo sitwa ho ntshetsa naha ena ya rona pele hobane jwale motho eno etho mosadi ha o so ka ithuta hantle kgale hwane ha modimo ana etsa motho o entse monna a etsa mosadi jwale mona ma etsa mosadi o bona a etsa motho ya tlang ka speciality se itse o bona modimo ana etsa motho ya fapaneng le monna le ha ile batho a kalo fela enwa eo ile mosadi o na le ditsebo o na le bogoni bo itseng be o monna se nang bona jele be ke o fita ne bile ke bontsha hore taba ena hore ho na le qabang kapo ho na le kgohlano pakeng tsa banna le basadi ko bane banna ge sa itsebe le ho ikukisisa ho lekana ge bile ge sa tsebe le ho ikukisisa basadi ho lekana ka tsela e tshwanang basadi le bona ba sa itsebe le ho ikukisisa ka tsela e lekaneng le hona ho ikukisisa le ho tseba ka banna ka tsela e lekaneng ha ke tsebe na me Lerato a ka ba le maikutlo a feta bengeng ge nne re tswele pele
0: e re ye pele re fetela mona le motšhaba re tle re dikela thekiso mona re rekise
5: helehelele maapara kobo a matle majara furuka mahetla monongwaga mengwaga e mašome a mabedi le metso e mehlano stanleby e peketela ke bua ka khamphane ya matsete eo fang mawala a le batho ka bomong ho ya tsetelwa ho fumanwa meroputso e tlamatsehang stanleby ke e tšhaba ya go ruta marolelegana ha ho potang stanleby ke forose ya botsetedi ikibakiba ka meqeqekohadi ya matsete a fetang dibilione tse lesome o ke ke wa ikwahlaga ena kompone ke sediba se kopotsang molebe ga setšhe nyora setimala go tshwana le bofuma folofela leraga o tsetele stanleby o bone ga o phephethela sesita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba gago e ba botlamatsegang
6: hangata re a tshwenyega ke dipelaelo le mathata haholo ha kgatello ya ho hloka tšhelete e re imela senya hame letshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yeo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno e se taba ya ho ba le ntlo fela tsetela bokamosong ba hao ho aha motho wa bophelo bo e sale o bolabalabela hore na ke go qala kgwebo ka pa ho phiella thuto e phahameng letsego letsa maya le wena le don lena o emetseng etela www.letsego.letsego.com ho etsa ka dimoka jeno ka paletsetsa 2203-1017 ho fumana thuso. Re ba di me ba tšhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.
0: Mamedi e le shumele metso e supileng metsotso re furaletse hora ya botshelela re ntse re tswela pele ka hare ho ditaba tsena tsa tlhabollo. Tade motšhaba o ne a sa itse ditaba tsena o di fetisetsa gomme Lerato godima sehlogo sena seo re keneng ka gare go sona. Mme Lerato.
4: Ke a leboga ntate.
0: Eyana.
4: Gantle kgweding enana e re ketekang ge re ke kgwedi ya mosadi wa mo Aforika, mosadi o etsa karolo e kgolo ka gare go lelapa. Gobane mosadi ke ena a qetang nako e ngata gagolo le bana, ke ena a qetang nako e ngata le molekane. Ke ena a ye boikarabelo bo batlang bo le bongata go ena. Mme mosadi ga a sa maatlafatsa, ka ga o na le maatla a mangata, tshwaetso ya gae e ka ba e ntle kapa e ka ba e mpe. Ke ka gona re emeng re reng mosadi o lokela gore a fole. Gobane tshwaetso ya gae e batla e le maatla. Energy ya basadi e tlile e ngata. Basadi ke batho beo Modimo wa ba gauhetseng ka tsela e thata. Ke nthwena re na le bothapelo ya basadi, mosadi ya thapelo ya mosadi wa kodi ya malla. Modimo o tshepetse motho wa mosadi gore a etse dintho tse ngata. Boikarabelo bo fuweng mosadi bo bongata gona go. Empa mosadi ga a ka fola e ka ba chefo go yena, e ka ba chefo baneng, lelapa ka ofela le ka iphumana le safarile. Mme re eme mo letsatsing le lantse re re fela mosadi o lokela go fola. Re mo tlhoka ha a fodile, ha a fodile ditholwana tsa gae.

0: tsaba le sona se se tshepile ho bana le losotho mona fela bo mmere bangata and ha fela re le basadi ba fodile tshoetso ya rona e ka ba e kgolo ntlafatsong di kerekeng ho hle mo reng ha re fihla re ka fihla ga etsa mosebetsi o tswileng matsoho
1: mamedi metso tswe le shumele metso e robedi re fraletse e sebile le mashume a mabedi mo mamedi re fraletse hora ya bo tshelela na dimcha
2: ke a leboha tabe e mele ga tswa bua nka ena ke tabe e bohlokwa haholo hore mosadi ha sa fola na dimdi go re ge le bana ge a tseba hore ha o ka phila le mosadi a kulang o qeteletse le wena o kula
0: yeah
2: ha o ka phila le mosadi a kulang bana ba ha o le bona ba tsietsi ha o ka phila le mosadi ya kulang jele o bone le dikireke mang wa tseba kireke e ya khalana ka ba kala mosadi ha kula Hobane ha o ithuta ka mosadi ndate ndate ndate mtutsi motho enwa ya bitswa mosadi popo ya hai ena le ho ghetheya ho hlola
1: ha o ntse o le hona mono ndate mchana
2: e yana
1: o bua ka taba ena ya bokulo motho e mong a ka nna ha fela hlo ya hai e wa opa kapa a ukwa tshwere ke mala nga o ke bona bokulo bona bono o go e hlalosa gore na ha o bua ka bokulo o bua ka eng
2: ke a le bona ndate mtutsi ke tla be se ke kenella ka go lone bokulo bo re buang ka bona e hilegege bokulo ka bophaga gore na o tshwere ke mala gore na o tshwere ke eng qetelong ya letsatsi gege mosadi a fole empa jwale rona ka baka la obane jwale re ithutile ka mahlale a kelello jwale ke mane mo ge a tleile ngore rona re ithute gore boholo le se sosa sabukulo ba mosadi ke kelello ya mosadi go bana jwele gege kelello ka bo yona le te mtutsi e nka tshobotsi ka posona se bopeo sa mogwa o motho ana hanang ka ona jwele ha mosadi mogwa o ana hanang ka ona o ka bonala o fosahala o ka bonala o se o sa nepahala go bolela gore kelello ya hai e tlo nka tshobotsi yeno e sa nepagalang jele ha kelello e nka tshobotsi e fosahetseng e ba ditlamogao e tla o ba tse bosula jele o tlo bona gore na kelello bohlokwa ba yona ke bofeng ge e fumana dipakeng tsa boko kapa ge e fumana ka ga boko moo re fumana gore ke yona e fepelang boko botoloki jele ke yona e dipakeng tsa boko le moya wa motho jele kelello ena ha re e nahana ka tsela e fosaitseng mogwa o e nahanang ka ona o fosaitse yona ka bo yona e nka tshobotsi eno e fosaitseng jele e fetisetsa melaetsa e fosaitseng bokong mme ba boko le bona ka tsela e tshwanang gobane jele bo ya laolwa bo fane ka melaetsa e fosaitseng mmeleng kore ke kopane le basadi ho na le poste ke le ka etsa mo kereng ke kopane le basadi ba bangata ba mpolelang gore basadi ba kula ke la nna ka e bua nakwa o feta ka kopana le banna ba reng hela go na le basadi ba bangata ba kulang fela ha ke se ke ithuta gore na basadi ba kula keng ke fumana gore ba bang ba na le mafu a tsukege ba bang ba na le mafu a pelo ka mefuta yohle ba bang ba na le depression ba bang ba na le di-anxiety ba bang ba ferekane ba lobokane ba ra o sa ithuta gore na go tlile jwang o fumana gore mosadi ene mogwa wa hae wa go nagana ga wa tsitsa mogwa wa hae wa go nagana o lobokane mogwa wa hae wa go nagana ga o a nepagala jale company ya eso e teng gore e thuse basadi gore e otlolle e lokise e tsitsise gore mogwa wa mosadi wa o nagana o nepagale gobane ga o nepaetse mosadi o tla fola melerato ke tswele pele melerato o tla kenelela ke batla gore ge tle re utlwisise gore taba ena ya gore e be gona jwale ge kgetholla basadi kapa go ba sheba e le batho ba ikemetse mane ke gore ge kgweding eo re reng re nke monyetla ka nako eo ba ntseng ba kete ka ditaba tsa bone o tla bona le gore

0: gona mo re memang basadi ka go ka di 30 ke di 30 melagatwa ke
1: eh
0: ka di 30 ge memela basadi gore ba ke ba tla go bua ka taba tsa bona ge ba thuse go fola mme ge celebrate to heal ha e ketekeng go fola o ska fumana gore bela re tlo keteka ha re qetella godieng fela bela re ketikile jwalo ge ntse ge kula ka gona ge kgwedi ya borobong ha e thwas e fumane mosadi mogwa o anahanang ka ona mogwa o a shebang bophelo ka ona o fetuile o sa fetua fela o ntlafetse o sa ntlafala fela ebile o nolofetse gobane ha o le jalo o etsa gore mosadi tlhaiso le gona go kenya letsogo kapo contribution ya hae kgolong ya motho kgolong ya ntlafatso ya moruo kgolong ya ntlafatso ya bophelo mosadi go na le kagolo eo a ka etsang empa ha fela ge sa natse kapo ge sa etse letho ha a kula ge tlo ba le tswelopele e kgineileng gagolo mme ke lebaka lena o tlo bona gore mme le gate o na le taba la e buang age mosadi bogolo ba nako ke ena a pela bana jele ha a sa fola a kula o tshwaetsa bana o ba tshwaetsa jwang wa tseba ha a lobokane o tlo lobokanya bana ha a lobokane o tlo lobokanya monna ha a lobokane o tlo lobokanya metswalle ya hae ha a lobokane o tlo lobokanya mekgatlo e keneng o tlo bona gore dintho ga di tsamaye gantle but ge mosadi a fole o tlo bone ga bophelo bo ntlafala o tlo bone ga malapa a ntlafala and-e lelapa le ntlafetseng le kgona gore le hlaise bana ba tlo tswela setšhabeng e le bana ba utlwueng e le bana bao gegeng bana-bana ba tlo tswela naga molemo gobane jale basadi ga o se o ka ithuta gantle nate motutse ka tlholego ya bona ke batho ba alafa basadi ka tlholego ya bona ke batho ba kgonang go bona dintho tse ngata tse o ka nako nngwe gona banna ge sa di bone le o di bona ke batho ba nang le temoo e itseng and-e temo eno ya bona ha fela kelello e kula ba lemoa dintho tse kotsi go bona e be ba lemala empa ha ba fodile kelello di sebetsa gantle temo ya bona e tlisa gore ba bone gore na go ka ntlafatswa kae lelapa lena le ka gola jwang bona ndate motutse wa tseba mosadi o tloa lapeng la bo e le ngwanana e be ha a fitlha ma a nyetsweng ebe ha a sa bitswa ngwanana o sa bitswa mosadi and-e ka nako ena a sa bitswa mosadi o fumane gore lona lelapa lena la a sa tswalwang go lona o fitlha a fita ka ga lona a bile a ntshetsa pele lelapa leno meetlo le mekgwa ya lelapa leno ke ena a tlo ruta bana ba lapa lena seboko sa lelapa leno fela a sa tswalwa lelapeng leno ko go tlo bona re bua ka mofuta o jwang wa moo basadi ke batho ba bohlano beo ha re ka thusana hore basadi ba fole gobane jele taba ena bohloko bohloko ha bo le teng bo ama bohlale ba motho bohloko ha bo le teng bo ama diqeto tseo mosadi a ka di etsang tsa gore na e le motho o intshetsa pele jwang o intlafatsa jwang o ntlafatsa tikolo jwang batho ba phelang le bona jolo jwalo ga ke tsemme legato ka metsotso e mmedi ge se re tlo ya ditabeng o ka ba le maikutlo a feng
1: okay ntat motho e mo mo a dutseng aka reka go aka ko ntate go na le letlhakore le leng la bo mme le o sa le utlwisising kapa le o sa le tsebeng nnete e teng ga re bua ka pholo ko gobane ge tseba gore motho o ile a le mala tseleng kae kae ke ntho ena tsatsi ne re buang ka gore motho wa fole ene re lemaditswe ke ntho tse ngata re le batho ba bang ke mathata a ditšhelete ba bang ke tlhokalo ya mosebetsi ba bang ke dikarogano ka mefuto ya tsona o fapana ba bang ke o godisa bana ba le bang empa go sa gathaletse na motho kopane le eng bophelo monyetla wa go motho a fole a be a iphumane ke ntweteng ha go bua ka pholo go bua ka go ke leeto la go motho a boele a iphumane hape go bana ha o le ka ha ntse o kopana le dintho bophelo gona le ntho tse o lahlehela and ha o sa die le hloko e hle ka keteletse du fetotse o ba motho eno no e bang a ba le tshwaetso e sa nepagalang batho jwale ntho e re buang ke gore go sa gathaletse na o kopane le eng bophelo e o yentseng wa ukwe ka yo ferekantse sentse bophelo ba gago empa monyetla wa gore o fole o ntse le teng mme ga kgwedi ena e fela ke ntho gereng re keteka letsatsi le o ka di 30 re keteka pholo ya gore o ikelelwa gore o kopane le tsone empa o ntse o na le monyetla wa gore o fole o qale bophelo ba gago ka botšha dintho tsotlhe tsa gago di tsamaye gantle go fola ga se o bane botlhoko wa bo a e tsagala ke o bontsha gore botlhoko bo ile ba ba teng wa boela tlhoko wa banka le meolwane e itseng gore o qeteletse o iphumane gore ke motho ya nene a phethagetseng a ka thusa lelapa gore le gole a ka bang le tshwaetso e ntle go motho yo mongwe le mongwe
2: e re ge moamedi gametsotso e le mašome a mararo tsena ka morago ra ya botshelela ke tla boela gape ge tlotla ge tswela pele le ntate motšhaba le mme lerato e ge tlotla ge fumana ditaba tsa metsotso e mašome a mararo ka morago ra ya botshelela e le tse e qalang letsatsi ge moamedi tsona di balwa ka puo ya sesotho moamedi e re ga go le tsena ge ke tla ge fumana ditaba tebelelo jane o re fatshe e qalang letsatsi ka puo ya sesotho

Kela wa mutsimo wa medhi dumela. Ofisiri ya mehleng la fapeng la kabo heli la ksense le gotleng la nahala taolo ya dikgokahanyo advocate Thato Ponya o re qato ya gore ga gotlisetswa mosebetsing le ka mora go fitlhela dipehelo se neng di tlhokwa e abelaetsa konteraka ya hae e ne e ile ya fitlha pheletsong ka motsheyanong monongwaga. Sen advocate Ponya o se buile mokeng wa baphatlhalatsi maobane mo a itseng ga a utlwisise gore na qato eo e entswe go ipapisitswe le molao kapa tšhe ka ga a fitlhetse dipegelo le go atlega ditekong tse entsweng tsa go abelwa mosebetsi oo. Go ya ka advocate Ponya, boto ya LCA tabeng ena e iphosisitse le go itumelela go susumetswa ke letona la dikgokaganyo Ntate Morosi ka go tlodisa matlho methati e tlhakileng ya kabo ya mesebetsi LCA. Ga phethela o itse ditaba tsa mofuta ona di tlisa ngongorego mabapi le go latelwa ga melao kabong ya mesebetsi ka gara ditsi tsa setšhaba. Re lekile go fumana letona la Morosi kapa re lekile go fumana letona Morosi e ka maramoka empa ra hlolega. Mokgatlho wa ditokelo tsa mantlha tsa botho o ntseng o disitse morero o mogolo wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho Pewa o thogoletsa mogopolo wa sesole wa go tla aga sefika bakeng sa masole a Lesotho a 16 a ileng a bolawa dikgarorong tsa 1998 ke sesole sa Aforika Borwa. Mookamedi wa mokgatlho ona monghadileng ka Thamae o boletse ga masole ana a ile a bolawa ke dira tsa naga ena ba lethomong ya molao ya bolaodi le go lebela letemo la katse. Thamae o bontsha ga mokgatlho e sa le o disitse morero wa metsi ya ditlhaba go tloga qalong ya ona, mme go tloga ka nako eo o ile wa lemoga gore ka gara tumelelano ya morero sesole sa Lesotho se a tlhagelela ka go masole a bolailweng ke karolo jalo ka setšhaba se angweng ke morero. Go phetetse ka gore Pewa e sale e ipiletsa gore bagale bao ba Lesotho ba fua tlhompho le o ananelwa ka gore ba phatlhalatswe semmuso e le bagale. Go feta mona go itse ba oroswe semmuso le gore ba ba kopela matshediso a bophelo botlhe jalo ka setšhaba se angweng ke morero, seo le sona se batlang go fumantshwa ntlafatso le matshediso a bophelo botlhe. Ke malapa a 10 a goketsweng motlakase Harathepe Mafeteng tlasa morero wa phepelo ya motlakase metseng. Puisanong le PCFM, phala ya lekala la maatla le merafo Modisanyane Tau o bontshitse ga motlakase ona o tla sebedisa maatla a letsatsi ka nako tsotlhe le gore o sebediswa dibakeng tseo motlakase wa khamphane ya motlakase LEC o sa kapa o kekeng wa fihla go tsona. Sena se tla ka mora gore dikgweding tse mmalwa tse fetileng go be le mokonteraka gona motseng moo go aga setsi sa phetlho ya motlakase wa letsatsi ga ba gokela matlo a 10 go kenyeletswa le a maditšhere, mme ka nako eo lekala le ile la tshepisa gore le tla boela le gutla gape. Lebitsong la baagi monggadi Motlatsešale o lebogetse ntlafatso ena eo e saleng ba e labalabela ka gore e tlile go ntlafatsa le go bebofatsa bophelo ba bona. Go tsa matšhaba, moqosi wa ya ka setlhogong diqosong tsa bobodu ka gare go sepolesa sa Aforika Borwa Vusmosiket Matlala o boleletse komisi ya Moatlhodi Matlanga gore ga e soka a kopana le letona la sepolesa Senzo Mkhunu kapa go ba le kamano ya mofuta ofe kapa ofe le ena. Matlala ya tlhagileng ka pela komisi ena a lekgatlho la pele o latotse bosetlha mengengetsi ya gore o ne a ena le dikamano le a mang a mapolesa a boemo bo godimo le ba polotiki jalo ka ga go se go ile ga tlhagelela ka pela yona komisi ena. Ka go leeleng Matlala o dumetse gore o se a ile a ba le kopano le komišenare ya sepolesa sa KZN Nhlanhla Mkhwanazi
eo a itseng e ne e le mabapi le konteraka ya khamphane ya hae ya Tshwane Medicare 24 le ka ho tshwarwa ha hae qosong ya teko ya polao. Le ha o le jwalo, ha a fana ka dintlha ka botlalo tsa kopano ya hae a ka le reng o ntse a ena le dingwe ka magotleng ditaba tse amanang le bobodu ka bong ya mosebetsi ho khamphane ya hae ya Tshwane Medicare 24 e ntse e le kgubu ya diqoso tsa bobodu ka arose Police empa ha ka arabela boholo ba ditaba tsa yona ka lebaka la dingwe. Matlala o lebeletswe ho kgutlela ka pela komisi hape ka mantaha le labobedi bekeng e tlang. Ditabeng tse ding, setho sa mokga wa bahanyetsi wa Russia se a hlolelwa ho hwehla dilemo tse leshome le motso le mongwe le kgwedi tjhankaneng ka mora ho bua kgahlanong le ntwa ya naha eo le Ukraine. Lev Schlossberg wa mokgawa ya bloko o tshwerwe letsholong la mmuso le etelelang pele dikgetho tsa kgwedi e tlang. Mokgawa ya bloko ke ona fela o seng o ile wa tswa puo ka ntwa ena e ntseng e tswela pele. Ho sa le jalo, kahlolong e nngwe lekgotla le ka hodimo la Russia le fanyollotse qeto ya ho thibela mokga wa Schlossberg ho iketela dikgetho se tla ba ka la 18 ho isa la 20 kgweding e tlang. Ho tloha ka tshito ngwahola, Schlossberg e sale a le ditlamong le pele a qoswa. Re phethela ka tsa boemo ba lehodimo. Lehodimo le hlakile ho a bata hoseng hona ka moya o fokang o le bobebe ho hlaha leboya. Ho ka lebellwa hore le dule le hlakile ho futhumale, empa ho be mahareng ho isa ho phola dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le mahareng ho hlaha borwa leboya. Mwamedi, ditaba di fella mona. Mamela tsa senyesemane metsotsweng e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa.

0: bile o mokete o mogolo ha kaiti e tla ba 100 malu o ka fumana ditekete ofising tsa PCFM avani Lesotho le shaesha ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026 kala 29 part ba 1 Maseru Mall PCFM your pulse our beat.
1: Wa me di re ke le bohet tebello jane ka ditaba tsena tse wa qetang re ba lla tsona tsa metsotso e mashume a mararo ka mora hora ya bo tshelela. Magaleng Roadship, Krimi le Magaleng Roadship tlazarini. Mo mamedi ditlolo tsena di tswakile ka morubei, morubei yona na le magabane a mangata bakeng sa letlalo la gaona le di vitamin A, C and E le di mineral. E leng dimatlafatsi di haha mmele le di thibela mafu tseo tse dintsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo re le sekela tsofala ka pele la swebana le dule le ntšhafetse le le boreledi. Morube yo ona na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala, lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Krimi ena Magaleng Roadship e sentse e tswakilwe ka tlazarin. Ka lebaka lena moamedi Magaleng Roadship, Krimi le Magaleng Roadship ya tlazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi. Di thusa go ntšhafatsa letlalo le hlake le be le ready. Di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa magopo, pimples, di fokotsa matheba le metwa, di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa, di thusa bakeng sa go fedisa ditorom, di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema, ditlapedi, ditšhubaba, mosolo, jwalo jwalo. Gape di na le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago. Krimi tsena tsa Magaleng di monko o monate o kgathololang, di fa motho boitshepo le morolo a phahamise tlhoka boitshepo ga le kare go batho, di phuthe o meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng. Khala malenya tso be le boitshepo ka Magaleng Roadship boloka chalete sebedisa ditlhabitso tsena tsa Magaleng tsona dikeketsa o phoqa dina le boleng bo hudimo ka theko e tlase e gone hang ngwamedi di a fumane ya hohle ka hare hona hopola ha e se Magaleng ha se yona
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo
3: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mamedi re re tswele pele ka ditaba tsa rona. Ge ntse re na le ntate motšhaba ka kwano ka kgasong, o na le mme Lerato ka mohe o leng ka teng tabeng tsena tsa tlhabollo hemo. Mamedi re nne re tswele pele, ntate motšhaba.
1: Ke a leboga. Ke ka lakatsa mme Lerato a ka pharalle ka taba ena ya gore na e tlile gantlentle basadi ba utlwisa botlhoko ke eng. E sentse e tlo thusa le bontate gore re ikelellwe. E sentse e thusa bomme le bona ba elelele gobane ga o sheba ntate Motutsi o bona ntho ena ya botlhoko ka nako nngwe se ebile ge botlwaetse se re tlwaetse botlhoko go bile se re sa etse letho ka bona fela ka nako eno botlhoko ga o sheba na boetsang ge tlatla re bua gona boetsang mme Lerato
2: kelewa ntate ke ile ka bua ka ntho tse mmalwa ke kopa ke gopotsane ka tsone ganyenyana gore ba bangwe ba rona re le bomme re tobane le kgolotso ya go tshone ya go tlhoka tšhelete ka gare malapa re tobane le taba ya go utlwisa botlhoko ka mokgwa ore re ka tlhalwa re ka arwana le balekane ba rona kapa le bona bana ba rona nenneng bomme ba bangwe ke taba ya go tlhoka pelegi ba bangwe ke tlhekefetso ka mefuta ya bona ya yona ba bangwe ba nyedisiwe ga ba ratuwe ba utlwa ba sa ananelwe ke mang kapa mang a gole kapa a gaufi le ena ba bangwe ke taba ya anxiety ke depression ko godisa bana ba le bangwe ba bangwe ba latlhetswe ke balekane ba bona ke taba mosebetsi ke ntho tse ngata tseo re tobaneng le tsone ene ntho tsena na di fetola tsela eo motho a tla sheba motho wa mme a shebang bophelo ka yona ga dintho tsena di sedi le teng bophelong ba gago di tlhokisa motho kgotso mme motho ga a sena kgotso katamelo ya gae ditabeng e a fapana tšhebelopelo ya gae maemong a fapana le ena molekane eno wa gae a ka mmona sa mmona ka tsela ye nngwe gobane fela o santse o na le ntho a tobaneng le yona jale ge le bomme re tlhoka tshetso e kgolo gagolo-golo-golo-golo go balekane le go bana gore ba re thusa gore re be bomme ba phethagetseng gore dintho tse ga di fitlha di seke tsa fitlha ka segatlha seo motho a ukwanye ka go fela e re ga di o fitlhela bonyane o tsebo gore o na le motho o ka tshepelang go yena a ka fitlhang a o tshetsa ke nnete ntate modimo ntse a le teng gore boloka le go sireletsa re tlatla kena go yone empa re tlhoka bontate ba ele tlhoko gore re le bomme go thwe re pitsana tse fokolang e tlile ra iphokolola nqe nngwe le ga re fiwe maatla a makalo go tlhoka fela go tshetswa ge tataiswe dinthong tse dintse itseng e be bogolo bona bo modimo wa go beileng ka gare go rona bo a iponagatsa bo a tlhagelela jalo re kgona gore re be bomme ba bontshang ditholwana tse gantle mothong e mongwe le e mongwe gape e re thusa ka gore ga re na le ntho tse ga ntse go kopana le bophelo re tlameya go sheba bophelo ka tsela e fapaneng kelalelo tsa rona di fapane gore o tlo bone gore ntho e fapane ke gore na o utlwileng kapa o boneng e fapaneng le yo o itlwaetseng mme katamelo ya gago e tlo tla e changea ga kelelo ya gago e fetoa e fapana bophelo ba gago bo tlo tla bo fapane ga bona monyetla gobane o tlo bua ka tsela e fapaneng o tlo etsa dintho ka tsela e fapaneng and-e beneficiary tsa pele ga motho a fetoa ke bona batho bana ba dulang le bone jalo go a lokela gore batho ba pele ya gago ba o tshegetse gobane ba ntse ba tlo tla ba ta ditholwana tsa gore na o eng qetelelong ya letsatsi
1: go na ntho e eo kareng e a qabola ga o le motho a shebang bophelo ka tsela itseng mme Lerato le ntate Motutsi o tsa go na le bomme ba seng ba le ditlhapa ka baka la botlhoko o sa go akana a ka go aka monna a ka go aka bana a ka go aka bagabo monna ga a nyetswe but ke motho a sa le ditlhapa but motho eno o na ntse a
2: sejalo
1: motho eno wa mosadi ke motho ya na ntse a le gantle fela ka baka la botlhoko jale re keneletse gona botlhoko boetsang ka baka la botlhoko mme Lerato o sa bontse gore tsela ya bonang le o sheba bophelo ka ena e se fapana o sa bona dintho ka tsela o di seng ka yona mme botlhoko bona ga bo ahela ka gare go motho bo ahela ka gare go mosadi fela o tlo bone gore na kotsi e kgolo go basadi na bona ke efeng ka tlholego ya bona ba bona matsatsi ka tlholego ya bona ba bona matsatsi and-e system eno ka bo yona mokgwa e sebetsang ka yona e etsa gore ga ga nako kgweding go be le go setsitse maikutlong le boikutlong gobane magwana ha a qhatseya estrogen ha e qhatseya ka bongata bo itseng bakeng sa molemo o itseng e boela e ka tutla boikutlo ba mosadi jwale ha jwale hona le nthwena e bitswang bohloko ka hare ho mosadi ya santsana le boemo bo jwalo jwale e ka mo ferekanya ho feta ya mo lobokanya ho feta ya mo etsa motho eo le yena a itahlehetseng a sa ikukwisising kapo a sa itsebeng a sa sa tsebore na hantle ntle nna ho etsahalang ka nna ke le bakana na gereng go bohlokwa gore ge sebetsane le bohloko ba mosadi gobane bohloko ka bo bona ndate motutsi ha bo qala bo ba teng meleng wa motho bo lobokanya di systemi tsa motho motho ka bo yena o na le di systemi tsa mantla tse ka bang 11 ke systemi e se ya kelello e sebetsanang le melaetsa e le o itoloka ka hare ho boko re boetse re na le systemi hape hape e sebetsanang le mago ho khatsea kwa mago ho hlaisa le ho khatsa mago re boetse re na le systemi e sebetsanang le taba ya phefumoloho ho fumana phefumoloho e le moya ona o re o hemang re na le systemi e sebetsanang le ho phallisa madi ka hara mmele re na le systemi e sebetsanang le botona le botshiadi ba motho jwale systemi eno ho bomme ke yona ena e etsang hore boleleleng ba kgwedi ba bone matsatsi re boetse re na le systemi hape e sebetsanang le ho hlwekisa mmele re na le systemi e sebetsanang le ho sireletsa mmele kgahlanong le mafu jwale bohloko ntate motutsi ha bo ba teng bo sitisa di-systemi tsena systemi ya haya ho bona matsatsi e ka tlo ya momakatsa ka baka la bohloko o fumane ho mosadi enwa kgweding a ka ya ho feta ha nngwe kapo ya bahae ka baka la bohloko bo teng ka ho yena ba hore pelo e utlwileng bohloko o tlo utlwa bebele na yona e reng ka pelo e utlwileng bohloko ebile yona e hlalosa e le moya e re moya o hlonameng o omeletsa masapo moya o hlonameng o omeletsa masapo mosadi ha le bohloko a hloname o tlo omella masapo ha na omella masapo ho na ntho tse ngata tse senyang bophelong ba hae empa monate le ditaba tse monate ke hore bebele e re pelo e thabileng ke setlhare ho monga yona jwale re re wena mosadi wena mme ho bohlokwa ha o fodile ho bohlokwa ha pelo ya hao e thabile gobane jwale taba eo e ba setlhage melegato o kare
2: e tlile pelo e thabileng ke setlhage gape go na le temane re modimo o itulela thogisong ya bana ba gae go tshoge ke keng ga gogisa modimo ga o na le thole ke keng ga le bua le modimo gape lo tsa gona di le botlhoko jwale pelo e nana ke sona setlhage sa bothata bo bolo bo bolo bo bongwe bo go kopana le sona pelo yone ya gago ga o e beya gantle ande o e beya gantle ka gore le wena ka bowena o ipuele dipolelo tse ka o thusang gobane e nngwe e nyagamisang ke gore na le wena o tla bontse o reng ka wena ga o bua le wena le kgolotso e bang e bangwe o tobane le yona gobane ga o ntse o bua ka yona o sa bue le yona o tlo fumana go boemo a bo fetoe jalo o tlameya go nepa gore na ga bothata bo se bo le teng o na le tharolo ya go pelo kee go se o setse molomo wa gago gore na molomo wa gago molaetsa o tlo o fetisetsa kelelong ya gago ke gore na o tlo tla o reng go go tlotse o bona ditholwana tse o di lebeletseng jalo o tlameya go tseba go bua gantle le wena o tsebe o bua gantle le tabo o tobane le yone o etse le go pelo ya gago e be e thabile gore dintho tsotlhe di tle di tsebe gore di tsamaye ka tsela eo qetelong ya letsatsi le wena e tla ga o thola o sheba e be o ba motlotlo
1: mdits ga o sheba popo ya bomme le ko go bomme e ka re le ka itseba basadi e ka re le ka itseba go lekana ke lebaka lena programme ya rona wa hopola melegato ge bitsitse fela the science and intelligence of being a woman. Taba o ba mosadi ha e jalo fela ha o mosadi fela tsela ya o bopueng ka yona ke science e ngata haholo ya o gegeng go bohlokwa o e tsebe go thuse ga o sa e tsebe o e tsebe gobane ga o ka wa utlwisa science eno ya go ba mosadi jalo wa ba tseba gore gore o ba mosadi kapo ebe o mosadi o tlhoka bohlale o ke ke wa tleya o be mosadi ya phetseng gantle ya seng pelo e botlhoko o se bohlale o sena bohlale bo itseng ga o kala o haelelwa ke bohlale bona be re buang ka bona o tlo ba pelo e botlhoko o tlo utlwa bohloko empa ga o na le bohlale bona jalo o tseba mahlale ana a go ba mosadi o tla tseba gore go sa tsotelena go ka etsagalang bophelong o tla tseba go sebetsana le taba eno o tla tseba go e feng gobane jale o tseba mahlale o tseba bohlale science ke mahlale a gore na o le mosadi o entswe jang jale intelligence ke bohlale bo bohlokang ba go phela mahlale ana bohlale mahlale bohlale ge bohloka go tseba gore na ge applya mahlale ana a go ba mosadi jang gobane jale ga o tlotla o ba mosadi fela ya sa tsebeng kapo e kangwetsetsekane ke kopa o sebedisa mantswe ano gobane ke mantswe ya basotho ga o a tlame o be mosadi a tsetsekaneng gobane ga o ka tsetsekana le teng ga o ka tsetsekana wa ba mosadi a tsetsekaneng jale wa ba ba mosadi a tsetsekaneng a nyetswe o tlo tsetsekanya bana o tlo tsetsekanya monna ene monna tsetsekaneng le bana ba tsetsekaneng ge tlo ba le setšhaba se tsetsekaneng jale ke lebaka lena o leng mohloko gore ga o le mosadi o utlwisise gore ga o mosadi fela mahlale e ga ke bua le bana ba sekolo ka ditaba tsa bommetse ndate motutsi go na le bana ba o tlo utlwa ba ubetsa gore gashna ke rate metse o thata e be ke dula fatshe le ngwanena ke re bona na o ne o tseba gore popo ya gago ka bo yona fela e kenyeleditse metse ene e se metse fela o monyana o mongata wa tsa be ke etsa mohlala kere ga re shebe palo ya menwana ya gago ga re re motho dikarolo tsa e di feletse ge ba le menwana ya matsogo ya motho le menwana ya maoto ya motho ga na eme ka eme legato menwana ya motho
2: 20
1: ya matsogo le ya maoto ya matsogo eme kae
2: e
1: 10 ge na le palo tse kae dipalo di kae ke 0 go isa go 9 mme ke palo tse 10 na ke coincidence
2: no
1: go rebe menwana ya matsogo e le 10 le dipalo di le 10 ke 0 go fitlhela go 9 ke mmetse ntho e modimo ga etsa motho ga etsa fela gore cheibe e tlile motho o designwe ka tsela e bohlale ke lebaka lena mosadi le ena ga a sa etsiwa ga re ithuta ga re tsebena di-theology ene tsona di tlageng but rona ga re ithuta re fumana gore mosadi ga e ba o entswe a tswa go monna go nkwa karolo ya monna e sentse e le developed jalo o tlo developa go gong godima ntho e sentse e le developed e re ketse motlhala thekenolojing batho ba ithutileng ka thekenoloji ba shebile gore na ga ba ke difono tsa gale ne di entswe jwang ge ka dintlafatsa
2: jwang
1: ga ba ke koloi tsa gale na ne di entswe jwang ge ka etsa tse ntlafetseng jwang e le gore ka nna ka kutlwiso ya ka mosadi ke motho ya seng a ntlafaditswe
2: that's deep
1: mosadi ke motho ya seng a ntlafaditswe ka gore mosebetsi wa hae boikarabelo bang dintho tsa lokelang go dietsa a ska tshwana le monna ke phoso hore mosadi a tshwane le monna ke phoso monna a tshwane le mosadi go bane popo ya bona go na le mo e fapana ya go ke batho ke ge batho fela mosadi ke motho enwa e gereng tsela ya entsweng ka yona o na le bohlale bo a entsweng ka bona be o gereng a bo utlwisise mahlale ao go a tseba le bohlale bo go bo tseba le bo utlwisisa bo thusa gore mosadi bohloko e ska baba ntho e haelang le o phela ka go yena o ka etsalwa ke ketsalo mona mohlomong wa utlwa bohloko fela bohloko ha se ntho e tseditso ge e ahele mmeleng wa gago kapo e aele motho jale e kgolo ka go fetisisa e ahele ka kelelong gobane jale bohloko bo ahetseng ka kelelong ka mane ka kelelong go na le kagolo melegato e tolokang jale ga e kala e angwa ke bohloko e ba jale e se fosa e se toloka dintho ka tsela eo di seng ka yone kapo e fapaneng wa tseba ntho e ntle e ka tlo ya ge mpe ntho e ntle ya ge e ntho e ntle e ka tlo ya ge mpe e mpe ya ge ntle jwale ga o sheba taba ye ya basadi ya gore na gobaneng re tsitlalla gore re re kgweding ena ga e fela iketsetse molemo wa gore ga eba o na le bohloko bo itseng wa tseba o na le basadi bao ba seng ba dumetse gore yena o tswaletswe bohloko a phela ka bohloko a nyalwa lelapeng le go nang le bohloko jele ka ena kelelo e se godise ile gore bohloko ke tla nna ke motho ya madi madi o se o tla ukwa le ko go motho a bohloko o utlwa le ga a bua o tla utlwa mantswe a a sebedisang gore ga a na le bohlale ba go tseba go sebedisa mantswe gantle ga a na tlhaloganya gore puong go na le mantswe a a nang le moelelo o ntlafatsang bophelo go na le mantswe a a nang le moelelo o senyang bophelo
0: a ko e tshware mo felana le motšhaba gantla godimatlho mmamedi gora ke ya bosupa ge a rekisa ge a gotlha.
3: Want more from every stay? Join Minor Discovery, the loyalty program that awards you from day one. Enjoy room upgrades, exclusive discounts, local experiences, and collect Discovery dollars for future stays. Advance through membership tiers and unlock even greater benefits. Recognized across 560 plus minor hotels and over 850 hotels worldwide in the Global Hotel Alliance. Sign up today and start earning rewards. Call 522-3000 or email lesotho@avanihotels.com or maseru@avanihotels.com. Minor hotels, rewards that go wherever you go.
4: OK Furniture brings you the Big Red Sale. Rush in-store today and save big on furniture and appliances you love. Get the KIC 170-liter top freezer fridge, now only $399, and save $500. Or bring comfort home with the luxurious two-division Tracy Cornet Chase and console, now just $7,499, saving you a massive $1,500. Don't miss the massive savings during OK Furniture's Big Red Sale. Offers also available on credit, valid until 13 September 2026. While stocks last, T's and C's apply.

0: Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masemo. Mokit, o tla na difisa ke di DJ tsa rona tsa PCFM. DJ Counterforce, DJ Boots, le Funky L. Patse editswe ke Ebonics, DJ Tech, Kwakwa le DJ Mosh. Di ticket di fumaneya ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo. Ha ke ite e tla ba 100 maluti. O ka fumana di ticket office tsa PCFM Avani Lesotho le Shae Shae. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Moore. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi re hatela pele ka ditaba tsa rona he mona re mothating o lu wena o soka ba le monyetla wa hore o hlaise maikutlo a hao ka ho letsa ka ho romela molaetsa o ka romela lentswe jwale he Mohamedi ho na nomoro ya WhatsApp ya 62009956 ka pa plus 2665995956 mona ke mo letsa hona teng 62009956 ke tsona nomoro tseo ka kenang ho tsona he Mohamedi ke ke re utlwe maikutlo a hao ke tlile thekiso mona nda demotshaba ele hantsi a bua taba ena ya hore polelo e ka phidisha kapa gwele ka baka mathata ha fela gwele mo mamedi hona le tsela yeo o sebedishang kelello ka yona le hore ha o sebedisha kelello hantle le dintho tseo e bangwa dinahana mo mamedi e tla batsene pa hetseng ndade mchang
2: be ke batlang go e bua nela ga to tla ba sa a kenella jole ha o sheba ndire le tabenya mme mo gireng mme ha fodile ha ba na akula tikolo ya phelang ho yona e ya ntlafala ya matlafala e ba le bophelo empa mosadi ha akula tikolo ya phelang ho yona le yona e qeteletse ikula jwale ke mona mo ge ge ka botsa mputso ho na wena ha o le mosadi ho ba nihle thase la rona ke hore ke re bue ka motho eno le mosadi wa tsiba melagato hona le bomme kapo Ereke se re hle kere hona le bomme ba ufumana hore bona ho fapana lo rebe ke di energy empire ke di energy vampire jole ha re bua ka energy empire ke mo gireng ke motho yo gireng o gona ho hlaisa o gona ho ntlafatsa o gona ho sireletsa o gona ho aba kore ke motho yo ha o kopana le yena a o fang vibe ha o kopana le yena kore la no le maikutlo a tlase ba o monna e ba o ngwana e ba o motswalle motho yo na o kopana le yena e hile o a fola motho yo na o batla o kopana le yena o thabela ho ba le yena but motho yo gireng o ke energy a vampire ke mo gireng yena ke motho a nwang matla ha o la kopana le yena o tlile o le matla o le mafulufulu o gutla o wile moya ne le gato
3: jele na hana ha o hlaela ka go lelapa le jalo o dira le di vampire fela jole re ile re bua le ka hore mme ke ena qeta nna go engata le bana ke batla go khutla hanganyana ngwana ha qala ho ithuta go bua ihle o tlo ithuta ho mme ene mme yo ke ena ana le ka go lwe kgolo ya go a tshwaetse ngwana no kana ha qala a bua fela a bue ka tsela e jwana ha ba o tlo fihlela ho mme reng ha a bua be mme yo ka bo yena ha tsi bo ho ipuisa hantle le ngwana no ha tlo mo khutla puo ene pa etseng jole hlile go hloka bomme ba fodile go hloka bomme ba matlafetse jolo ka go jotsitse go bomme ke bomme go bana ba matlafaditswe ba nkuwe go bontate mme ha matlafetse e hlile bana bana ba tla hola ka tsela ene pa etsong bana o ba ruta ngwana a qala bua fela ntwa pele hangata e bua o tla ga mama o bitsa mme o bana o mo bona hangata o etsa ntho tse jwang ke mme go feta tse tswe la ka ba ngwana moshanyana o tla fumana tshekamelo ya high nineng ha ntse a hola e hlile o tshekametse khore na mme o phela jwa jole ka nete re hloka bomme ba fodileng bomme ba ikelang hloka bomme ba itseba bomme ba tse ba go bua gore re tle re be le setšhaba se gereng tšhaba sena ya ke sona se modimo a ka ikotlang sefua ka sona ke hlile re hloka batho ba buang hantle le fone ya hao neng e hlile ha ella ha e buletsetswa ke motho o tseba go tutla matla o tla fumana gore ha o sa ba le thaselo ena tsela eo ntate modimo wa re bopileng ka yone go thore diganya le go ba lekane ba rona mme ke ntho e reng ga e tlhaga mono fela e be e laeta e tlisa lesedi le legolo ka go lelapa le e reng ga o tlameya go kopana le ena fela o utlwe go na le ntho e mogolo o o tlisang sentse re le batho ba batle re bile re rata le uletsa gore re batle gobane ga se ba gore re batle jale yona ntho enono ya gore re batle re tlameya re tlise ganya re tlise lesedi ka godimo tsotlhe re tlise tshepo maphelong a batho ba bangwe
2: ga le tena dimotutsi o ka monka mmamedi go utlwana
1: Mamedi nomoro ye o ka ba kenang ho yona ke ya 21219956 kapa plus 266599956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ho tsona. A theka mona ka WhatsApp he Mamedi o ka sebedisha 62009956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ho tsona. E re ne re tswela pele ntate Motjhaba ka ditaba tsa rona.
2: Ke a leboha. Taba ya bohlokwa ke ya hore ge lakaletsa basadi bohle gore ba fole ge mema mosadi e mong le e mong ya nang le bohloko ba batlang bo fole he go phela ka bohloko go bohloko go phela ka bohloko go bohloko ho etsa batho ba o bale ho bane jwale batho bana ha o le bohloko ha ona molemo ba o fumana ko le ha o bua fela o le bohloko o tlotla o etsa batho ba seng ba sa thabe ho phila le wena le re mutse ke ntse dipatlisiso ho banna ho rena ho bane banna ba mmalwa ba thabela ho phila strateng ho qeta nako e ngata strateng ho feta ho iqeta ka malapeng diphuputso ntsa ka ka fumana hore
1: e re pele re ya mona le Motjhaba re ke reng ke mmabedi ke yona PC dumela
4: go tsomo tsa teleng
1: go tsona di
4: ke tsa di batla e
1: e ya nate
4: e ke ma metse nda tele me ba re tsatsamisetsa dintle tsa motho wa mme kapa motho wa mosadi a ke gote ke go ya mosadi wa maAforika ke mpa ke re kukwa ona e be ba kareng boemong bona bo go theng batho ba basadi ga uwa ntlheng ya boetapele ba naga ba fuye monyetla o ikgethang o ya ka nna ke sankeng e ka gothe o a tlholela re ka dima mantse a senyesemane o tshwe let nature take its course ke re maikutlo a ka kore basadi e ka re ho etswa undermine their capability ha eba go tshwe ba fuwe monyetla o ikgetha ke karolo ya pele ya putso yaka ya bobedi korena ga se mongomo ke le go qetelela se ba re ba le basadi ba o ntse o tshwe ba se ba senyeile dikelello le dipelo jale ge ba kobelela gore ba kene ketapeleng ya naga ebe naga e ya ona e tla dula e le stark mo montseng re bua ka high unemployment rate ya batšha le bofuma na ke a kokobela ditlamelela jatele mena bare
1: ke lebula gagolo nate matsaile nate Motjhaba o tla kena go tsena tsa nate matsaile o tla bo se o tswela pele mane mo oneng o supa taba ya gore bontate ba bona hala nako e ngata ba e qeta ba le siyo malapeng ba le ka ntle
2: ke a leboa re tle kene go ena e nang tate matsaile ke re ge lokela go ithuta ka tlholego wa tseba ge lokela go ithuta ka tlholego le a re etsa di-policy ge le naga ge etse di-policy tseo re tataisang ke bohlale le mahlale gobane jale ga re ka eela ka boikutlo fela ke ka nna ga fosa ha o ka utlwisisa monna le mosadi popo ya bona e entse hore ha se dira entse gore monna a tlatsetswe ke mosadi mosadi le yena a tlatsetse monna go bana bobedi bona emo le emo o na le bogoni bo ikgethang ka nnete ka maikutlo aka le kutlwiswa ka ke phoso re be ka nako e telele re le ga bella bomme kapo basadi thokwana haholo le ditaba tsa ntlafalo kapo tsa ntlafatso le tswelopele ya setšhaba ge ba sieletse gole haholo mme kutlwiswa ka ke ya gore monna maateng gore botsitso bo be teng o balanswa ke mosadi mosadi le ena maateng o balanswa ke monna e le moelelo le morero wa modimo ge bobedi bona bo seke ba lwana ke lebaka lena go leng botlhokwa gore ge bue ka pholo gobane mosadi ga a sa fola e tlile ge ba le mathata e ntse tshwana le monna ga a sa fola empa he ge tla bua ka monna ka nako ya monna o tlo bona gore na ge lokela go ithutang ditabeng tsa monna mme lerato ke re ke tswele pele ka karolo yane ya e ne ke bua ka ena gore ya ba ke fumana gore banna e tlile ga ba phele ga ba kete nako e ngata malapeng bongata ba bona ba iketa strateng kapo mosebetsing ya ba jale ga se ke batlisa ke fumana gore bothata ke ba gore energy e ba nang le yona leo balekane ba bona kapo basadi ba bona ba nang le yona e fapane monna e mong o lla ka gore ga a fitlha lapeng a tla ithabetse o kopana le mosadi a tlo mo thutlela tlase a kwatileng ka nako nngwe monna enwa ga o tshaba go ya lapeng gobane yena ka bo ena o na le energy e tutlelang mosadi tlase jale mosadi ane energy ya ga e odimo ga se e mamelelang masawana jale ka baka la masawana a monna enwa jale e be o sitwa go ya gae e leng go botlhokwa ke ore ge lokela go tsitsisa le go lokisa mo e ka bang go senyeile ga ga tse ding tse senyegang ke taba ya botlhoko gobane bona mo boteng bo a senya ke bona ka nako ya gona e re re setse ka motsotso ntate Modutse gempe ge dielele ka gore ka di 30 kgweding yona ena ge mema mosadi e mongwe le mong e ka bang o na le bohloko o batla bo fole gobane go phela ka bohloko go bohloko jwale ge o memela mokeng o re tlo tshotlha ditaba tseno tsa gona go o thusa jwang ka mahlale le bohlale ba gore o fole mme lerato kapo ere ke re nomore o tla e letsetsa ke 5354050557 go batla dintlha ka botlalo
3: ka nnete gore o lebeleletse mosadi wa heso go tlo fa dipatilweng tse ngata go na le ntho tse ngata tse go tlo tla ge di arolelana le lona gore o tlo tloe o fodile le mo sena e tlege se fela le wena go bona le ntho tse o di tshwayang gore ka lebaka la mmoko o kile ka ba karolo ya yone ke ithutile one le two mme bophelo ba ka bo fetile ga leboa
2: ga leboa re mo disebetsa gantle le metebele
1: mamedi re ga go le tsena ke re metsotso e le šome le metso e metlhano me ha re etsa tsena hemo wa medi re tlo fumana ditaba tsa metso tse le fumele metso e mehlano ka mora hora ya bosupa tsona re di balwa ke tebello jane mamedi jwale a di bala ka puo ya senyesemane ha re fumane ditaba

0: Mamedi re ha ho le tsena fela he nge ke khere tsela pele ka ditaba tsa rona ke le bohatebello jane ka ditaba tse wa re baletseng tsona re hatela pele jwa le he Mamedi ha ho le tsena re sirele ka hare ho nako ya absolute investment ka mo ya ho leng ka teng Mamedi thatsebe o mamele o Mamedi tshise e bile ke sentse ke o mema hore o tle o kene o hlaise maikutlo a hao ho di ditaba tsena tse ho tle ho tlo bua ka tsona ka jene nomoro ke 6200 9956 kapa plus 2665 9956 o ka romela WhatsApp nomorong ena ya 6200 9956 bekeng e fetileng ho na le potso tse ileng tsa hlahella hore na pakeng tsa will le trust ditaba tsena tse pedi di a go hana jwang kapa e nngwe e hlaloseha jwang ha o bua ka will ho bua kang ha o bua ka trust ho bua kang me ditabeng tse ding hemo wa medi ho na le hore batho ba toloke ho e seng hona kapa ho fosaetseng ka trust kapa ka wheel me tlhaloso e lokela hore e be teng ditabeng tsena ka ofela hore batho ba tle ba utlwisise hantle hore na ha o bua ka wheel ho bua kang ha o bua ka trust ho bua kang ha di le pedi tsena hemo wa medi di sebetsa jwang me ke sentse ke na le met ladies ka kwano ka kgasong ke na le memo hale le ntate mpholo wa medi ke bona ba tlotla ba re tataisa hore re tle re tsebe hore re utlwisise le botleng lana la Facebook la Absolute Investment hemo Mamedi ka kena ho Facebook jwale hemo ho haswa life ho na teng wa shebella ditaba tsena memo haleluya wena ndate mpholo le met ladies ke ya le amohela ho seng hona lena neng lena la Absolute
1: a ndate mpholo ndate re ho dumedisa re mesela ba Mamedi ndate ka stana le ba re buhileng le botleng la rona jwalo ka ho so hlalosetse ndate
2: Ntate Mtutsi ke a lebohahle re amohele tumediso ya hao re be re dumedise le ba mamedi hohle mo ba mametseng ba le hona teng ke mme mahale ho tswa Absolute. Jwalo ka ha o so bontshitse ntate Mtutsi hore re ne ntse re sekaseka ditaba monana tsa hore na ke dintlha difeng tseo re tshwanelang ho re di ele hloko ditabeng tsa rona tsa matlole nako eo re seng re aba dithepa tsa rona. Empa letsatsing la kajeno jwalo ka ha mme le ntate ba nene ba habo rona ba diodi ba ile ba botsa re ne re ke re tlo kena ho yona re arabele empa re bile ntse re tswela pele ka mafosisa ao re a hlokometseng ka hare ho di mo se dikadikwe sena sa mosebetsi hantse re sebetsa moo batho ba re botsang teng ka nna empa ke utlwe ho thwe tjena ka trust ha re se re ba hlalosetsa hore na e sebetsa jwang jwale letsatsing lena ne re ke re e hlalosehe ntate Mtutsi ntate Mpholo ke kopa o ko re hlalosetse hore na ha re aba thepa willing le ha thepa e jwalo e kene ka hare ho letlole na re ke tsa bo bana ha ho le jwang na ke tsa bana ha ho le jwang ke bo emong bo feng moo re reng ke tsa bo bana ke ha re abile jwang ke ha re abile jwang ha re ke tsa bana ha o mo abetse hore ena ke a hao
1: ke le ba memhai ndate Mtutsi ke kgola le Basotho ka kakaretso ke kopa re tle re utlwisisa hore ditokomane tsena tse pedi ke tokomane tsa molao tseo Basotho ba ka ba di sebedisang ho aba mafa a bona me wili ka bo yona ke tokomane yane e etswang ke motho yo ya pele ya mantlha yo Mosotho a tlamang a e utlwisise ke tokomane yane re e tla sebetsa fela nakong eo monga teng a seng a tlhokaetse e le gore ke yona moo e qalang e se e fetholola teng empa letlole ke tokomane yane re motho o etsa a sa ntsane a phela ebile e sebetsa nakong eo motho a ntseng a phela e le gore ga e emele gore motho a tlhokaga jwale mme mahalo ka ta bua taba ya bohlokwa gore le wili ke tokomane yeo hangata motho ha a fana ka dintho o re ke fa mohale ke ya hae e fapana le mo leng letlole letlole dithepa ha di fuwe bana dithepa di fuwa letlole e le gore dithepa e ba tsa bo bana e le gore ga o qala o tsho jalo fela wa bona se di fapana gobane jwale mona na willing di thepa how do you feel we be go bana e betsa bo bona ka wili o di fa batho ka ntlano ba ne be le o mahlanke senkeleng siyo thepa tsena tsa ka di a di fuwe yenwa le yenwa le e lo re ba tsa bona ha e betsa bo bona empa le tlole o le fa le tlole ba ne le tlole ke ntwe e ka reng ge re hanga da re hlalosa ke ntwe ka reng company ya ne ka thoko e ikemetseng e a kwanang le wena o le motho e le gore o a gola ntho e re reng ke dithepa tsa mofugo go wena ore ke batle dithepa tse tsa ka mahlangeleng seo ebe ka golo ya dithepa tsa ka tsa mofu ke batla ebe tse ikemetseng fela ebe tsa bobana baka mme ntho e kgolo gape memale ke ya gore wili o abela motho yena thepa mme e se tla ba go motho yeno gona o etsa ntho ya ratang ka yona e le gore wili motho ka ga ka twa mofa yona memale ya ba wa e rekisa ga a batla go e rekisa kapo ga e ba na na le mekoloto ga a jowa dithepa tsa gae mekoloto ya ba di ka jowa bane ke ya gae empa letlole ga e reke tokomane yane e kgonang gore motho a one molemo yena yo o reng e be yena wa pele a una molemo fela melemo e ka gara letlole e kgona go e unele ke meloko e tlang e le gore ke ntho eno o tla fumana gangata re reetse generational tool o tseba go ore thepa tsa ka tse ke di kentseng ka letloleng di unwe ke bana ba ka di unwe ke ditlolo le ditlotlolwana o isa motlhomong le molokong wa botshelela gobana ke re batho ba dintho tse ga se tsa bona ke tsa bo bona mme gona go bolela gore le ga bana bana ba ka ba nyalwa kapo ba nyala ga di tsamaye le bona e leng phepetso kgolo e fapanang le kamane ka wiling mo ka fumanang ka nako nngwe batswadi ba bangwe ba etsa phoso ka gore ba ba fa tsona mme bana bana ga ba tsamaya di fetoa ka golo tsa manyalo a bone mme re ne le motlha manyalo a wanang jale di tlameya go di a gole empa ka letloleng ga di be karolo ya mofuta o jalo e le gore wili ke tokomane jale ka ke tlhalosa ke re tsele tokomane ya molao mme mogale fela yo o tla fumanago ka nako nngwe ke mokgone o tla utlwa ke re wili ga se go abalefa ka kotlolotla o kwa ngata ka re is not an estate plan obane re re e diphepetso tse ngata gagolo ga o se o e sebedisitse e le yona fela mme o nne o gopole gape gore ge re wili ke tokomane yane e se nang le konotu obane matlhang o seng o leng seo gore jale e le o phetiswa jale e le o balwa ka magotleng ka maane le o yaga master wa court mang le mang yana le thaselelo ditabeng tseno o tla o ka ba teng o ka tsebe gona go e tsagalang keng e fapana le taba tse ka letloleng letlole le na le le konotu ga se mang kapa mang a ka tsebang ditaba tsa lapa la gago le ka letloleng gorena ka family trusting ya ka di-trustee tsa ka batsamaisi ke bomang majale fa a ka ke bomang dikateng tsa tokomane ya ka e leng motheo wa taba tsa lapa la ka ke ditse di beile ka tsela mofuta ofeng e le gore ke yona mone ke batla basotho ba utlwisise tlhaloganyong ge wili bothata bo bogolo ba yona ko gore dithepa e ba tsa bana e le gore wili gangata mme mogale o rata gore mosebetsi mane a re e thatlholola lefa la gago bone jale e fa e mong jangyana e fa e mong katse e fa e mong kgomo e fa e mong le felela mono ka lefa la gago empa letlole jale le tsamaya le ntse le kopane ntse le le jalo gore thepa tse tsa katse di sekebe tsa gwana di dule ntse e le tsaka ga ona yo baneng ba ka e leng tsa gae di dula ntse e le tsaka ke tsa bo bona kaofela mme ke nana ga re tshile jalo mme mogale e batla fa basotho lesedi la gore ba utlwisise gore na sepheopheo se ke mokgone ga ngata tla fumana ntate Motutse ga batla basotho potso ya pele re ba botsang yona gorena o batla dithepa tse e be tsa bana kapo o batla dithepa tse e be tsa bo bana ba gago na ke potso ya golo e mantlha ka e botsane ka yone le gore tle re tsebo gore gare ke batla e be tsa bo bana di sale ntse e le tsaka ga a tsho jalo re se re tseba gore jale re tlameya gore geng ke mothati wa family trust e leng letlole mme jale ka motataiso gona di tlameya go tsamayaa
2: e le gore ndate Motutse ntho e re tshwanelang go ela tlhoko ko gore na re tataiswa jwang go rala mafa a rona kapa go rala leruo la rona gona jale ga re ntse re le teng le gore na re le tlhokomela jwang re le godisa jwang e tle re maane moo re fitlhang qetelelong jale re se re le aba re be re tseba gantle gore na re aba eng eo re e gaileng jwang ke ditaba tse monate tsena tseo re tlamayang gore re di ele tlhoko nate mpholo jalo ka ga re bontshitse go na le mafosisa a mangata ao re a utlwang batho ba bua ka tabe ena a letlole letlole ke concept kapa ke tabe ntšha go rona kwano basotho go latela molao o ne o motšha o re qetang go fumanwa ditaba tsa bojalefa mme e tlile e tla tla ka diqholotso le dikutlwisiso kapa ditlhaloso tse mmalwa tse fapaneng go latela gore na boikutlo ba motho ka lona letlole na ke bofeng mme ra le ge sa shebe hore na ho ihlileng e leng taba na ke eng ho mo nnete le nteng ke ho kae hona le mafosisa e rieng ra utlo motho a re ula a fumana hantsa a qoka le batho re trust e patallwa kgwedi le kgwedi jwale ebe motho so ipotsa gore na ke boe mong bo jwang mo letlole le patallwang kgwedi le kgwedi ke kopa o kore hlalosetse ntate gore na hona le ntho jwalo na
1: a ke le ba mem ha a em so tsha khabana letlole ha se insurance ha se patisheneng letlole ha fela wena e ba o so o patetse chelete ya hore ditsebi di o galle tokomane ya letlole o bo o emane mo le lo hlapantsa ke di agente mo futo wa di agente no tweng ke di notary public jale e ba le selongwe di sitse ge qetile ge ntse jwalo ho fedile ho lekana ha hona mo le tlole le patalwang kgwedi le kgwedi le tlole ditshenyehelo tsa teng e tla ba di hopolo ke la ka re le tlole ke ntwe ka reng kgwebo mona mo eleng teng e le hore ditshenyehelo tsa le tlole ka ba ditshenyehelo tse ka tsa tshwanang fela le tsa ba ke re company ka nako nngwe ha batsamaisi ba yone le board of directors e dutse fatshe e ka ba le di-sitting allowance ya di-board of directors e le gore ke ntho tse ka bang teng letloleng empa le yona eo ke yona yane o leng e ntse e le taba ya bohlokwa gona basotho ba atamela ditsebi tsa mofuta ofeng go ba thusa go rala ditokomane tsena gobane jwale tsela eo di ralwang ka yona e botlhokwa gore re se ke be ra iphumana kana go nngwe ke se ke ga di le letlole la lelapa la ga makatsa pele batsamaisi se e le motutse le mpholo le mohale go sena le ga ga makatsa ka ga batsamaisi ka mo wa bona batsamaisi ba ba ka nna ba keteletse ba iketsetsa dikopano tse dulang nako e tshaba le le dikelang fela mo le mongwa go bane ba iphumanele di sitting allowance le ka ofeng ke ka hona o tla fumana gore ha ba tlile che gona absolute se tsa ka tsela fapane go bana re tena re le ba ka le o re re mboholo ba di thoka mona ka letloleng e be le lapa fela go be le motho ya na bitswa an independent professional trustee e leng sitsebi se na le mangolo le ditsebo tsa go tsamaisa letlole go tataisa lelapa o tataisa lelapa ga go bolele gore motho ene tlo dula e le karolo ya batho ba nago ya go ile ka mo goreng goro fela a bantshe motse le re tlwatle ba tsebe gona letlole le tsamaiso jwang go fitlhelela mane mo re tla re twa le batho bana ba se ba utlwisisa gona letlole le tsamaiso jwang melao le melawana ya teng e tsamaiso jwang dibuka tsa letlole di tsamaya ka tsela mofuta ofe mme ga re se re bone gore ba se ba tseba gore jwale ba comply le melao le melawana ya yona then ba se ba ka itswelela pele ba le bang gore letlole le tseo e tsa jwalo mme ga o entse jwalo o fokotsa ditshenyelo tsa letlole ga gona moo letlole le patalwang kgwedi le kgwedi jwalo ka yaka ke mpatisheleng kapo ke insurance ga se nnete mme ga e sebetse jwalo basotho ba seke nne ba qhekelelo ke ka gona re reng go ntse o le botlhokwa gore ge re mosotho pele o ka etsa dintho tse etsa diphuputso tsa gago pele o fumane batho ba tla ke ba dule fatshe ba wene tsona dintho tse re di sebetsa jwa mme o tse bo o etse ntho tse nepagetseng
2: o na le batho ba bang be reng ha re bua le bona ka ditaba tsena tsa letlole e be motho re ai lona le santsane le otlela fatshe hampe ha le soka le ba barui o lekana gore le ka etsa letlole kapa ha le soka le ba le dithepa le ipokelleletsa go lekana empa ya ga o sheba o fumana gore boleng ba ntlo eo ke phelang ka gare go yona fela bo sentse bo le ka godimo go milione ya maloti koloi e ke tsamayang ka yona motlhomong e sentse e le magolo a makaekae ya maloti so ebe wa sheba gape gore mosebetsi mane boemo ba ka kapa boleng ba tšhelete e seng ke e bokeleleditse pension ya ka sentse bo le bokaekae ke na le life cover mane ya bokana ntho tseno ka ofela ke boleng bo ntseng bo etsa nna borui bo go thweng letlole re ka se tlotla re le etsa gobane ke ntho ya barui ke tabe jwang he yo ntate mpholo
1: ke kgolo gobane ge le setšhaba sa basotho fentse re ke hlalosa bogwe ka tsela e fapaneng ka gore bogwe re bo hlalosa ka gore na ka mafe a re shebile re bona motho a ganna koloi tse tenya re bona eng ya gae e re reng ke bogwe ga re shebe gore na melao le melawana e tsamaisang mafa ka rona na e reng o entse motlhala gore ga o qala o ba le mobu fela o ba le ntlo ka nako ngwe ntse o na le ngwana e nwa le mongwe kapa o na le bana ba babedi kapa ba bararo molao fela wa kabo ya mobuso ntse o tlakisitse gore bana ba keke ba ba le kabelo mobung bane jele ga ba tlo tlhalesi ba le bararo bana ga ba nyalana bana bano tsela eo ba tla tlhaga mono fela ke ka tsela ya letlole fela mme motho ga a ntse a re ga o sobe mogoi wa gore o ka ba le letlole wa bona o sa ntse a o misleader kapa a o diela gobane jale ke maane mo kere batho ga ba tlhokomele gore ga o sa etse letlole o ntse o phela gona jale tena um bogoi ba gago bana ba bo tlhokomela matlhango se o ntlhokaetse gore ba tsa tle motswadi ne le mogoi gobane jale bona e kere tloga ba fitlha ka mastoba airport master ena ga a sheba dithepa tsena ka o fela a re dithepa tse di tlhoka gore letlole le be teng mme lefa leno ga lena ba la feta e le letlole le ntsileng ka ofela o buile ntho tsa botlhokwa mme mogale gore o na le ntho tsa netse re ditlhalose ka metlha fetsi tsa di-non probatory assets e leng dithepa tšhelete tseo re reng wena o le monga tsona o sa ntsane o phela gona jwaletse monyetla o teng wa gore o tlo o dise gore di tle di lebe mo wena o batlang teng e leng kae letlole la gago molemong wa bomangwe wa bana ba gago ga qala ke ba seomo bana bana ba ka babe se ba fetwa mapensiona ga manyanyana ga ba sentse ba ikunela molemo ditšheleteng tsaka go ya go ile di sekebe tsa tlotla diparaka kae kae ontse o thwe di ya master of airport di ya kae di ya kae leng kao fela so e le gore dintho tseno kao fela di thusa gore motho ga o le wa dula fatshe wa eletswa o bo se ntse o etsa ntho e nepagetseng e sa ntsane e le gona jwaletsena letloletsela yo o le gagang ka yona ga le lokele gobane batho ba ngata o tla fumana gore ga ba bona motho a ganna kolo e teng ya dula ntlong e teng ya leng kao fela ba utlwisa gore ke ena mogoi a lokelang ga beele letlole ka nako o fumana gore le ena motho o ntho tseno ke mokoloto ga se le bogoi mono mo a le ngwana teng mme ga se le ena motho ka gareng o tlhoka go ba le letlole mosotho e molemong ga fela o na le mobu o na le bana o na le mabulelo odimo a tlhoa ya gago o lokela go tlo dula fatshe le ditsebidi o ele tsona thepeng tse ke nang le tsona bana be ke nang le bona tabatabelo tse ke nang le tsona gobane jalo ka ketso tabatabelo e o nang le yona ka gore na o batla go tlo go etsagaleng ka thepa tsa gane tsa gago ga o tlala gore fela ke batla di tle di betsa bo bana ba ka fela e sentse le lebaka le lekaneng la go lokela go be le letlole mme letlole le ka gago wa ka tsela yeo dikekeng tsa ba le ditshenyelo tse tla feta dithepeng tsa gago gobane letlole ntho ya botlhokwa ke ya gore le gago e ka tsela e nepagetseng e seng gore le gago e ka tsela e tlatla le ja ditšhelete tsa gago ke a tseba ba matlotla ba bua ka taba ya tax gore letlole jwale he ke ntho e tlotla ja tax leng ka ofena le ntse ke gotlela mantsweng e qetang go a bua gore lebakabaka la motho yane ya teng tate motutse yane ya gore ebe ge le ga se goba le bosibu ge ya sekolong gore ebe re bitswa di-independent professional trustees go bane o na le tsela e re gagang matlole ka yone o teng ebe tax efficient goba tax efficient o bolela goreng bolela gore ge comply le melao le melawana ya gafa fela re etsa bonnete ba gore ge patela gafa e neng yena ka mo go lokeleyang ka teng e le gore re se ke be re etsa dintho tse tla etsa gore letlole lena le be exposed digafeng tse sa tlhokagaleng leng ka ofela e le gore ke tsone ntho tse re tla etsa gore fetse bo thusa lelapa leno gona ke difeng tse fetelang ka letloleng gona je ke difeng tse tla feta ka mora nako e itseng leng ka ofela
2: go re boetse ntatemphole go na le bareng ha o isa dithepa tsa gago ka gare go letlole o amua controle dithepeng tsa gago ba bangwe gape ba bontsha ha o nkile o le ka gare go letlole batho ba na ba o e leng di-trustee jale ba ka o amoga tokelo eno ditaba tse ga di le pedi tee re di gokaganya jwang le o bontsha gore na nnete e gokae mo ditabeng tse
1: ke gola le yone eno letlole ke lona fela mosotho ya gabane leo go lona le o dumelelang gore o ka ba mothei wa lona wa ba karolo ya batsamaisi le ya lona wa boela o ba ba mojalefa mme wa bona ga ka la ge dikopanya le wili o keke wa ba monga wili wa ba motsamaisi wa wili wa ba ba mojele fa le ke go ile seletsa mohla o hloka etseng a ke ke le go ke ke wa ba mo tsamaisi go tla bo so hloka etse o ke ke wa mojele fa go tla bo so hloka etse empa trust ya o dumela o be mothe o no be ka go le ba tsamaisi so wa bana mmola mo tsalang o thufela o tlotla o lose control ha isa le nnete ba mo tsole teng ka ga committee tsa maisante ba tsa ha le mane ba jale feng o ntsole mo jale fa number 1 ba jale feng ba ba di tipa tsa ha ya bobedi ya mantle ke ho hopola ho di tipa ha di qala di ya ka letloleng ha di ngolwe ka motho di ngolwa ka letlole me ha o bobebe ho batho ba ka tswa ho sane ba se ba di tipa tsa tseneng le tsa letlole se di fetwa tsa motho because ha di fetwe wena ha di fetwe wena o re di tipa tsena ha sa letsaka e se letsa letlole jwale ho ba thata ho bane batho ba ne ba ile mba tsa maize ke mo khona ba bitswa di fiduciary professionals di fiduciary molao o ba lombe o ba tlamelo ba lebella go ba etse dintho tse molemong wa ba jalefa mo jalefa number 1 fitse ke ma fitse mo jalefa number 1 kwe jale le ba ka etla ba le feel lo ba tsa maize ba ka ba le lona la go ba re se rena le ba ka la o tshentsha le bitso la di thepa tse tsa rona ba le mo di sa kae kae wa bona le mo mola go tlo ba thata go la ba fitla mane ofising tsa kabo ya mobu LAA ha o go fitlifela ka ka ka molomo fela so se ke tshintsha dipampiri tse mo tseng ka letlole ke di tlisa go mpholo ke le motsamaisi jwa go makalo le bona hana ba le influence ka ba speaker se se tshumile ba le ke ha o so etsa e tswa nga o etsa jwalo le nka ofela e le go letlole ke le le na dintho tse o tla fumana o ditokomane di sireletse ile o feto bane langa ba ka go swa ke le motho ke le mothei ha fela di thepa di se di le ka letlole di thepa tsa letlole di keke tsa batsa thetsa ka go swa nna ke le motho mo ngate jwale go ba thata o feta go ba tsamaisi ba ka keteletse ba nka di thepa tsa ka ba ba di etsa tsa bona e lo go di thepa tse ka letloleng di sireletse ile le molemo wa maja le fa ha le mahlangwe so ngo hloka hetse e lo go ba bo bebe ha o bi bo bebe go ba maja le ntshare le ba tsamaisi ba ka keteletse ba se ba fetotse mabitso le dipampiri tsa majalefa a bana ho ba di fetoe tsa bona ka bobebe jwalo ka mane mo ba di fueng o ba nebele o no hopolo go kae kae go na le motla fa mana ho re ha di ntone di fue ngwana monyenyana ho sina le tlhole o itse ne di hodiswe ka lebitso la ga ngwana ngwana monyane a sa tse bi hantle kae kae ha ho la ga ngwana ha tse ba ngwana ene ona sa tse bi di ntotse ne ka o hana ntatelona ga ska nna ka ga ngwana e malume ka bo ga gadi jwale o ka keteletsa sa ithuletse ba ngwana ena ha sa tsela taba tsa gabo mpa di gene ka letlole ha o be bo bebe o ntotse ka ntse no di ka ntse
0: e re pele mme mo hale a tswela pele molaetsa kona o reng boe mo ba mo ho ntse ngwile ho ka khone ha ho re thepa entlo e hlalose he ka hore ke ha ha bo bona ka ofela e sa fui motho ka mo e ke potso ya haena
1: a wili tipa ha e ke ke ya fofa se ba ke monana e lo ke lo be le mong a yona e lo re ntse ka me go be leo a fuang e ka bo wili ge ka e sebedisa yena go etsa testamentary trust ha ba trust go ba teng ha ba a batla go be ha bo bona gore le fa leno le ke ke la tlotla le ema moyeng fela ba sala etse ile la la motswadi a itse fela a e salentse ile ha le tlame go kwa mme go kwalwa go gona le kwalwa le fetela go mang e lo re ke yona ntho e tlame go hlaika go wili e lokela go e a be fitisetse kae kae e ska ema moyeng
2: okay ndato mtutsi hona le taba ke ena mo hona le batho ba reng le sothumona di wili ka di trust go patshagelwa di trust ha se nthotse teng go bana ha di yo molaong ndate mpholo ke ho kae melaong mo ditagatse tsa matlole di hlahanteng ke a tseba hore ka hare ho administration of estates and inheritance act ya 2024 ditagatse eno hona le mo di hlahang ka hare ho pension fund act hona le mo buang ka beneficiary fund ntse le letlole o na mehem o keta ho bua ka taba ya molao wa mobu hore molao wa mobu o re ho ka mobu o ka ngodiswa ka batho ba babedi ba nyalaneng e seng motho ho feta motho a le mong ha ba sa nyalana mme rale wa utlwa haeba ho jalo ihle ho na le mo ho fanwang ka ka monyetla wa gore letlole le beteng o ka re hlalosetseng tate gore na taba yeno yona re e fitijwang he mo batho ba reng ha hona molao o tsamaisang matlole ka pa matlole ha yo melaong ya lesotho
1: a ke batla go utlwisisa ntho tse pedi manana tse re sa lokelang go di ferekanye melao ya lesotho e ntse di provision tsa concept ya matlole e leng di trust e le gore go tloa le ga o sheba molaowane wa income tax act wa 1993 e sentse e na le mo tsela ya gona matlole a gafiswa ka tsela mofuta ofeng le ga o sheba molao wa mobu wa 2010 o sentse o tla bontse o tlhakisitse gore na re sebetsa taba tsa matlole ka tsela mofuta ofeng gore di-trustee di ka tshwara taba ya mobu jang mobu o fue ngwana e santsane e le e minor le ga o sheba molawane wa Children's Protection and Welfare Act ya 2011 e ntse di-provision tsa mo dingwanana o tlhokomelwa jwang ga e le e minor leng kaofeng phapang empang e le teng lesotho motlhomong ga re ka reetsa phapang le ga le seisane ka mane basotho ba tle ba utlwisisa South Africa e na le molao o tlolileng o leng ngwana o manajang di-trust e leng Trust Property and Control Act ya 57 of 1988 lesotho mona ga re so be le molao e re reng kwa di-trust ka bona fela ga e bolele gore ga re na provision ya di-trust di-trust di a sebetsa mme jalo ka o tlhalositse gore le molao ona o motšha wa bojalefa o ntse o tlhalositse gore di-trust can be endorsed nako yo mosotho a batlang gore ga a ba seo dithepa tsa gae di tswe ka ga letlole la gae di fane ka yona ga ke tse motlhala fela ka diwili lesotho mona re ntse re sena molao wa diwili o tlolileng jalo ka ga le seisane ba ntse bana le Wills Act 7 of 1953 ga re na yona lesotho mona e le molao o tlolileng ge re ke molao wa diwili fela empa ga tseba basotho ba ngata ba ntse ba etsa diwili mo ga gona matlhagele ga utlwa ka lekgotleng gothe na diwili di tlhaya kae ge sena molao wa diwili mo jale ga re batle basotho ga ntse ba ipherekanya ka gore ba re go nne gothe ga gona molao o ikemetseng o tsamaisang dintho tseno boramolao ba rona le ga re so be le molao ga re tse motlhala fela gona jale tsena molao wa bojalefa ntse o na le ntho e ne re bitsang interstate succession that imputse e le gore ke moo re nna mo motho a tlhokaetseng a sa aba lefa go tsamaye ka tsela mofuta ofeng ntho eno e akareleditswe ka gara molao ona wa Administration of Estates and Inheritance Act empa ga o sheba South Africa o na le molao o tlileng e leng Interstate Act ka bo yona e leng yona e le molao o tlileng o tlalosang go na re sebetse jwang mo motho a tlhokaetseng a sa aba lefa la gae e le go dintho tseno gere ga re sheba fela gore na ke molao o feng o feeling provision ya this legal principle e re sebetsanang ka yona gona e reng mme gona re ipapisa le molao ono ke ka gona re re ka mehla ga re aba lefa mosotho a utlwisise ga re sebetse le ka molao o le mongwe re dula re bala melao e mengata e re tlabe re sheba gona e re eng mona mabapi le tabeng yene e mosotho re tlamehang go sebetsa ka ona gona molao wa mobu o reng molao wa manyalo o reng boemong bona bo wena o tla bo o bua ka ona leng ka ofela molao wa digafa o reng ga re tlotla re tla dintho tsena ka ofela ga re di etse re itshebetse ntho e le nngwe fela gona ke so basotho ba seke nne ba mamela mafosisa ano a gore go nne go thwe ga gona mo dintho tsena di sebetsang ka teng ka ofela mme ke nana ga ke tshula ka lona ntate Mtutsi mme mhalo tla ba sa phethela ka o ba fa dinomoro mo e bang ba ka ba le dipotso tse di tse ba ka nnang ba di fetisa ntate mme ke re go fitlhelela re ko fitlhile nakong e tlang ga re tshepengpebe go tlolotse mafosisa ana e bang ba ne ntse ba na lona ba tlempe ba etse ditato tse nepagetse ba setse ba sa ipherekanya
2: ga leboa ntate Mphulo dinomoro tsa mogala moo mosotho a ka re fumanang ntate Mtutsi ke 62 7177 62 62 7177 ibile dina le WhatsApp mono motho a ka getsetsa WhatsApp fela ya ba ga ya koka re boetse re fumane ha no mo go nya 2 ya 22 31 39 24 22 31 39 24 ye no ile tswa ka di hoga tsa tshebetso fela ntate Mtutsi ba ke ya office re boetse re fumane ha mane Kingsway Mall ke mohaong o pelase ke le ene e kgolo ya sphitipiti ke mohao o ka letsohong la leqele ha o kena ka gare ho dropo pelu fihla go botonye ha mafafa re fumane ha mono ka mokatong wa bobedi di office tsa rona o tla di bona ka mebala e meputswa re boetse re fumane ha ho TikTok ho Facebook le Instagram Basotho ba ka kena mono ba re buisa re a leboa
0: ke le bula ha holo fela e ndate mpholo memo ha le le wena met ladies re sentse re met ladies ya hole handle le tatin lena la hae hela tsalo happy birthday
2: happy birthday met ladies
0: mame di re ha hole tsena he re hatela pele ka ditaba tsa rona he ha hole tsena
3: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se a le moya sa people's choice radio pcfm empa ke a motho ka pa company e rekile lena neo
4: PCFM, your pulse, our beat.
5: Okay, furniture, you kiss us a big red sale. But like a little bank in Cajeno, Obolo, Gel Tibergatu, Lady Shake, Swatamutakas. Fumana Sahatsisa KIC 170-liter top freezer fridge, got 3999, Boloka 500. Kapadi sofas are 2 division, Tracy Corner Chase and Console, got 7499, Boloka 1500. Sifte, take your okay furniture's big red sale. You say sorry, Fumana Halaleka Mukitan. Who fits a la Kala 13 Lwedi 2026, at your price of Fumane, Kasari Penu, Ditika.
6: You hear some moments coming, others are smaller. It's the people, the effort, the joy. And together, these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
7: Who is doing corruption? It is people who are in power. Why are they not in jail? People in power who do corruption. Why are in jail small people? Small people who have stolen a sheep. One sheep. Small people who have fought and done a little bit of violence. Those people, are they really hating our country? The people who are hating our country are the people who are taking millions from the coffers. Why are they not in jail? Where are you, public accounts committee? Where are you? We were founded in 2003. And how many people in big places are we counting now who are in jail since 2023, since 2003? How many people are in jail now? Oh, what are we doing? What is our work? What are we busy doing? Is it not time that our priority as public accounts committees was to target big people? Because as long as big people get rich and build multi-story buildings, they are teaching me and you that you are stupid if you are not corrupt. It is wiser to be corrupt. So why should you ask me not to be corrupt? When the world is rewarded.
0: Mame di re ha hole tsena fela he re hatele pele ka ditaba tsa rona tseo ge o tshwaretseng tsona go seng hona le nane o le o ntseng o le mametse he ha jwale he mame di lebitswa fela Thahami Sokwano PCFM. Mame di re tsela pele ka lenane o le na metsotso e le mene re furaletse hora ya borobedi mme mo o reyang gona teng he mame di ke mo o tla gopola gore go bile le mmoka o ileng wa tshwarwa dikgwedi tse fetileng tsena. Memmoka ona ene le mmoka pele ile ba mmoka wa boeta pele ka mo ga mo nhemo wa medi e ya ba mmoka wa boikarabello o ne ngotshwe o tshwagwa ke mmuso kapa se papito ele mmuso wa le sotho le mafapha ohle a o ile nka golo ya mmuso go kenyeletsa magotla pagamente ba hlanka ba mmuso matona go le ba mo ba neng ba hle ba araba sechaba ka kotlolo go gena mo mamedi ditaba tse amang setšhaba di ntse di sebetswa jwang mme mamedi go ntshetsa pele tsona ditaba tsona tseo go ile gwa buega taba yane ya gore basotho ba tla ba le monyetla kapa dipuisano ka kotlholo dipuisano di sentse di gatetse pele tlasa lekala lena la kgiro ka mo ga o leng ka teng tse dumellang basotho gore hemo wa medi ba tle ba yo sebetsa dinaheng tsa matšhaba. Gopola gore taba ena e qadileile selemo se fetileng ha esale re ntse re bua ka yona yena ya go romelela basotho dinaheng tse mosekwana go ya sebetsa ona teng e ka ba ba na le ditsebo tse itseng tseo ba di tlhomeletsweng dithutong tsa bona sekolong kapa motho a na le ditsebo tsa go etsa mosebetsi. Mme letona itse ga le bua hemo amedi mokeng ona wa boikarabelelo o ile a tlhalosa taba ya gore go santse o na le dipuisano tse tlhileng di gatetseng pele tabeng yona ena, mme ga mogao o tla ke a fane ka gore na ditaba di sedile ga kae tsena tse amanang le go romelela basotho matšhabeng. Mmamedi, e re re ke re etse tshalomorago ya tsona ditaba tsena kwano mogaleng ke sentse ke na le ntate Tshidiso Mokgosi ge ke re buisana le yena ka tsona ditaba tsena. Ntate, e re ke wa moela lenaneng la rona la Thaga Meso kwano PC FM go seng gona.
8: Ke a leboa ntate wa ka, mme a nnete ntate Mokgosi ke leboe gore ebe ke tlhotse monyetla ona mme ke tloa golelana le basotho gona re se re le ga kae. Mme le bona basotho ke kopa ke ba tlhomphe, ke tlhomphe bookamedi ba seyalemoya seng sa PCFM, empa ke tlhomphe le bamamedi botlhe bo bamametseng ba le gona teng. Ke a leboa ntate.
0: Ke lebula gagolo ntate. Taba ena ntate jalo ka ga ke tlhalositse thaselo e golo kapa thaselo e golo gagolo go basotho ba re mametseng le ba sa mamelang ga ka jeno ba ka ntle kapa ba ka gare go naga ya lesotho gore na tswele ditaba di ga kae gore basotho ba tle ba qetelele ba tsamaile ba ile dinageng tseo e bang mesebetsi teng e bulegile mme ba ntshetse pele mesebetsi ya bone.
8: E a leboa ntate, mme ke tla kopa ka nnete ke tle ke bua ditaba tsena ka tsela e pharaletseng e le gore basotho ba tle ba e utlwisise. Ga ke fitlha ka go lekana leno ka selemo sa 2023 mafelong a sone, ke a gola bo November ke sa fose. Ga ra ditaba tseo ke neng ke fitlhe ka di tlhokomediswa ke motho ya bitswang Labour Commissioner ka go kgethiwa gore hela ntate lekana lena ka gare go emeng ya mesebetsi ya lona ke go thusa basotho go ba ya dinageng tse ka ntle. Jale are taba ena ke pina rona nako e telele, empa ga ya bakere mme ka jeno ga e le mona omphile yona ke ikwe e sa felela godimo. Mme ka nnete le a e fitlha go motlhomphetse na golo ka mo bolelela taba tseno, ka mo bolelela gore ka nnete ke itlo e sa felela godimo, ke itlo e nka e le yona projecte ya ka ya mantlha ka gago lekana leno. Gobane ntate Motopi re na le bothata bo tshabeyang, go na le basotho bao ga e sale a qeta sekolo sefe kapa sefe a le dilemo tse fetang masome a mararo ba bang di ya masome a mane, ga o ntse a se o sebetse le gona jalo o tsa ba tse o tsofala, ba bangwe basebetse ba tsofetse le ka nnete. Palong ena ya setšhaba go ne go ena le baneng ba mathabo dilemo tsa bo 44, 45, 46 a qala go sebetsa fela motho ena a re ke le graduate, e leng gore re bothateng bo tshabeyang ga kalo ntate ka rona ga ena bo o ye kang. Taba ena ge ka enka e le taba e kgolo ya bohlokwa, e seng ya go bapala ya go e fetola ntho ya dipolotiki e ntseng re bapala ka yone. Ke mona ntate gantlentle ke tiisitse gore ka maatla otlhe fela sethimi sebetsa tjena. Ge le lekala la Labour ge na le bolokoloi ba go bua le makala a Labour a dinaga tseno tse dingwe go bua ka dikgwetlho tsa basebetsi mo re tla fitlha re kopana teng jalo ka dimokeng tseo tsa matšhaba tse tshwarwang jalo go fumana gore letona leno le teng o ka tseba go bua le lona. Empa ga re se re tshwanetse gore re tswe ja letaba e se sebetsagala ga re na tokelo ya go tswa, ge tla tswa fela ka lekala la matšhabeng ke lona le tla ngola gore ke kopela motho ya ka tsena-tsena gore a tswe a tlo sebetsa taba tse teng, e leng gore ke engwe ntho tse re tshwanetseng re utlwisise re le basotho gore ya systeme ka bo yona tsela e tsamayang ka yona. Ga e ne ba systeme e dumela gore ke itsamaele straight fela ke o tsoliwa ke sebetse ditaba le leka la Labour mono ka ntle nageng tseno tabane di ka tsamaya ka pelenyana ba di a etsagala, empa ka tlameya go tswa ka metlha eno. Mme ke boemo ba lefatshe lotlhe, lefatshe lotlhe dinaga di buisana ka lekala la matšhabeng. Jale tsetsile tumellano e fedile tu le naha ya ka tha tu gore ho setseng ke hore signelwe empa ha se re tsetsile jwalo e tshwanetse ho tsamaya ntho ka se go a go tswe so diplomatic channel ke le ka la fela la gore na sa se le ka tsebang gore le ntse le ise na henyenu kwa le bang kopele ha ke na matla go kopela bone ba bang kopela gore re kopela letona le tsele tse gore le tlo sa yena dingellane eno me ha ke se ke ile he ka nne ti ya le tsaba di mantso go ngale iba gore ge ya go di mo le tsa se tsaba di etsa ha e le gore dumellano ya ka tha e fedile ha ke ne ke le na henya Geneva ka June ke ne ke kopane le letona leno mme tumellano yone ke sentse ke e tshwere ka letsogo ke mo bontsha gore mmuso wa Lesotho o qetile o amoetse cabinete e fetisitse taba tsena bopaki ke bone jale go setseng ke gore e tle e tlotla e fitlha go lona ka tsela e e nnepaetseng gona ga re nkile jalo informal ke gore ga e molaong e tla ba molaong ga e fitlha ka lekala le e nnepaetseng la rona la mathabeng le ne ha la mathabeng la bona jale e tla be nepaetse jale re kopebe go lokiswa date ya gore go saena jale ka letlhonolo gare le mono ne re dumelelang le letona gore wena mongwedi e mogolo wa Lesotho motho kenwa wa katha eo jale le tla lelekisana letsatsi le letsatsi o fumana gona ditaba di go kae go fitlhela go saenne beke tse pedi tse e fetileng bahlanka bana ba babedi gore makala le a la gaetso na lesothollane ba ile ba buisana ka marangrang go sheba gona taba di ga kae jale bane ka nkane banna ba tlhokomedisa go hela Lesotho le ntse le so fitlhise tokomane empa rona ka mona sebile re le kopa gore re kopa gore ka di-one ga e ba Lesotho go ikotlwe Lesotho bonnyane di-one tsa October jwang kapa jwang go tlo saenwa ga tlabe re le tlase mo lenageng ya Tanzania Mmokeng mme re kopa gompo go saenwa mono empa ga le ka latlisa tokomane eno ya fitlha pele go rona e ba itse takatso ya lona re ka thabela go letona la lona letle pele go nako go di-one tsa October go tlo saenwa e le ngwe re ka nnete eno se ituletse matsogong a rona mme matsogong a rona ka botlhanka gore botlhanka gobane jale matona ga se rona re etsang ditabataba di etswa ke batlhanka gona re tla dula re lelekisa batlhanka letsatsi go se le mantsi bja gore ge la etsang jena batlhanka etsang jena empa ge ditaba tsa ka thanda tse di matsogong a gore botlhanka ba rona bobe tlhomoi bobe pelo tlhomoi ba e lelekise tokomane e tsamaye ba be ba e sale morago a seka re fela ke e rometse ga a qeta ga a botse motho a e rometseng gore na o e thotse ga o etsa email motlhala o a bona gore e tsamaile empa o boetse motlhala wa gore na motho yane ke eng a sa re go nna ee molaetsa wa gago ko o fumane ga a sa re o fumane seo tlabe ya o molelekise mme kopo eo motho o tshwengwe e lela ge kore e ke botlhanka bo ka re thusa taba tseno tsa lelekiswa ka letlhono la kopanong eno eo go neng go bile go bua le bana ba gaetso ba neng ba bua le ba rekanekgane e file e ne e kentse e ne e kentse bona ba matšhabeng bana ba Lesotho
0: eanate a kore ge kere o ntshwarele ganyane felana de ge kere ge kisetlare ka motsotswana fela ka morathe kiso re tle re tsebe o tswela pele.
9: At Checkers, we bring you great deals on everything you want and need, like value ground beef for just $109.99 per kilo. House brand cornflakes cereal 500 grams for only $44.99. And house brand frozen mixed vegetables 900 grams for just $39.99. Valid until Sunday, 23 August 2026. Only at Checkers, Maseru Mall.
0: mamedi re ntse re tswela pele ka ditaba tsona tsena tse amanang le go isa basotho matšhabeng gore ba jo sebetsa gona teng fale ntate ga re gatele pele mona mo o nentse go refa gore na jale ditaba di se di le ga kae
8: gantse ke a le wantate ya ka tha boemo ke bona bono bo tshe motlhosong gore Okay,
0: ba ka di one tsa October ho signelwa tumellano ye.
8: Ba nete ke date ye se bile be we ke ka tha ho pa ka gona bana ba motsetsong ha kae. Ha se ba tle ba itse the latest le so to hana so. Ka di one ha re o kopana. Fela e tsang ho tla ba matsong a go ka koma ne matsong a go la officials.
0: Mohlomong ke ba sotho ba ba kae ba lebeletse ho bua le ba tle ba tlotsa maya ha ho se o tekenetswe ka ha o di one tsa
8: ho. Ntamela ka ke se di ya ka ho fela o tlo.
0: E ya nna.
8: Ha ke di buile o tla tsaba ho ntisisa.
0: Mhm.
8: Ya le hantle to ka maneo. Ha re le sa ena ka tsa e tsa fana ka khou. Tsa tswele. Le sotho e le qale o jena ha feng dikete tse ka ho bua ka dikete ho bua ka mashumo. E feng dikete tse ka. Pele ka thai go mo bomo ya le ke fetela hona ha e bitswang United Arab Emirates.
0: Mhm. Le
8: yana ka go tshana toko mane e teng eo ba e boneng ka ntlane eo re e boneng ka ntlena ga e tsa diphutsi tsa rona le rona le bona ba sheba sheba jale e boemong boo le bona le yona go tshwanetseng gone ge e tsamaye ka tsela yona ane ke e tlhalositsele e be re beelwa date ya rona re lo e signelaneng ke e fete eno mme eno ya ka tha yona ebile ha do ka ba na kwa kana go nwa ka tsa ka bo mo ntsha no tla e bona re se dile ntse e tse just space se baka gore le sotho le ta go mella batho ba ya le hwa etswa di tswa tse mono go bontsha go la re tsa tsua khoutsa e kae me bona e khoutsa e mo ntse e le se di tsang a go kopana e re di mela ka ka tsa go ba le batho ba ka ba mo tsa ya le be ya ke ba mo le ka ha e tla bene go si ha re tswa go e no ha ke ne ke le ka boetse kgwedi e fetileng go ka tsuana jale ke ka July ya ba kere bohlanka ba ha se bekele ya Pretoria ene ha kere ya Pretoria bekele le le tsena ha nana yo ya United ka ba re metsi le tsena ba ntse ba tsetsa le kopana le naha ya Saudi Arabia yeo yona ene re so ka ba le tokomane o ha fela dipuisano le dikadile yale le kopana le naha ya Japan ye o tsene ke le ka kopana le yona ga ke le nifa ka kopana le tona la tee yale le kopana le naha ya South Korea hape yale le kopana le naha ya Philippines hape naha ya Saudi Arabia aba sanka ba tsa ba bua taba tsena ba ba naha ya Lesotho go tsime buisa ya rona e mengata e fitileng eo re buileng le yona gangata ere rona mona ga bo rona batho ba rona se ba le boswa go etsa mosebetsi eo re nang le yona ka baka la go gora a kele re feng batho bana re shota basebetsi jale ba ba bare go bona ba re ke a gola ka jeno ka ga le ikisitse basoba letsake le bensena se ka tabena go ba le nako le ne le fega wa ke bone jale ga ba sanka bae batla go e tsotumelelano ba re bona tsamayang le o e etsa jale le re fa yona rona le hlaisa gore re tlo sebetsang jwang botlhanka ba gaeso botsenagana le ke etsa ba tlabe ba e fetsetse tokomane jalo e tsamaye ya go bona ga ba fitlha go naga ya Japane ka go tshwana le naga ya Japane le yona e hlaisitse gore re le lesotho re etse tokomane eo bona ba tlabe se ba e sheba gona le bona ba dumelana le yona kapa ba ntlatlatsa kapa ba fokotsa e le gore naga tse ntse nne motho tsa re re gatetse pela go le tsona fela le naga ya Philippine morago ene se gore yona e isa batho e re ne re re ke naga e atleileng gagolo moruo wa yona 35% ya GDP ya bona ke tšhelete eo ke tsagang go batho ba sebetsang ka ntle remittances tsa batho bano ba sebetsang ntse ka ntle jale ba dipare batshwana ba ile ba ba bua mosare go bona ba re the 2 million ke lona ba na le lakanemente

0: Basotho ba tsenya mesebetsi naheng tse ka ntle, mme ne e qadile ho sebetsa ka sona selemo seng sa 2023. Ha ke bua le wena tjena naheng ya Qatar, ba na le batho ba fetang 50,000 na bana batho ba Kenya. Lefatsheng ba na le batho ba fetang 500,000 ka program eo ba e qadileng ka 2023. Mme e bolela hore ka tsela e tshwanang le Sothomo, ga re ka ra dumela go sebetsa nthono ka matla ohle, ga dumela gore letona leno le mathele ya godimo le tlase le basebetsi ba batle mesebetsi eno. Ka nnete ntate lemo tse tharo tse hlano Lesotho le tlabe le fetlile, le tla fetlwa ka gore a tlabe re se re sena ntho e re bitsang gore batho ga ba sebetse unemployment. Ya bobedi, a tlabe re na le tšhelete e sahang ka ntle e ikotla e re thusa ntlafatsong, e le tšhelete e batho bano ba e romelelang ga thusa malapa a bo bona. Empa tšhelete eno ga e ba ka gara motse wano wa gaeso e batho ba 20, go bolela go kgwedi le kgwedi go tla bo go kena tšhelete e balwang ka 10,000 ka gara motse wa gaeso, e reka shopong, e reka mahe, e reka kgogo, e reka parafini, e patalela bana, e ya masimong. Kore ke programme eo jwang kapa jwang tsatsa e tlo fetola Lesotho mona mo le leng teng. Economy ya Lesotho e tlo fetola ga ntho ena reka mago e sebetsa ka maatla. Eya ntate.
1: Ga re ke re tle tabeng ya mohlomong ntate database le gore na di-policy e leng maano a gore na ba tla tsamaya mokgatlhelong ona ke ba feng, ba tla sala ke ba feng, ge lokisetsa ba mokgatlhelo ona bana bona ba tla ya naheng e itseng, ba tla ya naheng ya Qatar ke bana, ba tla ya Kenya ke bana, jwalo jwalo, kore ka mekgatlhelo ka go fapakana. Boitukiso bo re ka gareng ke bo internal re le naga jwale, ntle le dipuisano tsena tse o itseng jwale di kenyeletsa le letona la tsa matšhabeng ka lekala la tsa matšhabeng, gore jwale dipuisano tseno di tle di bonagale di tsamaya ka pele ka potlako. Boitukiso ba ka gare go naga bona bogakae?
0: Ga le tentate o bua ntho e kgolo, ba sanka e nngwe ntho tse mekitse ba etse, mme ga modimo a ka re dumelela kgwedi e tlang ba tsaya naheng ya Kenya jalo ka ga kere ya tsaise. E le gobane ke ne kere bua ntho e kgolo ga gore na re itukisa jang. Gana jale tsena batho bano bane ba re go nna bana ba Qatar ba rena le na le batho ba ditsebo difeng ga bakadi bana tsebo tse teng ka go fela ga tsana ka gona ga e na Lesotho. Empa le ga motho o dikadile gakalo go na le tse e keken tsa fitlhela maemo mojwa motlhala ka gara ntsho tseo re tsebang gore monyetla o mogolo ke batho ba tsebang go ganna gagologolo bana ba gore ke ba gannang diteraka le dibese. Empa jwale ba ile go ganna maemo a fapaneng tu le ana Lesotho, mme motho ena a tlwale Lesotho a fitla maana a testo e tlile o tla feile. Jalo o bua ntho kolo gore na ge molokisa jwa motho o wa Lesotho gore a tla o pasa ga a fitlha maana. Ke ne ke tlile ke re basanka ba ya Kenya ka setlho sa gore Kenya e na le sekolo se tshwanang le sa rona, ga na le sekolo mogare sedumane ntlafatso skill training center. Ke se ke re sa rona gobane fela kere ke seo lekala le nang le maatla go lona o sona. Empa nnete e salang re tlameya gore re le naga jwale re tlo sheba thuko ya rona ka kakaretso ntate, re tlo lokisa ere ke e bue gobane go botlhokwa go Basotho ba tseba gore na le mathata ka nako tse di kila ka bona ga motho a e ya pudigadi a go entse motho mechanics le go kgosi. Ha a fitlha ka mane ga a testwa go lokisa koloi e ba o apeile, jale ka tabotsa bookabedi ba le gotlhodi gona le gotlhodi. Motho wa lona ya passitseng ka moo a nang le diploma ga a fitlha ka pudigadi wa feile ga a testwa go lokisa koloi bare e o tla feila gobane sentse re ge ruta batho ka dinotlolo tsa gale tse se di le tsipang makakeng. E le gore re tlhoka gore le lenna ga re lokise thuto ya rona gore ngwana a Mosotho a be boemong ba lefatshe re gotlhe maaka yang a fitlha a kgona go sebetsa. Jale e nngwe taba tate Lesotho mana ntse re ruta bana sekgowa le Sesotho fela e le puo. Naga ya Japan motlhala e itse re lokise ditaba, e itse re etse tumelo fela baagi

0: mme mabona go rena ba sutu ha re sa itse le se se ha mo go bana ba tsama ba ka o ha ya le ke hantle muso ka ne bo ke me ka mo a be se le me ha ke pa ka ka rona empa me se be tsi ha e sa e platela bona ta ba bana ba fihlang dile matsa o ba sebetse mme ditsela tse ding tse nepagetseng ke tsona tseno ga gona dinaga tse fokolang lefatsheng tseo gantlentle re keetse motlhala naga ya Jeremane ke naga e tswetseng pele gagolo mme le yona sentse re bua le yona naga ya Jeremane selemo se seng le se seng e amogela batho ba fetsang makolo a mane a dikete ba tlhaga ka ntle ya go sa sebetsa go yona e leng gore kina hat le yona South Africa yona South Africa mo ramo etse ina le batho ba ka tsaha go lo bana hentse ka ntle ba ile go sebetsa ke ntse teng a se mosolo ne o e hlalosi ka ntle ntate wa go tsha bo sofa wa tlhalete e tlang ha e wa go ntsha bo sofa ba ditsebo tseo ba tswa tlang ka tsona a go ntsha bo sofa ba development ke tsang ke batho ba nna ne ba tlhalete tse tsa bona ke le ka tsa mathala ka ba ba ntse ba ntse bang empa ha o fitla naheng ya Ethiopia tsoopre bitswang Addis-Ababa 80% ya mehao e meemone ke ya batho ba sebetsang ka ntle dimolo tseno di-office blocks tseno ke tsa batho bano ba sebetsang ka ntle ba developa naga ya bo bone so ke ntho o kgolo eo dimme mabonang a tlamelang a e shebe ka leitlho le phakaletseng jale boetse gape ntate a bua ga ke ne ke bua ka taba tsa ma-security ya ba hore ka nnete bana ba ma-security ga batle le go utlwa ga o bua ka bone ka bokhutshwanenyana fela ntate ka letsatsi le leng ka tla o tlampha monyetsa ke tlo bua ka company tsa ma-security gobane go latela sona seboko se ntse a lelatse a buang ka sona ge ntse letsholo ge kene ofising e nngwe le nngwe ya security company go fumana ditaba tsa gore na ba sebetsa ba tshwere ditaba tsa mosebetsi wang le taba tsa compliance na ba comply le melao ya go sebetsa ga re ke bua le wena tsena ba tlanka jale ba ile di-siteng moo batho ba bona ba sebetsang go ya bona ga re tlotile taba tseno re tlatla re ithuta ntlho tse ba tshwarekang bothata re tlotla re ba le mmoka le bona ka o fela company tseno le ba tsona re tlotla re sedisana gore report ya rona ke re fumane tsena bothata ba lona ke bona le go feta jang e be re buisana le bona mogalo wa rona ba ka tswa jang ga ka taba tseno ba ne ba ka tswa rona ke gore ka nnete tsa tsileleng tse ba so ga tsileleng ba tle ba se le ditaba ka tsela e nepagetseng e molaong fela ka tla e bua ntatsene ga e se butsiwe se tsa tsalelane o ka yona a boraro ntate gana ke o mane mo go thweng lekala la matšhabeng ka nnete ntate jalo ka ke tsholo ka re maoba ga ba gaetso ba tsene marangrang a ne tlile ba ena le boemedi ba lekala la matšhabeng e le gore ba utlwa le bona ba tse ba sebetsa ditaba e le gore ba sebetsa ditaba gore ba tla tshwarana mmogo ore tla re tshwarane gape re tshwarana ka matsogo le ntate setona mono ofising gore re sebetse taba eno ompa e le go gana tsenanantse a le sito ba le sadan go gotlile ka keno mme a gotlile re sota re lelekisa mmogo ntate ore etsa
1: le ga ke se ke kene go yona e ne ya ntate Neo Mafoso ka mona ka gathamae o buile ntlha e wageng ga ke sentse ke na le ditsebo ke latela methatife mangolo kapanka tlhaka tswela pele ka yo sebetsa kapa kele ke tla lokela gore ke kwetlife pele ke utlwa e ka gone se ya gabile fela go mo abela toka o tla kena go yona ntate ngwapele a bua wa ngwapele a bua se wa se tlhalosang ke sa gore re setlwa go tlhagisetsa batšha mesebetsi ka ga gona ke taba tse dintsi wa di buileng a ba supa taba ya performance gore na o bona o perform-me jwang e sale o kene ka gare go lona lekala lena
0: ntate kanete ke a lebela jalo ka ga ke tlhalositse mmuso o na le di-programs o na le ga ke tsena ka sesotlhole ka ka re bua ka di-programs ga o na le tse ngata tse ntse di etsa jalo ka gona tjena e le taba tsa ditsela tse ntseng di sebetswa e le ditaba tsa matamo tse ntseng di sebetswa e le ditaba tsa motlakase mmuso o eme ka matagago o le gona jalo go bona gore lesotho le tse iphetlhela motlakase mme ke ntho tse di tlo tlhagisa meleletse ka bongata bo bogolo empa date basotho ba sebetseng e ka nna ba ba gakanyetswa ka tano go 250,000 go ya go magolo a mararo kapa le go feta. Ebile ke rata ke supe gape gore go na le gore re re motho wa sebetsa empa e le gore gantlentle ga a sebetse ke ntho ka sekwarereng ke underemployment. O a tsoa o seng o ya mosebetsing fela o kgola tšhelete eo ga kgwedi fela ga o sheba tšhelete eno e feletse taxi e feletse go rekile photo ya papa o setswale go patalela ngwana sekolo o fena le mesebetsi e mengata e le jwalo e leng gore ga ise ga e ntshe motho bofitsaneng o a sebetsa fela ga a tswe bofitsaneng. So go botlhokwa gore batho ba utlwisisa gore kgato ena ya go kentse motlhala onwanagamme batho ba bangata ba tse ba tsena magangkang ba ke ba kena mono ba shebena ga fedisaene ba e shebena ditaba tse ntse re buang ka tsona dibeidi go le gakae ba tle ba shebena ga ya Kenya bana ba le tsena Kenya e nkwa mohuo wa ena o perform gantle ke ntho ena ee nkwa mohuo wa ena o perform gantle ntate re se ke felele mono fela kere ba tle ba e shebele bana ka baga nako e seng kae gorena taba eno ya gore e be e sena le batho bano ba gore ba gakanyetswang gape milione ka ntle go naga gore na mogu wa ena o tla fetoa ka pele gaka ka lebaka la ditaba tseno e leng gore tane ke itlotlisa phapang eo ke ba tiisetsang ka yona e seng gobane tla be le nna ke be ka dula mono definitely e tlhiwa ba kagantate le ga a re mmuso nna ke le mogosi itlhe ke tlabe ke tswile e le motho mongwe a tswalang pele mme tla tlisa phapang jale kentate ore na ke le teng na phapanye go ka ena nna ke nka ke performile jalo ka ga ke moletsa kere gana jale tena ka gara di-security company mme tseo re sebeletsang re di fetole batho ga gaufinyane ba sebeletsang di-security company mono ba tlabe ba regele wao ebe motho a bitswa mogo se o kile a fitlha gobane o datse ba o dula fatshe le beng ba rona ba shebisana dijaba maemo a tshebetso a fetole. Taba ena e ke buang ka yona ya gore basotho ba ye ka ntle ke ntho e ke reng ga e sale e le teng ga e ntšha mme bopaki ke gore basotho ba ne ba e ya merafong nakong e fetileng ba ne ba sebetsa South Africa ka ditumelelano tse tshwanang mme ga e ba ka jeno ke kgonne go tsosolosa ntho eno ke mosebetsi o mogolo gampe o ke kgonne gore ebe ko otsotsentate o tla phena o tla sebetsa e tloetsa phapang e golo ka gona ikonomi ya naga ena re tla lere kentse letsogo e fetiwa e le lekala la bosebetsi ka mafapana a mesebetsi bogolo ba gona ba tse ba baketeng mekgatso ya basebetsi ga o ka banka wa ba gokela mono ba tla o jetsa gore ebe go na le letsena le bitswang mogosi mme ka netere mmatsiwa re ya bona gagae mona mo re sebetsang gore nolofaletsa re le mekgatso wa re tseba o sebetsi le bona basebetsi go na le bao ba tsebang gore ba ne ba na le mathata a tlabeang ba tlisitse go nna ba tseba gore fela motho ena o a sebetsa mathata a gona
1: ga re keretle tabeng ya moo jwale batho ba lokela gore ba tsamaye ke a tseba gore go na le nako yeo lekala lena o ne ngwe ntse o sebetsa le mokgatlho ona wa baoki jwale o supa gore ditaba tsena o lokela go latelwa methati e nepaetseng go qoba ditaba tse ka reng tsane tsa bo human trafficking le gore jale re se ka ra tlwa ra iphumana jale naga yona ka bo yona e se e le yona e tlokotsing ya gore jale batho ba tsamaile ka o fela ga re sana diagente ka go naga di itsamaetse baoki ga bayo diteachere le bona kapa maditšhere ga ayo ka gare o naga ka mona le tsona diteraefa ga tsena tse go buang ka tsona kapa baqhubi o fumana gore le bona kele se ba fokola go se sena baqhubi ba ditega ka gare o naga ka mona se ba iketse makgulong a matala mohlomong taba eo lekala le ntse le ikeletsa jwang gore le tle le laole gore e tle se ka ya etsagala ka gore bjale naga e be yona e se tsomana le batho jalo ka dinaga tsetse dintseng tse di batla batho gobane di sitwa gore di tle di be le basebetsi ba lekaneng
0: ganetse ntate le yona ke taba e kgolo mme eo ga re ne re buisana le mokgatlho a baoki o neng o tlile o itse go tla dula fatshe o etse moralo wa gore na ba tla e sebetsa jang gore batho ba se sotlhe wa fumana re phatelela re sere shoto ga e ba baka ba tla ba etsa tate e tla re thusa gobane tshebe selodima e nngwe gore e be se re sheba gona mafapheng otlhe gore se ra iphumana re patelela re sena ba tshena a re etsa jang ke tabe kgolo ntate fela mothating wana jwale ka nete ga soka re seletsa empa ehle o ya soka la ntate go tle re itlhophe mme jwale ka gantse ke tshwakere la ka ditse go tsega bona Kenya ba etsa jwang la ka ditse go tsega bona gona naga ya Philippines e sebetsa jwang ka jengwa di-program empa ke rata ke sutlwe ke ne ke ile ka kopa ntho nngwe yo tshetse kwanake tsamaya ka lesisitere eo ke neng ke itse batho ba international organization for migration ba ke ba re fesetsitse gobane ntho ena e re etsang e na le taba tse ngata ntatse ka gare le yona naga e kang ya Philippine e tlhoteletse tletse e le lekala ka bolona minister of migrant workers e le gobane batho ba naga le ba romelele fela naeng yana le tlameya be le le boemo ba gore jale le ba tlhale morago mono le o bona gona taba tsa bona tsa tshebetso diwang ba tshwareile jwang ditaba tsa ditšhelete tsa bona moo ba nang le ditswaketsano le badiri ba bona na ba tshwareile jwang ba sebete jwang re tlameya re be le matsete kapa nka e bitsang ka sekgwa ke fano mekotla re be le mekotla ya ditšhelete e tla tsewang re ba thuse tsietse tse ngata tsa bona mona lesotho motho e mongwe ke motho wa mme o na le bana ga a na mangwe o tlameya go sia ba ga a tsamaya mme motho ena o dilemo a sa sebetse o sia bana ba ba sala ba phela kaeng ba sala ba jaka re tshwanetse be re na le mokgwa wa gore na re tla etsa jwangwe go motho ena ga a tsamaya kgwedi ena ya pele go koobe le gona o sia bana ba taba tsa bona dibeile boemong so ne ke ratile ntate re ebe ka nete re tlhotse setsibi se tse bang taba tseno ke re tloetsa moralo o o feleletseng empa jale ga keke ra emela go tlhola setsibi batho bona ba tshwela ka tunke o sesebetsi se re batla batho bona ba tshwalelele go tsamaya fela gopolo ke gore tatile leng ka tsale re na le setsibi se ka tsa ka thusang go rala poetry emela ka tsela e nepagetseng jalo ka ke ehlile tlameya e be le difante tse ngata tse fapakaneng gonyane tse pedi tse tharo ga le batho bana ga ba le mane tšhelete tsa bona re tlameya re lokise gore e se ka re gata hallo
1: eyanadiantsoledenadi
0: ngwana ke utlwa ka ga o salele
1: eyanadi
0: o tlameya re ga a le mane tšhelete tsa bona re bone gore na di tla gae jwang jalo ka ga batho bane ba le di-mine go ne o na le di-vet pay go nne go be le ntho e jalo gape mme taba tsa gore re tlhophe tšhelete ntho tseno ka tsela e nepagetseng re tlhoka botsifi gobane tšhemona mo keteng ga ke na ditsebo ke na le maikutlo fela ga ke na ditsebo batlanka ba gaeso le bona taba ena ga seo ba seng ba kile ba sebetsana le yona e ntlha go rona ka go fela soo re tlhoka batho ba tsebang ba tle ba re tataise empa yona ntlho ena eo e entseng ka jeno e a re thusa gobane basotho le bone ba tsa tsala go ba le maikutlo jela ba tle ba re tlhatlhelele gona taba tsena ka di sebetsang jwang
1: ntate ke lebole puisano ya rona le wena ebile botlhokwa gagolo go motho ya mametseng go seng gona ke lebole gagolo ntate
0: ke a leboa ngwaneso
1: mamedi mona re ne re buisana kwelo fela le tona la kgiro monghaditshediso mokgosi mme o ikutlwetse ka tsela eo ditaba tsena re di buileng ka teng sena se bolelang mona moageng o tlhoka ditsebi di-doctor tse teng dikolong tsena tsa rona tse phagameng di-professor jwele di atamele jwele di fane ka boeletsi ditabeng tsa molao ditabeng tsa ga o etswa maano ditabeng tsa tsona tsena tse wa buang ka tsona ditabeng tsa bojaki ba etse di-research gore na ga go nepagetse go ka etsagala jwang ka dinako tse dinnye ka ba taba eo batho ba ka etsang ka boithaopo fela gore go tlo bonagale batho basotho kale ba bile ba tswile ba tswetse ka ntle go naga ba bile sebetsa gona teng momamedi re reke re diletekelo ka ga a re boleletse gore tebelelo ke ya gore ga kgwedi yane ya October e kala fela go tle go tekenwe e se e le mokgatlhelo wa pele jwale momamedi re tla di lebelela le tsona tseo re re tlhe ke re dishebe le bitso la ka ke Galefo Motutse ke Mswati ke mosheng wa Shabalala ke na le tebelelo jane ke ena na ntse a re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e 15 ka morago ra ya bosupa ge theta jena le yena gore nyaa borobong ka gore a tloge fa ditlhogo tsa ditaba momamedi re le mokgabodi o santse a le teng o tloba le wena go tloga gona jwale go ya goreng ya 12:20 ga re itukise momamedi nako yane ya rona ya monate e se yatametse ya gore re ke go kopana maserumo le moo ka tsela eno e ikgethang vintage e re ge momamedi ga go le tsena fela ge ke tle ke tswe ka kwano ka gasong ge tla boela re kopana le wena gape tebelelo jane gore fa ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong.

ke le ba motse mo medi edumela le khotlela thibelo le tolo di kudwa DMA le tshwara mmoka wa naha o re re tsweng ho itukisetsa boema ba komello ya El Nino bo lebeletsweng ho ama lesotho le hlabuleng la selemo sena. Ofisi ya dipatlisiso tsa ditlolo tsa molao mafeteng e ipiletsa ho setšhaba ho kgaotsa tlhekefetso nakong ya dikgotlhano ka mora hore dipolao tsa moraorao tsa mahlatsipa a bolailweng ke balekane ba ona di amagangwe le tlhekefetso le dikgotlhano tsa ka malapeng. Bahwebi ba teateaneng bere ya ba hlahisa ngongoreho mabapi le ho nyoloha ha dinyewe tse mabapi le ho qheketsa dikgwebong tse nyane toropong le metseng. Ho tsa matjhaba, ho tlaleho ha feme ya diagente ya Afrika Borwa LHL e ntse e itukisetsa ho qosa khampani ya Bayer e etsang dithibela pelehi tsa Yards Plus ka mora hore ho hlahele hore basadi ba fetang 300 ebile bakgatjhane ba ntse ba sebedisa dithibela pelehi tseo dipakeng tsa la 9 Pudungwana 2023 le la 21 Pherekgong selemong se fetileng. Mamela di tsaba ka botlalo metsetsweng e le 10 le metso e mehlano ka mora hora ya pele.

jwalo. Good morning, Re. We love you, Lord. Ke ka mo how re tsuhile le o seng hona rilo. Tsatsi lena ho hola a o sile bo maputso ntate modimo a mothusa dithutong tsa hae le a butikana nalo le bona ke re ba hole ba bone tseng ata ngata ntate modimo a ba boloke a ba tlise megegong ya bona ba be le tshelete ngata ba kopela ke masnate ha bia ri ba dile ba tseba hore ba bohlokwa ke ba rata. Ke tsapa shapri ke sabe ke handle ke leboa tsa selama nnate ho bona hleba ho la mnate le wena masnate tsa selama nnate a le ho wena ka mkhotswana o WCW a rona le wena tsa tsinene ka tla ga sheba tsa dintsa ditaba tsentse di etsa hala di trenda di hlahella jwalo e bile di le molomong wa batho ba bangata ke tsebena wena ke di femba ke nsa hao fela tsona motho a ntso di sheba ntso di bona ntso di elellwa e ena le ena ntse tsa hala ena le ena ntse hlahella jwalo empa ha re tla nere di qoqe re di bue mo mamedi ba re gotswa rilo go jile ka tsebe ya ho renya le shimele metso e medi le wena ke le bo ha holo happy birthday ho wena le ho wena le ho wena ya ho lanka jeno ka go ka baletsa tsile monate le hlonolo fetseng hle wa bona tseding tsengata no be motho a betire ka rolong tse fapaneng tsa bophelo ba hao tshontswele lolo sha ba ka mane ka Afrika Borwa a ke di case tsengata go lofela tsa charity tse tsweditsweng hampe bo mamedi motho ntso ipotsa hore ha ya no le tsalo le belile ka bye ke tsabotee tsabotee bla or happy Wednesday my WCW or ke keteka wena ka jeno ke lebo ha holo fela or le tsatsi le monate ke a lebo so wa le tsatsi ne le ha ke botsa metsala ya ka marandra mane gona ha ba hola na ana ba rabela putse mona ya hore na what do you want to be when you grow up ke bo holo ba gona gela ga e botswa ntse go hola mo mamedi hore o batla ba mang ka pa o batla ba eng ha o hola ga ke tsena wena o no ya rabela jwa mo mamedi ke gona ya ba engwe di ntho tse ke dulang fatshe le tsona ne nimbekeng ena ntse ke tshekere hana ne ke reng ha ke botswa hore na ke batla ba eng ha ke hola nna ne ke re social worker je le ka nna ba ha ke ba yona ka mo go traditional wa hore ke ka officing ka pa mo ngolongolo fela mosebetsi o ka reng ona ku yetsa mo mamedi le emenyemeng a teke yetsang ke bona intsisa bathong ke bona e etsa hore ke qetelle ke thusa batho ka nthotseng a tse fapane mme ke re na ke bona e ka e hola ha holo le seone ke batla ba sona le hoja e saba ka mogo o traditional ke re wena ha no o hola ha no botsa hore na o batla ba eng o no e arabela ka hore mo mamedi o bile yona ka botshe bophelo ela ba bophelo ya ba dinthotseng a tanyana di etsa hala ya ba tshene neng selotsa how dia feto o tla chatlang jetse. Good morning Rilo, na ke tswa ke le bohela bophelo le khotso yeo ke nang le yona today na WCW ka ke wena Rilo lentsela how le monnate le a 40 he le a 40 sa ibile ke a o sithata ke le ba ho le fela sithata ke a ikokobetsa ke a le bohela lentsela na me ke re ei thoriso yo hle ya ho ntate modimo bane ke la ha le lentseleng

Your pals.

0: mo ya tsona ke ntotong ye maca road powder e sebetsa hantle haholo ke di hebotse ba ka itshebedisetsang tsona e be ba aloka sentse re sa le gona o bomme go na le tse ba thusang bakeng sa go normalize di-hormone tsa bona go tla fumana go hormone tse di a ba sokodisa how do we know ge bana ba le dikgathatswa gagolo ke gobane di-hormone so le bona ga a tsebe gore ke na le bothata ba di-hormone tse nsokodisang o bona nako ena ka go fela ntate a e ntse diphoso mosebetsing batho ana ka go fela ba le diphoso so we now know gore ke gobane ga ngata di-hormone tsa gae di se gantle ga di se gantle emotion ya gae ga e tsitse so a ka sebedisa tsona tse tshwanang le bo black cohosh a sebedisa chastry berries a ka sebedisa le yona chamomile ladies mantlele ke di herbs tse bomme ba ka di sebedisang a the go rona bontate ge ka sebedisa ginseng go na le penex ginseng go na le siberian ginseng di boetse di sebetsa go bomme gape but these are the herbs we can use tsa re thusa re be hantle ha re bua ka o ntse re le hona gatelong ya maikutlo mo kapo go se robale sentse re bile ka yona valerian le chamomile go boetse go na le yane re reng can 5 can 5 ke nngwe ya ditlhaiso ebileng ke hae mona ke nngwe ya ditlhaiswa tse gantle gagolo o thusa batho gore ba robale gantle ba kgatholowe kore o tla ukwa le wena o senga itlhe wa robala tu ga o tswa monono o tswa o le betere gagolo o na le maatla o na le energy ke lakatsa ge ba bulela se ke ketetse ukwa mantswe a di-customera a balate dikgale
1: mamedi ke tseno taba tsa healthy by choice lifestyle center mme re tla rutlwa fela gore na ditabeng tsena tse ndate felelang a buang ka tsona na wena o nka karolo jwang o tsona le yona tlatsetso tsona le tsona ditlhakisetso tse ba motlhomong wa di o na le tsona kapa o kala ka tsa gore he o ko di fetisa ke
2: mono na tse ke me ke o pulung ba motho ba tla mo pele hantle go bana ke bua nna ka experience ga ka tsoga ka le ka ana go se ke tla ba batho ba ano ka mo last of last week is it last week monday o se ke ne ka fika ka mono se bana ba so go dipa ka ema go a se ke ba se ke ba tla bua ke pela ka mono ke jang tsa ka mono ka ngata but he e nka ga ita tsa tsa go re o motho ba tla mo phela hantle a phele le batho ba e ba tsai ma o bana na ma so le kisi ke motho tshekira ka motho ga ka tsala ka mo mo bona la batla ba di sa ena ke ke ntse
1: ntse le teng ga mametse
2: so o tlo no go tle ga mo nare o fule ke ha o fanya re tsela e motho se se mo a re a ntse ba bana na ma so so ga ke ka tsala ba tsai ne a la go tsapa ga tsi so ke re ga mo ke go ba tsai tsi
1: ke rata ho ha ha batla bana ke khathe ya motho ah ke leba ha ho le fair
2: thank you
1: ke PC FM 92.8 we saw 104.3 megahertz idlo ho ile shimele metso e robong kamara hora ya le shime ga tatare petela jolo metso tsenye ma shime ma raro kamara hora ena ya le shime mo mamedi ke 6200956 ke WhatsApp line ya rona ke khola ho lotsa tsilena ga shebile hore na ba ne ba etsa eng basotho ka go tloho na go eng e long ring di ntshotsa hona jwala di sebedi me riana ene re go thaletsong ge e sebedise di ntshotsana tsa morao tso thong ge di sebedise re ba nantsa ba fola jwang ba nantsa ba sebedisa eng me tsa tsilena ke khola ntate falanga fa thuto e batsi hore na mhlomong di herb tse ding tse ka re thusenye bena ke di feng le di ntshotsa ge gentse na tsona ha re ka ga dula o tsona ntshotsana tsa ngata tsentse ge llaka tsona e hlile e ka ba pale ya maopane nka ka rolo re ke rutlo fela gore na wena o ithutile eng ho tsetsa buileng ka tsona na o notse ka tsona dipotso tse ba mohlomong lenane ola tsa tsilena le usile ona le tsona e bena ke di feng mo mamedi okay ke ntate Mike Hamantsebo ke kopa a phete herb ya boroko ke mametsi o tshwere hantle tete falla
0: tsa boroko re itse e ka ba

kusindiswa Black Hambe. Idulo he mina pele ka fihla hore nya tshumele metsemedi na ke tsa tsena ke a tswa ke a tsama mo ba mediko sia le tla di makutle lena ne le bitswang midday life ke la ditaba tla ba lwana ise hore nya pele mo tla kopana le funky all the funk master who the fuse so bitse lwana ise hore nya ni ya bo ya boraro yeah tla kopana le lepo ma bom bom ne le sebetsa mnate mo mamedi sna city so ya eng kapa eng ne tswela pele mnate ka manana wa mangato o tla latela nna le wena ga tla kopana hape radio hosani hore nya boropong ise hore nya le shimele metso e mmedi nna ne le bitswang 912 street sebile ga phetela beke ya rona ka tsa bonete ba hore he how fit o tlo ntjetsa hore na wena o hutse jwang bekeng ena o ithutile eng ka pa mohlobo o ithutolotse eng ba ne kana go tseding we unlearn din tshwatsa ngata tsire sia jola ka murumba peach kapta the small tunzi apila glozi lipsela ka ke gele bohile ri lo magabudi ke ke tshe ke ga ke bua ntse ngata felix ba tlo ngwe ile bala mo mamedi bile ke kopo se ke wa ile bala ke hore o bupue ka sepheo sebetsa jwalo phidisana le batho ba bang jwalo bua jwalo ka e ka watse ba bupue ka sepheo sepheo ba khabane ba qhetse ke thontso ohle maemong ohle batho ba bona ba sabone ba shebile ba sa sheba ra yetsa ra iphela ntena ke ka bye bye.

0: Mamari ke ne ke batla gore fela ka tlhaga mathela ka manaka machabeng pa heke ya bona gore di mogwa o fetela ka mono o santsana o itukisa re tla bona he mamedi gore na re tla o fa tsona neng ke metsotso e mehlano re fana le tse gore ena ya leshome le metso medi re ha o le tsena fela ke tla ke bontsha gore ka kwano ka diphapusing tsa gaso go tsena tsalapeng jwale ka kile ka bontsha ke na le monghadi Shaw le bakae ke ena moeti wa rona ka kwano ka diphapusing tsa gaso mme o bontshitse gore he ke bahlakwana mme he ha o le tsena fela re tla ke mo fe monyetla gore a tle a o dumedise o tlo utlwa gore o sa le teng ka kwano ka diphapusing tsa gaso tla opora mamedi ka bokhutshwanyana bo bogolo fela naga yane ya Amerika ile ya theola jalo di-tariffs go tloga go 50% go ya go 0%. O tla opola gore ile ba 50% ya fetela go 15% o fitlhela jwale re qetela re se re utlwa go ya ka nnete ba ditlositse jwale e se e le 0%. Dinageng tsena tse ntseng di gola tse ntseng di thuthua moruong taba ena ke taba e kgolo empa potso kore na boitukisitso ke bofeng na re itukisitse na re tlotla reng ka monyetla oo e le wa bohlokwa go rona na o tlotla o re tswela molemo ke tsona ditaba tseo re tlotla re ditshotlha kwano le mokgatlho ona wa General Workers Trade Union mme jaaka santse a le teng fela e re re mofe monyetla gore a tle a o dumedise ntate lebakae
1: ntate
0: monyetla ko ona ntate ga re buele basotho ba utlwa sentse le teng
1: ntate ke a leboa ke leboela monyetla o ne o ko o fiwang wa gore nke ke bue le basotho PC FM mona mme ke a tseba gore batho ba bangata ba mametse tabena ebile tabena o buang ka yona akoa e tlile e melomong ya batho batho ba feleletswe ke mesebetsi ka baka la yona ako wena ntate ke a leboa
0: re buile gagolo o sentse o utlwege mamedi wa PC FM gore a ka nnete ke yona o sa le teng mme wa utlwege ga re ke re utlwe gona motlhomong he ntate monyetla o nage jwale ka se ke ntse selelekela nna re ka bona e tlhile jwale re kare o tla tswela lesotho le dinaga tse ntseng di thuthua molemo ka tsela e feng
1: ntate ke a leboa empa ga ke tle ke bontshe gore basotho ba seke ba phagamisa ba bona e kare go na le monyetla mona ka nnete monyetla o nyametse o ile a nyamela gang fela ga o qetwa go fetisa gore ga fiwa lemo tse pedi ya ba ditharesi di yago 50% kwa ya ba monyetla o nyamela ka yona nako yone e go na le boramatsete ba bang ba ile ba tloa go tsetela lesotho mona ba ya nageng tse dingwe tse kang e swating ba le go sebeletsa teng gobane ditjego tsa teng ne di le tlasenyana ga lesotho le mathaka 45 jale ga re sheba gore na gantlentle gore e be re etsa diphatlho lesotho mona ge latela methatife wa pele fela ntate ko gore ge ya Singapore mane re fumana di-ordera di-ordera tsa lefatshe lena bogolo di etswa Singapore e re ga re fumane di-ordera tseno jale e be go a mathua hua China hua India hua dibakeng tse dingwe jalo go fumana masela dintho tsotlhe tse tla sebediswa gore phatlho tsena di felele mme e be di romelwa lesotho di tla ka sekepe mme ga di tlile ka sekepe di le lebopong lena la Durban ga lo di lata ka dikoloi re ditlisa lesotho mona ke gona jwale mosebetsi o tla qala mme mosebetsi wa pele ke wa gore jwale go kgaolwe maselana go latela gona go etswa dihipa go etswa di-tracksuit go etswang go etswe ka tsela yona e mme e be jwale go tla batho ba tlotla ba roka mme le bona go tlotla go shebua pele gona ba rokile ka tseleng motho a kentseng diotara a batlang ka yone ga a pasisitse jale go a tlelelo go a gokwa jale ntate ga o sheba gore feme tsa rona di ne di hirile batho ba 20,000 jale ore o batla batho bano batle go tlotla go etsiwa odara e le nngwe fela ya gore ditaba tsena di fete di ye Amerika mane ka kgwedi ena ya November mme re sentse re seiwe ke nako ga ntse re otaga dintho re etsang di latwa ka ntho le ga re tsedile go di goka mona di sa gutlela mabopong kwana di tsamaya ka dikepe gape di ye kwana Amerika kele ka mantswe a mang re latlhegetswe ka gore ga ngata diphatlho tsena tse re di etsang motho e re mo gokelang o sa beile le gore na o ka bokae ka mantso a moka fumana sekipa ke 500 ha se ke etsa ka di-dollar ha o sheba o fumana bodukgwe bona ke 10 rand ka di-dollar o santse o beuwe ha ona motla o kareng ke nyolola theko ena gobane ba sentse ba o beetse o order-a o santse o tsebana go etsagala jwag mme ga se taba go tla bo se o etsa phaelelo hanghang ga o keta go roka taba eno e sentse o fa gore o tshwanetse o roke makgetlo mme e le gore o tlo fumane phaelelo o tsebe le go lefa basebetsi bana bo o ba hirileng mme ga ngata o tla fumana gore ge di rometse amerika ma ga re keta o di romela tšhelete e fumanaileng amerika e ya dinageng tseo e leng tsona tseo re fumaneng thepa go bona ga e tle lesotho mona e se tla tla ga e tlaga ka nqana ke le ke taba gona bana ba tla fumana bana le kuno eo ba tla romela tšhelete mo e le yona e tlo patela basebetsi ba ba se ba entse mosebetsi le kgwedi tse tsheletseng kao fela kele e sentse na le bothata tabeno ya gona motho ya anong ka tšhelete ka ya o lefa batho bana kgwedi tse tsheletseng a soka odaga e fitlha kwa le tšhelete ga e tle lesotho e ya feta e le ba nageng tseno tse re kileng go tsona so ntate ka mantswe a mang ke tsela e telele gagolo eo ka nako engwe tla fumana motho eno o tlang kare ke a latlhegelwa ga o mpha le motse pedi selemo se se fedile go bolelang ke tlo go ka gangwe fela ke isa odaga e le nngwe e be go engwa gape-gape ga ikalatsalong ke bona bothata bo bogolo bono bo re nang le bona ge le naga gobane ga re na le ga e le enya tlatsetso e re e sebedisang go etsa thepa tsena kao fela jele ka mantswe a mantate ga gona seo ge le lesotho ge tla se una molemo godima taba tsena tse tsena endate
0: lesomelemetsomedi la metsotso mamedi wa PCFM re fara letse gore e na lesomelemetsomedi o tla gopola ge re ntse re le mane go PCFM lesotho o ka boetse wa sheba jwalo kgaso ena e tlileng e tlwang kwano avane lesotho ka kotlologo gona mono leqepheng la rona la PCFM lesotho ntse ba metse jwalo lenano la midday life mme re koka jwalo le mokgatlona wa workers general workers trade union ke yona yo re ntseng re koka le yona ka kotlologo mabapi le ditaba tsena tse amang jwalo a koa empa he le ga o se o bontshitse jwalo ntate lebakae ga re ke re utlwe gorena motlhomong he menyetla e ka bang teng e ka ba efeng ntle le mathata a bonagalang e ka re a lebile ge le dinaga tsena tse e thusiwang jwalo ke a koa
1: ntate ke ya leboa menyetla e batsi empa re le lesotho re la ga kgetha o na fela o le mongwe ya ba re dutse o duma ona go na le basotho beo ga ke bua le wena tjena ba rokang dišwešwe mme di a ya kwana amerika di ntse di tsamaya ka tsela e nepaetse ga go itswe dintho tse ke seng re di romele ke di betsa ke di betsa re ke seng re dintho tsena ka o fela ga tsona ge ka di romela monyetla o teng fela re tshwanetse go fumana gona di tla amoelwa ke mang ka tlhako go lela ke taba gore re buisana le batho bano go lokise taba tsena empa tsela e nyene e re sebetsang ka yona o fumana re itšhebetse fela diphatlho tse tswang kwana tse tlang e le di-order ga re sebetse ka tse dingwe gape-gape re na le monyetla ko onang date tsentse o bona di setse mo ona difeme tse dingwe tsa tsona se di etse tsa aforika borwa mme go na le mabenkele a mangata teng ka gonaga ka mona e sale a ntse a fumana dithepa tse e ntsweng lesotho mone ge na le monyetla ono mme re ka nna ba le monyetla gape-gape ge na le dinaga tse dintse ka bo australia bo japan tseo re ka romelang dithepa teng mme e nngwe e kgologadi ntate ke europa fela europa yona e re ga ke begang ka dintho tse e ntsweng ka bogoba bothata ke bona bone ba go lokolola taba tsena bokgoba bo utswe ka gago go tsona bona ba ntse ba di fumana go tla amerika ganyanyana empa gore di ye go bona ka kotlolong taba ya bona ba ema taba eno ya gore le kgale ko ba patela motho 5 cent ya ba 5 cent eno e lekana le thepa ya e rokileng ka letsatsi a e tsatse sekete a le mong fela a tlo tla patelwa ka thepa e le nngwe ga re batle taba tseno tsa bogoba ga re ka ra lokisa taba eno re na le monyetla wa go sebetsana le europa ntate
0: mamadi ke metsotso lesomelemetsomehlano re foraletse gora ena ya lesomelemetsomedi e re reportele ka monaka fela ka boramatheola re ya gotlha
2: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso. Ka nnete re bone ho sna papang e kgolo ka karo ka ro puso. Ke nnete ba e ba re ba fukitse matona magaba. Ah ntate ke tla hopola hore puso ya 4x4. Ho laba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ya kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsuka motlatsa ya le tona. Ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya yona. E hlile ya topa hore ah di khotla matona le bona hala le le ro haholo. Mme lo ja go le fukutse haholo e le hore tseo tse ja ga le khotla le matona. Ke di libiso hore di lo tshehetsa ba sotho bana ba hlokang ba sotho bana ba phela na kontse thata. Ba sotho bana ba ofumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha o lona kwenye leo letsemela mesebetsi le le kana kana jwale ebile go tuya haholoholo ke taba tsena tsa covid leng ka ofela ke tla ke supiang data gore go tlala eso la dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona re ikentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tle be boitlamo bo reng re itlama ka bona gore re tla bophetha mme temana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa dpl ntate e re o sebetsa ka thata o fitlhela boimolla khabatsa basotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi botlo bo ngata bona bo isang ba shome a mane isa bo nyane le shome le metso tsiletse ho kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke tebane e hlang ka mora ka go mola wa motheo wa dipiele le go tabena ka cabinet size yeo abc le dc e ne bua ka yona if ya re tlhi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa dipiele
0: Mabrik ire re boele re khutle mme ke tle ke bontse jwalo gore re ntse re tswela pele mme re buisana jwalo le mogatlo ona wa General Workers Trade Union mme ena ke moitu wa rona ke ena monghadi Shaw le Bakai mme ke ena ya teng ka kwana ha re ke re utlwe mona moo jwale o bontshitseng gore menyetla e teng ha re tla ka Lesotho ka kwano teng re bona e ka mohlomong jwalo ka o bontshitse gore e tlhile menyetla e teng hona le maikutlo a hore temo le yona e ntse le karolo ya ditaba tsona tsena tsa tlhagiso ke tle ke bontsha go ke karolo e golo ebile ke mokokotlo na ha o sheba go na le monyetla wa gore bjale ge ka bona ge sekamela ka teng gore bjale ge tletse gore ge gutlele moo jwale ge neng re tswa gona teng jwale ka ga re ile ga lahlelwa haholo
1: ntate ke a leboga o bua ka taba ya bohlokwa haholo ya temo le montsane tsa bo 70 le sotul ne le fepa South Africa mona mona le di chema hona teng ka bo bogong bona ba masego hona le bakatsedintse kang tuting kwana ha o gata o tsilano ka ina siaka huno lengwa megoho mo mme di jo tsena ke tsona tsene di fepa batho ba bana ba ba ngata di mine hona jo le tsena ha ke bua le wena hona le tabe na go ya di go mme batho bana ba sebetsa di-mine ba fuwe monyetla ono wa go ya dikgogo e be dikgogo tsena di gongwelwa di-mine mang di noo fepa basebetsi empa ga o ka sheba ka fumela gore taba ena ga jwale ga ke bua le wena e batla e anetse ka mona ka leribe ka tlako gore lena la saufo o tla fumela o ka nnete e a thegekela ya bobedi ke taba enang tate ya temo basotho ba se ba na le tumelo ya gore ga re na o lema ntle le gore e be re na le manyolo mme manyolo ana ga re bua gantle gona a re etsa jwang mme dibaka tse dingwe tsa temo se ke bontshitse gore go se entswe difeme godima tsona temo ena ya rona e se reketla mme gagolo o tla fumana Lesotho ga re na tsela eo re itseng re tla iphedisa ka yone motšha e mong le mong ga a qetile sekolo se segolo sa high school o lo ithutela ntho a e batlang e seng e batliwang ke naga empa motho eno o tshetswa ka tšhelete ya naga mme le gona jwale tsena ga se o ka re bua re dula fatshe re re ge batla eng re shota ka eng ka go Lesotho ka mo go tea ka motlhala o tla fumela re shota ka dingaka empa bongakeng ga owe ge na le batho ba bangata ba etsang dintho tse ngata tseo gangata ge se ge sa ditlhoo ke akalokala mme e mongwe sa eetsa fela molemong wa gore e be o ile sekolong se segolo mme jwale o ya ka tšhelete ya mang ya setšhaba sena a thinyane ne re tshwanetse go dumelelana ge shebisane masimo a lalang tate gona o ka sheba ka saufo o ka sheba ka mofo go a tshwana mme masimo ano ga e ba a re tlola ande tshwanetse e be mmuso o ka kenela mono go a bonagala na go etsiwa go na le diporojecte tse ntse di etsiwa masimong ano empa e tlile ga di kgotsofatse ne di tshwanetse gebe ntho e kgotsofatsang e tla phedisa setšhaba e na gore jwale re batla go fa sa ditae kago fela ga gona mo e re thusang teng gobane mesebetsi ga eo go teya ka motlhala fela ntate bogolo ba basebetsi ba sebetsang mmusong ba patelwa ka ditšhelete tsa basadi ga ba patalwe ka tšhelete e leng ya rona mme yona tabeno ka bo yone e tsa go fokole mme ke taba tse ngatantate tseo re ka yang go tsona ga o sheba gore ka maputso ka mone go ne o tlile go e tswa dieta gagolo mme dieta tseno di na le mmaraka di na le mmaraka Europa di na le mmaraka gona um mona ga leseisane le go rona mona re ntse re na le mmaraka wa dieta tseno empa o bona re sa e mono ga kalokalo ga re etsetsa batho ba bangwe ga re etsetse rona mme ga o sheba go fumana gore thepa e e kenang tate le diphalelo tse tlhagang ka dikereke ka eng e ngata bona bo mapatlelong a naga mona ge rekang gona teng empa re tseba go etsa mme ga re kgothaleletse batho go etsa e le go reke go bona ge nka thepa yane mane e re fitlhang re yagela mona mme e se sentse mmarakatu ga re sheba karolo ena ya ntho ya dipalangwang ntate nakong eo basebetsi bana ba difemeng e ne e le 55,000 o ne o tla fumana ba patalwa tšhelete e itsang go 40 million yeo 17 million ya teng e ne ya transportong gona tsena ke bua le wena transporto e ne e ngata go feta setšhaba ee batho bana ba tloileng ka difemeng ka mane ba etsang ga re tsebelo go tsebana ba etsang mme o tla fumana go rekisa metsi kao fela ga kala go etsa ntho go tshwaga ntho e lengwe re etsa kao fela ga rona ga o sheba mona mapatlelong mona go tletse motho e molemo o rekisa ntho e mongwe a e rekisang gore na ba tswa ba nkile eng utlwa o ipotsa godima tabeng ke nnete mmuso o etsa taba tsena tsa gore go kokwale strata sena se segolo sa kingsway batho bana ba rekisang ba ke ba beteng mono ge ke relo ba sheba empa e tla ga o sheba o fumana ka nnete ga gona mo tlileng re yang teng gobane thuto ena ya kgwebo e tlile ga re e shebe ga kalokalo gorena difeme tsena tse ntse di tswa go e tswang ka gare go tsona o fumana gore ga o na le tho le tlileng le e tswang le le kalokalo e tla ba ditogo e be eng na o molemong wa basotho go e be re na le ditogo se molemong wa gona mme e kgolo ke ya gore batho ba tlileng mona ba tlileng mosebetsi ga mosebetsi o fela ga ba gotele gae ba lo lema gobane e sale re phela ka temo mme rona temo ya rona e tla kenya mokopu ikene dinawa e kene pone ntho tsena kao fela dikene mono e be re kgona gore ne nne re je monyetla o teng tate fela wa rona gore rona re iphepe re le naga e seng o bona cabage e kena ka go naga ditapole di kena ka go o bona gore mona batho bana ba paqame mona ga o sana letho le rona re iketsetsa le lona ntho e nngwe le nngwe e tlhaga ka ntle mme ke mona mo o tla fumana bothata bo bongwe bo tla tlhaga ke ba gore jalo o fumana go na le mafuana a diphoofolo go the nama ga e sa kena o sa tla bona basotho ga ba matha mona ba lelekisa ntho eno bane e kaka ga ba tsebe go rua dikgogo ga ba tsebe go rua dikolobe nama ya nngwe le nngwe e tshwanetse e tlhage e lo latiwa di-supermarketeng motlhomong ke fashion-e kapo ke e ke utlwa ke sa tsene empa e ne le monye

0: la pele ho mokete o moholo ha ke ite e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Kala 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi le bitsola ka ke tla di makutle ke metsoe mashume a mabedi a motsetseletseng fela re fola letse hora ena ya le shume le metsoe medi me lo wena ha ba ola ka tsa hore o go tshwaetshwaele ditabeng tsena o ka kena nomorong yana ya 2121 9956 kapa 59956 ho ba ne sentse re tlotla re arohana jwalo le monghadi le bakae kapa le bakae ka kwano ka diphapusing tsa gaso mme ka hona re ofa monyetla hore le wena o tlo kene re tle go tlo gore na o bona e ka ditaba tsena tsa go felwa ha mesebetsi kapa kgaello ya mesebetsi ka baka la go kwalwa ga difeme tse ne di nkile boholo ba Basotho mme o tla gopola momamedi ne di balelwa fela Basotho ba ne ba balelwa go dikete tse 50 ka ofela 50,000 ba neng ba tlhile ba hirilwe jalo ke difeme tsena empa bale ya re ha bothata bona botla ya ba go se bonala ka nnete e ba kodua go fitlhela ha jwale momamedi ere pele ke ya kae kapa kae ntse ko emetse ha itlo go hopotsa hore ka la mashomo a bedi a metse robong ke sentse go mema he di ticket di teng kwano PCFM avani Lesotho o ka tla wa tla fumana ticket ya hao mbere ka ha o tlile advert ya gona e super mono mo mamedi tlowe me ha re bua ka PCFM Vintage Affair ke mane mo jwale he bontate le bakae ba neng ba apara tsane tsa bona he ba gela katiba tsane tsa segoa ke ona mokete wa batho ba baholo he ona re a o mema he wena mamedi wa PCFM ka mono ka bar 1 atamela he re tlotla re thaba mmoho o tlotla o tseba jwalo dibuhudi tsa hao o tlo re tsebe mahlong jwalo bane ke a tseba hore boholo ba lona jwale le re mamela fela ka mono ka makuring a baeti ka mono ka kulung ya hao o re mametse o le lapeng mane tlowe he o tlotla o re tseba kwano re tlotla re thaba mmoho le wena la o le jwalo ntate le bakae ke nnete o hlalositse hore na mohlomong Lesotho le ka etsang kapa mmuso ka etsang ho hlola bothata bona re hlokometse hape ntate hore jwalo ka o se o bontshitse ke nama e sebediswang kwano lapeng re lata Afrika Borwa e ka re tlameile re hlokometse hore selagapane ke seno le sona ha utlwagalena ho etsala bang ka sona e sa le dihwai di lla gore mohlomong selagapane seno ga se ne se le teng ne re ka bona jale tsona ditaba tsona tsena tsa tlhokagala mesebetsi di ba seyo Basotho ba rekisa la e le gore value chain e ne tla be e sa nepala ka tsela eo e ka lebelwang ka teng fela bonyane go na le nako eo Basotho ba kileng ba rekisa ba ya mono selagapane mme go a ba le letho leo ba le fumanang o ka reng tate re boetse gape uniformo ke ena ga e apara le yona e ntse tlhaga naheng ya bo aela
2: ke thabela go buile ka dilagapana ditago go na le selagapana sa dikgogo masiano keng go na le selagapana sa dikgogo ka gona ka nkena ga tlwaetse gore ke difarekeng ga o kata go feta selagapana sena sa diphoofolo mme ga o sheba o fumana gore tsela e re sebetsang ka yona ga re na neeletsa

0: ha o sheba ho rekisa ha di portfolio ile tsa tloa tsa tla ka hona ka mona ka sela kgapana tsa tloa hape hape tsa khutlela hona mane dithabane le hona jwa le ntse di le dithabane ho rona portfolio tseno ha re lukise ho di hlaba ke eng ho bana jwa le di dutse pela tsela mona ha hona ntho di ifula mme o tla fumana gore di fokotse haholo ka nnete. Taba eno no tshwanetse re lokise gore ga ba ditheola thabeng ge di tlhabe di tla kena frigin ga ke utlwe ka gona le ntho e ka senyang moo empa tsela e re sebetsang ka yana kogore motho e molemo o itsere empa ga o sheba re na le lekala le sebetsanang le taba tsona tsena tsa temo mme ntate bothata bo re nang le bona ke ba gore re lokise dintho ge di phetagatsa gobane e nngwe re tla etsa ke ga gore dikgolo di tla ba teng mona mahe a tla ba teng go tla rekisa mahe a nnyeo pele a na a mange ka ga a fapane mahe a nang tsa tswa dikgorong ke tsela eo re sebetsang ditaba kapo re di atamelang ka yona ke yone e ka fetolang taba tse ngatantana mme a ba re bona e re tswela molemo basotho ke batho ba dikoporasi empa ga o sheba o tla utlwa motho e maoetsa gore koporasi lesotho mona ga e sebetse tsamao ya gaemane o fumana gore go a tlaolwa go tlaolwa ka letsema gobane e ditsitse koporasi letsema e kaka ke ntho e fapaneng le koporasi ke yona koporasi yona tabeng empa o tla fumana gore e nka ka tsela eno ga e ka fitlha ditšheleteng teng ke shebile gore ke tlatse pokotho tsa ka pele mang kapo mang a ka tlatsa tsa gae
1: e re re tlege monke ke eno atate pc kgotso kgotso ntate re teng ntate ke pc fm go jalo ntate ntate mahindra o kae ke a leboa ntate ga re utlwa maikutlo gago
2: go na le ntho a e butseng ke utlwileng a re ore mmaraka o teng iropa fela batho ba ibopa ba reng ba re bake banka dintho kentseng ka bokgoba ga e ba kutlwile gante ee ke bo tsa bona ga e ba ba ga banang ka dintho kentseng ka bokgoba e le bang batho ba kgotsa ba ganyane jale bothata keng gore ebe go ka etswa gore difene tse dile teng tse etsang dintho tse tsa re ibopa batho ba patale gore jale ebe dintho di a ibopa ebe bothata bo gobe
1: Date Mahindra. Ke a leboa ntate 2121 9956 kapa 59956 ntate le bakae
0: ee ntate
1: a ko kene go eno ya ntate Mahindra
0: eke ntate ntate Mahindra ke a gola le a gopola lesotho mona go nona le nokana o ne o thoke mmabolou metsi ana a didae ana jale a gelwa ka nokeng ka mane a bolaya le diphoofolo le tseleng mona mago ano a na atle mona a iropa a fitlha a sheba boemo boo ke apee ya bobedi ke ene re buang ka patala ga o sheba ke mona go etsiwa dibokate mona bokate e le nngwe amerika e rekisiwa $50 ga o e chintšha o e tlisa ka mona ka maloting ka mona o fumana 50 eno e tla o fa mogolo wa mosebetsi wa kgwedi kao fela fela o entse dibokate tse kae tse ngata ka letsatsi le leng fela o tlo patalwa ka bokate le nngwe mme mago ang ka e le bogobo ba tabeng ya bobedi ke ena ya gore fatshe mona ka mo batho ba sebeletsang ka teng wa fumana e le samente fatshe mona gape-gape o fumana mamati a mang a notletse ga o ka tšhaka moo go tla e tsalaa batho bana ba tla shwelela ka moo ba na le taba tseo tse ba di shebang tse ba reng tsena ke tsa mantlha motho a nketseditseng bokateno a kgona go iphidisa le balapa la gae e senye bo phidisiwa ke bokate le nngwe ke yona taba kgolo le yona ya metsiane a mmabolou ba ne ba tlile ba sheba bare aa ga wa tshwanela goletseno metsiane a tshwanetse a tlhwekise a eno ke mmane a sa tlhokisitse obane tlase gono ka gape-gape go na le batho ba le go sebedisa metsiana tlase gono ka gape-gape go na le ditlhapi mono metsiana a chefu a bolaya ditlhapi ka metsing ka mona ke tsona dintho tseo bane ba lela ka tsona ba entse boithuto e seng ba maobana ba na le dilemo ba ntse ba etsa boithuto ba mofuta oo tanki ntate
1: mamadi wa pc fm re fela mona ke ena monghadi sho lebakai go tswa mogatlong wane wa General Workers Trade Union e ne le ena moeti wa rona ka jeno ntate lebakae re lebile gagore ntate o buisana le wena
0: ke lebile go menagane tlentate
1: le
0: kamoso tlentate
1: mamadi wa PCF FM re hatela pele e re re tle re etse tsena fela re a gotla
3: empa jale ntate immediately ka mora gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo a kalokalo phuputso ke nnete ba e bage ba fokotse matona a mararo a ntate re tla gopola gore puso ya 4-5 go la ba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya botlhano ya yona ehlile ya topa gore lekgotla la matona le bonagala le le leruo gagolo mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore tseo tse e jakang lekgotla le le matona ke le lebiswa gore di le go tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba ofumana gore ga ba gona tsietso tabeng tsa temo ga gona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ga olo nakong eleo leceme la mesebetsi le le lekanakana jele ebile go bua gagologolo ke taba tsena tsa covid leng kao fela ke tla ke supiang date gore go tla laesola DPL mona ga le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le tsitsitsi gagolo kapa le tlakile gagolo ga o ka sheba temana le 12 ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size gona re ekentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tla be boitlamo bo rereng re itlama ka bona gore re tla bophetha mme temana le 12 ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata go fitlhela boimolola dikgama tsa basotho ka go fokotsa lenane la matona le batlatsi go tloga go bongata bona bo isang ba 40 go isa go bonyane 16 go kenyetswa tona go le motlatsi wa gae ke temana e tlang ka moro ka go molao wa motheo wa DPL e le go taba ena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona e fitlha ya leqi gantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL
1: mamiri wa PCFM re ha ole tsena re tle ke bontse gore he re hatela pele mme re tlotla re buisana jalo le ra diphatlalatso go tswa jwale lekalong lena la thuto le kwetliso ena ke mofumahadi modikuwa mota mo mamedi tla hlokomela gore lekala lena le ntse le potolo ha jwalo le Lesotho mme o tla hlokomela ka nnete gore ba hlile ba tshele ka thata go bona gore thuto ya matlafala ka gore go be le dithusa thuto mme hara tsona o tla gopola gore meago le yona e a kenelela mona ebile le yona ya bohlokwa gagolo bakeng sa go netefatsa gore thuto e ba e nepagetseng bakeng sa ngwana Mosotho mme o sa le teng o tla tlhalosa ditaba tsena gantle ebile e le yena mong a tsona ge ke gotlo gorena ba ntse ba etsang mme mota wa Motsekwano PC FM
4: ke a leba motlhomphe ke be ke dumedise bamamedi ba PC FM ke boelele ka moleto go one
1: ke le buile gagolo mme le rona re thabetse go buisana le lona mme re dumela gore le Mosotho o kgotsofetse gagolo ga re ke re utlwe gona he le ntse le etsang go maatlafatsa thuto ya ngwana Mosotho gagolo re shebile tsona dithusa thuto ka diporojeke tsena tseo le ntseng le le ka gare go tsona
4: ke a leboga motlhomphe motlhomong motho o ka qala ka gore motlhomong ntho e ileng ya go ya o thukola mo teng gore o utlwe o batla go tseba taba tsena ko bane o ne o bone gore lekalantse le potoloa le fana ka di-class room mme motho motlhomong ka lakatsa go fana ka background e nyenyana gore na di-class room tsena tse ntse re fana ka tsone di tswa kae ke di-class room tse ntseng di gauwa tlasa morero kapa project e bitswang Lesotho Education Improvement Project ke project e tshetswang ka ditšhelete ke banka ya lefatshe e leng World Bank ke project e qadileng ka September 2024 mme tebelo kore tla fitlha qetellong ka September 2029 ga e ba ke bona gantle ke morero kapa project ya dilemo tse tlhano jale re na le sephiro sa project enana ke sebale ka sego
1: ga ona bothata ke puo tsa semmuso
4: ke a lewa ntate
1: objective
4: ya project e ke go improve quality ya teaching and to enhance the physical learning conditions in targeted primary and secondary schools ke kopa ke tle ke bolele gore project e na le megatlhelo kapo di-component tse tharo component ya pele ke yone e buang ka go improve quality of teaching in primary and secondary schools so monana component ena e tla be ena le dikarolwana tse tharo e leng mo o sebetsanang le go lokisa taba ya teaching ya fundamental skills level internet yingena saka primary botamono ho go implementwa national learning assessment di junior secondary mani grade 9 ho go mono hape ho kwetswa training ya matitshere a 500 a di subjects tsa math and science ebe ha re ya karolong ya bobedi ke yone ene edit classroom di welang ho yona ke buang ka ho enhance physical learning condition in targeted schools ebe hape ho tla bua ka ho improve basic infrastructure in targeted primary schools jwale ha re bua mona mo re lukisang physical learning re bua ka hona mona mo re tlo haha di classroom o tla fumana hore dikolong tse ding bothata ha se di classroom fela bothata bo bong hape ke di toilet kapa matlwana a ho ithusa jwale o tla thola sekolong se seng fa fapana sekolong se seng o gauwa di classroom tse pedi ho ekeletsa sekolo o sekolo se seng fa uwa di classroom tse pedi le matlwana jwale ka secondary teng ho hauwa ntho tse bitswang di-workshop le science lab hobana ke re itse re lokisa taba ya math and science jwale ho fihlela hona jwale kapo ho fihleletse project e fedile re lebeletse hore dikolo tse 115 naha ka bophara di be di ekeleditswe di-classroom haeba ke sekolo se sentse se na di-classroom a ke o tla thola gore re a eketsa ho sona se seng se e leng gore mohlomong sentse se kenela ka hara church hall o tla thola ke ona re qalang qalong re ba haela mohlomong di-classroom tse pedi jwale ho fihleletse project e fedile ka 2029 re lebeletse go bonyane re be re haile dikolo tse dikolong tse 115 rally ka mona ka second treating ka boka high school ka mo go tloetseng ka teng ka lebeletse re dire highly di science lab tse 48 le di workshop tse le shone di workshop ke ya khola hara ho botsa na wa ke science lab yona ke re ga e utlwisisa workshop mo se monke man mo reng sekolo se no ho itse ya taba ya ne ya mosebetsi wa matso rally ho le kwa hore ka se ra ruta ngwana fela hore tafule e tswa tsena ka ho bua fela a sirebele mokgwa o ga practice a yetse a jole dikolong tse ntse re tsamaya go tsona jelo ka tsa sengwe hape re le letong re tla ba thabatse ke tso tsa thabatse ka re tlo fana ka tsepedi thabatse ka o sane ka la bone le ka la hlano ke dikolo tse leng go tsona ni kontraka e sebetsa mo e fetotile mosebetsi di classroom tse pedi di se di thethetswe jelo ke mona mo re bentse re thusa ke mohlontsi le tsona gore a di fane le mbatona ba tsiyo di sedi di sarahle e ya ntate senka tate se ke di putso ha ba hona le ntheki sile
1: mhm jola ka ho bontsitse ho ya hore le shintse le sheba hona se bang se seng tlhoke ho ke feng jola ka ho bontsitse hore le tlabele na le di workshop jola jwalo di kolong tse ding di science lab jola jwalo ntlenya kwetliso ya ya ma teachere ho etsa mosebetsi ono le kala ntse le sebetsa bang hore ha le ntse le ya pele le hatela pele ka nqane ka kwetlisong ya barupedi ba ba sentse ba le maemong a nepaetseng hore jwale ba tle ba meche boemo bo kapa hatelo pele eo le kala le seng le ntse
4: okay ntate ke a leboha
1: eya
4: ke hlalositse hore hangata ha ebe wa hopola re ne re tla be re na le polotso ya hore hangata ha se phetho setswa selo se se lokabelo gore bana ba rona ka dikolo tsa rona ga di sebetse hantle gagolo dithutong tsa mahlale empa e le gore go bua nnete batho re ba tlhokang gagolo-golo gona tsena gore re phele kapo di-course tse ngata tse re di tlhokang ke se tlhokang batho ba ntseng dithuto tsa mahlale jale o ne o tla thola go na le selelo sa nako e telele se bontshang gore dikolo kapo bana ba rona ga ba sebetse gantle dithutong tseno tsa mahlale ke mo khona he le kala ka thuso ya yona World Bank la la ikeletsa hore re leke ho rupela ma teacher ho ba ne ke bona ba re thusang ba seotsang ka thata hore ba ithuti ba tswe mono ba betleng jwale re ka ile ka hore o hlonukise bona ke mo khona re reng ba ma teacher a 500 kona a tlo kwetliso a dithuto tsa science and math ke ya tsapa ke ya rabbi
1: tswela pele mme
4: e
1: leng ke dithutong tseno tsa mahlale
4: ke dithutong tsa mahlale
1: mamari le wena o na le tokelo ya gore o tlo kene gobane checka nnete he ntlhakgolo e ne le gore na ba ntse ba potologa mme ke ile ka tlhokomela gore ba ntse ba etsa jalo mme jalo ka bontsha gore ba se ba lekamane ka thabatseka ka lekala lena la thuto le kwetliso bakeng sa go nehelana jalo ka di-classroom mme re ithuta ditaba tseno gobane ga se taba yeo re ka reng jale lekala le santsane le lekalong ya go etsa ehlile ba sentse ba tswela pele ka tshebetso e jalo empa fela ne re lakatsa gore re ke re utlwe rona e be sepheo ke sefeng mme o utlwile gore sepheo ko ntlafatsa thuto ya ngwana mosotho mafapheng a fapaneng le ga o le jalo mamedi e re pele ge ntse re na le mme mmota kwano re tle re rekise re ya gotla mamedi o ntse o mametse PC FM.
5: Hello.
6: Ke nna.
5: Na mang?
6: Ke wena. Limbontse mmalwa tsetlang. Ke letsitse fela hore ke a leboga.
5: O nteboga ke ntseng.
6: Ka o se sebedise tšhelete hampe. O bile le mamello. Wa kgathalela bokamoso ba gago. O bo beile ka pelepele go tsotlhe. Le ga o ne le bonolo, o ekwa ke tse e senang tholwana tse molemo.
5: Jwale qete eo e la nthusa.
6: Yo thusitse gagolo. Let's go fix the ulengwa ebula. E o lebile ka phelo ya tšhelete e ngata. E bakileng boiketlo le botsitso bo kgapatsang bophelong ba gago.
5: Ne ke sa tlhoke tšhelete e ngata go qala.
6: Tjhe, o qadile ka 1000 maluti fela. Wa ntse o ikgethela nako eo tsete la gago le butswang ka lona. Go tloga kgweding tse tharo go isa dilemo tse leshome.
5: Bokamoso ba gago bo agwa ke qeto tse o di etsang ka jeno. Ha eba o ikemiseditse go hodisa tšhelete ya gago, kgetha Let's Go Fixed. Etela lekala la rona le haufi le wena ka jeno, mme o qala o tsetela bokamosong bo bo labalabelang. Ka le leng la matsatsi, o hetle, o re, ke ile ka etsa qeto e nepahetseng. Bua le rona. Letsetsa 2203-1017 kapa romella WhatsApp ho 5907-3570. Letsego, improving lives.
1: Mamari ha ba go hona o bulela PC FM ke a tsebang tso mametse ho hle mo le nteng ke se buisana jwa le ga di phatlalatso wa le kana le na la thuto le kwetliso yena ke mo fumari mo dikua mota mo antse nga hlalosa tsebetse yo ba ntse ba etsa le lekala ka pa ile lekala ya ho bona hore jwa le bana ka pa barutwana ba fumana jwa lo di thusa thuto tse ya gang jwa lo matlwana a burutelo haratseding di science lab mo mamedi le di workshop tsena tsa thuto ya matsoho jwale ka o tseba hore le lelalla ka hore mohlomong lenane thuto la gona le bonahala le sa sekamela haholo ditabentsona tsena tsa go bona hore ngwana o tlwa a santsane a le tlasemane ka hore jwale a hle a kwetliswe hore jwale a tle a be a gona o itjara nakong eo a seng a se sekolong a tle a sebedise thuto ya ne eo a ileng a e fuwa ke a gopola mmamedi boabi high school mane he ke dintho tseo re ileng ra di bona ntse re gola go o mona ngwana wa otlwa a santse a lefatshe mane o santse a roka o santse a etsa lepolanka jwalo jwalo ke dikolo tse mmalwa tseo re di tsebang gore di etsa mesebetsi ena mme jwale wa bona gore lekala le tlile le ntse le tswela pele jwalo go bona gore thuto ya ngwana mosotho e ya matlafala. La ha o le jwalo mme mmota re lakatsa utlwa gore na ebe he diqholotso tseo le kopanang le tsona le le lekala ga ntse le etsa mosebetsi ona go tloa qalong fitlhela ga jwalo ke di feng kgatelopele yona ke efeng?
4: Diqholotso yona ngwane se wa tseba di ngata gobaneng wa gopola le gore fela na naga ya rona ya Lesotho e botegile jang o tla fumana gore ga re shebile ka nke na ntse re thusa dikolo di-classroom di a shota ka ntena meya ya fihla e puputla ka e fefola tse dingwe jale o tla utlwa nenneng e ka Basotho ga ba utlwisise e ka re tlameya go mathela mono hanghang re lo thusa jale ke nempa fela ke potso e nngwe gape re e botse e ke batlang Basotho ba utlwise kore dikolo ga di thusa motlhomong ka tsona di-classroom o shebuwa taba ya tlhoko ela sekolong sa gago se ditswang PCFM o na le bana ba 50 go a utlwagala gore le haeba o na le di classroom tse tharo ka bo tsene a re sheba tlhoko a re na bona o hloka ha ho ho latela hore ka classroom e tshega o lokela ho shebana le bana ba 45 ke general mong le wena haeba sekolong sa hao o na le bana ba 50 ba golela di classroom tse tharo o no ho bolela hore ke ra tloye ke le tsang classroom ka bana ba banyenyana ba lo le ke bone nneng sa sa tsoke sa u tsisi hore le nane la bana ba sekolo le account ha o tlameha go thusiwe ho latela tlhoko ha re se ba tlhoko jale o tla fumana batho ba ba le siboko ka nnete hore ha le balla le ka ha le ba thusi ntse re tla ntse re tla ba thusi empa pele o tla thola hore sekolo se seng ha ba sina le bana ba magolo a marao pele sina le tsa sekolo tse tharo ha re se ba sekolo se nang le bana ba 50 le tsela tsong tse tharo sena le tlhoko ke sena se nang le bana ba magolo a marao empa he re ntse re leka go mo hadikae batho ga bangata re tla keteletse re fikile dikolong kaofela gobane neng taba ya bohlokwa yona ke gore ngwana e mong le mong wa Mosotho a fumane thuto ya boleng o sa tsotelele gore na o dula sebakeng sefeng sa Lesotho se fitlheleyang ka thata kapa se sa fitlheleng ka thata
1: hangata re ne re bona ba bang ba bana e ka ba ithutela dibankeng tse dintšhe le go jae re ne re di bona ditaba tsena marangrang kgaitsedi yaka fumana gore ngwanabana ke bana gotho ba dutse ka ntle go beilwe letlapa mono ba ithuta na banna ntse di diteng taba tseo e sale le ntse le tshwere tshebetswe na go na le bana ba boemong bo o fitlhela ga jale
4: tse teng jalo ka ga ko o tlhalosetsa bona ngwana se o ka fumana gore ke boemo bo ketang go itsagala gona rale metala ga ke re gona jalo go tla bona le boome ya dikolo di fefile o ka fumana gore ka nako e nngwe ke boemo bo ketang go itsagala gona rale ga se boemo ba gale jalo ka ntse ke re jalo ntse re lokisa ka mona go senyeya ka mona nke nngwe o tla tshola gore ke mo e sale go sena sekolo go gang e sale go ntse o kenelwa ka gara church hall ke le haeba e la ga ntse re le letong la gore re atamele se tlo thusa church hall gore bonyane motlhomo re gae classroom tse pedi ebe church hall e se wele o tla thola gore o ka kopana le boemo bo jalo fela he e se boemo ba gale e ba e ka nna yaba ke boemo bo etsaetseng gaufinyane
1: ha lesheba he ke pele ke sebilentse ke tlotla ke o lokolola ke a tseba o tshwere ka thata nna basotho teng ba utlwisisa go ne otho basotho ba gale ne le batho ba ka kgonang gore ba fane ka nku mono e mong a fane ka kgomo e be jwale ba kenya letsogo gagong ya sekolo na moya ola wa letsema wa boikopanyo ga ntse le potolo a jalo o ntse o le teng ka re o basotho kapa o sa ba emetse fela gore mmuso e be ona o agang dikolo
4: ankebe kae basotho ba gona jale ga ba ikamanye ka nnete basotho ntse ba ikamaganya wa tseba go na le sekolong se seng se o tla fumana gore gona moo mo dikolo di eleng tse diwela motlhomong re lekala ka baka la o sokola ditaba tsa ditšhelete ga la ga dieya go thusa aba basotho ba ikopanya ba ikgahela se o tla bona go ka nako e nngwe ba tlabe ba ikgagetse jale ba ne ba sa tataiswa ke lekala jale o tholoro moago ono motlhomong e ne se wa boemo bo itseng bakeng sa sekolo so o tla fumana gore motlhomong re wetse ke tsietsi ya gore o la wela kapa wa fefoa fela ka nete ntse re le bo etlhile ba lekenya letsogo gagolo ka nete basotho ba leka go isa yo ka go thomoketa go tsosa o itekang ka nete o tla fumana ba thabile ke nagana gore taba ya ntlafatso ya sekolo kapa ya dikolo batho ba bangata ba utlwisisa gore go ntlafala sebaka sa moo a phelang ke mokgone o tla thola gore ga re ile re tlabe se re tlhalosetswa ditlhoko tse ngata tsa gore ga gona metsi ga gona motlakase jale bana ba tlhoka gore ka lebaka la bo ditaba tsa dithuto tsa marangrang go se o tlhokagala gore go tle motlakase mono sekolong seno le ka baka la bohlweki go tlhokagala metsi le ka baka la di-weather tsa rona tse jwangjwang morago tsena tsa bo di-climate change dinoka di se di tlala bana ba sita o fitlha sekolong ga dipula dina jalo o tla utlwawa ke mo mmuso le ona o ntse o ipua gore ba kopane le mosebetsi ona ga lekala la thuto le logaga sekolo semeteng se itseng e be le lekala la works le a tseba gore sekolong seno go na le metsi e metlhano kapa e meraro mme gara metsi eo go na le motsi o tlhokang morogo gore o tlo tshele ka sekolong seno ke tabe sentse re kopanela re le makala mmuso hore ha re etsa ditshireletso re bona hore ditshireletso di felletse ka ofela sekolo mono hona le metsi hona le motlakase hona le bogogo hona le motlakase le go bana ba rona ba tle ba tsebe hore le bona jolo khantse ke tshokere ngwana wa rona ke batla hore phapanye ska ba tempa ke tsa ngwana a ke ne sekolo masego le a ke ne sekolo se fihlelle yang ka thata e yanta
1: Mofumadi Mota ge lebile ha holo mme ho buisana le wena empa he pele ge kae kae ka baka a go reng ke go tlogona mmamedi a ka lakatsa hore a ke a tshwaetshwaele pele go lokolla fela nomoro ke 2121 9956 ka pa 59956 mmamedi le wena o ka kena 2121 9956 ka pa 59956 wa utlwa le kala jole ka ha ke bontsitse ke le ka gahlwa ke ha ke hlokomela go bantse ba potolo ha jwalo le ditereke le dibakatsa gona kwano ka rona ha go bona gore ka nete he thuto ya ngwana mosotho ya ntlafala ngwana mosotho ithutela sebakeng se nepaetseng mamedi ha e ba o le teng go fa monyetla o jwalo 2121 9956 kapa 59956 ke nomora mahala mo ka kena ngwana teng wa motsa potso kapa wa tlatsetsa ditabeng tsena tseo radiphatlalatso kapa phala le ka lenena la thuto a ntseng a diteka kwano ha eba o le teng nomore nngwe gape ke 6200 9956 6200 9956 PCFM dumela PC kgotso
7: mme
1: gunonyane ka mone ka matukeng
7: ntate ke tabile o le go tlo bua ka dikolo sekolo sena sa Matlokeng primary Lexa sena le di computer tse sa le re direkela ke ntate
1: jona bana e re ketse tsena e me khunonyane o gawile mona ka phoso ka tla ka kwata bana me khunonyane o gawile o tsile moyeng a go khutle hape nomoro ke 2121 9956 ka pa 59956 o na ro thabile a holo jale go nona le tlalelo ya bohlokwa e yona la ka tsa hore fela a ife memota kwa no pele ge molokolla empa he re tle re bone go na me khunonyane o tla ba le monyetla hore jale go khutle nomoro nyene ya 2121 9956 ka pa 59956 pepi me o tla boela go khutla hape he le hore o tlo te ditaba tsena tsa gago empa he ha e ba o keke wa kgona nomoro ya ka ya mohala ke eno ya 5777 3440 tle ke tsebo re kutlwe o rena ne le lelakang tle ke fe memmota ditaba tsena 5703 4400 5703 4400 mme gunonyane o tla ntshwa ka ona mone memmota re lebile gagolo mme go buisana le wena re a le boa mhlomphei le ka moso he a se le khutlile le ne le refe ge le PCFM ge malala la o tsutlwa go nantse letsa
4: ka le boa
1: ge le buile ha lo mme
4: bye
1: mamri wa PCFM ke metsheme ra ro re habile ho re nyane ya pele ne re buisana jalo le radiphatlalatso le ka lenena la thuto le kwetliso yena ke mofumahadi mota ke yena yo wa nang re fatse na tsa tshebetso ya lekala lena la thuto le kwetliso ntlafatsong ya thuto ya ngwana wa mosotho ke itse wena mmamedi ha e ba o lakatsa hore o tlo buisana le nna kwano nomoro tsa ka ke 69 477 485 69 477 485 ofta mone he nomoro engwe ke 5 7 3 4 4 0 5 7 3 4 4 0 bakeng sa gore o re fe ditaba mono momamedi ke tla matha ke utlwe go na bothata ba lona bokae kapa ditaba tseo le ka tsang gore tsa ntlafatso ditaba se tse mpe fela o ile wa tlwaela gore ditaba ke ditaba tse mpe fela a go jalo ditaba ke ditaba se tse mpe fela nomoro ke 5 777 3440 kapa 69 477 485 momamedi wa PCFM re ya ka mane ka ba 1 ka la mashuma bedi ya metso rubung re a umema mo mamedi tlo wa pere tsantsa hao he tlo wa pare tsantsa hao moswane o benyang ke ke ne ke bone ka tseng di a benya bo mashobane ka bona utlwa ke mashobane mihlenyane a re tshopo tsantsa gale bo mme wa gona bana ba pagatseno meswane o benyang ngwane bontate bana ba go ala katiba tsane tsa segoa tlo wa pere jwalo he ka la mashwa bidi amtsi go bong tike didi teng kwano avane Lesotho PCFM hona mona mo re hasang hona teng he mamedi o hlwela o dimo bona thabeng fela he o tlotla fumana ticket ya hao mamedi wa PCFM ka nete u bile monate he sense ko mema he o tlotla o bona di DJ tsa hao tsa PCFM ba tla ba le ding he me re getlegetse tsena fela getle go bontsena go tla bo le jwang ka potlo mamela na o tla bo le jwang

Kela wa fankiel mo mamedi dumela. Lo khotlela tshibelo le tolo di kodwa DMA le tswara moka wa naha o re retsweng ho itukisetsa boemo ba komello ya El Nino bo lebeletsweng ho ama lesotho le hlabuleng la selemo sena. Mookamedi wa DMA e mong ha di re atile Elias o re ditlhatlhobo tsa tlokotsi di se di ntse di tswela pele. A re naha e se e ntse e tobane le bothata ba ho lahlehelwa ke dijalo le diphoofolo, ho qhoma ha mafu, ho nyoloha ha ditheko le meputso tlase. O phethetse ka hore El Nino e ka nna ya mpefatsa tlhokagalo ya dijo. Mookamedi wa Lefapha la Tlhokomediso le Boitukiso DMA Mamonyako Koloti ena o itse ba tsepamisitse maikutlo hodima ho itukisetsa El Nino. O boetse a kopa tshehetso ya mehato ya boitukiso ya kganga tjhelete, mekgwa ya ho hlokomedisa setjhaba ka boemo bona, mekgwa ya ho bokeletsa le ho boloka metsi, tshehetso bakeng sa temo le ho enta diphoofolo bakeng sa ho tshireletsa setjhaba se tlokotsing. Ho sa le jwalo, ofisiri ya ditaba tsa bolepi Monghadi Charles Tseole o ipiletsa ho setjhaba ho ela hloko ditlhokomediso tsa boemo ba lehodimo ka ha di bontsha se ka nnang sa etsahala le hore na ditikoloho tse fapaneng di tlo ameha jwang. Ofisi ya dipatlisiso tsa ditlolo tsa molao mafeteng e ipiletsa wa setjhaba ho kgaotsa tlhekefetso nakong ya dikgohlano ka mora hore dipolao tsa moraorao tsa mahlatsipa a belailweng ke balekane ba ona di amahangwe le tlhekefetso le dikgohlano tsa ka malapeng. Senior Inspector Re Thabile Molebo o re dikgohlano tse teng malapeng ke le leng la mabaka a etsang hore ho be le dinyewe tsa polao. A etsa mohlala ka mosadi ya qoswang a belaellwa ka ho bolaya monna wa hae ya tlalehwang a ne a mo hlekefetsa, le a qoswang a belaellwa ka ho bolaya monna wa hae ka lebaka la bohlola. Ho feta moo, Senior Inspector Molebo o itse sepolesa ha se tshehetse tlhekefetso ya bong, a ipiletsa ho banyalani ho kopa thuso ha ba na le mathata. O boetse a re sepolesa se ntse se tshwara dikopano tse reretsweng ho hlokomedisa setjhaba ka ditaba tsena metseng le matsholo a temoso diyalemoyeng. Ho sa le jwalo, Mahlabulle Malefane Motlala ena o re tlhekefetso, bohlola, tjhelete le dikgohlano tse mabapi le thepa ke tse ding tsa dintho tse bakang tlhekefetso ya bong. Bahwebi ba tiatianeng bere ya ba hlahisa ngongoreho mabapi le ho nyoloha ha dinyewe tse mabapi le ho qheketsa dikgwebong tse nyane toropong le metseng. Mohwebi e mong wa ha Motsoka Monghadi le Phephelo le Okaoke o re dikgwebo tse qheketswang haholo ke tse ntjha le tsa kgale tse metseng ya ha Mohapinyane, ha Ntjabane le ha Motsoka. A re dintho tse utsuwang hangata di a kgatjhelete, thepa e rekiswang le e sebediswang mabenkeleng. Monghadi le Okaoke o boetse hore lebenkele la hae le sa tswa qheketswa haufinyane moo ho sentsweng marulelo le thepa ya motlakase. A re ho qheketsa hona ho ama dikgwebo tse ntseng di hola haholo. Ho arabela bothata bona, bahwebi ba sebedisa dikgokanyo tsa marangrang ho fetisetsana melaetsa nakong eo ba belaelang hore mashodu a teng metseng ya bona. Ho tsa matjhaba, ke bonyane batho ba ka bang 25 ba bolailweng bosiung ba maobane tlhaselong e bileng motseng o mong o seterekeng sa Central Plateau, Nigeria. Ho tlalehwa ha boholo ba mahlatsipa e le basadi le bana. Baahi ba re batho ba ba hlasetseng ba ne ba kena ntlo le ntlo. Pelaelo ke hore tlhaselo ena ke e nngwe ya ditlhaselo tse bakwang ke dikgohlano tse bang teng dipakeng tsa dihwaye le badisana. Ha re diphethela, Theme ya Diagente ya Afrika Borwa LHL e ntse e itukisetsa ho qosa khampani ya Bea ka mora hore ho hlahelle hore basadi ba fetang 300 ebile ba kgatjhane ba ntse ba sebedisa dithibela pelehi tsa khampani eo tsa Yas Plus tse tlalehwang di ne di na le bothata dipakeng tsa la
robong pudungwana 2023 le la mashwa mabedi a motsomong pergong selemong se fitileng tsena setla kamara hore le gotlala taolo ya ditlhare Afrika Borwa SAPRA le etse kholehetso ya hore basadi bohle ba o ibileng ba gatshane ba ntse ba sebedisa dithibela pelei kana go e boletsweng ba hlahelle a gente deletseng nyewe na pele Angelique Pina ere feme habo ntse e thusa basadi pao ibileng ba gatshane kana go e boletsweng le hore ba tlone te fatsa ditaba tsena ka o shaba di record tsa ditse tse rekisang di khare Pina ro phetetse ka hore nyeweng ena ba batla mahlatsi pa fuya matshidiso ba keng sa ditshenyehelo tsa ho lefella ditshebeletso tsa bophelo le ho hudisa bana haratseding mo mamedi ditaba di fella mona mamela dihlotsa ditaba tsa Sesotho ka hora ya boraro.

Yo pulse a bit ditlotsa ditaba di balwa ke thabelang tau mo wa ditumela. Botswana ene helana simuso ka diente tsa sewa sa tlhakolo molomo go lesotho mo hatongwe yona wa o thusana ha go laola lefulena. Le kala la thuto le kwetliso le re le malala la otswe go kenya tshebetso mehato ya karabelo ka pa boitshimatlelo gahlanong le boemo ba komello ya El Nino bo lebeletsweng dikgweding tsetlang. Rentsere le hona le ka lelena phala ya le ka la thuto mofumadi modiku wa mota ore le ka la lentseletsola pele ho a ha dikolo le ofana ka me a ho ya thuto tsa matsoho mahatongwa lona wa ho matlafatsa boleng ba thuto. Mokgatlo wa matšhaba a kopaneng o re palo ya basebeletsi ba dithuso ba bolailweng dinageng tse tlasetsweng ke dintwa e nyolohile monongwaga papisong le ngwagola. A tshotse ding Liberia ya nanetse tumelelano ya go tlamoela batshwariwa ba dinaga tse ding go tswa America ba ka bang 1,200. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago gore ya bosupa.

0: ya motho ka bomong ha re phetela kgwedi ena ba sa di mabomza tokwa go naka sheko sha bana le taba e amang ha holo boiketlo ba ba maikutlo ba mosadi dikamano tsa hae bomme le tsela yo a itsebang ka yona e leng ho tepella maikutlo ka mora go beleha ho fitla ngwana ha ngata ba fumana hore itsebala e le ntho e thabisang ka dinako tsohle ka ho fetisa golo bophelong ka fumana ka thabile empa ho basadi ba bang ho ka boela wa tlisa mathata a maikutlo ao e leng kapa mohlomong e ka ba mohlomong ka bona ho le thata ho hlokomela le ho bua ka ona kajeko re buisana jwalo le mooki wa bophelo bo botle ba kelello ke monghadi Letshola Magage wa sepetlele sa Paris hore thusa utlwisa boemo bona ba hore na bo bonahala jwang neng ha o hlokala mohlomong le tshetso le hore na ho fumana tlhahiso leseding le ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello go ka tlisa phapang efe ntate ke ao amohela ke be ko dumedise kwana PCFM monghadi Letshola Magage dumela
1: dumela ntate waka
0: o phela ba ngwana mme
1: ke a phela no phela ba ntate
0: re te ntate ke a utlwa o se ndumeditse nna empa le momamedi wa PCFM tle a re ke re mo dumedise
1: oke ke a leboa ntate waka lebitso la ga ke Letshola Magage ke sebetsa kwano sepetlele sa Paris le mooki wa mafua a kelello mme ke a le dumedisa bamemedi botlhe ba PCFM ke a leboa
0: a ke re qaleye ntate tsala pele
1: ne ke re tsatsinyana ne ke ratile go tla ke le ke qoka ke bua le lona ka ga postpartum depression e le gatello ya maikutlo ka morapi go bomme ee anta
0: a ke re qale ka dintlha tse qalang tate gore na o tepelelo wa maikutlo ka mora go beleha ke eng hantle mme o fapane jwang le diphetogo tsa maikutlo tseo basadi ba bangata ba bang le tsona ka mora go beleha
1: o king that work postpartum depression e leng gatello ya maikutlo ka mora pepo that work ke lefu le serious haholo le leng hore ka hara bomme ba supileng lefatshe ka bophara a le mong ne a le mong o ba le lona ka mora pepo mme hangata ha le fumanehe hobane bomme bana ba ipata haholoholo re bone mona rona Afrika mona na hobane a ke re bole e tla le sekgobo goba le lefu la kelello mona Afrika mona sentse e le sekgobo ka bolona mme go ba le go sithabela maikutlo go nono e leng go ga wa tlwaelega ka mora pepo le fapana le ntho e bitswang postpartum blues ntate wa ka e leng ena o ketang go bua ka yona e tlwaelileng ya gore fela motho a ka sithabela maikutlo ka mora pepo ka ntho ya gore ke nagana e se tlotla e ama mokgwa e leng go mme o tlotla a tlhokomela a itlhokomela ka teng kapo a tlhokomela ngwana ka teng eya ntate
0: boemo bona bo bonagala jwang mme ke ntho ya difeng tseo ditho tsa lelapa tsa boela tlhoko tseo motlho mo motho wa mme a ka nnang a ba a se ka ditlhokomela
1: okay ntate wa ka bile re tle go matshwao e leng gore a tlwaelile e leng gore a bontsha motho a nang le gatelelo wa maikutlo letshwao la mantlha ntate wa ka ke la gore mme re tla mmona ka gore bale ebe o tlotla a tlhoka thahasello go ngwana go nyantsha ngwana e tlotla e ba bothata go tšhentšha ngwana di-pampers e tlotla e ba bothata ka polelegi ya bobedi ke ya gore mme o tlotla a lela gagolo and-e go lela gona e tla bele go senang motheo goba go sena letho le e leng gore le le la etsa la mothetsa maikutlo gore a tla keteleletse a lla bano and-e mme ntho ena o tla tla etsa bogolo ba letsatsi boleleng ba beke e be ya bobedi ya borago ke ya gore o tlo tla ba le mathata le boroko a ka nna robala gagolo e be o tla robala letshege kao fela ka saetse ditlhokwa tsa ngwana kapo e be o tlhoka boroko ga a roba le go gang bosima e be ya bone ya gore goba maikutlo gae a fetoa and-e a fetoa e le ntho mo ne e leng gore wa ipotsa gona go etsaetse bang ke mane mo e leng gore ntho ntse e leng gore o tlameya gore a thabe o tla bona ena a kwatile tse e leng gore o tlameya gore a kwate ebe o a thaba e be go tlamaane mo e leng gore letshwao la go qetela ke la gore mme o tla ba le mathata a dijo a ka nna a tlhoka takatso ya dijo e be ke mane mo e leng wela ke gore o tla ba mosesanyaneng and-e mme wela ga motho a ba mosesanyane ga tlo kgona gore a etse le dise lekaneng la go fepa ngwana kapo ebe o ja golo e be ke mane mo e leng gore o tlo tla a nona and-e bo le sentse re tseba gore mme ga a nona ka nako eno ga keta go ba le ngwana ke mane mo e leng gore ena ka bo yena o santse a questiona taba ya mmele wa gae.
0: Re bua le wena ka taba ena nakong ya kgwedi ya basadi ke obaneng ga o le botlhokwa gagolo go kenyeletsa taba ya go tepelela maikutlo ka moga o belega motlho mong dipuisanong tse mabapi le boiketlo le kgolo ya basadi ba maAforika.
1: Okay, ntate waka taba ena ke e ratile gagolo ntate waka ya potso ena e leng go keta o e botsa ke e ratile gagolo obane ehlile re ntse re celebrata bomme ba mona Aforika. Taba ena e botlhokwa gobane bomme bana ba Aforika bana ba kopana le qholotso tse ngata gagolo mohlala ba mona moketeng monana a ke re ke dithabeng ke thabatlela ntate waka ke mane mo e leng gore ba fihle ditshebeletsong tsa bophelo ba tlameha gore ba tsamaye distance tse telele gagolo and-e ka nako tse dingwe o fumana gore bale teke ga eke le go ba teng e be ke mane ne gape mo e leng gore ge le maAforika monana taba ya mafu a kelelelo ke nthwane e leng gore ntse geseya e ntse re le ka gore rona batho ba lefapha la lefu la kelelelo ntho eno re e tlaole e tsebe go fela ntate waka e be e ba taba yanene ya gore mme wa moAforika o tshwara thipa ka bogaleng mme jale ga a tlameya gore a nna kule-kule fela le ga bothata bo se bo le teng bole ka ga re tseba gore ka moetlo mme ka nnete ke yena e leng gore o tshwara lelapa ka pele behind a strong man there's a strong woman.
0: Babela Peace FM moeto wa rona ka sheko lena ke mongadi Letholama ke mooki wa mahloko a kelelo ka mane ka sepetleleng sa Parey mme re tlhoka haholo le ena ka taba tsa botlhokwa haholo mme a e be utlwile gantle re bua ka seo ka seng se bana ke kang ke postpartum depression e leng go tepelela maikutlo ka mora gore motho a mme a ke a kene ntlo mane a be le le ngwana mme ke nakong e feng mo mosadi kapa lelapa la gae le lokelang go emisa gore o tla e tlhola taba ena mme re batle thuso
1: okay ntate waka hangata ntate waka policy o tla fumana e bua e reng hang-hang ga kala ga bona matshwawana e leng gore ke a gatelelwa maikutlo ka moga pipo ene re tlaleng empa bogolo ba nako bole ka ga ke itse o tla fumana ka nako tse dingwe e leng thumona ya di-homone fela tsa motho aga ke ga keta go pipa ga ka tlameya gore nkele ga kalo empa ga e se e kala e feta dibeke tse pedi ke mane mo e leng gamea gore re tlale hang-hang gobane ka morabekeng tseno tse pedi ke mane mo e leng gore mme ga a sana le gatelelwa maikutlo o sa le kotsi go yena o sa bile a ba kotsi le go ngwana gobane mme a nang le gatelelo ya maikutlo o tlo tla a tlhoka thaselelo ya go iketsetsa dintho go tlapa e tlo tla e ba bothata bole ga e ba o santse a tlhola go iketsetsa dintho o tla tlhokomela lesea le jwang a santse a tlhola go iketsetsa dintho gape ke ntho mone ya gore batswadi kapo lelapa ka kotlologa ba ne ba leke gore ba ne ba thuse mme hang-hang ga keta gore a bele ngwana kapo a pepi gobane ke bona gangata ga bomme ba ile setswetse ke mane mo e leng ga ke re bomme matsale kapo bomme ba bona ba ba gaufinyane le bona gore matshwawana a kenana a tle ka nako goba ba bangwe ba keteletse bang ka bophelo ba bona kapo ba ngwana gobane fela re le radia gore re bone matshwawana ke a leboa ntate waka eyantate
0: re bone botlhokwa ba diketsalo tse kang seboka sa selemo le selemo sa bophelo bo botle ba kelelelo e leng annual mental health summit go tlisa dipuisano tsa bophelo bo botle ba kelelelo setšhabeng ke obaneng ga diketsalo tse jalo di le botlhokwa ho sebetsana le maemo

0: kang a o tepella maikutlo ka mogao gore motho wa mme a be le lesea mme re ka etsa eng ntle le kgwedi ya basadi o boloka moqoqo ono wa rona o ntse o tswela pele.
1: Okay, ntate wa ka, ke a leboha ntate. Di-platform tse kang tsenono ntate wa ka di di-safe space kapo dibaka tse e leng gore di bolokegile tsa gore batho ba bomme ba bue ba phuthuloile gagologolo ka ga o tlowa tabeng tsa mafu a kelello kapo bophelo bo botle ba kelello. Ke mane mo e leng gore dibaka tse jalo di re thusa gore re eletsane and-e mme re arole thuto e leng gore re na le yona go ba bangwe ba e leng gore ba ne ba sa elelwe mathata e leng gore re na le ona tabeng tsa bophelo bo botle ba kelello mme re etse re be le tshebedisano mmogo gona teng. Motlhala ke mane mo e leng gore di-summiting ntate waka di etsa gore go be bobebe gore rona maAforika re bue ka mafu a kelello re be re thusana ka gore na re ka thakela taba tsena tsa kapo bothata bona bo e leng gore ke ba mafu a kelello jwang. Ke mane bo e leng gore bomme ba ntsha ba shera maikutlo a gore na ena ga keta go pepana o la ba le bothata bofeng o la botlola jwang gobae di-summiting tse jalong tato yaka ke mane mo e leng gore bomme bana ba rutana ba bontshana ba share-a information ba support-ana gore na ga e ba e mongwe a le ka gara bothata bo mona a ka bo feta jwang. E be ke mane mo e leng gape di-summiting tse jalo ka baka la go bitswa batho ba di-panelists. Di-panelists di abe di entse dipatlisiso tsa teng and then le patlisiso tse e leng gore ba di entse di abe le tsa latest research e leng information kapo ditaba tse ntšha tse e leng gore diaga bophela mme ntho enono e etsa gore batho ba teng mo di-summiting tse jalo ba be updated gagologolo bomme bana ba e leng gore ke batho ba botlhokwa ga kana kana go rona tsatsing le nana. E be gape ke ya gore di-summiting tse jalo di etsa gore re go ka ntho ya gore a ke re boletsene sentse ke boeletse ke gore ka dikolong ene e lekeleng ka yona dithabeng monana ke mane mo e leng gore transport-o ke bothata la quality ya life ntate wa ka kere le go baka di arwane and re bole ga santse bole gore re tsebo go anela batho kao fela ke mane mo e leng gore go ntsha gore na gantle na dikoti na di go kae government ya rona kapo dite tsa rona di tla tla dikenyalo tsa rona gantle na go latela rona dikholoso tsa rona na gona re ka atamela setšhaba betere jwang ntate wa ka. Ke a leboga.
0: A re phetela ke mantswe a fengwe ka phetelang ka ona o ka siang motlhomong le baswadi ba sa tswang go belega mmogo le ba malapa a bone.
1: Okay ntate wa ka ke ya gore bokulo ba kelello ga se kese and-e mme bokulo ba kelello ba gona bofe kapa bofe gagologolo bona e leng go beya mona tsatsing ya nakwano e leng kgatelelo ya maikutlo ka mora pepo. Gape ke ya gore ga o kala o utlwa matshwao afe e leng gore re buile ka ona e ka ba go tlhoka thaselelo godima ntho tseno ntse o di rata go utlwa go tlhoka thaselelo ya ngwana go utlwa o maikutlo a gago a sithabetse bogolo ba letsatsi e bo walla fela go sena ntho e leng go ela o ama maikutlong o tlo itlale hang-hang o tsebo go thusa ka nako goba ditlamorago tsa gago se o diritwa e se leleti o tla fumana gore bale mathata a sa jele sitse mme ga o bobebe gore o gotlele boeneng ka morago gore o fole. Ke a leboga
0: ntaterelebile gaolotlhe go jwang ka thaba tsaya ka moo.
1: Atšhe ntate go batha gagolo ka nnete go batha gagolo empa ge o ntse o batla go tlhakatlhakanyana matsatsi a nana tsatsi se le batla le chesa-chesa
0: ee rona kante mo futhumaseu mona ge di kipa mona mo reteng kante re futhumetse ge dishotso re di kipa ngwana mme
1: a rona ke dijase fela ntate waka ke dijase there's no other way
0: ke dijase there's no other way
1: ka
0: nnete ntatwa ka tle ba nna ko ntle mabelo a PCFM yo ke motho wa rona ena ke e ke ntate le tshola magage ke mo ke matlo wa kelelo ka mane ka phage hospital mabumbumo o mona tatsana go ma re bua le ba ka nna ka mona ka thabazeka mona o thola ho 102.9 megahertz
2: o bana ra kena kena di khutlontsena tsena
0: tsa lo ha bantse ba ga ba itse ba gona ba se ba ha se ba mase go fela mo ito ona mmanta go ga
2: ba
0: mase go tu ga ba mase go
2: yeah
0: that's it
2: fa la bobedi kwa ba se go menana wa la boga go kwa le ribe che ha ba ke masego fela he o hla le ribe kwa at the moment a ke
0: ma kwa le ribe
2: kwa le ribe nda ke stroman je
0: le
2: ga
0: tla le ribe
2: le mema tsepang o hla le ribe
0: mema tsepang o hla le ribe ha ba bo ba mo nna matho ka ba ba ke ba ba ba tsa ba
2: yeah
0: itana redamini redamini mini redamini means what do you do
2: keep waving
0: a chivenda redamini
2: ah buti
0: eh
2: redamini
0: kanet e google o she
2: machelon
0: ah re what does redamini means
2: ke ngola ba ke tlo fetsa le speli ke ngola ka tshoa ke ngola ka tshoa bo
0: what does redamini
2: mean e le ka ke tlo wa bana ke tlo e fosa ba ne tshele ke tlabe ke ngola ka tshoa
0: what
2: ke ke tse bongwa la chivenda
0: what does redamini means
2: wa utlisis
0: any messages
2: no
0: they mad at you
2: no
0: The mad at you or what it bank ile ga left
2: eh
0: Guys, redamini.
2: No, ke kire request fela ka monana tse hlanga mane ka Facebook. Ke kopa ho sane le be live. Ke tlo le bontsha mme wa

hantle ke le ka ba tadile hantle me ya go tsetse na hinya habo ya Angola go re ba palle ka nnete re se nna go tsa kene lwale na hinya e su Angola me ka nnete ka tsoko re ke gutle ka nnete he ke fumane national team collapse ka mo go di tabela ka team ba tsiche fem ke lo he pala lo lo he ora ba le ke bile dipapadi tsa ka tsa ka pota rona tsa sofa sa Kaizer Chiefs e leng sona se dirilang ke le o sona seo e ka renga ke sebetsa hantle o sona ya ba he ke fumana yona taba eno ya collab ya o bapalana ya Angola ka mo khiritse ba le ka team ba se tsia fem ke le ka bona he gore na taba tsa mosumane di tla sebetsa ka tsela ka ba ke re tsitsa ke ntse ke re mosumane a tege bramo tu mo re tsia fem he mo no ya empae tsena ha suka ba mogolo wa kalo ina sho bigel ano mo ka u 20 bo set set one ka e ka e mono mo re tsia fem so pa sa ke tsa chiefs se lo ne di ba pari ya samkelo zwani ba mo itse ka bra ka so pensa tswili le ona na go e samkelo zwani ne ka o ba mna tenyana a khona ya ba ga nete go tla ke re nya morao jolo ka bu mfanane ngobo ke tsimo ra ungo bo le yena ka tshabalala le yena fomo ya haiki yoyo ya bila ka tsiona ki yoyo ke ba tunyana bo bona ngore ba fana bana ba hloka motho a dilang le bona fatshe aba jwetsa hore they are talented fela talenta ya thuswa ka go sebetse ka thata o be disciplined ka mogodi ke tabela dikateng o bo phele professionally o bana jwa le go investile ka mmele ha o se monate ke le lo se monate ha ona ntuga ba yetse ene pa yetse ba re fitse pe wale ba mo lo ne sa mkilo zwani ba mo itse so pisa na sa hope ka mo khiri tsa ba teng hope ya si mo re tsi FM ke re tla bona ha ho rena di tsama ka tsela mo ka feng of ka ta mona he yo lo ne ba mmalwa bontle bo le fe kwa goalkeeper le yena o ile ka mo ka so pisa hope mo re tsi FM wale o la ka ka so pisa na sa Leicester Fort City se dire nya o feta mo re tsi FM wale ya ba tsaba ri mo nati ka mono ka ne ka mo khodi tsaba le ka tlo mofuta bona ha go viki mkhawana le ofente khosana bona ba join real native fc ya luthi e le tsbala ka kesweek starsa le go tlile ya wo re kesweek starsa e se se tlile biso le real native fc ka mo khodi tsaba le ka team ba re tsia fm yo re ka bona gore na di ba pa ditse ka sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng ba re tsia fm tla bona ha gore na ba se bitsa ka tsela mofuta ofeng e re ke etse tsela fela pele ke tota ke kwala legend ya sopa sona do pirate andres esebola ne ke mogata sebola ona sa go re short re se batho ba di short yo re ka bo dumisa ngobe bo brandon silent na ipasta net fm na ide ya go gol keeper a gawana ore ba pare tsama se bitswang yana le mbutuma ne ke tsala ke ne ke ha so ka go ra ke le ka hana le ka sopetsa ne sa richard bay season e ka pre 50 di mbabra pitch fm a rempa he ne te go re mjita ona jwa le wa bona ra e ka re fomo ha emna tinyana ka mo khodi tabela ka teng jwa le taba yena o jwa le ba tsedi ba mo tsala rata jwa le mo dide mo tabotse le maikutlo ka mogodi tabela ka teng re mo tabotse le ona mo shapa maikutlo ka mogodi tabela ka teng me ka nete re mjita ka ka ba mnate ka nete ra ka mjita ka ba mnate ka nete re mo na ba tshetsi ba tabula ba tsala rata o sa kore ba stadium mo pa patala chelte tsinga taba e tsang are e bona ke right ya bona ka nete ba tloele ska wa ra ka bona wena etsa o di ba parite ba palang around you o di tsebe are tse ba tshepa mo remi rona o matla ka di witness tsa e di feng o sina police fuma swanganyi le ba bang e lo re tla ga o ipositiona ka botseng o tsebo re ipositionela sebakeng se o nepaetseng o tsebo re enwa ke a tsebo re ratela matla hae mohlomo le di witness tsa hae o gona o ga phase mona a itse tsena le tse dintseng a tla re tla mothusa haholo le o re ba le mmono boikwetlisong a ka leke ka nnete ra bona go kwetla hore a tsebo o thulanya bolo le letloa ka mogodi tabela ka team ba re fitse fm mme re ka bona ha gore na hey ya ba dikata marwang tsa mfana eno ha ile ona ba mo fapha thata ma coach moloto ka bana ka sophie sa polokwane city papa di ntse nne se thago tsa league le le nngwe ya cup mo ne ba betswa ke sundowns 3-2 ba concedile 9 goals papa di ntse nne se ba go ye 9 goals me ka nete wa la record a o batla ba sopa se mona di defensively tsalo re ka nete he o be mona tenta te emolebela ke o pula gala ga le banyane ntate tshomana sa betsa no dumiane a shut the back door shut the back door mo re tsi FM la rausa go no shut the back door a di bo ro ka kora ba thau korea
ba tla o kora ba e ba tota ba o hlola ka poba pale e bo di draw ka mogodi tabela ka teng empa o itse a ya tabentsana tsa di set pitch le tading o bo di improvement e kholo ne wa dumela o ratch e ka di tabela ka ba mana ke e mo re fitse pem e re go matha ka ba ka go he re tle re tle di errand o tweng e sale se dire kala di etse di poso tena mpetse nke e di match official me ka nete ba re ha ile hantle ke yona taba e bontshang gore ka mona ka Afrika Borwa they need VAR they need VAR no re fitse FM ke a ipotsa le sotho mona tla fihlane VAR ya ipotsa na le sotho mona ka fihlane VAR e mo re fitse FM incident ya pele ke ya ne a Thandolo Nkosi Ngwenya mo ile ngo gona roba se ba pare tsaona do pirate se re se khutla ka mara injury yana go etelele sihlenduli ka mo khodi tabele ka team ba re fitse FM a mo nka tlasmane a mo roba ke bone le si ipone di results di tlaiste mo rae rantane ka hare ka mane ka mo khodi tabele ka team ba re fitse FM wale re ta bona ke tabele la tsala ka bana ka Kings Park Stadium bikinya ne o feta ya ba o fuya yellow card fa pano lo re bo fuya straight red ka mo khodi tabele ka team lo rona papa ri nye tshwanang amazolo ile a kora goal yo ka kaposo ola to go offside ba challenge ba direct ba direct ba itsa mono wa bana a che nete sale ha ona offside ha ona offside ho ha mo re fitse FM ka ba khodi tabele ka teng wa bana ra ha ona offside ntane no go go ke emlondi embanjwa wa bana ra ona offside mona ka mo khodi tabele ka teng re fokala VAR incident engwe ke ya mfanane surprise ematonsi mo ka nete ala ha ta galo le yena se ba parishane ke bo khomo kwena wa mamelo di sundowns mo re fitse ke bo khomo kwena mo re sundowns mo maka hampe mo ile ngo re mo re fitse FM o thwe tla sa se le dimono re bile o nale card e teng mono jalo sa bidia mistake le di papariche pedi ka mo ga yona incident eno mo re fitse FM Arfeta ka botlhokwa e Mabrefitch FM lo ona mo rulana fa no ka yellow card e nngwe hape Mabrefitch FM ke mo ile ngo re TS Galaxy papa di nyona yo ya bona le Mamelodi Sundowns se ketile ti win 3-2 se khutla o 2-1 lead ya TS Galaxy go ra ja gola last 5 minutes ba nka ntla tepedi mo ile ngo re he mfanani Victor Tswalo la go re nngwe ka hlomono ha antse ba sa itse le yona wa bona rona le ka pele jole e beletse bona tse motho a leng ka pele ka dikinchinyana e fokang VAR tseo ka leitlho lena la nama la ka lwena a ka nnete re sa tswalelang gore e be ntse re lla ka baletsa phala ke mogona dinaga tse ebieng tsa bona tse ding tsa bona re e re nka ba thuseng gobane le wena o soka beua positioneng e tshwanang ka fumana o entse di-era e tshwanang mo re fitse FM jole ga re feta ka bole ka botlhako he e nngwe ke ya mafelo a beke mane mo Zita Clinica a ileng a ithaela traffic Matthews a le ona o ile a sa takalatsa a namalela fela moyeng a mme ya dikgokgo gantle ka morago ka mona mo re fitse FM ebile a wa le yone e ne le straight red card ka mo godi tabale ka teng mo re fitse FM jole ke tsona tse o tshweng ai kgona batho bana ba tlhoka VAR ba tlhoka VAR e le gore he dibaparisien di tsa baleya ka mmeda ka tsela mofuta ona ka nnete he ba fumane punishment se tlileng di tlhokagalang e le gore he go di terwe boemo ka mo godi tabale ka teng mo re fitse FM re tla bona go gona taba di tsamaya ka tsela mofuta ofeng re tla bona he mo re fitse FM go gona taba di tsamaya ka tsela mofuta ofeng ga re felela gona mona he ba tla go sane ke re nyagale a holo re tlo ya ka mane ka Bundesliga ka mane ka Germany Real ka mane ka League 1 ka mane ka Fora re sheba ka suka re theta le ka mane ka Serie A re ke re sheba taka team mafelo nga beke ho la ba le incident mona so pasana sa Bayern Munich ntse se bapala papadi ya Setswalle mo re fitse FM papadi ya Setswalle ka mo khodi tabele ka teng ya ba se bapala tsano so twinki Jamal Musiala mo re fitse FM hesh o wa wela papa rinyeno Jamal Musiala mo re fitse FM hey ke bone incident eno hey wa bona ya tshosanyana ya tshosa a go ise bana ba pala le sopa sana sa Heidenheimer ele papa ya Swalle mo re fitse FM wa le wa mona na kwa tlo wela mona ra mo tshino ke no la sabalense ke eno e ka go ba dizzy nyana go etsa la dintotse itseng mo re fitse FM me ya ba o tletletse ka nete he a o itse ya ba ka nete ba mo thusa sopa sa hlalosa gore o shapona jwale ba re o shapona jwale mo re fitse FM ka mo khodi tabele ka teng ba romna tona jwale ka mo khodi tabele ka teng mo re fitse FM jwale
ona di ditaba mona mo o tlhentse ba ene mo Musiala has a reversible absence

0: mabela PCFM sentse kurubeditsa hohle mo lenteng ka lebitso ke motlatsi Ketrapita ke yellow ball melo yellow the totin finest mo ke se sokola ke apere number 3 ya ka totin ke anwisha para mushimano anwisha anwisha ke lebo motho abitswa DJ Butsi una tsa mane le bohantikwe aka mabumbum o ka urenya na bararo fitletse o renya na botshelela about tswere ka mansion afternoon drive ye dingata tse re tlotla di etsa ka jeno empa ke lebo le motho abitswa funky LP to ola utshara o be ya ho renya na bararo mututsi bana ke re mututsi ke motho abitswa ntla di makutle pelenya na homono la fumana rilo Pilinga na homo ni wafumana mutawitua mututu. Ailo renyani ya braru wafumana mutawitua mkwazans number one. Kibulibuli, kimabuli ala zonge, kimkwazans number one. Arikibaha umreni, kia ungawe. Mabula PCFM senze kwa hoya shakale tso hoche moli nten senze kicho kiri. Haka toza kwa mwaka ufelale, nanu lakona ala lipapadi. Haka toza kwa mwaka na erita kama kofi. Kau bale dinga ata kile kariena ya kiasi tswa sile le kila kibona kona tabata kona edita makamu kofing mabora PCFM jana kama wabani kile kau tsepi sawe kajen kutoa rebali Premier League Management Committee ah bating kinta di petro kau ting kwa ni pasi nza kaso teni papa sinza kaso kiasi ba Premier League kile ram rapetro reme le mono o bona go ntshongwe lengwe e tsama hantle o santse a le teng e mabiri wa PCFM go tlotla re tshe ba gona le yena e ditaba tsa bona di tsamajwa ke tlotla ke ba le yena e shwena ka ofele e le go a ukwa ke a ile ha tshaka re tlo sebetsa ka ofele le re petuka
1: yelo bo
0: o jwa ngwanese
1: a ke khotswa fela ngwanese o jwa ngwe
0: ka monna tefela ne ke go dumedise ba sotu ka ofela ke a tseba gore hey sa le bantse ba re emetse ntate petuka ka po yona Premier League e tle kwano e tlotla e bua le go
1: a ntate re teng ka she ku ntate re teng ba mamedi ba PCFM ba go utlwa re teng moholwana
0: o jwa lengwana mme mabela PCFM he ke kutletse go teng ka jeno ba teng ha le teng o bolela go Premier League e teng empa ne ke batla ke etse tsena ka pele ka batla go fela ke a tseba go kilokela ke buile motho a bitsa pekepeke ka pele ka batla go fela empa ntse re lukisa re bona gore na taba tsa gona di tsama he re tlotla re bua ka tseng a tane te phetoka re tlotla re sheba seasoning e fikileng yane ya 2025-2026 re shebe hape gore na le dira sebetsa jwang le Premier League le gona re shebe gore na tsentseng di etsa le ka Premier League ka bakile feng re bona hape re bua ka tsane tsa gore na mhlomong a seasoning kala mafelong ana beke tse re ka di lebellang ke di feng ha ntse re lukisa le pekepeke ntle le phetoka season ya selemo sa 2025-2026 e bile jwang lo lona le le Premier League
1: ketino molwana waka season e fitileng molwana waka ke engwe a di hlatsegeng kang re le ba bora kom Premier League re sebile matla ha go le baka ke hore boitlhopho kapo di letsela e o re neng re ntse re etsa dintho ka yona o no bona moya kapo dipapadi tsa rona di phane haholo moholwane wa ka e ndate o ka pakelwa le ke dintho tse o rileng ga di kenya sehleng seno se fetileng tse ya gambo di triple header quadruple le jwalo ke a gwala ene ntse e le gore re ntlafatse go tloga mo o rileng ga qala teng ga e ba o ka gopola moholwane wa ka re ile ga qala selemo se ka pele o setlha seno se fetileng
0: le re betoka ke a tseba dilela etsa introduce taba yane ya go gasa dipapadi tsa rona mane marangrang ke tla ngopotsa kompone eno e neng e gasa dipapadi tseno marangrang empa ke ile ga bona qetellong e se di le seo ditaba tseo
1: ee go jalo kgethino molwana wa ka re ne re kena dilemong tse pedi tse fetileng rona re le ba teng gona jalo re ile ra fumana go na le selekane ntate se neng se tlabotswe ke bao re neng re kena dieteng tsa bona moholwane wa ka mme batho bano beo re neng re na le selekane le bona ntate selekane sa rona ga se ka ba sa atlega gobane ba ile ba ba le bothata ba bona bo ka gare mme ditaba tsa bona ka nnete ba re tsebisa ba re ngolola gore a ba eso etlhile re bonagala re ke ke ra tswela pele ka selekane sa rona le lona go latela mathata a rona ge le bao re neng re tla tlameya gore re tlotla bola selekane seno sa gore re gasa dipapadi marangrang moholwana
0: empa he taba yane ya ticketing e kile ka bona go yona ile ya kena lemong sane pele le kena empa la enka mofa la tswa le yona la tswelela pele le yona
1: go jalo kgethino go jalo moholwane wa ka ka gore ge la ga ba le ba ne ntse ba le tele le bona mme selekane sa rona le bona sa bona gala e le selekane se mohlomong se sa boneng se tsogotsa fatsa ba tlhakore ka bobedi me ga dumellana le bao hore a ka nnete re kopagetle ge ge a gwane me re ne ga gwane ka nnete ka magethe ya maholo ka nnete ntate re buisane re shebisane di ntho tso hlo re na ge ne re lakatsa ha lekala tshwara mona la fihlela mona empa ga bona hala ga sa ga sa dumellane mholwane wa ka ka hona ga dumellana ga ba isong ha re ya go leng maqhama yana re nan lo
0: Ne re betuka tabengwe ile ya ba yana ya funding e ke tsebang hantle hore lona ka Premier League Management Committee ile la yetsa le ho ja ke tseba hore hey ine se bonolo empa le ile la yetsa la gahlametsa hanyane ha ke hanyane ke re kere ile la gahlametsa bane se jo se nyane se fita molomo ka mogodi taba di tsamang ka teng ile ya tamela jwang taba eo le gore na mohlomong e ne e reng ho lona
1: Ketino mogolwane wa ka ya gola sepheo le mogago ha re ne re ge iketela hore re tlotla ge ba ketela re be iketela pele ya likiena ya rona taba tabelo ya rona ke hore re iphumana re isa bolo ya rona mo re ka reng ba sotho ba natefelwa ke papadi ya bolo le kgolo ya yona mme ka mogago ho teng e be hore di hlophatsa rona di bona hala di ba le lekeno le batlang le kgotsofatsa ka pong le ka etsang hore se ba padi ka seng ha se tswa se re se ya lebaleng se tswe se sa ile lebaleng fela se tswe se ya mosebetsing me re re ka gola ha re ntse re etsa dintlhatseno re bile re ntse re mema le hore bohle ba ka batlang ho atamela batle ba atamele mamati a rona a tla ba buleile hore dipapadi tsa rona di ke di bona hale di fetola maemo a neng a tlwaelehile a kgala hore ke boitlhabollo empa e ke be mosebetsing moreng maphelo a batho a fetoha moholwane wa
0: hei ke le ga bona hore le ena ya ke itimane hei ya re ne ke na ka dipokothong la fukutse le ho ja e ke ke nya fela empa la re fukutse ya mora petuka
1: e ya ke tino mora go le sepheo ntate ke hore ditaba tse nontse bo re neng re ntse re dietsa ha e ba re neng ntse re dietsa ka nnete mo lwa maka ge bona ha le re di fedisa empa ge ke re be boemong bo reng ge fetola tsela e o reng batho ba shebe dipapadi tsa rona ka bolo ya rona ka tsela ya ka teng ba e bona le kgwebo mo re ka reng maphelo a batho a fetuwa tate ke tiketsa mohlala fe molwana wa ka sehlopha sena le di le batho ba 35 ba sebetsang ho so o no ho bolela hore ha ba re ka ga tshepahalla ditaba tsa rona ke le ba dihlopha le rona ke le ba Premier League re ka iphumana re fetotse maphelo ao re reng batho ba no ba 35 ba fumane mosebetsi ka hore motho a tseba hore hoseng ke lo sebetsa bolo ke a gutla ke sebeditse bolo ke gutla ke sebeditse ke hore e mong le mong a inke a bapetse ka golo mong
0: hei mabora PCFM re ntse re na le yena ntate Phetuka re ke etse jela mabora PCFM gape ka botlako fela o ka nna wa lahlela potso ya hao ka mana ka 6200956 ya ke etse tjena ke bona gona ke fumana motho a bitswang pekepeke jwang re ke etse tjena ke bona gona ke fumana motho a bitswang pekepeke jwang 6200956 o nno lahlela dipotso tsa hao tse o ka lakatsang hore ke tle ke botse ntate Phetuka kwano ke a tseba e sale le batla go ka buisana le Premier League kiera eteng ka seko ke ntate Phetuka kwano hanta tae kuno pontse khupile peke peke shapuzet
2: umunati
0: umunati
2: umunati umunati umunati umunati
0: ko fa fela metsetso e mine peke peke o bule bale o bane jwale tse ke di tshwereng ka mona dingata ho lengwa na mme
2: ha ke rola e di di di dingata mo tsene mo lorwa Hola, ke le botse.
0: Ah, o tla ngwana mme, sentse ke nalwe.
2: Ah, e molelo ka se re ha e ka ba le hela go e tsotsa pile ya nna na ke re sala ke di medi tsa komiti e tsa maisha re tsapa di medi ka o fela bolo ba ga di ba fa tsipi ka tsimi le ba tsia di ba tsapa di o. Ah, ke se bula ba le hela bolo ba ga ba tsapa ka ba rona. Ba na ti le tso ka e bula le ba nye ya tsela ya bana ba ba mo rena ba tsapa di o di bolo. O mo di o di.
0: Ari ba! Ye!
2: Arriba! Ke se mata.
0: Ei.
2: Ke ba bolo wa.
0: Ei.
2: A ke ka tsela ke thatala tsa di papadi. Ke o so ba sa di di di tikeng mo lo wa ka. Le mo tsa di papadi ha la ha ntse ho tswa. Sentse le tsitsi ho le tsaba le botlhokwa ke tsebe le mane. Ne ke a kala ngwana mme ke mo tsotsa mamele. O se re yo so ba sa di wa mamele. Ja. Ke nna le mosimane o senkeng sa ne modise mo mamaka ke tsiba tsiba le o hlahlo tsa ndana.
0: Kalake o ntsa kwetla le LDF empa ile se se bapadisa se tloba sa di wodi jwang
2: mola rwa ta ke ka sa nosa o mbuntse ya pa di tebe di ba ba mona ga se dira ta ba ya ya ya ya LDF o di wodi mola rwa ta e ntse e ka fuleng ka o fata ba sa yona wa mbuta le ka sa pa di tsane se se ha ke tsebe la se ga ga ne ke sona mola rwa ka ha ke tsebe la se ga ile ka tsho se bana se ka e mola rwa ka
0: a peke putse a ka ine le mona a kere hlompho ke se bapadisa di wodi
2: go jalo mola rwa
0: fela ntsa kwetla le LDF
2: go latela di puisa no tete e ka fule mola ga ka se mo tsitu e di kgetso di tsatsa tselo ha di na tsinyana la go tsana mola ga ka bona se ka gore mo tsangana la go etsa la jang ka ine
0: tlhakile peke peke no mistake
2: o re ke ile mola ga ka se he taba ha di ba je tsara ba bona ba sufa no mistake
0: Mabela PCFM kiena pekepeke ka Steven Sane sa Edwoodi Football Club. Ne ke batla ke mathe ka potlako fela morapethuka ke tle ke tshware motho a bitswa Mbuden o santse a le teng le yena ke a tseba gore o santse a MMEMO male ngwana teng le yena ke bona bona re mo fitisa jwang ho bane le yena jwale o lokela gore ampe ka mana ka Steven Sane sa Dijabatu Football Club. O pola gore Mabela PCFM sa basane sa Dijabatu le sona se lwe mena le soto dipapadintsane tsa machaba tsane tsa CAF championship ne lo re batlang kana so ba sane se hlang ka mana ka Madagascar se hlang ka mana ka Madagascar re ke bona gona ke molata jwang Budene ke bona go nthotsa ka dialoga hey bona o nentse ba apala dipapadi tsa Setswalle ka mana kana yenyane ya Botswana Budene
2: ah kaka pa kaka pa
0: Shapuzet
2: monate twa
0: watsiba
2: ke tsateng
0: Mwana mme lwena ko fa metsotso e mehlano fela o di otle ka o fela o di otle o di qete re tsebo bona bona re mathajwa
2: ah e ka ka re ka wena ntse be sikile di tsone so tlile di hlophile le so tloka mo ka ka pe go le mpa ya ka ba posa ye ka so tlhisa our president that is information o ke hallo
0: mahala hallo
2: je tinye
0: consistency
2: nne ka continuously
0: consecutively
2: nne ka modi ah e ka ka pa nne ke go tsaka tsena e lore ka batlana ka boithopo tsa go dipedi tse ne ke tshile go tshile go tsona ya le weekend ke ne ka ngeli le ka mo tlhola ba mathata sport avenue 3 o'clock e tla bela ga di simola jole ka onje ke bo he ntle go na bo kusimalanga ba di ntho e go tla me a re di buye ga le ba tlo go tseka ba tla go tseka ba na ke ntse ke bua tsheng ke le go na heriti ba tla ba tla go tlhusiwa ke go empa ya ka nnete tso ke di apare ke tsoga tso se di ya pae tsa ke sheba ke a bona re mo le bo wa itshupa ke ga le wa tse ba o tla jwa no ya na tete ha o finyana ga le ba mo re sha se kwala papa di ja le ke Champions League le ha ke sheba ke a bona ho ha ona ba ba tla go sala mme taba ye no ba se tsi ka po ho se pa sa mo zamane se go tsisa a mo se ha wa le bo ne ke a mo di mo ba a sala ha wa le bo na ba di bua tsena ha ona la ene mo nga itshupa ke bone hele ka ka tsa ke ba mamba le ba qetela ka tsone ka pa sa di ya ba to se tsi ha ona la ene mo tsale mo nge ka ba mamba ti ka ona he ke wa di ya ba to tsohle tsohle lo ha re ngulu si mo la mo o se bitsi uno mo go ba le mo se ka se sa le ka se di tsileng ka kapa o ba ne sa ne se di tsileng ka kapa a ke re jwa le ba ne ntse ba tsala bo eh ba lo hona ya le mo le mo o ba tla o ja go ba le re tla me re tla mathata ga me ka le mo ke ba thongo ba le tla nna ka tshe di di ke peta ke o thomo phete a se a huwa mme ke se o go tla re se tla le sopa sa di ja batho ka kapa jo le ka ke tshuke ke bo re ntse nne pa tshe wa ke ba he ya nna ga la tla go dishimela di porto para para go isa le ka le tempo ba go shema tu ga ka itse mahlo ke di ala tshuka a tshela no ka itse va va go tshwetse mna la la mo tu ke ta go tshela go mo tsaya no tshwana mana man in play ke bua ka le tsono no futwa o a tla go dira ka u tshetsi mo khwana di khwana se se re ke ke mmande ga re ya ne ke itse ke ba bang ba banna ba batšha ba ileng ba thika ka go setlhopha ba tlo se matlafala tela ke go atlhe bantse go tshege bo jenses jen tsa ko jamoyano jane tlhabane ten mashomešene tenkespeša ba sechamsek ke bua ka setlhomane sa tlelase tšhuni ya tšhelete lefona pat lesavrova lehapelagapelagapelagapelagape ke nyelwa magopo go tla captain my captain kinkin man ke bua ka motlhodi magetha o ha o to shut the back door ka ntsontso manka go se Mr. Kingsley re ja ba to spine the situation number 1 mo na hela malafalo no mo ngaka a se go tsusa ba tsho mo pa ke re fela ba tsiro ke go tsho ke di thata itse a ba hle ba tsotsa ba bua wa le ga di simol le ke tla di sei
0: tlhakile ba se dene ngwana mme ke a tsiba se re tla kopana le wena e ka manta
2: no ntata ga go kopana le manta go tsotsa ba ka o tsena ba ni fie taba di nna ka ntse ke go di tshupere mpa ke a tseba go me tshupile e jile ba bidi na go ile se ka re hlapule nna go na jalo bona motho o sino e tshe go mare di a popotane se mo go sa e jwala le nono o nne o tla o tshiela ba bang
0: ba le the good time lord
2: ba ga mo na
0: le the good time lord
2: le the good time lord
0: lolo
2: le the good time lord
0: Pabra PCFM ke motho a bitswang Basden o hla ka sekobeng sane sa Edija batho football club re etse tjena mrapetoka
1: ketine
0: jwale season ke eno e fedile ya selemo sane sa 2025-2026 season empa jwale pele season ena e qala re bona ga ke batle gore ke instability ka go Premier League Management Committee re bona ke mane mo e leng gore setlhwa basadi wodi se hula ntate Hlompho Maitin se etsa replace ka ntate Letsie setlhopha sane sa Bantu Football Club se hula ntate Moruti ga ke tsebe go na se ba kentse motho na ntle le mono re bona segeo sane sa ntate ga makatsa se teng ka go Premier League taba tse lona le Premier League di fitlha jwang go lona ntate Petoka
1: Ketino molwana waka taba ke tla o jwetsa yona e le nnete ya bophelo ke gore phetoo ye nngwe le nngwe e le monate kapo e le mpe hai a sentho e tlang ga bonolo kapo e ukelello ya motho e amoelang ga bonolo empa ga diphetogo di se di le teng tate re lokela gore re amoele gore maemo ke a teng ga golo jwang mongwe ntse ng o sebediswa molao molwana waka eena
0: ke ile ka bona ditlhopha tse ngata di ile tsalela basotho ba bangata ba ile ba bona ba ngongoreile ke taba ena motlho mongwe ga o sheba molaotheo wa Premier League Management Committee e le gore ke a tseba gore setlhopha sa diodi se entse exercise molao ono setlhopha sa bantu se entse exercise molao ono kile ka bona ho ngore ho di hlopa tsengata man me ile ho ke a tseba hore le laba le dikopano tsengata ho fitlheletse qeto yena ya ho hula ntate hlompho maitin e ketela etswetse pele haki ya ho yona ke batla ke rena ndale petuk ha le sheba ha le dula fatshe le sheba tabe le boneka e ameliki ho le ho kae le boneka re e bile le gahlamelo ho di hlopa tsa lona ho le ho kae le botsa maitse ba Premier League ka kakagetso ho le ho kae
1: Ketino molona ke se ile ka ga ba potsoena mpotsang yona le kgetlo le nlo e botsa kgetlo la pe e hle ka me o e di molona phetwo ye nngwe le nngwe ha ba teng ho ba le ka me
0: fela he ha se re sheba ha le a bona e ka ho a lokela mohlomo le ke le nya kurele ho ba ke dumela go melao le melao wena e ntse gale ila ga le sheba la bona o sa hlokeo le ke le nya kurele le dule fatshe jwale le update de melao le melao wena e tsamaisang the Premier League Management Committee ho ba ne ha ebe di hlopa tse ngata di le tsa ba le sechile sa hore na ho ba ne gere di taba tsene di tlame di etsa le tsa hula le o kenya le la sheba ba na le bone ka le kana la bona le nya kuretse e bile le entse amend e menyamela wana e tsa maisa Premier League
1: Ketino molwana ka holokela ho be jwalo ha one paetse ke hle ke e supenda te hore bolo e ne re tsa maisa ntate o paji ya ka hore selemo le se mo ho ba le diphetwo tse ntsha me ha ba ho ba le diphetwo re tla salla mo ga o jwang gona re le ba bolo re lokela hore re nne re ntlafale re ntlafatse maemo ano a go Mme ntate ke a kgola ke la bohlano lona le na ka gore a botshelela ka tlabe re na le sebo.

0: ba bala PCFM re ke le boe motho a bitswa Nthabelang Tau ka tsa batsene tsa di ba dileng ha monate tsa half past 6 ene le tsa segoa Wikipedia motho a bitswang my checker wa re ke Wikipedia nai ye segoa ntwe kitse o ka kena ka mana ka 6200956 ke tlotla ke o bulela mohala 2121956 plus 2665956 re bona gona taba tsa gona di tsa majwang ke a tseba le ntate ntate Tau le ke lokela go ke bua le yena a tla re fetsane tsa boxing radio e la hlafa 2121956 ke na le ntate Petuka o tlo mmotse empa e hlake jwale re mmotse ka tlhompho yohle ha mmotsa potso o botse ba hore we wotle ka tlhompho e le go le yena a gone wa rabela e le hore ditaba tsena ka ofela di hlakela basotho e le hore ditaba tsena ka ofela di hlakela basotho ba ba PCFM ke itse o ka lahlela SMS ka mana ka 6200956 re tle go utlwa gona wena o ka lakatsa ke tle ke mo botse putso e feng kapo mohlomong ka kena 2121956 le ka mana ka 6+2665956 e le hore ke tle ke utlwa gona yena putso ha o tla re keng le gona yena ha e araba o tla e ya ka mogofi le le petuka o hlalositse gore ka la bohlano lona lena Premier League tla be tshwere AGM wa bona e le hore ke a tseba le tlotla le tshoga e le tshohla nthutseng potso ka gore na he jela ho se ka ba a ntse le discussa ditaba bo ntate petuka wa thola gore ke tutu ke tla ba
1: bo go bona ka tla bo tshela se re fihla go bona molwana wa ka ere tshele bo go bona wena ke tlo ha fihla go bona
0: kore ke kile ka iputsa ka ha ding le ba le bane jale e ba le etsa di voting money e ba thuthu e be ho tlaetsa le tabengwe ene go ne ke batla ho ipotsa go re na ha re na bona decision tse le go di kana tsa nkuwa ka la bohlano di kana tsa affect a league ha ke re di kana tsa affect a league mohlomong ge kana ga bona di phetwa di bateng ho bana ho ile wa ba le decision tse di ntsang kua ka la maobane
1: ketino jolo ka ha se ke tshule molwana waka ke tlo sitwa hore ke tle ke nahana se ka etsa halang kana ko yeno empa se o re lokelang re se fe basotho ke gona ge ntse re lukisetsa gore ge tswela pele ka sehla sa gona ge se qale ebe tsa se boka letswana di kang ka mothatu wa teng kana go ino re se tshwere me di taba tse tla ba teng tate re tla nne re tla go ba sotho ga ba tsebise go taba e teng ke ya mofuta o tsena me re sebetsa tse
0: le le petuka yena e re ke ne ke na le maikutlo a rona go bana le sa tshechise ke na e bile ke ntse ke na le ona maikutlwana a go ntlosa maikutlong a ho e ke na le ona
1: ketino o na le maikutlo a rona ba nka sa tshechise
0: le sa tshechise leaky hore e qale go bana jwa le ke sheba hore ha ibeng ke hona Premier League Management Committee e ya Sibukeng e le hore diqeto tse dintsa diqeto e ka nna ba di tla affecta leaky ya rona jole ke re na o kontlosa maikutlong a ka hore nna ne ke nkare Premier League Management Committee e ke ke tshechise leaky pele jole ba itukise ba lukise ntlo ya bona ba bona ba tlatsa digeo tse teng e le gore ga ba qala leaky e be le gore ba tseba ntho ngwe le ngwe e nepaetse ke mo gona ke re a ko ntlose maikutlong ano a ka kapanka gape
1: wa tseba ketino taba e teng e re senong iphapanyetsa yona ko re tsamaisa bolo ande bolo ntate e tsamaya le dinako morero o rileng ga ba le ona go tloga ga setlha se fela ha re ntse re etsa ditlhopho tsa rona ile a ba gore re tle re qale leaky ya rona ka di-22 lebaka le legolo ke la gore hangata di-teami tsa rona tse bapalang carefong molwana wa ka ga di bile nako e lekaneng ya gore di tle di itlhophe mme di re etsa e kae kare motlhomong re tlhaga e ka gare teami tsa boleng empa ga o se o sheba e le taba ya nako fela gore ga re ka ba ga ba le nako ga ke etse motlhala fela dija batho e tlo bapala gaufinyane ka September mme re ne re utlwisisa gore ga re qadile leaky re tlabe re e file monyetla wa gore etle e tswele pele e itlhophe gantle ka dipapadi tse seng re di-competitive go feta tsena tsa di-friendly tse neng tse di bapala mme ditaba tsa seboka le tsona ntate cat ge di fe monyetla wa gore di tle di etse tsa teng mme ga eba di tla re supa gore go tlo go be le phetogo ga re e dumelele gore phetogo eno e be teng ga eba ga ona go ba le phetogo ntate cat wa utlwa re tlabe re timme taba eo re bileng le yona ya nako e telele kapo tabatabe le o re bileng le yona ya gore re bona le re qala setlha ka peleng yana gore re thuse boitlhopho ga re thuse dija batho fela molwana wa e nngwe ya dintho tseo ya ditlhopha tseo tse re di thusang ke dikwena molwana waka dikwena wa gopola gore ka September e tla bena le dipapadi tsa gae mona le tsa ka ntle tse batlang di atamelane gagolo mme re re ga re fa ditlhopha tseo kapo dipapadi tsa rona monyetla wa gore di bonagale dicompeta boemong bona ba league e re thusa gagolo ntate gore le dikwena ya rona e tle performe gantle molwana waka
0: lelebethoka taba e nngwe ke gore re ile ra bona gore go ne ntse o tlhaetlhaelela mo na le mane gore e ka nna re leke ena ra bona go na le ntho a ne bitswang funding e ka nnang ya etswa ka tshebedisano mmo le bane ba Lesotho Football Association taba eo ke nnete ga ebe ke nnete e tla qala go kena tshebetso nneng
1: molwane wa ka ke le ka e bona taba ena ntse e tsamaya marangrang mona empa go fitlhelela tsatsing le na le ke buang le wena Kethino ge le ofisi ya Premier League ga re soka re fumana ditaba tse jalo go tlhaga goba o mokgatlho o mogolo o tsamaisang bolo molwane
0: all right mabra PCFM 212199 56 + 266 599 56 o ka kena ke itse o tlo bue le ntate Phetoka ke ena o teng o representa yona Premier League Management Committee se ka ga qeta o tswa mona e be le go jwale ko gona o mpotsa mpotso se ka ga ga qeta o tswa mona e be le go kona o mpotsa mpotso obane jwale ditaba tse ntse re di bua kwano ke tsane tsa Premier League e le wa gopola mafelo ngwana beke Vodacom Premier League e ya thagoa ntate Phetoka leke ya rona ya selemong se e fetileng ke a tseba gone ba palelwa 650,000 e le yona motlhodi a fumana 650,000 na selemong se sa dipapadi motshetsi o sa bontshitse gore na motlhodi o tla tsamaya le bokae
1: Kethino re tla gopola gore selekane se re nang le sona ntate ke sa dilemo tse tharo le kompone e ke sa tsebeng na o ntumelela ke
0: tswela pele ka yona ngwanae
1: re na le dilemo tse tharo le Vodacom ntate le motshetsi e mogolo wa leke ya rona ya Lesotho mme ntate dilemong tsena tse tharo mofane o ne a sa ile a re fa tšhelete ya ne se a itse ka dilemo tsena tse tharo le tla bapalela tšhelete eno mme tšhelete e jalo re gegetha go latela ore na seasoning ena ore file bokae yane ore file bokae mogolwane wa ka
0: e le gore e tlakile o santse basotho ba tseba gore na empa ga o ka gopotsa basotho o fela gona lemong se re fumane 650,000 selemong se e fetileng lemong se re ntse re fumane e lekanang kapo re fumane e ka odimonyana
1: e ka odimonyana molwane wa ka
0: all right
1: e ka odimonyana Kethino
0: empa ge dipalopalo ga o di nepe gantle
1: Kethino ke tloa ke itlama ngwane e swere ke tle ke ena yona ke tle ke nke mofao ga ke go o tsebileng date o mo ofising mona ke empa ke chesa peipi fela ngwaneso empa ga ke tla tla ka ditaba tse nepagetseng Kethino ge di fe basotho ga fela ntse ke le teng mogolwana
0: ngwana mme taba e nngwe ke gore na re ntse re bona ne re lebeleletse go ka bona top 8 e bapalwa top 4 e bapalwa empa ke a bona gore ga e ya e ba teng selemong se e fetileng sa dipapadi taba e reng go lona ntate Phetoka le gore na ga e se le mo le ke itlo tla e tswela pele na e ntse le kare go ditaba tse le di beileng tse le reng ge batla go di fitlhelela selemong se e sa dipapadi
1: eo ke nngwe ya ditaba tseo re leng ba ntseng ba tsamaisa ga jwale ntate re nang le tšheseo e kgolo ya gore e tle re le ga re ka ra theoa kwano kapa ka nako ya rona go theoa re seke ra ba leqe gore re theoe obane re re go na le diphetoo tse re di tlisitseng tabatabelo ya rona ntate kgetho ke gore e tle re theoa mona re be re na le e nngwe top 4 kapa top 8 e nngwe ya dikhapo tse re di tsebang tse tlwaelegileng tse ileng tsa ba teng tsa nate fela basotho
0: buda nakong ya go feta ba ne ba Lesotho Football Association ka tshebedisano mmo le Premier League Management Committee ba ile ba fumana ditlhopha tse ding di na le letsuka la ntho a ne bitswang match fixing o ile wa tlhaka gore ba ile ba kelelela dipuisano lona le Premier League le bane ba lefa ditaba di eme go kae ga ke bua le wena je ke obane leke ya qala empa go ile wa tlhaela ditaba tsa gore go na le ditlhopha tse ileng tsa ba le letsuka la go reka dipapadi selemong se e fetileng e sa dipapadi ebile ke utlwile gore ebile o na le baletsa phala go na le di-officiale go na le dibapadi kao fela di a kenela
1: Kethino molwana wa ka taba ya dipatlisiso e ntse e tswela pele ge mpa re ntse re tiisa taba yane ya rone re leng ka e bua peleng pejana ntate ya gore ka tsamaisa papadi e sa emeng eo nako ga e ntse e tsamaya le yona e lokela gore be ntse e tsamaya mme taba eno ya dipatlisiso mogolwana wa ka ke jwetse basotho gore e ntse e tswela pele mme tla ga e phethetswe ge le ba PLMC re tlatla re tsebise basotho ditaba tseo ba lokelang go di tseba mogolwana wa ka
0: ka thola gore so sa ke di sentse ba pala mo nda te petuka ele so ba he ke to re ke le di papadi ka pore ke le di papadi le muhula a sa ntse a tswela pele
1: ha ba ke hopola hantle ntate hona le ketsahalo e ke reng ha ba ke fosi ketino go tla e sheba ke shebisana le batsotho ba tla go potsa so a tsing sa go laba le ditaba tse batlang di tsena ha o ya o gante kwana se tlhopa se bitswang Juventus si le sa nna sa ba le ditaba tse tshwana me ha se ka ba sa ema se nentse se tswela pele ka ditaba tsa teng me a ga ditaba tsa teng tsa dipatlisiso di phetelwa ya ba gore a e ka nnete re fumane ho le tsena mme dikahlolo di tla tsamaya le ditaba tse emtse jwalo kgetheng
0: babara PCFM ha ke tsebe gore na mehala ya ka e na le bothata mana ha ke tsebe gore na bothata ke mehala ya ka 2121 9956 le mane plus 266 5956 le ka mana ka 6200 9956 o botse ntate Phetuka dipapadi di a qala tse ding tsa dihlopha re ke re ba tsietsi ho ile wa ba le an outcry ya batsamaisi ba dipapadi tsa bona ntate Phetuka ko re ba lla ba re hei ka nnete batsamaisi ba rona ha ba sebetse hantle ebile ba lla ba re ha re bone ba faenwa mohlomong re motho a entse phoso e re e bonang gore ena ga re tse bona ke phoso kapo ke ka bomo jwale re utlwa motho enwa a fitlha a fua kotlo e itseng jwale ba lla ka ba letsaphala lebile le dipuisano tse jwang le Referees Association Lesotho ntlheng ya gore ha season e tlotla e qala ba letsaphala ba bona be ba le top notch go tsamaisa dipapadi tsa rona tsa Vodacom Premier League.
1: Ketino, ha o hopola kapa re hopotsa Basotho fela moholwane wa ka ke gore re le Premier League Management Committee re mpagale letsoo fela leo le ntseng le thusa Lesotho Football Association go tataya mme le bano ba direfere re ntse re wela tlasa ke a gola re matsoo a mabedi mme ga ngata ga re ba le ditaba ntate ge a tshwarana re leka gore re ke retle ka ditharololo gona mona re bona ka re fositse kae re nagana ga re tsamaile gantle ke a re entseng e le gore taba ena ntate e ntse bolela gore re ntse re na le diphutheo kapo re ntse re kopana re ntse re bua gore mo re boneng ka re fokotse mo re bona ka re tlameya go lokisa ke mo go itseng mme ntate ka nnete re ntse re na le tshepo gagolo bano ba bo rona be e leng basebetsi mmoo le gona gore ha setlha se qala le bona ba tla be ba itukisitse go feta ka mokgobaneng ba itukisitse ka temolwana waka ke a gola ebile o paki gore mao ba mona ba ne ba tshwaretswe thupelo mme taba eno ka bo yona fela ke sesupo sa gore ge batla go ntlafatsa papadi ya bolo kgetheng
0: ngwana mme mafelo ngwana beke dipapadi di a qala jwale ke a tseba go ba Premier League e ba jwale ba tla ikagola jwalo ba re wena e ya kwana lona e ya kwana lona e ya kwana ke bone go tla ba le double header ka moqebelo go tla ba le double header ka Sunday empa lona le Premier League le kgethile gore the opening e tla ba go kae ke a tseba gore e tsaya letaba tse ikantseng
1: o kgethino wa tseba molwane wa ka jalo ka setlha se fetileng fela tabatabelo ya rona re le ba Premier League kore re fitlhe gotlhe mo dipapadi tsa rona di leng teng empa ha ka otlolwang tate re ntse re tla re setse morao culture e bileng teng kapa e nnebe teng ya gore mohlomong champion ha e qala re tle re be teng mono e le gore re tle re e bone champion ya rona gona e qala jwang empa ha ntate ha o hlakole gore dipapading tse ding gape ba bang ba tla nne ba teng empa ba bang boholo ba tla ba teng ka mono ka mo champion ya rona e tla be e qala ka teng molwana wa
0: le hoja ke tseba gore tsena ga se tsa ofisi ya gago empa ke dumela gore di le tsa etsa communicate ka go o Premier League taba tsane tsa lebalalang la Mzamane Football Club na Mzamane e boemong ba o bapala lebaleng la bona kapo bane ba Premier League banga tlhaka bane ba club licensing ba lefile raporoto efeng mabapi le lebala le la Mzamane Football Club
1: ditaba tsa Mzamane ntate Kete molwane wa ka di ntse di le tlasa leitlho le ntshotsho la bana ba bo rona ba club licensing mme ba ntse ba re tshepisitse gore ga ditaba tsa Mzamane di tlakile ba tla fetela ka go rona gobane ke setlhopha sa rona ntate se re lokelang go tseba maemo a sona
0: e le gore ga ke bua le wena ke lebala la bona ga le boemong ba gore ba ka bapalela gae
1: ge tla tsebiswa ke bana ba club licensing ntate Kete ke tloa ke tshwa ke re e be go sane o se o fumana lebala le bapalela ntate kapa ke re a tele bala le taba pa jwale ha ba iso ba club licensing ka ha le bona ga ntse re sebetsa hantle le bona ba se ba re file ka nete ntate ditaba tsa ba sothu ditlatla ba ditse
0: jwalo fela nte re phetoka mme ra PCFM re setse fela ka metsotso e mehlano ga ke tsebe gore na ke itse mehala ya ka e na le mathata ka po e tsala jwang gobane ga ke bone letlo ka po ntate phetoka o tlakile e ke ra a qeta go tswa mona ke tle ke utlwe he Ketino mo botse ntho e itseng mo botse ke eng ga le ntse le re Premier League ke eng mo botse dipotso utlwe gona wena o batla go mo botsa potso e feng e re ke bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mokgwa ofeng taba e nngwe kore ditlhopha tsane tse e lenyoloetseng leakeng ya gona ya Vodacom Premier League e kang sa Mzamane Football Club le setlhopha sane sa
1: Villa
0: FC ge bona ditlhopha tsa gona le re phetoka di etsa yoyo di a nyoloa di a theowa di a nyoloa di a theowa ebile ke a tseba go taba ena lona le Premier League ha se ntho e le kgatlhang haholo le tlotla le sebetsa jwang go bona gore le nyolola the standard ya football jwalo ka ga e bonagala e nyoloile selemong se e fetileng sa dipapadi e ne e le tlwaelo ya go bona Bantu Diodi Matlama e le tsona tseng kang leake each and every season empa ga a bona gore dija batho ke ena e latlha ya fitlha ya tlisa phetoa difofane Football Club le yona yatlhe ya fitlha ya tlisa phetoa
1: Ketino molwana wa ka ke ibile le monyetla ka pole ba eso ke a gwala ha ntse re potapota kana ko ina ya pre-season molwana wa ka o ko le o shebena ditlhophantse di tukisa ba batse ba Ketino ha o sheba tsona ditlhophatse ka reng sona se bo sa vila molwana wa ka se itlhophile ha holo ka pa o no bona se ba le dipapadi tsengata ha holo tseo tumelo le tshepo e longwe bo ditlhopho bo no ba teng e tla ba hore ditlwelela ho fetwa yo ya no buang ka yona molwana wa ka e be ditlhopha tse reng ha di kena di mamelele le batamaleng mme ke ntse ke na le tshepo ya gore ka mogotlong ka mane ntate kokoopo le ena o ntse a ntse ka mogotshwana mogolwane wa ka
0: ntate mogole mogole le kgwesa o re ke re ka ba xa leake e qala go ba club licensing e fane ka raporoto go lona le le Premier League Management Committee ke ka mane ka 6200-9956 o re o ne a nagana gore leake e qala ka morago ge club licensing e le ife raporoto gona mabala a lokileng ke a feng a sa lokang ke a feng
1: okay ngwaneso Ketino taba ya Mzamane e ikgethile mabala a teng ona ke yana re a fikšarileng ga o sheba weekend e ne re nang le yo ee ya Mzamane e batla ikgethileng tate go latela ditaba tseo ba club licensing ba ileng ba refa tsona mme ke ne ke nagana gore boemong bona ge tle re fe bao ba club licensing monyetla wa go qetela ditaba tsa bone e tle re ga ba qetile re tle re tsebe go fana ka ditaba tse tlhakileng
0: ke kgola tabana ya go yona ko gorena e le gore Premier League ga e etsa fikšara na e be se ntse e tseba gorena mabala a lokileng ke a feng a sa lokang ke a feng
1: go jalo Kethi
0: a o tlhakile ntate phetoka mme bona PCFM ke itse wa bona jale ke bao ba tlaele ei Basotho ke ntotse ke batho ba tla go makatsang ntate phetoka ke bone e tla ga re tswa ka mone o tla ba gobedi jwang bona re setse fela ka metso e meraro ke ona di-message di kenang ka mane ka 6200-9956 empa ke ntse ke dinka le nne le botse ntele phetoka pele re tswa kwano ntle le mono 5151-9956 le ka mane ka 2121-9956 e le gore taba tsa gona di tsebo go tsamaya gantle ere ke bona gona taba tsa ka di etsa jwang pele ke tlotla ke tswa kwano ke setse fela ka metsotso e mmedi pele ke tswa kwano ga ntata ya konopontse e gobedi e sale ke na le ntate phetoka go tlo goreng yana botshelela a re fa tsena tsa Premier League ntate phetoka re ka lebelelang ka leake ya rona selemong se e tlang se sa dipapadi radio le metsi e chae be le ona le tlayang tswela pele he ngwana mme
2: a o tsena o kwa makong
0: ee
2: Jaje, akina le pose senga se kempa ga yata kana nda le tuka ka nnete. Ngena nang a etse Premier League ya rona she itu hanga mono ka pile yo le nene. Ka tsama isa yo nda de ba fo.
0: Eh.
2: Ka le ga di give se nga ta ka se 16. Ka le ga tsama yo nda de ba fo. A ye le tsen taba di ke di luke ka mono ho hlake. A ikona ke bona ke na le botlhata ka taba tsa lone ka mono le tuka. A ye le lukise ditaba ba nene. Ne le sebele ge tsela hantle ha ho ena le botlhata. Ke ramile ka ofela o tsaba le botlhata ka batang go tlo ba le botlhata bo tshwana le botlhata le o le nang le bona ka moro bane bona botlhata ntse go bona boteng
0: o tlhakile Matsidi ge go utlwa gona o e araba jwang ne re phetoka
1: Matsidi ngwane so ha o itse tlo ha ena le botlhata mmelo ba le botlhata e hle wa ne pantate e re ditaba tsenana re tle re gona re itse re ba rempa ga le ba go mua fela ba dihlopha tsenana tse le shomele metsetseletse hari tlhopha di supiletse la gatla tsa ma ka mogho ba hlokang ka temolwana wa
0: jalo eme ra PCFM re ke nke motsutsuna wa o qetela hamra lekanyana ntsa o tla o tla ntotsa hatsa hai di double click tsa hai 2121 9956 + 2665 5956 le ka mana ka 6200 995 le ka o vietsa mra petuka ka re tla ga ga tsa maemo basutu ba jalo ke basutu empa mona ke ya tenkine ke rena liki ya qala le ka tshepisa basutu eng ha holo ba ratang dipapadi ha holo ya bolo ya maoto
1: Ketino ha ona ntho re ka ba tshepisang yona ntle le bolo ya e o gereng e phahame ka pa e phahama ha holo feta sehleng se fitileng taba taba le ya gona le le ba Premier League molwana wa gona ke hore le keno la dihlopha ke ape le keno la dihlopha di supportara e ska ba di batsietsi ska ba batsietsi fela ka ho bua ebe batsietsi ka ya le baleng ha ba fihla ba etse ditokelo tsa bona e leng hore ba lefe di gate mo me le keno le phahane me ha ga ka ga bona tseno di qala ka mo re leng batsietsi ha o potang hore le gona ge le batsamaisang le ke kgolo ge le o kela ho itsipa mo gote
0: jalo fela nda le petuka empa he hey wa bona go tseding di a nona tseding ha di none a ke borna le o ja e tla le thatafala go lona le Premier League jwa le hle le kene ka botebo hulisa tsedi ntse di tlhopa tse bona la ndisa letse mogao empa hena le petoka ka nne tikale bua ha ile mona o ile wa hlaya ka le hlakogile leno la Premier League wa tlotla o fa basotho e a ba o tsabile ngwana mme wa bona ke bona bo matshidi e bo ntate le kgwesa e ba hlaya e sentse e chaile tsena e nna ke tla re ke mo beile mona ntate petoka a le fa hore na ho etsa la jwang e ha ho etsa le jwang qetela ntate petoka re tsebo tsa mae ngwana mme
1: Hi. Ketino bo ipiletso ba gona ke go fela ba sotho ha re emma ba le re nka moya o motle wa hore re lo hudisa dipapadi tsa rona. Taba tabelo ya rona ke hore papadi ya rona ha e hudile e fetole maphelo. Ke yona ke sepheo se se holo sa rona go papadi ya rona e hole e fetole maphelo a ba sotho moruo wa le sotho fetuwe ke a le bona.
0: Le petuka ha re etse assignment ya go boholo ba nako jwale mohlomo bunyane hangwe ka kgwedi le ne le re etela kwa no 100.5 kgubedu le tlotla le fa ba mamedi ba PCFM Sports ditaba haholo tse hlang ka monoka ofising ya lona ya Premier League
1: Ketino ke tloetsa ba lo mongapere ena etla re ha fihla ntate ke tla mo supisa gore na tsela ya MPC tswa lo ka ntate a hlwelle o dimokwano a tlotla a e palamela mona a fe ba sotho ditaba
0: ke itebola ngwana mme
1: di khomo ketse
0: ba bala PCFM ke ne ke na le yena ntate petuka ka mana ka Premier League Management Committee e sale ke ba le yena ho tloha ho rengena botshelela futleletse ho rengena ya bosupa re bua ka dipapadi tsa high kwano liki ya qala moralo ka nyane ya ho kefe ya ho kefe
3: nala
0: de jinaa oi na ena ke mushimana a ditse moeketse sekola ke anwisha ka lebitso ke motlatsi ketra peter ke moeketse sekola ke apara nomoro 3 ya ka toting ke anwisha ha ke tloa fela ke tlabe ke nwishitse ke a tsebala mafelo a beke ke tlabe ke nwishitse ke ikela ha se toting we lead and they all follow

omediki metsotso e mene re fola se gore na ya bosupa ge re le bo haholo chat motlatsi ga pitla ka lena lo la ditaba tsa dipapadi re bela ha pere kopana le lona hena go nyetlang le ke nang ha jwale ke la ditaba ka no sebeletso nya PC lona le bitse ka gore ke se hlohlolong ka jeno heke la boga go gwedina ya phato e hlola matsatsi a la shumele metsi ro bong ha re selo mosona ke sa dikete tsepedi mashoba be di le metsi tsheletseng le ka jeno ya ka letsentu ba ka ho bela lona mo yeng ke na thapelo le ka nyane empa heke tsa majelo le mo hlo PC moholo yena ke tebo sotho e ka stela la misfala di senyane thabela ntau re se tsa mohe ho hlaisa lena la kajeno jolo ka ha mamedi o tseba he ntle sengena go hore jolo re tla hlere tlo lekola jolo tsa nalane ho fumana hore na ke defense ding tsa itsara ka lona tsa dilena dilemong tse fitileng re tla hleretse jolo le kajeno fela ha pele re kena jolo ho tsotsa nalane re re tle ro fe ho tse o ka dilebelang nalo la gona kajeno ke mo re fumanang hore jolo ka ha megalo ya tlhatlhobo botsa ya tumelano ya metsi a di hlaba e se le motjeng ho hlaela jolo dipotso tsa bohlokwa tse mabapi le melemo yeo Lesotho le e fumanang tumelanong ena le tsela yeo morero ona o ameng setšhaba se mabapi le ona. Kele re tla buisana ka taba e na le setsebi sa maano e leng monghadi Lenkathamai ya hlahang jalo mokgatlhong wa pewa o isaleng jalo o disitse morero wa metsi a ditlhaba ho tloga qalong ke ntlha e leng go tlatlhe re tlo teba ka yona tsena le tseding ga re ntse re gatela pele ka lena la setlhotlholong ga re lekole nalane. Re fumana hore ene le kana la letsatsi lena selemo ke sekete magolo a robong mashome mahlano le metse mehlano mo ntwa ya pele ya lehae ya Sudan ile nyakala ka mogadi le motsa go hlano dipakeng tsa dibaka tsa leboya le borwa tsa Sudan ntwa ena ine e baka jolo haholo ke ho se utlwisisane mabapi le matla a dipolitiki le ditokelo tsa dibaka ntwa ena he ile ya nka dilemo tse ka ba leshome le metse mmedi mme ya fela ka selemo sa 1972 ka tumelano e ileng ya fa jwalo borwa ba Sudan puso ke ka ona heka jeno rena genang le South Sudan ka stana le Sudan a re fetetseno he re kene jolo ho tseding mo re fumana ho gine le kalona tsa tsirena selemo ke sekete magolo a robong le mashome a mane 1940 mo ileng ho ge he kina kung ya ntwa ya bobedi ya lefase mabotho a Italy a ile a hlasela British Somaliland e Africa botshabela mme masole a Britain a ile a qobellwa jolo ho tloha sebakeng seo e leng se ileng sa dumela jolo Italy ho nka taolo ka nako e kgutshwanyane ntwa ena e ne e le karolo ya ntwa e kgolo pakeng tsa Britain le Italy Africa botshabela ke tse ding tsa tse hopolwang he a kgwedi ena ya phato tlhola matsatsi a leshome le metso e robong. A re di fetele tsona tseno mo re fumanang gore nalane supa gore ne le ka lona letsatsi lena selemo ke dikete tse pedi le hlano 2005 mo e leng gore Paire Nkurunziza o ile a kgethwa jalo ho ba moporesidente wa naha ya Burundi. Kgetho ya hae e ile ya tla ka mora dilemo tsa ntwa ya lehae dipakeng tsa mabotho a mmuso le ditlhopha tsa marabele. A re di fetele tsona tseno mo go kerang he tse dingwe tse supang ha e le gore e le ka lona letsatsi lena selemo ke dikete tse pedi le mashome a mabedi na le metso e mmedi 2022 ha se kgale haholo mo bahlabane ba setlhopha sa Al-Shabaab ba ileng ba hlasela lo igapela hotele ya Hayat e mane Mogadishu naheng ya Somalia empa he qetellong mafapha a tshireletso empa he qetellong mafapha a tshireletso a ile a tle ha jolo ho laola hotele yo hape mme batho ba ka ba mashome a mabedi ba ile ba bolawa mme ba bangata ba tswa dikotsi tlhaselong eno ke ka mo re ho rene re hlophetse ka teng ho tseno tsa nalane he ha re kene re ho kena jolo ho tsa machaba teng he re lokola jolo tsa magao gao mme re kena jolo Afrika Borwa mona mo re fumana hore mmuso wa Afrika Borwa o nehelane se mmuso ka masapo a batshwaruwa ba babedi ba Namibia ba ileng ba hlokahala jolo ditlamong tshankaneng ya Robben Island mme o tla hopola he ke hona malomo le hore president wa mehleng wana ha yeo ibile lwa pele wa motho imotso Nelson Mandela o ile a tshwara hona teng bakeng sa dilemo tse mashwa bedi le metso e supileng ka ofela jelo bobedi bona momedi bo ile ba tshwarela jelo ho ba le seabo matsholong a kgahlanong le puso ya kgethollo ya morabe mme tshebeletso ya ho ba o go setsa hae ile ya kenyeletsa jelo masapo a matswallo a Namibia a mashome a robedi a metso e mene a neng a ntse a boloketswe hona mono Afrika Borwa a ka di fetele tsona tseno here mathele kene naheng ya Kenya mo re fumanang hore tsa magao gao di supa ha batho ba supileng ho kenyeletsa bahahlaudi ba tsheletseng
le mofufisi ba hlokahetse ka moga gore helicopter e swahlamane haufi le thaba ya Olokwe bohageng ba Kenya ho seng hona ne bile ke tsalo e bohloko ka ho fitisisa ile gore e etsa itsikile ka bona jolo bana le yana etsa itseng jolo ka mane ka nahenya Zimbabwe mo ile go jwa le sekepe se ile sa phetwa jolo mono ka bapalami me batho he ba ile ba shwa ka bongata bona ba haisale me he fide ga bona ditaba tseno tse bohloko nahenyo ya Zimbabwe agri fetela tsona tseno re kere na henya chate mo hetsa maga wa o di supang hore ho bona hala dinaha tsa chate le France dintse ditswela pele ho tsosolosa ka pa di tsosolosa jolo makhama a tsona a se sole ka mora hore motebo wa se sole sa France o chate o kwale bakeng sa dilo mo tsepe di jale chate ile a gaola jolo tumelano ya yona ya tshebedisano mmoho ya tshireletso le France qetellong ya selemo sa 2024 ka mora dilo mo tse mashume a tsheletseng ala le metso e mehlano tsa tshebedisano mmoho jolo pele ho tumelano ina pele hore e tle fele fora e leng France e ne e na le masole a ka bang sekete naheng ena ya chate e fumanang jolo bohareng ba Afrika mme masole ana e ne le a fanang jolo ka thuso ya tsa boutlwela e leng intelligence ho sesole sa chate ke tse dintsa ditaba he tse e leng gore jolo le tshebile ka leitlho le ntshotsho lena kwano mona kontinenteng ya Afrika tse ntseng e tsala mo e leng gore jolo le dinaga tse di bona le ntse di na le kamano e maatla gagolo le tse dintsa dinaga tsane tsa bokolone a re di fetege le tsona tseno empaka ya elelelwa gore ke ka moo jwale re tlileng he re fitlhang pheletsong ya tsona tseno tsa matšhaba ke metsotso e dulang gantle fela go e kabang e leshome re foraletse jelo gora ena ya bosupa mo metse PC FM na lo lena ke la ditaba ke la setlhotlhelong mme re gasa ka go tlolwa ge le kwano bona Maseru Avani, Lesotho, Hotels and Casino. Ke ne pile jwalo. Ga sa ka lekhubu la 95.6 bangwe le kwano mona Maseru e ka setana la matho kwa teng. Empa e bangwe le ka mane ka qhuthing fela bo mafeteng teng he re ropa ka lekhubu la 104.3 ka mane ka qasha re fumane ya 104.1 ya thika thabatseka ke 102.9 mme mogotlong ke 101.1 mme fela le ka magangrang ka mane ga a fumaneha e bangwe le mo maqhubu a sa fihleng gona teng kapa mohlomong he o le seba keng se batlang se le tshopodi o ka re mamela he ka go tlhaka go www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls o ka re mamela jolo o le kae kapa kae neng kapa neng ke mogao bobe ono ke lo ka re se re phela jolo nakong ena ya marandrang mamedi re tlo hatela pele fela he jolo ka le la boga go tsena re tla qala pele re fetise jolo nako e tsheheditsweng mme e tla re he ha re fitla ka ntlane ho hora ya borobedi re tla kena jolo ditabeng tseno hetse ya manang jalo le tlhatlhobo botjha ya tumelano ya metsi a ditlaba o tla gopola gore tumelano ena ke ileng ya etswa jolo ka selemo sane sa 1986 mme he bang ba supa gore jwale e se e le nako jalo ehlile e sa tlhatlhojwe ba bang ba supa gore ga e sa dumelana jolo le maemo a ga jwale a moruo mme o tlalelelwa gore jwale se mona mmuso o tlhalositse gore o se o qaleletse jalo go tla ka megalo ya go bona gore na jwale taba ya tlhatlhobo review ya tritena e tlile e kalelwa ka tsela mofuta ofeng mme tebelelo ke gore he gaufinyane dinaga tsena tse pedi tlatle le thulana ka phatlha go ka lekola jalo yona tumelano eno mme sena se tla jalo dilemo tse masome a mane kao fela go tloa jalo ga bona ga o sheba jalo go tloa selemong seno o tla fitlha mona mo goreteng ke dilemo tse ka ba masome a mane kao fela batho ba bare e o diegilwe gagolo gore e be go tlo go fitlhwa mona e ne e lokela gore be ke taba e leng gore ile a tla ya tlhatlhojwa maikutlo mangata mo meditabeng ena mme batho ba bang ba re go bonagala tumelano ena e ne e batla e favora Aforika Borwa gagolo go feta jalo naga ena ya Lesotho ya ba bang bona ba ganyetsana le taba eno ba re Lesotho le lona ka bolona le bonagetse jalo le sa etse ditaba go ipapisa le tumelano ena kapa le sa sebedise jalo tumelano ena ka botlalo dikateng tsa teng Lesotho le sa dikenye kapa ona di latela ka botlalo mme jalo batho ba ba bontsha gore ga se gore tumelano ene e se gantle mme ba re tumelano eo e ne ntse e le gantle empa jalo Lesotho na le fitseng ka bolona ka letlhakoreng la bona o bona gore ba etsa dintho ba ipapisi jalo lena tumelanono ke dintlha tse go re tlang go di ama tseo re tla lakatsa gore le wena o tlobe karolo ya dipuisano tseno he nakong yeo go bulelang megalano mo go ntsha gona tsa 2121 9956 mo gole +26659956 empa he jelo ka ke bontsha tseo ke re tla kena go tsona ka mora gore yane ya borobedi ona jole tsena re tlo fetela go kgaitsedi yaka Thabelang Tau ke mogadi wa Tau o tla tla o fa jolo ditaba tse phethelang letsatsi mme tsona e tla ba ka puo ya Sesotho ka morago mono re tla gatela pele
me he tla be sentse re kena jolo na kunyane e rekilweng di ntho tsa gona di lokela go jwa le tletsa ma ikatsela eno e jwalo tla kena na kunye rekilweng re rekise ka mara ho mono he jwale re fetela jolo go ditaba tseding empa hela ho le jolo mo medipele ke fetela jolo ga itsira ka thabela ntau e re ke tle ke fitise tabakina.

Kalabalika nyane moami di wa PC ke o dumedisa ka jeno Botswana ene helane semmuso ka marothodi a fetang diketetse legolo a ente ya sewa sa tlhakolo molomo go Lesotho go thusa go laola lefulena lebitsong la mmuso wa Botswana letona la temo Dr. Edwin Dikoloti o itse thuso ena ke karolo ya dikamano tse mofuthu le karolelano ya diqholotso tseo dinaga tsena tse pedi di tobaneng le tsona a re sewa sa tlhakolo molomo se ama kanetso ya dijo se se tisa motsamao wa diphoofolo se ama mmaraka le go beya digwai le naga tlasa gatelelo ke ka go Botswana ka jeno e phethagaditseng tshepiso ya yona ya go ema Lesotho nokeng letona Dikoloti o itse ente ena e tlaisitswe ke khamphane ya mmuso wa gabo ya diente e leng BVI a phethela ka gore kentelo e ka tlaisiwa ke meralo e e tlakileng poloko le taolo e nepagetseng ya diente le go tshwarela digwae matsholo a temoso go sa le jalo ga moela thuso ena letona la temo Sedibe Motšhoborwane le lebogile Botswana ka thuso ena ka le reng ke sesupo posa bongwe le kutlwelano maemong a tlhoko Motšhoborwane o boetse a re Lesotho le lokela go matlafatsa menyetla ya tshebedisano mmogo dipakeng tsa mmuso le lefapha la ikemetseng gore meralo ya go matlafatsa lefapha la temo le diphoofolo e atlee tonagolo Ntsokwane Matekane o kwetse mosebetsi ona ka go boela le boa Botswana ka thuso ena a bontsha gore tlhakolo molomo e ame hampe digwai tsa kono gaetse o bogolo ba tsona di iphedisang ka tsona diphoofolo Lekala la thuto le kwetliso le re le malala laotswe go kenya tshebetso mehato ya karabelo kgatlhanong le boemo ba komello ya El Nino bo lebeletsweng dikgweding tse tlang go ya ka mookamedi wa manane wa phepo dikolong lekaleng Monghadi Jubilee Ntlwana. Mehato ena ya mathomo e tla kenyeletsa pokelo ya metsi le go netefatsa gore dijo tseo bana ba di fuang ke tse arabelang ditlhoko tsa phepo. Mehato ena e ka setlhogong e tla boela e kgothaletsa temo e itshematlelang kgatlhanong le maemo a bakeletswang. Nga ke phetogo ya boemo ba legodimo ga golo dikolong mme lekala le boetse le lakatsa ga diperesente tse ka banga 80 tsa dijo tse phewang dikolong e be tse tlaisitsweng kwano gae lefapha la bolepi le ne le ile la phatlhalatsa ga boemo bona ba El Nino bo tlilo ama le go fetola dipula le tlhabuleng lena Re sa le hona lekaleng la thuto phala ya lekala Mofumahadi Modiku wa Mmota o re lekala le ntse le tswela pele go aga dikolo le go fana ka meago ya kwetliso ya dithuto tsa matsogo e le go maatlafatsa thuto go tloa boemong bo tlase puisanong le PCFM ka jeno Mmota o itse lekala le qholoditswe ke thuto e bonagalang e sa arabele ditlhoko tsa morao jena ka jeno lekala le etetse sekolo sa mathomo sa Methalaneng Thabatseka go etsa tshebetso e tshwanang le gore dikolong tse ding ba fana ka meago ya kwetliso ya dithuto tsa matsogo o itse lekala le boetse le ntse le rupela matitšhere gore a seke a salla morao ga lekala le ntse le gatela pele phanong ya dintlafatso o phethetse ka o tholetsa Basotho ka tshetso yo ba fanang ka yona ga lekala le ntse le potologa le dikolo go ya sheba gore na di gaelwa kae gore dintlafatso di tle di latele Ditabeng tsa matšhaba, mokgatlho wa matšhaba a kopaneng UN o re palo ya basebeletsi ba dithuso ba bolailweng dinaheng tse tlasetsweng ke dintwa e nyolohile monongwaga papisong le ngwagola. Tlalao ke gore bogolo ba bolailwe ditlhaselong tsa di-drone. Go ya ka lesedi la setsi sa tshireletso ya basebeletsi ba dithuso ke basebeletsi ba 97 ba bolailweng go tswa kontswa dikotsi ka pa go kwetelwa ngwagola papisong le ba 83 ka 2024 me palo yeng ka pa palong eo ba 350 ba bolailwe e leng phokotsao e nyane fela papisong le ba 387 ka selebo sona sa 2024 mongwadi kakaretso wa UN Antonio Guterres o re segatla sena sa ditlhaselo tsa basebeletsi ba dithuso se a ngongoregisa a bile a ipiletsa go dinaga go nka dikgato kgatlhanong le ba molato go tsona ka tlhakobele monongwaga ditlhaselo tsa di-drone di ile tsa rothutha Goma Democratic Republic of Congo mo batho ba bararo go aga mosebeletsi wa dithuso wa fora ba ileng ba bolawa ha Sudan le Ukraine teng makoloi a isang dithuso a se ile a tlhaselwa ka magetlo
Hari di phethela le gotla la matshaba le ditlo tsa molao ICC le seollotse dikotlo tsentsha tsa mmuso wa America o di fileng ba etapele ba lona le bile le re sena ke tlhaselo boipusong ba lona ba boahlodi. Dikotlo tsena di tobisitswe ho moporesidente wa ICC Tomoko Akane le agente kgolo ya lekgotla Abdoulaye Seye mo ba thibelwang ho kena America le ho sebedisa ditsi tsa ditšhelete tsa America. A bua ka mora phatlalatso ena moporesidente wa ICC Akane o itse ha ba tšhetšhe mosebetsing wa bona ebile ba se ba lokisitse dikgato tsa go sireletsa lekgotla le tlhokomedisa gore go tshosa diofisiri tsa lona tsa boatlhodi go fosagetse ebile go beya tsamaiso yotlhe ya molao ya matšhaba tlokotsing. America e qosa ICC ka gore e tlola medi ya lona ya tshebetso le o sebetsa sepolotiki. Washington e tla le wa e lebisitse dikotlo go baatlhodi ba robong mmogo le batšhotšhisi ba ka setlhogong ba lekgotla lena. Ditaba tsena di felela mona mantsiboeng ana setlhotlholong se tswela pele. Mamela ditaba gape go sane goseng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

27 Lwetse 2026. PCFM le dingwetsisang kgone godi botšhabela le maseru di umemela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary Botlhabotlhe go tloga ka gora ya lesome goseng go isa ya botlhano mantsiboya. Helang basadie dibini tsa letsatsi e tla ba kubu le saole wa sono. FC yona e tla ba mmagodihlaswa pitiki e ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela. Basadie ga re gabeng ka dišwešwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki. Tsena tsotlhe o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojosa Transport. Hai he he basadie.

0: ke buimona hore ha re tsebe ka etsa kgwebo le wena o le sehwai se tang o le muntu ka monwana ntle le ha fela o tla o tshwere like sense ya o hweba ka boya e le hore re tlo tseba hore o re bule molomo re bue le wena ha fela o tshwere license ke a hlaka monda
1: o tlakile thata
0: empa ha o tlaka ntho e bitswang ka gore ke sekiri tsena tse tlwaeleileng ka gore ke tsa mmuso a acting ka ga gona le tokomano tsa teng le ditaba tsa teng tse etsagale ga kana bothata le bo bonnyane fela ba gore ga ka o ananela ka diatla tse pele ka etsa sebetso le wena o le sekiri mme ga o fa bosebeletsi bo o tswileng matsogo ga o patala ka nako le motsotso tšhelete e tla o thabisa e tla o kgotsofatsa ke la ka bapala mapaki nakong ya go feta mona a batho ba gore seng re ileng ka etsa kgwebo le bona ka mokuta ba dilika teng tse ke lokisa gore ke tle ke nke ba bang gape be ke itlang ena ntate lekanyane ba tlo tlhalosa gorena ba ikutlwa jwang ba bone jwang re sebeditse jwang le bona e le beng ba boya e le diwai ntate lekanyane ke lakatsa gore ga ke le mothating ona ke tsebise basotho gore ga re sebetse ka gore re tloe mona re le bakhuo re ya lapeng ga gago o le ntate lekanyane ga ona le dinku tse lesome kapa tse masomabedi ga ya kelo kutabo ya bogago bela ka ya bonka a ntate ga re sebetse jalo kore ena sehwai se lokela go tlakelwa ke yona ga re sebetse ka gore re tloe gotlhe mo re teng re ya sakele la gago go lo kuta dinku a ntate ga re sebetse jalo empa re sebetsa ka gore wena o le sehwai o tla le boya ba gago ga e ba o tla o le mongwe kapa le lebedi kapa le le ba gago le sa tswe ka skilling gona go totobetse le lokela letle le tshwere ntho e bitswang ntho tse bitswang ka go keng ke di like sense tse le dumelang go heba ka boya jale ke kopa gore ke tlhakise kapa ke totobatse taba ena go basotho gore bomme le bontate elelelwang gore ga re sebetse ka gore re ye sakeng la gago re le o kuta diphoofolo tsa gago gobane re fumana megala e mengata gago ntate lekanyana batho ba tla o letsetsa mo na o bolelela gore o na le nku tse tlhano e mongwe o na le tse lesome e mongwe di supile jalo ka o fafabana di teng na o ka tla batla dikuta a basotho ba eso kannete ke kopa gore ke otlolola kapa ke e tlhakise ga re sebetse jalo ke tlhalositse gonake ke sebetsa ka sebopego sefeng ntate lekanyana mme mokgwa o ne o re tlhalositseng gore sebetsa ka one ko ona o santsana ke sebetsa ka ona o bileng ka santsana nge ke itshimatletse ho ona ka pakeng tshwaeditse ona ka pakeng wa pakeletse ho ona o go lebeletseng hore motho ya bitswang ka o ke sehwai kapa mosotho le yena a etse jwang a ikamahanye le o ska ba go heletsa ba re to nka boya ho tshwana le ha ona le boya jwa le lapeng e ba o kalakatsa hore re etse jwang re tle lapeng boeng ba ho tloetsa ba go tlota ge ga bo shee a nda ba se tsi jwa wena o le monga boya o etsa jwang o tla le boya kae kantongong ya yeso mona stationeng jale re tlo o fa bosebeletsi ke lakatsa gape gona mono ntate wa ka ke tlhalose kapa ke tlhakise gore re eletsa le go kgothaletsa batho gore ba tle le boya bo hlwekileng wa itlwa ntho ke buang ba tle le boya bo hlwekileng bo senang mahome bo senang kgwele goba dintho tsena ga di le jalo kao fela di theola boleng ba boe mme ga e ba di theola boleng ba boe gona o bolela gore go theoa eng theko ake ga e ba one o ka fumana masome a mabedi a maloti e ka nna o iphumana se o fumana maloti a lesome fela wa bona empa e ne e le ntho o ka tsebang go go sebetsana le yona o e lokise jalo o tlele thepa e jwang e tlhokileng ya bobedi re kgothaletsa gagolo gore thepa ya gago o tle o e tlasitse e leng go etselwang go e beya ka ditlhotshwana tseno tsa yone jalo ga o fitlha go ngwana ka tsebo gore re sebetse le wena ka sebopego seno sa gore o tlasitse boya mme ga gona ke o etselwang ko netefatsa ko tlhatlhobisisa gore na boya bo ka mokgwa goreng setlhopha se ke sa pele kapa ke sa bedi kapa ke sa bokago ge a sheba gore na e tlile e fela le setlhopha sa pele ka gore re kgale boya ba go fatshe re etsewang re botlhatlhobe ga re kata go tlhatlhoba boya bone ba gago jale ge bo etsewang ge boele ge ge bobege mme ditaba tsena ga re di etsang tate lekanyana re di etsa wena monga thepa o le kae o le teng o shebile ga re kata go bega maima ano e re tla thola mono le ditlhopha tseno ke tsona tse tlo ka tataisa gore re tseba gore na patala ya gago e lokela go ema jwang.
1: fela.

0: taba ena e re nna e re o lokela ga o tlile le thepa ya gao be le mamelelo gago re sebetse thepa ya gago o e bona ga re e sebetsa o kgotsofale jale ga re qeta mone re be re dumelelana jale re tsebe o kena ditabeng tsa thepa ya gona re sebetsa ka sebopeo sefeng ga o tla go rona ka tebelelo kapa ka kutlwisiso ya gore um o tlelasetse bo ya mme ke to go sheba fela ka matlho ebe ga o patala ka nnete ga oa sheba ditaba gante ke tlhalose mona ndate gore khamphaneng ya gaeso re patala batho ba bitswang dihwai ka gara matsatsi a leshome within 10 days e le go tabela e bolela goreng ga o tlisitse thepa go rona ge qetile o e tlhatlhoba ka ba ka e bega go tloa moo he re se re bala matsatsi a makae a leshome gore ka gara ona ga tabegetsewa tlabe go fa tšhelete ya
1: gago
0: gobane re ge sebetsana thepa gago re kgotsofetse mme re ikgodisitse gore thepa gago ke ya boleng bofeng re ikgodisitse gona thepa gago ke ya boima bofeng fela ke tse bo patela goba ke tsona tse bopang patala ditlhopha le maima weight and classes ke tsona tse bopang eng patala ya gago ole
1: sebaga
0: ke kopa go nthena ke e pheta gape ntate gobane e bonagala e ka nna yaba go na le mo e sa thopotheleng ga o tlisitse thepa go gona ya gago e boya a nanela gore o latele methati yeo company e beile gona e sebetsa jwang gobane mabaka a teng tate lengao a o ka ona company e sebetsang ka bopeo seno se le re bonang e sebetsa ka sona ga ke bele le mamelelo a gore go tlhatlhojwe thepa ya gago go netefatswe thepa ya gago ga o fetile methati eo kago fela go etswe e tlhatlhamang e phethelwe jale o jetswe gore na taba tsa gago tsa patala di eme jwang mme o tla di fumana ka sebopego mang o tla tloa mo o ne o fanang ka di-bank confirmation go tšhelete ga etse bang ntsebo go kena accounting ya gago e a tlhaka ndate lekeng
1: e tlhakile ntate
0: ke a lebala jale ke ga ke batle le gore um ke iphapangetse taba eno gore um dihwai tse dingwe di tla di sentse dipotlakile go bana re itse re patala ka pelenyana um gore re patala ka pelenyana ga o bolele gore jale re tlo iphapangetsa go latela methati yane eo company e sebetsang ka yona e le go ikgodisa e le go netefatsa gore thepa e fela e nepaetse jale e ka tseba gore e bope patala ya gago ole sekiri kapa ole segwai e le gore ke toka gore o ananele gore re tsamaye ka methati eno go felela kae pheletsong ya ditaba sekare ga ke ntse ke ya letaba ena ga o utlwa e kare so tatile ga gone go latela mabaka a gago a e bang a o beile merebele fela bare a sheka go setelwa na wa elelelwa o le gona ke boikarabelo wa bona gore re bone gore re nkile ntho e nepaetseng mme mokgwa wa re bona gore re nkile thepa ya gago e nepaetseng ke ga fela ke tse gona re e tlhatlhoba re tla tseba go bona gore re fela re nkile thepa ya gago
1: e
0: nepaetseng jale tlogo go gona um o tlhophile taba eo gantle ka kelelong gore o tla ba le mamelelo ya gona re sebetse taba ya gago go fitlheletse pheletsong ntlha ya bobedi ke lakatsang gore ntate um lekanyana ke ebe ya godimo ga dijo re kgothaletsa le go eletsa gore ga o tla ofising ya gabo rona jale e ba o batla go tlisa thepa kapa o se o tla le thepa teya mogala buisana le ofisi ofisi e tsebe ditaba tsa gago gore nna nnyeonnyeo wa bakeng se itseng ke na le boya ba nku bo bokana bo bokana ba ditlhopha tse latelang mme ke lakatsa gore o sasa ka gore a borobedi ke bo tlise go lona ke tlo etsa kgwebo le gona ditaba tseno di botlhokwa tsa gago ka re tsebe ka gare go ditaba tseona um taba e kgole go lokelang gore e bontshe ya botlhokwa ke gore re le ka go sebetsa ka tsela e tlaetsa gore ga o tlile o fumane re tlhophisitse batho ba tla go amogela le e ka sala loetsa bang le go sebeletsa akere
1: ee
0: o fumane re le malala a laotse gore re tlo amogela thepa ya ntate le ka yana akere mme re itlhophetse thepa eno ya gae ga e fitlha ke tsebang go wela gabong re a e sebetsa e ntse e le mokgwa o bolokela eng nako jale ga o tla fela re sa tseba thoso kapa thoboloko oa fitlha o fumana boya wa mofokeng bo sentse bole ka mone bo sentse bo etselwang bo sebetswa jale ga ona boikgethela o tlametsebang go emela gore re phetha boya ba mang ba mofokeng jale oa kwata e kaka goja ga re tsebang ga re o sebeletse ke botlhale ebile go botlhokwa gore o re tsebise matsatsana pele gore o tla le thepa ya gago ke ka goo ndate ke e kere le go ya ofising ya gae se go a fumana tlhakisetso kapa dintlha ka botlalo o lokoloile gore o le sebai kapa o le sikiri o ka ya wa ithumeletsa kapa wa teya mohala o letse za officing o fumana tlhagise zwe le ntlhakang ka botlalo e le o tletse ba house sisinye o sisinye o etsa ntwe jwang e ne pa etse
1: e yena
0: ke a hlaka monda le
1: o hlakile nda
0: ke pita hape kiri o le sikiri kapa o le swa ise ke bitse sina license ha o batla ho disa tepa hona ho bohlokwa ho go tele mohala ho bohlokwa o re rerise e le o re tsebo etsa bang ho fa go na ho ne pa etse go tla ho sane kapa ha ho ne pa hala e le o re tsebo ho sheba go na ho ne pa etse go ebe o tla le boya bo bokalo ka letsatsi le ene ho rata tsebiso e kana le yona ya letsatsi le o le bana o ka dilo o tla ka ka lo e le o ngore ka mantsu ya mang ha o letsitse o re hlokomisa go watla le tepa e ka re tseba hore re shebe ditaba tsa rona rona di tla re dumela hore re sebetse le wena ka sepeo sefe mme ha ba re khone hore tsa tsinne na e re ka o sebetsa ka pa ka sebetsa le wena go tutubetse o ka kana o patela o ka handa te ha ba nokang le o tla ka la bobedi ka pa ka mmanta ha ke ke church hanyana o go bona la ka go ka pa la bone ke tla bekana le sebaka ho sena le thole le tafling jo la ka tsa ba o ga shabana le thaba ha le taba ya hao ge sebetse ke fita pheletsong kana ko wa ntwe kgolo ya botlhoka mona ke eng ke nako re sebeletse ditaba tsa hona go re tsebe ho lefa ka kana fela o tsebo tswana pele ka wetsa ka bohebi wa gago kapa ka mabaka gago ka tšheletene ya o e fumaneng jale ke a kopa ke a ipiletsa tswetswe basotho ba gaeso ga o tla tlisa thepa re rerise empa ga e le ga o tla batla tlhakisetso o batla o tla fumana dintlha gore na go sebetswa jwang mo o ne o lokolile go tla officing nako yotlhe gagolo matsatsing a tshebetso e le gore ke mmanta o isela labotlhano dipakeng tsa gore a borobedi oseng le gore ya ya botlhano o ka tla ka gara ofisi wa fumana dintlha ka botlalo gore na gantle gantle bakhuking e tswa kae ya kae e sebetsa jwang na mokgwa o rekaka o sebeletsang ka ona ko ofeng jale le wena o le sehwai o tlhaise maikutlo a gago obane maikutlo a gago a ananeleha ka gare go ba o khunya ola o a bee jela ka sekaseke reshebe gona re ka sebedisana le wena ka sebopeo yena ya o tla thoso kapa thuloko yona ga e re sebeletse e re bakela mathata le bodutu jale ebe gama kago re tlo rehelelwa ka gore re itse re sebeletsa batho ka mokgwa o potlakileng re etsanaa re tsewa fela re sa nepa mokgwa wa gore ditaba re di etse ka tsela e tla etsa gore di re beofalela kapa di re nolofalela re le matlhako a mabedi na ntate lekanyane ke tlhakile ka ntlha
1: o tlhakile ntate o tlhakile
0: nna ke ne ke re ntate ga ke le mothathong kona ko o dumelele gore ga e ba go ka ba le a le mong ka bo babedi ba kalakatsang go ba latlhele poso ba tle ba etse jalo ga ntse ke matha mona ntse ke tlhalosa ditaba tsa ka ke ya pele
1: go jalo ntate mamedi o ka kena nomorong ya gona ya mogala ya 2121 9956 moho le +26659956 e bang o ba tlhakisitso go ntate Mofokeng mona ka company ya habo ya Bauku Nyauda o ka kena kwano 2121 9956 moho le +26659956 ka mane ka WhatsApp o romela molaitsa nomorong ya 6200 9956 6200 9956 ya mohala ke 2121 9956 kapa +26659956 o botse jelo ntate Mofokeng potso e bang e le teng ha re tswela pele ntate Mofokeng
0: ke a lebo ntate re qhobela pele re hatela pejana jwale ntate lekanyana re nakong eo jwale go kenweng mokutong wa ntho e bitswang ka gore ke nku
1: e ya ntate
0: re nakong eo ke keneng ka gare o mokuto wa phoofolo tse bitswang ka gore ke dinku e leng gore mokuto wa dipodi jwale re o fetile gona moo ke tlhakise gore taba eo ga e bolele gore gona ba bakhuu ga o tla le boya ba dipodi ga re na go bo amogela goba e se nako ya mokuto wang wa podi ke a tlhaka gona moo kore o ka tla le boya ba nku o ka tlala boya ba pudi gona gona ba ba o khunya o da a se bothata ge amogela boya bohle empa go na le boya bane boo motho e mo le mongatse bang gore sekiring ga bo amogelege le gona ba ba khutlile re sebetsa jalo go na le boya bo re sa bo amogeleng motlhala boya ba nkutse tsentsho ga re amogele boya bankutse khampaning yabo yabo ye nngwe ke hore ha o tla le boya ba hao bo sa hlweka bona le bohome bona le kgwele bona le ntse jwalo ntle le hore ditse theola boleng ba theko elellwa hore re tla o khutlisa la boya bono o lo botlosa mahome ya no bohlweke kapa ha e ba re dumelana le wena hore re o tlosetse ena e bolela hore go se o tla ba le ditjeo
1: ditjeo
0: go tla ba leng go tla ba le ditjeo jwalo tsa go bona ka se ke ne tshebetsong ya ho etsa ya ho hlwekisetsa
1: boya
0: thepa ene ya ha o e bitswang ka hore ke ke boya e leng hore go ikabela toka gore o sebetse hantle toka le botlhale le tshwanelo ke gore o tlele thepa o e tlhophisitseng ka o e tlhophisa ka bolela ka gore o e hlwekisitseng o e beileng ka matlhopho e leng di-class ha o entse jalo o bebofaditse ebile o nonofaleditse mosebetsi gore o tsebo tsamaya ka peleng ena ga ka fitlhang ke tsebaka re o sebeletse ke a tlhakang date le kakena
1: o tlakile ntate
0: jale bomme le bontate tlogong le boya bo hlwekileng se ka tlang le boya bo sa hlwekang le a tsebana boya bo hlwekile ke ha bo entswe jwang ya bobedi tlogong le boya ba lona bo tlelasiwe kapa bo tlhophisitswe jale rona ka tla etsa wa rona mosebetsi mme re a kopa tswetswe e ba le mamello ya methadi e re e latelang gobane ntate le kangene re keke ka ka gobane ga nka boya a boya bone bo ga bo fitlha fela ke setse ke boamoela ge bopaka kwana ke sa botlhatlhobele go na bo nepaetse bo hlwekile ketelo tsatsi ga re keta go bonka ga re fitlha kwana matšhabeng le bone ebe ge ba le bothata ka go kona bonkwa jwang bo rekwa jwang gobaneng bo se maemong a nepaetseng jale e le go ke boikarabelo ba rona le rona ka le baokgwing ya oda gore re tsewa re tlhatlhobe thepa ena e boya re ikgodise gore e fela e nepagetse mme le moreki ya kankane a ka tseba go ka etse jwa a e ananele a go etse setshwantse sa ga o tlosa boya mona o buisa china ga o fitha china mane o bo bolelo ache monna ntho ena ba e tlisitseng e botlhaswa e na lelelen histo ya mo ena ditshenyelo tsa gore thepa eo e tloe moo china e gutelele sedumo gore tlo e tlhokisa ke tsamaya wena o le sehwai o tlisitse thepa e jalo o tlabe o le go kae ka nako eo ga gona ga godisa le thepa mola mose tlabe o le sejwa wena o fumane gago tšhelete o itswelela pele ka mabaka gona o gopola le gona mona re tlile kae retlile kgwebong ake le gona re tlile kgwebong re shebile gore re be le kuno kgwebong ene ya go re etsang jale e leng gore taba eno ga e ba ere re tlile kgwebong re shebile kuno e bolela gore re lokela go fadimega re bone gore re amoela thepa e tla tseba gore thusa gore re be leng le kuno e seng wena o tlisa thepa e e senang kuno jale go fe kuno fela bee gona go tlo selela le thepa e e senang kuno ge tlabe ge e ntse jwang ka tsela ya mofuta jono tlabe re le batho ba sa tlhakang ditabeng tsa kgwebo jale toka kogo o latele o mamelele methadi eo re e etsang ka gara ditaba tsena tsa kgwebo ole go le sehwai
1: ee
0: ke a tlhaka ntate le kanyane
1: otlakile
0: ke a leba ntate ya bobedi e ke lakatsang go ke ke ithetse taba ke ena ya dipereisi ke a tseba dihwai ga e bona ntho ba e ratang ka go kgethelo ke pereisi o rona gantle dipereisi tsa rona dijwang ntate taba eno ga e bobebe gagolo jalo ka ga re ntse re bua mo mabaka a mangata fela e kgologolo ke batlang batho ba tla ba elelelo ke a gore ehlile a se mokgwa o re tlo sebetsa ka ona one wa go fana ka dipegaise kapa a se mokgwa o re lokelang o tsewang go sebetsa ka ona ga dintho a dinepaetse ditsititse e ba maemo a setlwaeding ga gona dikgutlwetsana tse re thibelang ditabeng tse tsabelelo ka gona jela ka na le dikgutlwetsana gona go totobetse go ga e ba re lo fandisa lefatsheng go tla bo sena moo motho o ntse o go fana ka price e mo le motla ba shebile ka matlho a bona gore o naga ya turkey ke yane e re e kaka ka 6 ranta germany ke yane e kaka ka 12 ranta ke china ke ne e kaka ka 20 ranta re fa mang maemong a jalo boya re fa china gobane china e kaka ka 20 maloti e leng gore re fa motho ya rekang ka price e ka godimoe e tlotseng ba botlhe fantisi e tsamaya jalo jale gona jale tsenang date ntho e leng kgolotso ya gore re ka re fana ka diporaese e leng ntho e batho ba nang le tšantšelo e kgolo eo ke gore batho ba tla le thepa e fapakaneng batho ba tla le thepa e fapakaneng nka o tlela le nku mona ke enkile e tlaetse kapa e goletse mona ga tshosadi to timo kabo e se ka o tlela le nku e goletseng smongong ka bathalatse dingkutseno ka tshabalo fela di fela di tshwara aje
1: yena
0: ya bubedi le katlao ya tsona mmeleng honona le o fogola tsona ha di etse jwa
1: ha di tshwara
0: di tshane tabene bo lela hore le boya ba tsona la haiba buka ba stope se seng ka ba ba tlase le nngwe jwang ka pa jwang ha bo tshwane hobane ko rena se yang ka mpeng ke sefeng go thusa ba matlafatsa ntlheng o thweng ke boya ko rena tlhokomelo e ri dimputsa maluting re hlakile nna le wena o di iphilela ka o ja seboko seng ha ditsuwa di abulelo di tla se tlaba di a sebokana la ditso di a iphepa tsa hae mo ho etsa lona di kopana ntse ngata tse fapakaneng tse ding tsa tsona e leng ntho tse fosaetseng tse di sa tshwanelang go dija ditaba tseo kaofela di re beya moo taba ya pereise e tlang go fapana ga ke tshwa tsena ntate ke le ka go otlolola tabatabang ya gore gore e beng eo re nkile thepa gae ka maloti a lesome ga e bolele go le wena jale se ka otlola kanga thepa gago ka maloti a
1: lesome
0: ga kana bothata ba nka thepa gago ka maloti a lesome ga fela ge ntse lang re ikgodisitse re bile re nnetefaditse gore thepa ya gago e tlile ke yang ke ya boleng gobana ka gare go company ya baokhunyaolakana le batho bao e leng ditsebi go tlhagana eng yona eno ya china ba tsebang tabang tho thweng ke bo ya rona e tsamaya jwang e sebetse ya jwang jale ke kopang gore basotho ba e utlwisitse taba eno gore ga o fane ka pereisi ka nako e nngwe ebe batho ba se ba etsa qeto ba tlhomae ka etlile sena se o faneng ka sona ke se o fanang ka sona le mo e bang um thepa ya gae e boemong bo botle bo ka fetang mono o sa ikamoa tokelo eno ya gore ebe o sare ai ga ke sa ya batho bane ga ba bake nthole ba ka enka ka maloti a lesome ne ke lebetse o batanka ka maloti a masomabidilo ka bako a patela gantle empa toka kogo o tle re shebisane re tlhatlhobe thepa ya gago le kgomo ntate lekanyana ga o reka kgomona o ya lefung o na le ditebelelo tsa goka shelete e ke itshwereng ke batla emphumelele pholo ya qukupa ya qiqita kere e phaameng e nonneng e lefoka e le modi kaekaekaeka e meno wa makaekaekaekaekae kere o na le dipeelo le ditebelelo tsa gago ka letlhakong le neng o na le boetse o na le boikgethelo ba goka ach ke batla go reka kgomo e phelang mabalane mona kapa e batla e phelang kae maloting ake ka ga ditaba tsena kao fela o sheba dintho tse mmalwa gorena kgomo e ke enkang ke ya boleng bofeng e tswa go kae e boemong bofeng ka shebagalo tlhaloso ya yona e meno wa makae meno a bolela dilemo tseo phoofolo e seng e diphetse basotho ba e sebetsa lwa e meno wa mabedi e meno wa mane ga e le ka tsela eno pereise yana e lokela go dumelana le ditaba tseno empa ga o ta le kgomo ya pholo gadi e leng galepano e tsofetseng e sebile e deile mmeleng ka nnete le ga e ba e kgolo e nang le lemo tse masome a matlhano e phela ge ke kebe ka e kaya ka theko e lekanang le ya kgomo e nang le lemo tse tlhano jale e nonneng e goletse malotik e sa panang le opana dikekebe tsa tshwana ka theko le boeng mona ntate ka mokgwa o o tshwanang e tlile go jalo boya ga bo tshwane fela bontse bo tswa kae dinkung go kutlwieng dinku fela boya ko o tswang dinkung ga bo tshwane go na le dinku tse e nonneng go na le tse sa nonang go na le dinku tse hulang gwa batlwa tse ntlafetseng gwa nehelwa ka tse ntlafetseng gongoreng boya botlebotse bo o fitlhelang gongoreng ditlhophana tse itseng tse bonalang di patala gantle ditsebo tlhadi le ngata diphoofolong tse jwalo akere ba bangwe ba ithuetse fela um dinku tsa sesotho tsena tse tlwaetse ka go ke ditlhatlhane fela ake na re lokela go patela ka tsela e tshwanang le motho a ntlafaditseng a ile a reka gamo ya dikidi tse makgolo a tsheletse che ga e jwalo e leng gore taba e ya gao fana ka pereise e na le moo le rona jwale e re tlhokela ntoka gobane batho ba etsa qeto ba ipapisitse le seo re faneng ka sona se a ngotsweng fela jale ba sa tlo tseba ebile ba sa tlo botsa gorena gantlentle se e sengwetsweng mo na se fitlhetswe jwang gobaneng ga o ka ka baputso tseno ke bena lo tabo ka betse toka maemong a jwalo jale ke re dihwai ka dibaka tsotlhe ka go fapakana ikopanye moo um letle ka dikiri tseno tsa lona ka tlo le sebeletse ke re ntate um lekanya ga le le sekiri jale le phetetse ditaba tsa lona tsa mokutu le tlasitse ebile le presitse boya bosebodutse ka dibaleng le bopakile moo le na le gona gore le ka nka um di-stock sheet e leng dipampiri tse ne tse ngotsweng mekgatlhele eno ya boya le baima teng le ka tla officing ya selo thepa tse jalo ga tla dula fatsa ka shebisana gorena um pereisi e ka ema jwa ake me la tloa mo ne le go tswetse ka ba le sa go tsofala ha le sa go tsofala le na le tukela le faise a tshe mona ka bona le thako ya lona e ka e batla isa tsa tsa ntle ka ba ise e sa kwena hand a go phapha ameng ke ka ile qatso ya tswa tsa go yana ma bona ke ha ka na botsa ba go tsela lo le tenga ba ka utlalang a thepa ya ha o e hlalosa ke bile ke tsela ke bona ga e ka ne di hle motho yena fa pasena sa tshwekeng se se tla o le se bona le sa phofolo e ntseng eno nne motho yena o tla mona ntate le kangana a tla topile bo yang ka di meeting ha o se ba bo ya bona o fumana icon bo ya bona go ntse go kutwa kae makoko ha a fitela bo ya bona o le bella ho o mo patala tshelete ntle go itse o patala han ha o wa se ba fumana o phofolo e hlajwe le mo tsende ka ba se hlanze 50 day na bo ya bo ba phofolo e sa tsa bo phetsana ha wa pelana botla a fapana le bo ya bo ke tang go kutwa le monse a ke e ya ta e ya ta jwale ba sutu ele lwandi taba tsena di bohlokwa ho ke ke di sebetse ka ka se bo se ndate baking ina e tla nngina ho na le ditaba tse ke tla ka tsa tlhaka tokena ho tsona
1: e ya
0: ka matla e ya ta tsena tsa boya e le ho ke fetletse bo fa bo sutu le se di thuto di tabeng tsena tsa fakana le se iba go hobana hona le tsedi ntse o kebelang ka batse ke dibelang hore ha ka ka tlhaka diteka ka ka di shebisa di ka natsa ka fa ho ho ho fapaneng le ho ka mihla nna ne ke ke ntate ku tlwa na ona le melaetsa e ka bang e hlaelletse ka mane ka WhatsApp ung ha e ba ha e yo ke di kobelana ntate ke fana ka ona ofisi ya chief mane ya hokae le mehala ya teng na ke fi
1: e ha re di kobelana ntate ke bona melaetsa ha
0: ke a le bona ntate e ge ke hlalose hore ofisi ya chief mania station e ha u fi ha holo ha u fi ha u tswa ke ditse mo go sebeletsa ntting ka tsone le le tsiadi ha u tswa ke ditse o tla bona mabona ya speed bit e le ndi go bona e ha u shebile o le gate mo shebile street o male kana le gate ya le bankela le rekisa ntepa ya mo a empa mona mo go sebeletsa teng ke moago o mokato rona ka ka odimo ba ba o khunyaona ha o kena gating ka letsong la letsa ditebisi ke tseno o hlwa ka tsona o tla bona le phatleng mona ofisi ya bona e ngotswe ka boholo ba o khunyaona o tla bona le mama ti mona go go hona le tshwantso se hlaitseng di khutshwana jalo o tla tseba go ofisile kae ha bo ba o khunyaona e mo head station e mintu melanda de ka jeno ke fane ka mohala wa ofisi
1: e yana
0: o batho ba lokalang hore ba o letsetse e le hore ba tsebetse ba go fumana dintlha le tata iso mohala wa rona wa ofisi ndate le kanyana ko latelang
1: 22 21 31 75 75 11 11
0: go pheta hape mohala ona wa ofisi ya ba o khunya oda o letsetse ka o kgethuloa dinako ntsa tsa mosebetsi
1: yena
0: se kale tsaka moqobelo o senga ba motse ya ka ba ka sonta se kale tsaka makao ka bohlano ho kwetse ho sebetse huwe mahai empa ha o ka ba letsa dipakeng tsa hora ya borobedi ho seng le hora ya bohlano dipake mo no ha fela o ka ba letsa o tla fumana motho ya ka ba la mahala ya o thusa ngela a o fe tata iso le se di ka ditaba tsa ba o khunya ona ke ke no mo go yeno ya ha iso ya office ke
1: 2231 2231 7511 7511
0: ndate le ka yena
1: yena
0: ha ding ke mo ngetla hle mo lwana ka go me ku le buwe wena o le sebodise moyeng ke le buhe le botsamaisi e ka tsana le bo kamedi ba sebetse bohle ba PCFM handatai ke ba o khunya ora e tshwenjwa lo fikeletsa na go ita hle mo lwana ka ha iphaphathe
1: danke
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lena neo
3: PCFM your pulse, our beat.

0: o me dire me tsutsungile shume le metsweletseng re foraletse go rena ya bo rubedi re sentse re tswela pele re buitsana le ntate Lenka Tamai me yena wa tseba he o hlaja le mogahlongwane wa ditukelo tsa manthlatsa botho o isa le modisekelo mogego wa metsi a dihlaba pewa sentse le teng kwa mona mohaleng ntate Tamai ha du dumedise re wa mele ntate kwa no PCFM phirimane nyena
1: ke du no dise setshaba sa basotho mo ka medwa ka ke dumedise setshaba sa ngweng ke morogo mogolo wa metsi a ditlhaba ke dumedise setshaba sa ngweng ke megafo gagolo mogafo wa kolo le kao jale ke qetelele ka go dumedisa setshaba sa komakoma
0: re leboile ntate re leboile golwa le mona se o bokile dikgomo ma re tle re qale mona mo maobane le bileng le mo ka wa baphatlatsi ba ditaba mo jwaleni ne le tlile jwalo le hlalosang hore le boha jwalo sesole sa Lesotho ka morego wa sona a o ahela jwalo bahale ba e leng gore ke masole a e leng gore a ile a bolawa mane katse ka selemo a ile a bolawa jwalo mane katse dikgarong tsa selemo sane sa ke
1: 1998 la ile ka mogana go itelele ke mona se qetella se tlotla ba hale ba no ba le sutu ba ile ba bolawa ke diga tsana ha ya le sutu ka 1998 yo le ne re leboa go bane re hlokomela gore ba gabela tse ding tsa dingongogo tsa gona tsana go itelele ngongogo ya pele ine lo ho bana ba no ba sechaba ba phatlala tswele ba hale ba Lesotho me ka go se sole se ba haela se fika se bone ka ba sentse ba re atamela selo seno sa go
0: e yena
1: ya bo bedi gene re kopa jwale ene jwale se ri sa ka puso mo bana se sole se lentse mo se bitwa sona wa ho tla hlophisa se fika se re kopa gore bana bana ba Basotho ba neng ba le thomong ya molao se ba kopela matshidiso bophelo bohle jwale ya boraro ge ba kopela gore mmuso wa setšhaba o ba oruse ba oruse semmuso mogolo wa ka ke yona taba yeo re neng re e beya ya teboho jwale re boetse ge etsa kopo e ne e dintlha ditharo tseo re qetang go di beya mme re ile ra bontsha gore ebile phasogadi ebile o tlhoka toka gore go bolawe bana bano ba Basotho ke ba etsadibe le diratsanaga eno ya Lesotho ka moo taba tsena di leng ka teng mme ga gona lebaka lefe kapo lefe le ka bang la bewa mme o tsebege mookamedi wa ka gore ge se re le ditsebi ditabeng tse ngata tsa morogo wa metsi a ditlhaba se boetse re ditsebi ditabeng tsa maano a matšhabeng se ditsebi ditabeng tsa dipolotiki tsa Aforika le tsa matšhaba ka kakaretso mme re bua ntho e re e tsebang ga re re ga gona lebaka le le leng la gore bana bano ba Basotho ba ile ba bolawa ba bile ba bolawa ka dikhemikale mogolo wa ka e leng dibetsa tse sa dumelelwang ntweng ebile jwale ge maketse gore bana bano ba Basotho ba ile ba bolawa ba se boemong ba ntwa ke ditaba tseo re ileng ga tshwenyega ke tsona mme he re ne re re ga re se re tshilo jalwa go ga ona lebaka lefe kapo lefe le ka bewang gobane SADC AU le UN o fela ha tsona e sale di momela disa disoka di tlaisa ntlhake mo ya tsona be mo mbono bo jwalo jwale he mo ka melwaka tsene re bolela hore tsena le go ba bohadi go masolo ya nna le sotho a ile nga bolawa ka 1998 ho ba nna ho ba ne e sale re di tsa mo go mo lwa wa metsi a tlhaba me re di sitse ntho nngwe le nngwe e e tsahalang ka gare o morago wa metsi a tlhaba mookamedi wa ka re di sitse ntho nngwe le nngwe e ntle le empe mme re ile ra elelelwa he gore go etsaetse ketso empe gadi eno ya gore bana ba basotho ba bolawe ka tsela eno e ditlhong e mpe e ditshila e nyonyang jwale mookamedi wa ka se ntse re memetsa gore ke ba bo rona gobane fela re disitse morogo ono wa metsi a ditlhaba empa taba e nngwe ko gore ka ga morogo wa metsi a ditlhaba ka bona kapo ka ga tumelelano ya morogo wa metsi a ditlhaba sesole sa lesotho se a tlhaga gore ka letlhakoreng la lesotho letamo la katse le tla bewa tshireletsong ke tshireletso ya lesotho mme re bona taba tseno di nyalelana gantle le ditaba tseo re di emetseng re le mokgatlho wa ditokelo tsa mantlha tsa botho mme re e beaga kalo he mogolo wa ka
0: a re ke re shebe tseno tse dingwe tsa dikgothaletso kapa tse dingwe tsa tseo le ipiletsang ka metlha go tsona kapa le hweletsang ka metlha ka tsona o tlhalositse gore e na go phatlhalatsa jalo masole ao a lesome le metse tsheletseng e le bagale go bonagala jalo e ka go ntse go atamelwa jalo go yona tse dingwe o tlhalositse ke na gore a tla o roso jalo semmuso kapa a tla a patwa jalo semmuso mme o feta mono gape le ba kopela matshediso a bophelo botlhe di na ho fihlela jolo ditaba tsena boipiletso bona ba lona go ntse go ba le dipuisano tseo le ditshwarang le mmuso gobane ke a bona tsena tse dingwe ameha jolo mmuso ka go tloloa mme di e di tsamaye ka tsena mofuta ofeng
1: ka nnete re le buile ka ga re ile ra kore re ka re masole a entse ntlentle fela ba ile ba re tsometsa ka ena ntlentle eno ka ba ba se ba re thoboloko jwale empa jwale re a leboa ka mantswe a mang ga re so qale dipuisano empa taba ena e tsaetseng ya sesole e re fa senotlolo jwale gore re tle re titime jwale tsena tse pedi re tle re ba kopele bana bano ba basotho empa pele go mona ka ga jwale re kopa ntho tse kgolo re tla rata gore re tle re kopane le ba malapa le botlhe ba ba tsheditseng gore na e ka ba ba tsamaya mona mo re tsamayang teng na ga re re bana bano ba setšhaba ba fuwe matsediso bophelo botlhe ga re re ba o swe semmuso na mme re tla leka go phopholetsa se ikopanye le ba malapa le botlhe ba ba tsheditseng se tla o etsa monna wa motenya mme re tla kopana le bona ka potlako e kgolo he mogolo wa ka gore jale tsena tse dingwe mmuso o nke boikarabele
0: o tlhakile ntate Thamae go na le ga re di fete tseno re kene jalo go tse dingwe tseo le ntse le tlhile le ameha ka otlholwa jalo ka go tlhalose gore le pewa e sale le beile jalo le itlho kapa le setse morago morero ona wa metsi a ditlhaba go tloga jalo go theomogeong kapa qalogong ya ona re tle re kene jalo mona mo mmuso o tlhalositseng gore o na le morero wa go tlhatlhoba kapa go etsa review tumelelano ya metsi a ditlhaba e leng gore ile ya tekenwa mosotho tla gopola ka selemo sane sa 1986 mme jale se ka ba dilemo tse mafeo mane kao fela go tloa ka nako eno o tla fitlha mona mme jale ba bontsha gore ke nako jela gore ke tšhakelwe e tle e shejwe ke rata gore ntate Thamae re tle re e qale mona gore na dilemong tsena tse masome a mane kao fela jalo ka gae sale le disitse taba ena o ka re ke dintlha difeng ke ditholwana difeng tse e leng gore di tlisitswe jalo ke tumelano e
1: mookamedi ke ne ke re pelenyana se fetela mono ke buang tiling we fela e ke senang ho kena ho yona ka boteng.
0: Okay that.
1: Ke wa tle ke tseta ha tse re di sitse mogo wa metsi a di hlaba.
0: Eh.
1: Se di sitse ma ano a mogo wa metsi a di hlaba.
0: Eh yena.
1: Se di sitse ditaba tsa matshidiso le taba tsa phaliso.
0: Eh yena.
1: Se di sitse biketo ba setjhaba tsena se angweng ke mogo wa metsi a di hlaba. Mme ne ke re taba eno ke o e selle mola.
0: Eh yena.
1: O e elelle jwale ntho nngwe e mpe. Yo ke batlang ho ithetsa fela ke tseretse hore le yona ke toile le tsa ke ntlengwe e mpie ke nya etsala hona mo go ngwa metsi a dishaba ka 1996 mo banna ba ba sutu ba neng ba le buitse ko mono nguela aba ba bola wa ke sponsor sa le sutu tsetla le tsa taba eno le yona ho bane ke taba e silafatsang Muroro o go di siteng tumelano e re di siteng
0: eh
1: ge tla bua ka yona kana go nngwe mogolo wa ka ha ke hlalitse nthatseno tse pedi re fetele pele he le jalo ka ho bolela ke e sele di le montse mmalo jo ale re di site mogolo mogolo wa metjarhlaba Ne re bone dintlafatso tse kang tsa ditsela re bone ho awa dikampo ka ho fapana empa ha re bapisa molemo kapo botle ba morero le dintho tse mpe tse ngata tse etsaetseng ke fumana hore dintho tse mpe di ngata ha holohadi mme e nngwe e holohadi ke tumellano ena ka boyona
0: e yona
1: tumellano ena ka boyona ha ena toka hobane wa elellwa hore ha o e sheba ka botebo o bona hore ke mebuso e mmedi e sa lekaneng ka matla Mme ha ke le mona ke bolele hore ha go dutse ditafoleng o bua kapa ho etsuwa negotiate ditaba tsa mofuta ona dinaha di ikapesa ka dintho tse mmalwanyana di ikapesa ka ditsebo tse tshabeyang tabeng tse jwalo di ikapesa ka tsebo e ngata ya ditaba tse jwalo e leng experience dinaha di ikapesa

0: ka selemo se seng paramente ya Lesotho tabe e etsa molao o reng di bewa ke naga di bewa ke diphoofolo di seke tsa tsamaya bosio mme molao ono ga o ka wa sebetsa gobane o ne o tsamaya ka thoko go ditlwaelo tsa setšhaba sa Basotho jale wa ipotsa go batho ba ba ka paramenteng ka moo ga ba etsa melao e jalo molato keng ke tsona ditaba e mogolo wa ka jale rere wa tseba goja re ne re tla nne re seke ga kgotsofala fela goja be ba ile dilemong tse masome ya go bong e seng 50 years gobane molao wa mobu wa naga Lesotho o bua ka gore tshebediso ya mobu e ka ba dilemo tse masome ya go bong ga ba e teng ba ya go dilemo tse masome a mahlano jalo o ka ipotsa gona batho ba ipapisitse le eng e le goreng he re bona bokakalope fela mogolo wa ka jale ga re khutlela ka gae go bonagala tšhelete ena morogo wa metsi a ditlhaba e sa ye go setšhaba e ya go ba batlhanka ba mmuso mme wa gopola ka selemo se seng go ne o na le ntho ano eno e tswa fatofato ka tšhelete ena taba maparamente a nako eno a utswa tšhelete ena mookamedi wa ka ba tsamaya ba re itse ga motho a dikela ka lengopeng a seile potlomente ka godimo itse ga go a kguta a kguta potlomente tse seng tšhelete e le seo jale mahlabisa ditlhong keana ga o le modisa wa molao o disitse ditaba tsa puso jale o ka tloa gape wa nka tšhelete ya setšhaba sekganyane ya ba gore wena o le leparamente o ne o patala setšhaba na ena e sale e boelwa ke bomadimabe ke batho ba neng ba re busa ka nako eo mme taba ena e boetseng tisa gore mona mo re teng rona re le setšhaba se angweng ke morago wa metsi a ditlhaba ge boitse kong mookamedi wa ka ge boitse kong ba gore rona re batla ntlafatso le matshediso bophelo botlhe wa utlwaela ge boitse kong ba gore morago wa metsi a ditlhaba o ise bana ba rona dikolong ge boitse kong ba gore se fumane mobu gobane o tla elelelwa mogolo wa ka gore setšhaba sena ga o ka ya go sona mo se phelang teng se phela tlasa bofutsana bo tshabeang lebaka ke le seng kobane ga bana mobu ga bana masimo mme le bao ba kileng ba leka gore ba leme ba kene dihalefo teng baamogedi ba bona o ne o bona ba turisa dihalefo tsena di le godimo gagolo go ba bangwe ba ileng ba di tlwela e le gore taba ena e a bontsha gore morago wa metsi a ditlhaba o ba nyotobeditse jale ntlha ya borago ko go setšhaba sena se batla go faleliswa bonyane se falelisetswe mona le dibrante mona pela rona mona mo o nang le mobu o mongata mo o nang le mapolase mme e ka ba gantle he gore ga morago wa metsi a ditlhaba e le mona o tlile go tlhatlhojwa botšha o tlo gapelele matshwenyego a na a setšhaba sa Basotho se angweng ke morago wa metsi a ditlhaba jale ntlha ya bone e kgolo e re leng boitsekong ba yone ke gore rona re le setšhaba se angweng ke morago wa metsi a ditlhaba ga re sa batla tšhelete ya matshediso gobane tšhelete ya matshediso wa bona gore ke tokelo ga motho a diile lesaka la gago ga ke go tla go gaela lesaka le leng e le gore re batla go ya ka ntlano go matshediso re batla ntlafatso bophelo botlhe morero gore ntlafatse bophelo botlhe empa re boele re se upe gore ntho e re e batlang gape re batla karolo ya 20% ya tšhelete ena yo mmuso wa Lesotho o e fumanang ka thekiso ya metsi a mogago wa metsi a ditlhaba ke gona mo re leng teng mme ya botlhano kore lelapa le le lebeleng ga o se o tswe le gatlhameditswe le gatlhametswe ka dikete tse masome a mararo tsa tšhelete ya maloti ka kgwedi lelapa le lengwe le leng le fumane dikete tse masome a mararo ka kgwedi ga o ka gwa e tsala tsena re tla re ba re yata metsi jwale ba e kwaele ka gore ga ba e kwala e le gore atamela re le setšhaba se angweng ke mogago wa metsi a ditlhaba re se re re jwale ga re jeng kao fela re ja le setšhaba sa basotho gore metsi le matwana e be ditokelo tsa setšhaba sotlhe sa basotho metsi le matlwana e be ditokelo tse kenang ka gago go molao wa motheo
1: mme ga
0: golo jalo mogolo wa ka ke tsona ditaba tsa gone tsena tsa boitseko tseo e tla re ga tumelelano e ne tlhatlhojwa botšha ge be tse re di gapelela ke shebile gore na re phela jwang ka jeno empa ena ya gore ge be le 20% ya tšhelete ena ya di-royalty ke taba e kgolo gagolo
1: o ntse o tshwerekelo fela ndate lenka re tle re fetise mabenkele ka metsetswana fela ka morago mono re tlo o kena jelo potsong ena ya moo batho ba bangwe kapa maikutlo a mang a reng treaty ena kapa tumelano ena metsi ya ditlhaba ke treaty e ntle kapa ke tumelano e ntle gompang go etsagala ke gore ebe Lesotho lona ka bolona le itumeletse jalo go se sebetse go latela le ipapise jalo le tumelano eno ke utlwile lena amme jalo ditaba tse tsa gore Basotho ba bonagala ka nako tse dingwe jwale ba rekwa mme jwale seno se ntlisa potsong eno gape gore na Lesotho le lona ga se obane le tlile le itumeletse gore e be jwale motlhomong jwale ga le sebedise treaty ena kapa le sebetsa ka tlase go ditumelano tsa treaty o di sa e sebedise gantle ka mokgweno gore e lokela go tle e sebetsa ga le ka teng fela pele o arabela ndate lenka re tle re fetise mabenkele ka metso tsona fela ntse o tshwere jalo momedi re tle re fetele jalo mabenkele
2: hele helele maaparakobo a matle majara furu ka mahetla monongwaga mengwaga e mašome a mabedi le metso e metlhano stanley b e peketela ke bua ka khamphane ya matsete e o fang mawala a go laola leruo la gago dikhamphane le batho ka bomong go ya tsetelwa go fumana meropotso e e tlamatsegang stanley b ke e tšhaba ya go ruta marole legala ga go potlang stanley b ke foros ya botsetedi e kibakiba ka meqeqekogadi ya matsete a fetang dibilione tse lesome o keke wa ikwatla ga e nakompone ke sediba se kopotsang molebe ga setšhe nyora setimala go tshwana le bofuma folofela leraga o tsetele stanley b o bone ga o phephethela sesita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba gago e ba botlamatsegang
1: mamedi metsotso e lesome le metso e tsheletseng pele re fitlha mane goreng ya borobong ga tela pele re buisana le ntate lenka tamai ndate tamai ga re ke ene go yona ndate
0: ke a leboa mogolo wa ka jalo o botsitse e kgolo gagolo ya gore batho ba bangwe ba re tumelelano ena e leng treaty ke ntho e ntle ga e ba nka bua sekgowa sa gago ke tla re tumelelano ena is structurally flawed ko ha ke re it is structurally flawed ke bua ka gore mothong wa yona e tlile e fosaetse ke se re sa bue ka gore na bana ba basotho ba bapetse ga kae ka tšhelete ya mogago wa metsi a ditlhaba yeo ba ntseng ba e utswa ge se re sa bue ka taba eno ge bua ka tumelelano ena ka boyona text ya treaty jale re se re ipetotse ditsebi tsa treaty ena fela mme botsebi bona re bo fumane ga re sebetsa le setšhaba sena ka dilemo tsena tse ngata re hlalefisitswe ke sona setšhaba sena se angweng ke morego re boetse re ithutile ka botebo ditaba tsa maano le tsona ditaba tsena tsa ditumelelano kapo di-treaty e le gore mogolo wa ka re bua ntho re e tsebang ha o sheba ka ga tumellano ke re ba re ngentle tsa bathula ka ga tumellano ha ona mo yegeng bo phelo ba se tsaba sa basotho bo tla fetuela botle botleng ka le bakala botleng ba mo go a metsa di tsaba ha ona mo tshundwane ha ona mo tumellano yena e buang ka botibo gore setšhaba sa basotho se tla ba le bophelo ka go tumellano ye e be e entse gore ga e ngolwa e tla sedisa bofuma naeng ya lesotho ga e tshujwalo jwale mamela tumellano ena e bitswa Lesotho kapa ke mogwa wa lokisa ka sekgwa e leng LHDA e bitswa Lesotho Highlands Development Authority a kere Lesotho Highlands Development Authority ha o shebile di letere tseno o ka ipotsa go na development e ka he ka ga mogogo wa metsi a ditlhaba ka ga tumelano ya mogogo wa metsi a ditlhaba le ntse development le kae ka ga tumelano ya mogogo wa metsi a ditlhaba e le go ya go utlwa gore ke papadi fela nka o bolelela gore le ene ya metsi ana a re fallisitseng metsi ana a re fallisitseng go na le setšhaba se se ngata se ntseng se sofumane metsi ga ke bua le wena ke ga o fitlha mono mona nasareta motsoko ono wa nasareta pela morapedi high school mono ga ba na metsi mme bona re sa le gona moo setšhaba sotlhe se angweng ke mogogo wa metsi a ditlhaba se be le metsi pompo ya metsi lebaleng e seng metsi a setšhaba e seng sediba sa setšhaba mme o tla fumana gore dipompo tse ga diyo mola moo bakileng ba leka gore di be teng maane a swetlana dipompo tseno ga di itse metsi ke ntho e seng ee batho ba modimo tempa rere he tumelano ena ya mogogo wa metsi a ditšhaba e file ga e bue ka botebo mme ke tla tšhakela taba yane ya ntate potledi ka mane ka mogale ma a buang ka article 4.2 mona me e reng gara ditaba tse dingwe re ka etsa gore matamoana a re matlafatsa ka gore re tumise re bile re tšhee ditlhapi e le taba ya boiphedisi taba eno wa e bona gore e teng fela ditaba tsena tsa ga re di sheba ka botemo tsa article 4.2 tsa go ngolwa ditumelelano di tshwanetse gore di hlaise go tloa qalong fela gore na purpose ya project ke efe mme e ne e tshwanetse gore ha re e tšhakela ge re bua ka gona purpose ya project na ke efeng e ne e lokela kapo e lokela e auwe ke ntse ke ranthanya ga ke etsa tena ntse ke ranthanya maikutlo a gore tumelelano ena e ntle jwale ke re maane article 4 eo e tshwanetse ga e bua ka purpose ya project ere gona ke e re purpose ya project ko isa metsi Aforika Borwa le gore Lesotho le fumane motlakase a kere
1: ee nade tamai ke a bona ke gore go na le bothata bone re ke tle ke etse tsena re tiretswele pele le ena me ke rata gore re tlegeng ke ba mamedi ke bona nako ya rona e se batla ile gagolo re ke tle ke gotlela go yena mme re tle re tsebe gore jwale re tlo fetela kele go ho wena mmomedi o tlo tsena jolo ditabentsena tsa rona tse o rentseng re bua jolo ka sona le ntate Lenka Thamai me nomoro ya mahala ke 21219956 moho le +266599956 o ka mo botsa potso ka pa he wa tsena jolo ditabentsena wa ntsha maikutlo a hao 21219956 ka pa +266599956 ka mana ka WhatsApp nomoro ke ya 92 double 0 double 956
0: bunyame ha e na eta ho ma pelo a se tsaba a de tase jwale ba re ha e fumana ho ma pelo a se tsaba a tase e tla nyollela o di jwale go na gele se bua ho feta ngolo ho re go be le improvement go mo ka mantso a mangere a e ka nnete project ena ha e pulose se tsaba hi
1: thank you re tle renke ba mamedi ka ntlena e re ketse tsena e le ho ke jwale ditaba tsa rona di tsebo ho ke ditle dihlake e re ketse kinge mamedi mona o gawile kwa no 21219956 mohole +266599956 re kinge mamedi ka ntlena pc dumela
3: dadi
1: ho zo dadi
3: ke nna e
1: Eyanat.
3: Ndati lutu wana ka thakazeka.
1: Eyanat.
3: Ndati lenga ya dimela wa hopola hore ka le tsona lo di mo wa di ja ka tsileng ba e tsa morero wa o hoka la masole. Ha ka ga itsa mo kiti ga ba ga ba sele. A ka ho putse masole hore a e kamana ka ka tsi. Mo ho entseng sefika mo masole ana a bolaetseng teng mo ho beiweng karolo ya dikulo tse ntseneng di bolaya masole ane ke tle sekaka ke kgeki jaaka ba e mong kapa ke kgekele jaaka ba lejara nthong eno sefika se se se le teng ke hawa ke ntate tlebe ya gale ka lebo lena la mabitso
1: o
3: mogolo o tse gapetseng re la ba ga tlameha go haga ka gara kereke ka gara setsa sa kereke e le gobane ka nako eno kagolo e nngwe ya sekolo e ne ntse e lwantsha gore re etsa phoso ga re keteka masole ano ge ba bitsa bagale ntate le nka tla okole e teng ka tsemane ntate o tlo e teng mono o tla fumana mo sefika sa masole ano kezi hulu ya wenga mabitso a masole ano ka ofela le malapa ya ya jale motho a upetela a le fesili ere ilangua mounu indate hanyane ya kwala a ka fumane hangata mounu BNP center
1: re o hlakile ndate re le buile ndate
3: thank you
1: ntle ha ihlakile mamedi nomoro ke 21219956 moho le +266599956 re kena jelo ditabentsena tsa ntate Lenka Thamai ke me dilabo mamedi dumela buletse salmon
4: dumela ndate ntate thamai ka mo
1: kwala salmon ya ndate dumela ndate
4: ndate le dira wa se ke se kwetse mongaka
1: re phetse hantle ndate wena o phela kwa
4: Ndate mokgona na takatso ka lebitso e ndate thama ya motse wa ngwa takatso.
1: Ndate takatso.
4: Eya ndate. Na taba e mpang ke motlatsetsa ka yona ke ya hore. Ba ai yolo ka metseng ena ya ngwendi maga wa metse ya ihlaba. Hona jwale ba bang. Ba malapa ntwanyoloa. Ha bana motlakase. Ha bana di tele le metsi ha lo gona ba pele metsi ge a lata ho le bo le di bo ka fetang 300 meters. Jwale ho no itse go tla kgahlametsa gore metsi bunyane e be borilele ba 100 meters ya ote motho wa lata gole le a sa tle ka ga dijarete. Jwale taba tseno ke taba tse ke tlatsetsang ka tsona ga ka nne betlile go boima le batho bo e leng gore ne re le maseatlholo le bona ka jwale o selengwa ka pokothong go bona ka nnete e tlile batho ba e leng gore ne re le batho ba baka tseno ba nna ba sena mokgwa wa gona re etsa jwang e tlile ke bothata fela le bano ba e leng gore ba falesitswe ba gaetswe ba bile ba keteletse bana ba na le masimo ga o a fitlha mono a o tla bo o bona gore bana ba bileng ba sa falediswang ba phela betere o na le bona ke a re boang tate
1: kele boileng tate takatso kele boile a golong tate re ke fetele ka mona ka go WhatsApp re utlwe maikutlo ka nqena mamedi o entse jalo gatiso ya lentswe re retse tsena
5: kgotsong-kgotsongtle ka PC ka mononong ke lebametse ka tlhoko ditabeng tsena tse botlhokwa tse agana ka lebitso ke Namanyane Mothobi go tlwa ka mona ka dithabaneng ka mona ke nempa fela ke na le potso e nngwe goduma ditaba tsa ntate Thamae ka mona ga bontsha gore ba tlhatlhoba kapo go beya leitlho ditabeng tsena tsa di-treaty tsa metsi a ditlhaba le a sa tshwere taba tse monate tsa nalane ya go tlwa ka 1996 le tsa 1998 tse amang le masole mme potso wa ka engwe fela go yena mona gore na ebe ye ya gore ebe mithara wa letamo leo la matamo a nonong a metsi a yang ka South Africa ebe go ntsho le South Africa ebe yona kanete ba e shebile jwang ke tla kopa go mona tla ka nkarabele e nngwe gape e kwang ke e thabela ke gore ga ke monkelelwang gore Basotho ditabeng tse botlhokwa etlhile ba ya rekwa jalo ka ga supa gore Mosotho o belaela gore go na le Mosotho a la rekwa ditabeng tsa moroko tsa naga e ne tlametsebe e fua sovereignty mme ditaba tseo ke ntse ke etswe le kweteng ganyanyane ga se ditabeng tsena tse nyenyane tse ka garereng Basotho ba rekwa ntate wa ka tlwa ka mosi wa 1993 Basotho e sale ba rekwa ba sitwa gore ba phatlhaletse medi le go latana ga Basotho mme ke pelaelo gobane taba e ba nnete ga e tloa ka magotleng le ga e le gore etlhile e na le motlhaka gobane ga ko a sheba batho ba busitseng ka bo 1993 go fitlheletsa up to date batho bano ba mofuto o jalo ba na le di-property le di-ID tsa South Africa ebile ga ba buelele le setšhaba kapo gona go bona gore ba ratana e tlhile taba ya go reko ga Basotho dinthong tse bang di botlhokwa setšhabeng sa Basotho e tlhile yona ke ntho teng mme ntate ka nnete ke rata pelelo yona gae e tlhile re na le pelelo e jalo mme e tlhile ga a mongwe a sebetsanang le taba tsenonong tsa go bona gore tse bang di lokela gore di ntlafatse maphelo a Basotho di a gotla ka netampa tshware jwalo le gone re tla bona ka mona ka montse re tshwere ka mona gore re gatisa ka monana e le gore qetellong Basotho ba tle ba fatlholowe ditlaba tle ditse go otlologa bana bana motho a ka ba lokisana ga ena ntle le gone ke lebile gagolo baetapele baka
1: re le boileng date re ke balele ana maikutlo a ngotsweng re bese re phethela ke bona nako ya rona etlhile se re seile gagolo ntate letshwara ka mane ka kwading o re ke mametse moeti wa rona ntate leng ka Thamae potso ya ka ke gorena e be akareng ka monagano o reng ga se le gore dipuso tsa dipolotiki di ebe di isa e le tlhoko se lobegileng tsamaisong ya boleng ya puso ore bothata e ba lehabea la bahlanka ba hirwang sepolitiki ka kopanelo le babusi ba ikgahelang kapa ba e ba ikgahelang ka gara merero molemong wa boithukiso ba bona na ore putsengwe ke gona ebe mogatlo wa pewa ha o bone e le nako jwale wa gore ya gore Basotho botlhe ba weleng letong la boitseko ba tlotlwe e le bagale le gore malapa a bona a fuwe matshediso a bophelo botlhe ba ona na ebile go sa natswe letlhakore leo ba neng ba le bantse thebe le lona nate Thamae ke rata gore re tle re diphethele ntate ka metsotso e mmedi fela nako ya gona e setlhile e le mpe yagolo
6: ke a leboga se ke tlale ota tlhogo gobane ke rata go kena motho a le monyana fela ke tlale ka ena e sheogane pala ga re ga gagotso gore ga re ga marako a gotso gore setšhaba sotlhe sa Basotho o gore se fodise re se tshedise re tla se etsa ka thata gore taba ena e etsagala ya bobedi ngate le twane wa ntseba ong hurisitse ke ntate wa ka ke tseba hantle se wa buang ka sona a re mohlomong mono wa ka gere masole a ntse sena se setle mohlomong re se ke ra ba hlola ge ya morao sempe re re taba ke ena e ntle ha re ba tsietseng fela ke taba jwetsa gore sepika ke seno ka mono ka katse na ba reng ba batla go sebetsa jwang ntate ya buileng ka taba ya metara ena e kgolo ge ke ke araba gangwe ka gore re utlwe taba ena metara wa metsi gantle o ka kwano ka ga naga ya lesotho go ne o na le marangrang kapa mabakabaka go o ka kwana metara o ka kwano fela o entse ka tsela e botlhale gagolo gore ga naga ya lesotho e ka kore ya sabotaja kapo ya e tsantse tse mpe morogong ona metsi ya ditšhaba le bona taba eno e ba tlhabe ka legumo e le gore taba ya metsi ga e ka ya tempa ka ona le yona automatically e tla ama le taba tseno tsa motlakase ke ditaba tsa boenjiniere tse ntsweng ebile ke le ona mono tabang tsa boenjiniere ga o ntse otlhe matsola a lesotho a tla phatlhola kapo ka letšhano la gore ba ne ba bolawa ka letšhano la gore ba tla phatlhola letamo leo ga gona ga go jalo gobane le boenjiniere bo teng mono ga se bo ka phatlholwang ke dibomo tse o ne ga lesotho kapo sole sa lesotho se nang le yona mme ke ne ke re ya beng baka ge le boile ke ditaba tsena re kopa re tege ditšhakeleng tumelelano ya morogo ya metsi ya ditšhaba ke ena yatla re tla kopa mmuso go tsamaye le gona gore ge tle go lona setšhaba ka kakaretso nke be ka lebala mogolo wa ka gore bana ba bangwe ba basotho ba baleile ka ga naga ka mona ba ngweng ke morogo wa metsi ya ditšhaba ba ile ba tshoswa mona ga ba itseka ka ena tsela ena ena ya gona ge ba be merapelong mme re boneng gore ba ja mo ba teng re tla ba disa re tla ba le bona molo wa ka ke tsona ditaba ga ke tse ke diwata ke potlakile na o ka ba le motho a le mong fela a kena
1: nako ya rona e tlhile e se fedileng ndate lengka ke ya bona gore re tla tlhoka engwe nakong e tlang re tla bele gape re buisana le nakong e tlang ndate bakeng sa jwale re le buile gagolo
6: ra leboa re tle re tsebe o nama gagolwanyane feto fe nako gobane treaty ena ke ntho kgolo gagolo o go fe nakonyana la e ka ba goga tse pedi mookamedi wa ka
1: tanki ke le buile gagolo ndate
6: tanki mookamedi
1: ke ntate Lenka Tamai ke a elelwa kwano gore le dipotso tse dingwe kwano ga ka tla gore re tere fitlhekelo go tsona le ka mona ka WhatsApp o inkastana le tse tlhaeletseng kwano mona mehaleng mme re sentse re kopa jelo tshwarelo ka lebaka la nako re felela mona re bela gape re kopana le lona hosane mmabathe pula e lae mapono sentse a le teng ka leno la Back to Your Roots.

0: fela pele ho mokete o moholo ha KT e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Moore. PCFM, your pulse, our beat.
1: Ketaba momamedi e hopole nke screenshot seno momamedi ha o rekile ka merchant. Momamedi o main dimela.
2: 95.6 ka mazino.
1: Eh.
2: Ya. O tla ke le sesta.
1: E bile le tsatsi le monate.
2: Hey, Manuel. La di sa tsena je no na la challenge sa ti.
1: Mhm.
2: Ba Muri mo a bo go ka nnete.
1: E ke le boha.
2: Amen.
1: Thank you. E jalo mo mamedi tsa sile le le le la diqholotso tsa lona ke o bulela. E jalo fela. E jalo fela. E ke ntsha ka getsa. E hohle mo ga bangwana teng ka mo sebetseng ka la peng motseng ho dilo hona le diqholotso mo mamedi mpata ba bohlokwa ke ha re ntse re feta ho tsona e le shemele mo sero bong ka mra ho rena ya bo robong 2121 9956 2121 9956 le plus 2665995956 ne ke bontsha ya mo mamedi ho go ske wa le bala ho ka screenshot ka qeta ka ticket ya hao ka merchant o nke screenshot le go tlotsi ba bontsha mo mamedi hore hey ke rekile ticket ya ka ke ena ke rekile kwana ka di 19 fela ha ne ke sobele mongetla ho helata mphentwaka kene ka hare ba ne jwa lotse ba kana kone ha se re ba wane mane tla sentse di lla ka hare tla sentse di tjela pele hey ho tswa wena o tlo fihla ra kwa mang o bela qala ka hore ya bohlano mo momedi jeli o kwa ha o lohana ntso sheba molaetsa o skogola ha o gara ile le di gae bana hey nka screenshot o bo so se buluka hantle o tsiba hantle ra se lata kae e ga ha o tshidumela ntate o re nka bona jike ki ha re o ya ka nete ga bona e go nke go fase ticket ya hao ene o dumela ha e faswa o dumela ticket ene ha e faswa mo mamedi ke na le pale ya le mo safety le o dumela o ke e tla kopana le moifo mono ba thabile ba poswa sela je le bare hey tsaga ntla ho ke o tla ma yona mona letsohong eh o ska tshoa tla ba tla ma yona letsohong hantle ke tshebeletso mo momedi go tla be go fa yona je lo ka magato je lo ka VIP ya go hey e jalo fela je lo wena o so wa tamela fela ba o tla ma yona ba e mo lata jalo mo mamedi tsolena la ha ho feta ntso go fela ya ho sukudisi a ke go na le ticket o go fela gara ke nan tate o go fela gara ke nan me gara a o si ke nan jalo fela simple ka 29 tsa August 10 days away ha ke tsebe mo ke 10 days ke 10 days is a thing when I'm on my maid. Jelly, hey, if you don't handle 9 days, Lena Lefedi, mama maid. Hot cock, come to sing a machine, Mararo, Belega Fisha, or Ringa Shima Heski, or Sue Tai, Kimanama, let's all ring 102.9, Mohotong, Mohotong, Kala had get roots. Kelebo bona roots subo menate hi my love ka nete nna la ka was bad ntse ke swila falletswe le nao ke ne ke lwantswa montseng ke itshokola teng sabithiwa ei pepe hlamogato ya ka pepe ei mo medidi ke ke kholotsa tsa bophelo tlatsa tsileleng le leleng ba he eta ba hlokwa he ke o gona ga feta jang ho tsona pepe wena mogato wa ka pepe e ba shume ba bidai metse medi ka mara o haraina ya bo robong back to your roots se ama letsa kutlo gona o hantle na ha ba ha o hantle king but thata magato wa king ba wentseng bua fela until I ikopanye le bona. I'll do anything. Gerard Levet, good night.

Mohamedi, ho na le diphuputso tse entsweng. Diphuputso tsena ho fumanehile Mohamedi hore kwano Afrika ebile ka kotloloho Southern Africa. Southern Africa, ga keneletse le bona mono Southern African. Gona re le Basotho. Ga batho ba sa etseng ho bitswang eye contact. Ya re shebe batho ka mahlong. Ga batho ba sa shebeng batho ka mahlong. Taba ena e bona etse Mapeding, bana etse Mazulung, Maxhoseng, Mavendeng. Kore ke ntho e bonahalang hore e teng wena Mohamedi ya hore re qoba ho sheba batho ka hare ho mahlo wena Mabura PCFN. Ho thwe ke ntho eo re rutuweng ho tloha bonyaneng ba wena hore ho sheba motho kapa ho qoba ho sheba motho ka mahlong. Ha o le motho e moholo ho ena, ke sesupo sa ho mo hlompha. Kore bo sheba kwana, o tswa itjhebisa kwana, o sheba fatshe o etsa eng. Ke sesupo sa ho bontsha hlompho, hore ke a o hlompha jwalo ka motho e moholo ho nna, motho ya moholo ho nna. Ke batla o o shebe wena, wena Mohamedi, o ko shebe wena, wena. E ba ke ntho ya o etsang eo. O bona eka ke ntho e teng wena eo ya ho se shebe batho ka mahlong. Kapa ke ntho e kileng wa e hlokomela moo bona hore batho ha ba o shebe ka mahlong. Kapa na le batho bao o bone hore hai, batho ba itseng ba qoba ho sheba batho ka mahlong, ha ba shebe batho ka mahlong. Le hore na e hlile Mohamedi, taba e ya ho se shebe batho ka mahlong. Ke sesupo sa ho hlompha kapa wena e bona jwang. Nna Mohamedi, ke ne ke o kutho batho ba sa shebeng ba bang ka mahlong, ba sa shebeng batho ka mahlong, ke balotsana. Ho na le ntshweno ya hore o na ntho o sa batleng ha re e bona ho wena. Ha ke kutho, ho na le polelo e reng mahlo a rona ke diheke tse isang soulung ya hore into your soul, ke di gates to your soul. Mahlo ha o sheba motho ka gore mahlo le go kgona go mmona hantle ona motho enwa seo a leng sona ke sefeng kapa seo monagano wa hae o leng ho sona na ke sefeng. Nna ne ke tseba e le jalo Mohamedi, fela dipatlisiso di jalo dire boholo ba rona kwano Southern Africa, mowa Africa eng ena e borwa ao ka nnete re batho ba qobang ho sheba ba bang ka mahlong. Nna ke sesupo sa hlompho, ho bontsha hlompho Mohamedi ho ya ka wena, ho ya ka mokgwa o tsebang ka teng, ho ya ka moo o hotseng ka teng. Ke ntho eo o kopane le yona Mohamedi moo batho ba sa o shebeng ka hare ho mahlo. Kapa wena na ke ntho eo o e etsa moo o bona hore ai nna hlile batho ha ke ba shebe ka mahlong. Nako nngwe batho ba ka complaina ba re ha o ba shebe ka mahlong ha o bua le bona. Ha re se re bapisa re le baba Mohamedi mohlomo, ha go le bo TV mmane ha re shebeletse, o tla utlwa motho ha batla motho a bue le yena Mohamedi mohlomong a bue nnete, o tla utlwa sa re look me in the eye and tell me the truth. Ho e se ba bulelo ya look me in the eye and tell me the truth. E o sheba motho ka go ditlhaka tsa mahlo o mo fetsa gore ka nnete ke ene ke kwana ba hle ba batla ba sheba ka mahlo, ba batla eye contact, ba batla bone gore ya okay. Ho tlo bona tsabana ntse re hlahla kwana re sheba kwana, o ipatlisa ntho e siyo, tho ga hlahlathela ka mahlo ha re straight forward. Ya re shebe ka go ntlhakatsa mahlo mo Mohamedi motho, o tlo mo shebe ka go mahlo a bua le wena e bo gore ee kapa gore aa.

21219956. 21219956 plus 2665 9956. Plus 2665 9956. Ngwala it's our snow to what's up on him. 6200 9956.

0: Mohamedi monate ena ke all for one. I can love you like that. Re be metsing ele shumele metsi robedi e bile le wa le shumele metsi sipileng le bile ho reng ya le show. Me Mohamedi mang dimela?
1: No. Lai lai.
0: Hello.
1: Maso.
0: Eh.
1: Abupe abunela tibutso sa motho. Ka motho tsono. A ding ho na ka baka maemo ana a ding ho.
0: Eh.
1: A bontsha botho ba hao.
0: Mhm.
1: Ye ha ntse ke le tlhokari ya thakwana, bana ba re look to your friend. Ask to me. Look friend. Mhm. E motho mo sheke o tla mo bona motho ha na le ntja. Ha tswa bua ndi kgolo a ndi. Ha go ne ke lao go mo di ma tsa o ntse le mo go kwala mahlo ba ne ke na go tlhaitsantse botso sa hao.
0: Mhm.
1: Amen.
0: Sakile ka lebo. Danko subo monate. Momedi hey ho tshe yao. Jole mesebetsi mona ho tshe ke mathata fela. Mm. Buti mesebetsi ha holo batho ba bandeme ke tla go batsebe ba le setse dina hentsane tse etse thoko go rona mo wa metsi. Mm. Aw, ho tshe ke bo thata fela, ke mathata fela. Eh ho tshe tla bentse ke shebile tlase fela ga hlathakwana ga hlathakwana e botho. Lona le jwang ha tshe? Shebe ka mahlong, shebe ka mahlong. Eh, shebe ka mahlong. Tshike mathata fela. A thata fela mo mamedi. Eh. Mm. A out mesebetsi mana ke thata fela. Ke yona tebe ke batlang ke ga bua ka yena mo mamedi ke ga shebisana hona. E hlile ge le batho ba kwa no Afrika e bogwa ga batho ba sa itseng eye contact ha re shebe batho ka mahlomo wa medi ha holo batho ba ba holo ho gona ha ke ba holo go na ke buisela ka dilemo re boela ka boemo mo mamedi ka ba boemo ka go mosebetsi boemo ka go setshaba mhlomo ke mogena mhlomo go boela le tuna mhlomo go ha se re shaba boemo mo mamedi na go ngwe bile sele mhlomo ke motho yana le chelete a holo jwele motsemono ga mhlompa eh ke yona tabe e re buang ka yona he wena mo mamedi o hlalosa mana hore hey di na hentse di ntse Afrika ha holo holo mo mamedi kwa no Afrika e borwa he ge qoba taba ya ho shaba batho ka mahlong ha holo batho ba baholo ho rona batho ba fetang ka boemo e le tsela ya ho bontsha hlompho mo mamedi e hlalosa jwalo ke ntho we experience thing e we bone u dumela hore mo hlomo motho hantse a potapota sa o shebi kuba na o hlompha ka ba ona le nthongwe ya u dumela hore jele jena o wa ipata 21219956 ke ba le malaitsa ba hao ngwaneso vintage affair o bona challenge mali ke o hothaletsa o nyelle di gausi haholo o hlotise o bane hey o ikemisetso ke boikemisetso ngwaneso ke o blella jele o itlhophe hantle

0: pele ho mokete o moholo. Ha KT e tla ba 100 maloko. O ka fumana diketekete ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shaesha. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Dilo wa le shimele metse medi le bile hore nya le shume moletsa hore hello like ya lena 95.6 mega hertz ha bia jo rona re hotse ke shapua hampe ha ka re batho ba baholo ba bua le rona ebe ga ba shebile ka mahlong e hile taba yeno ha ne re khalemelwa haholo ke le wena lena jene ebe mohlobong ke ditontsong o yo sukudisa mohlo ha ke ke e seng ho sukudisa ha ka lo fela yo ntong o ietsa hona jale e o reng e na hile ke tabe o kileng ka go tla kholong yaka ke ntse ke sa shebe batho ka mahlong le hona jale ke ntho e o mo wa medu ietsa mo hlomong o dumela o hile o se shebe batho ka go mahlo ke ke se supo sa hore motho wa mohlompha mo mamedi ya o sa shebe motho ka go mahlo taba e o dumela hore ke se supo sa hore o hlompha motho na e ke ra ntho tsho mo mame o shaba motho ka ho mahlo bo ntsha ho mo hlompi e jalo ka pa mo hlomo mo na ntho e pata mo mame yo hanga ta no tlo ho no ku mo tshasare ke le ka bona a shaba kwana le kwana ka nhla ka bona o ye ho na le ditaba ka hla ka bona ho ka pa u ko motho a re he e ditaba di mahlong e ntshebe ditaba di mahlong ntso se wafatswetsa ditaba di mahlong ntso se wafatsi wetsa jwang ntso se wafatsi ntso se bakwana le kwana re nna ke tswele mona mo mamedi ke tse tsena e ra ke bone ho hothe hello lai now atseba e hlile a struggle lot ho ba shewa mahlong e bile nkampa ka ho shewa molomong bona le hore go shebe ka hare ho mahlo ne ke sa tsebe na why but you just made something make sense all right o no sa tsena wa neng fela o hlokometse ke ntho e etsa o ba o le ba shwa molomo o tlo bona hore e a ba mhlomo hlile ba tla ba sagasa o sha bua lwena o ha ka mpa o sheba molomo se mo ka mahlo tabadi mahlo tabadi mona ke

0: Uncle Sam, when I see you smile, erebe me tsweng e mehlano ke le bile hore ya le shume back to your roots PCFM na lena laela mo medi ke tlabe go qi hore ya le shume le metsemedi na le wena ha ba kona bulelang salome ya sa hao a o ngwaneso o fihle hantle ka nako sike wa tshoha ya gantse ge le mo ga sa tswa fihle
1: mwanana ke le ndona go fa le bitse le letsa o motho wa pelo ka nne to motho wa pelo ne ke tsa ke tloga ba lo gago wa tswa nna la yala a ntse ke gola mme ka nako go koma ya ntse ke shibile motho ka mahlo ke le ndile tsa ho sheba motho ka mahlo ho hala ba mpa he ka se ke le mo ha ke go itse respect ding he a ka nne di ding ya ho sunya mahlo ka nne ke yona fela ndi tsa ho tsika ba di tlhonye mo o wala respect he yeah, ha ke di bile mo na my eyes mo na ka nne ke gona ho sunya mahlo a ntse se ke a lewa matwa wa
0: ka ke lebo habsu bo monate he wena magatwa wa ka mo me di mine ke bile ho reng ya le show eh bona la batho ba malapeng e hantse ba hola hlene ba sa dumelwe ho hangwe sheba batho ba ba holo mo mamedi ka go ho mahlo bo so di tsitse fela ho somo shebile mo ka pa ka bua le wena ebe o mo shebile ka mahlong wa bona wa gele ke eye contact sikas jelo tsao mesebetsi bona ke mathata fe e monga ho tla ba lebelletse ho mo shebe mo hlalosetse tsa mosebetsi jelo bo shebile fatshe nna ke o fiela ka dintsintso ntso bua mona ntse jelo ne re plane hore project ena ebe etlabe e phethetswe e se ka o shine ke se ka o shine tsena e se ka mo tlhong ntso tsi ba tlhoke ha o di tlhong ka ntlo wena o motho a mo futa o itse o setse ka o shine ah na ke ha ga le hore manyane selemo sena ha se fela re be re ntse phello e fetang ya selemo se fetileng ka 10% mme ga ile go tla fihlela taba eno tsena ka nako eno o fiela ka dintshifa tsena ke monga ha o maketse o botsa mme laela ke mbo thata mme ha o etsa presentation you must show confidence yes you must show ka nako o etsa pitch nna ke ke meeting o seras kopang di client ke di investor ke ntwana le ntwana eh o bua ditaba tse segase tse tlo ama company ka tsela e itseng jale wa bua mono kwene ntshiri fiela fatshe ke tsena di a fiela mo mamedi fatshe mone wa bua mono e nna re itse project ena e lebeletse hore e tle e tlise ntlafatso tse ei ebe jale mo mamedi se ka jale o mo tlhasela o itshepo tse taba tsa gao dintse diukana ga olo bo dibakeng tse dingwe a ga o ka tswa o tlha wa tswelelela ka gare go lefatshe mo mamedi wa tswa ka go aforika wage a eo thwe ke mathata jale eo thwe ke bothata bo bona bona ba gaisale ga batho ba sa bontsheng taba ena ya eye contact ntate ntho e re e fielang ka dintshi ka ntle ka mane ke dipatliso se se di entse mo mamedi go thwe e tlalosa taba ya tlhompho le gona mo mamedi motho a sa shebe ka go mahlwena e bolela o utlwisisa e ka o bontsha go tlhompha kapa e ka gona le ntho a e patang molaetsa ore for me lailai it's a no o tsela pele ore na I was actually taught hore ha o shebe motho ya moholo ka hare ho mahlo ha nkhono wa ka ne a bua le nna ke ne ke sheba fatshe hone hone ho sa bolele hore ha ke a mamela empa hone ho bontsha hlompho ho yena fela laela nna I expect batho ba nchebe ka hare ho mahlo ke batla ho bona hantle seo o se nahaneng le hore na o mpetsa nnete nna na hala na ko ne kae kae mo ne ke kena sekolo he ha tse ke tla ke hola jele ka tlase so nyamela no ya metsing thong ka pene le chelete ka pene le buka fela ke ka tlase jwe monga thepe nya metsing wa potla le ile ga ka nete ke bona go botsa di classmate u ga la bona ntho itseng ga la bona ntho itseng ka nete ba ba hlalosa ba so e bone jwe le ke kopa mpere kena di parking a ka di tshega ya fihla ya botsa ya botsa jela ha botsa hona le ngwana ba thuna ke itshebetse mfatshe ya snang ta a wena ke ne ke batla ho mo khouta mo mamedi ene ke batla ho mo go re hle ke moqotse fela jele ke tloa ke moqotsa hampe fela ditaba tsa ha ene di bue ha tsene di hlalose ha tsena re a wena tsela eo o shebile mfatshe ka yona e bolotsana nyana e bolotsana nyana e a re a ke belela le wena nkileng ha ga ke buka buka ena ya ngwane mo e a hlalosa jwale mo mamedi a re ha o shebile ka mahlo o shebe ka mahlo jwale ngwana ba tshwana ke ntsa a a e ke yona taba he mo mamedi o ko bona belela fela o bana ya sa mo shebe ka mahlo a mm mm shebe ka mahlo e mo hape ke ba la ka mo mamedi ha ke khutla mona papatsong ka papineng ke tlo khutla ke confirm ya o tsene le mo a ke tsebena na sebetsa kae jwele monga hai a motibella fela mo medu itse a mo shaba ka mahlong ka pala kwa motshosa ka bo wila u ka ho tsa la bang ke tlo khutla ke confirm ke lo e batla fast ke khutla mona ke lo e batla fast mo mamedi ha ke khutla mona ke tlo tla le yona ke tshwere ka letso o dile jalo fela dile jalo fela ere ke fitise mabenkele e ba ke khutla ga tsela pele bana mo mamedi 62009956 ngwale sa voice note 2121 9956 ele plus 266 599 560
2: kala 27 Lwetse 2026 PCFM le di ngwetsi sa nkgone godi bo tshabela le maseru Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe. Go tloha ka hora ya le shume hoseng, go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa le tsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tiketi di tla fumane ha

go tla tsena metsotso le leshome le motso mong ka morao hala ya leshome mo mamedi ke back to your roots ona le na lai lai na ke le Tevin Campbell e mona tv tsa Dandelion e ho PCFM a we get li mo mamedi Tevin mono ha tata ha ikhahlapetse ho hang a ikhahlapetse ho hang e hona le pale yene ntse go qoqela ka yona mona e ke tseng ke tlotla ke confirm me ya ke confirm me bile ke tshwere se ke tla ke tshwere le fupungana la dipale tsa mofuteng ke wena mo mamedi hona le pale mo mamedi ya mosebe letsi wa feme engwe ka pa ine ile mosebe letsi wa feme engwe khale seng khale ine ile mosebele ke mosebeletsi wa mihle wa feme ene go bona sebeletsa feme ena mo mamedi pele he a lele kwa mosebetsing feme ene ne le ya etsa michini e itse mo mamedi e michini ne bui mesebetsa ndi industry mona jalo jalo jwale monga company ibile se monga company supervisor ga manager ya ke o kusisa mo ka medi e ile a anga mosebeletsi ena wa feme a sa tshepahale ka peka ha tshepahale o bane fela a sa shebi batho ka hare ho mahlo e bontsha hore e bile yena jwa le momamedi boemo ba hae bile ene le bo fapaneng mosebeletsi ena momamedi o hlalosana ana le boemo bo bitswang ke Asperger's syndrome ke boemo bo no momamedi be tsang motho a ska sha botho ka mahlong tla ke re bo shebe ka tsa le leng le bona fela bona ntlentle ho etsa hala ja mono fela e la batabe e nkwa momamedi ho thoya ka nnete bathong motho eno ha ona le eng ha solo ga ha tshepahale empa fela ana le boemo bona empa ka lebaka leno fela la ho ona sitoga ka ho sheba ka go tlhakatsa mahlo ha o bua lena mo ka media ga ke kopa o mpo bona ona o batla mosebetsi o mong jwang bona ha bone ke gatla gona ho sebetsa le wena ye hona le se seng hape mo mamedi story he seng ke leng ka se bona hantse ke tsa mamona se ke sona se ne ke bua ka sona sena he se ene le an employer manager supervisor ha ke tsebe na gatla mo bitsa e mo mamedi bile o thile motho wa mme o thika nete mosebeletsi enwa ona sa etsa eye contact hape ho thuma ho thi di facial expression tsa hae e se tshwantsho mahlo mana di thotsana di etsa sefahlo mona ne di tshosa mo ka medi enwa hona ho ke mo ka nete a ile a bua hore a tshiki a ha ke bone ka ga e gatla gona o tsela pele sebetsa le wena e o la monka a le rude a le impatient e bile ho thika nete le ntshana ha ya hore ha itse a contact mo itse untrustworthy e lo ha ka ka motho a sa tshepahaleng ka motho a ka nanga a tla utsitsi e bona bo mamedi e jalo fela e mong hape restaurant nye nngwe sebekeng sa mongwe ke sang dijo ho thi customer ga mono mo mamedi la la ya eno wa lona o bang ha nchebe ka mahlong ho thi hape o che o nana le mabaka a mo mamedi a ha ya etsang hore ha ke aka tibelo mo sebetsing fela ena ya ho se shebe batho ka mahlong ene keneletse hona mono he wena mo mamedi di ba kenze ding hape mo mamedi ho hlaloswa ba bem ba di hwebo bem ba bokamedi di supervisor ha o ntso shwa ka o shwa kwa se ka o pata nthongwe ba onka e ka mhlomo o dile mosebetsing o letla sa tshutshumetso ya ho ho ha ba tlo bana hala ya ke nna ko go tla fumana o e mo mahlwa go ile wa bona ala ha gale ho hang e mong ga mafubedu e mong o wa bana hala sefatlo sna ka ofela hore ha e khona man ha o buye mo ba go ka tla mosebetsing ba bang mana o ke batho ba dithethefatsi jo le ba le ka ho ipata ya ke tsho shwa ka mahlong ba hlomo bo bona e jalo mo mamedi ba bang bana lo gwala di ntho tsa nnetse re tlatla ga dikwetse ka di 29 magomora madimas magomora kapa madimas lezaza motjha ha uwa batho
e jalo mo mamedi le nana fela ka mmanta o fihla mosebetsi mo say soitse fela eh soitse fela madimas soitse fela zazalela zazazela shele ba party ha ba ihlwa ba irate ntwe yo le yetsa mosebetsi mo mmedi ya go phetela mogahlo yena ke khutla bona wa utlwa o phetele a ke khutla bona ga bana bana ga tsaka tsela mofuta wa fele shebele metse seletseng ka morao ga raina ya le shume bona ke boys to men e bitswa four seasons of loneliness ke a khutla bo ba mense.

Michael Bolton o Lean on Me rena mo mamedi a ka ba metse tseng e mashume mararo fela ke lebile ho reng ya le shumela motso le mong back to your roots na le nala ile e re re shebe he ka pele hela bona ka jeno re ke tsaka eng hlokomedisa ka eng ho tla ka eng tsa tsile le le leng holona ke lebeletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofi ka jeno kgwedi ena ya phato ena la matsatsi ya le shumela metso robong selemo ke sa dikete tsepedi le mashume a mabedi ena le metso e tsheletseng. Nena ke letsa sile bitswang World Photography Day. World Photography Day. Liketoka selemo le selemo ha kgwedi ena ya phatana la matsatsi a le shumele metswero bong mo mamedi. Jwale he, re bua ka bo. Ke a tsoa ba ratubitsa. Nna ke hola mo mamedi le mpa bitswa ga dinepe. Go ke ntho e ka presenter le sebuhudi. Ga di nepe ga di foto. Je le bana tsena ho na le ba bomme, ho tse le ba bontate haholo. Sona le ba le ha ke na ne ka nna ga re bo ma ka pa boga. Ba kirebele se re kopantse. Se re tsa ka bobedi. Le batla kwa ta he ba le ba bomme ba re hela jile lele o bona hona go kitike ha o kitika boga a ka nete ne ke sa tshujalo mme ke be ka letsa jalo go hang ke ka letsa jalo go ba ga di photographer mona mo mamedi batho ba capture ga di moment tsa bophelo ba rona wa nyalwa o tla bomba pitsitse bitse tlohong he tlohong le tlo re ka tsatsa ta silena la hotel ne ge shebe he shebe di foto tsa rona gatlene ka hopole mo mamedi hopole ba bang ba nka di video ba bang ka di banka di foto banka di video ba bang ba editela le hore editela di foto tsena tsa rona ya ho nki fela e ba qetla ho nka e be wa ba bang hle ba ha jwale ba lo dira fatshe jwale o edite mo mamedi hle jwale ka e ka go thoa magazine sa o ka go thoa katalogu ngwanana mano ika ika haswe na ga ipostile manne re fela le batle ke bona heba mo mamedi wa ka bona mona foto ya pele mo mamedi inkwe.

0: medumedi jwale e ga go thaletswa he gore go keteka letsatsi le ya tsoa ka nna ba sele bisuvela ha wa ba le monyetla wa ho etsa jwalo tla le keteka o sane tshirenke di foto mo mamedi ke ri challenge fela ke ri challenge fela mo mamedi ho ntse di kamera tsa rona la ha se camera ile ya phone mo mamedi ho tlile ne pa itse yona eno o nke di nepe mono ka batsa batho eng ka pa impela e gahla ni hlola ha wena mo mamedi jelo o inke e le tsela ya ho keteka letsatsi le a ke ga go thaletswa bohle hona le batho ba tsebang mo mamedi botse bang ho batla di nepe tsentle o tla foto tsentle la ha ba mohlomo ntse ke sa bitse photographer fela ka ga go bua ba ga metswalle ga ba tla nka di foto ga se ba tla ga la ile ke na tla nka di foto e bana ga tsoba ga bana ba nka fela letswele tla thuthumela foto e tla o sa bonina ya ka go motho na le hole ha ina focus magalela yana ka tswa camera eno ga tsoba ntho di ba mnate ke yona ntho ke bua ka yona mo mamedi ena ya ho explore le ho pursue ke tsana tsa ga dikete ka ntse ka hlokomediswa ka tsana tsa go rutwang ka tsana ka jeno ba tsile na la la le shumele metsoro bong pato ke le bua
1: Ya ho di ma tsoma ho di ma tsoma Ke na ma se huko Anta dai go bontse o khuile o e
2: Ya ho ma ya ho se a di se a ha ho di ma tsoma yo na di ma tsoma
3: PCFM your pulse our beat PCFM Vintage Affair 2026 e o tlisetsa Vintage Challenge. O na le kgahleho ya ho hapa tikete ya vintage. O batla ho tsebahala o le mohlodi wa Vintage Affair Music and Fashion 2026? Re bontse seo re tshwaretseng sona ka ho kenela tlhodisano ena. Apara diphahlo tsa hao tsa vintage, kgetha pina e o kgahlang ya vintage. Mme o jaife style seo se ratang kapa seo se thabelang sa vintage. Hatisa video ya hao ebe o romela video yeo nomorong ena 62513387 ke 62513387 beng ba di video tse tharotse ka sehlohlolong ka di vote batla hapa di tikete tsa vintage le di mphotseding tsa PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026 se fetwe kenela mojaho
4: PCFM your pulse our beat.

0: se ke le qoqetse se le tloshwa fela motho wa two match ke molu la batla ba re le 15 le tsana ga batho ke nna hona ta ha hona ta mo momedi lukisa outfit ya ho he thodi ne pa hale ho tse ke music and fashion lo ga se tabane ya motjoko fela le tantsi e le mo apa go mona ke lokela ga be re ipona hatsa hantle mo mamedi e na hle ibile jele o tsebe mo mamedi motereko wa ka tsatsi dino tla be lo se a ke ne ke tere ke fela ntho ke tla be ke itirikile e a ini ko matha o matha matha mo mamedi a tshe jele e o ke tla be go tine hle o batla o ho ho pinya motshetsona hantle o e o batle ga o qeta o aina hantle go hlo o betla saltega sala betho e jele o hlo motshetsona o hlo ya o bana taba bua haholo utlona tjene utlona tjene
1: you mean the world to me Tony Braxton
0: gats.

0: CFM, your pulse, our beat.
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

When I could just say Powell, it's why you and I can kill a Freddie Jackson. You can look at Freddie Gwan. Freddie Jackson, it's all I'll ever ask. I'm going to let you when I'm a woman. Dimonati ke ba metseng e mmedi fela ka morao gore ena le tshomele motso le mongwe ke na hantle ka kotlolo gore nya boraro bile le qetela ya go kwa re go back to your roots go bua ka mo mamedi o na le polelo ya reng e reng e re tswang ka potlwang tlwang ga ka ke a foka ke na ne ke tlohang tlwang ga ka ke a foka e tempole le jalo mo mamedi ga tlo bua ka taba ya mofuteo ya go foka go na le batho mo mamedi bao o tla fumana gore ba taba ena ya go foka ba etsa ga golo fela ga qala utlweka go na le ntho a sa e utlwisising moyeng sa ntse a lata ntho sa e sa di tshepang ebe wa foka ke ena fela ke ke ne yane jale hona le ntho ngomo babedi ya antsa go hola nene batswadi ya kere o tla ba ikutlwa fela moye a kala ikutlwa fela le ha ga bosiu fela ka tlo go kobetse fela o ka thwesetse o hasa we da babedi ere o ntso go kobetse mo no so kwa thwese o hasa mahlomona la bona go bala o o ikupeditse ona le melemo o go bala o ikukwetse ka dikubo ke tsana le batho ba 20 ba hlulang ona ho nna ke tsebe ke be ke gobetsa ke sa ke tsebe ona ke bola ke ikwetse ka patshe ha ke na bonnete e le a ke so fela ona le batho ba ikwela ke tla betswa mohlomong ke bakileng ba mpona ke khalile ba re wa ikwela ka pa ho ikwela jeli a o se ikwela le ne o se tla utlwa fela ka letlalo bona le thwetse ala ka tlung ba bang ba etsa ka o rapela mo mamesa mana o pila ha o mona sa o beile letsoho ba bang o beya letsoho mona sa o beile letsoho phatleng mona sa ntse a re modimo ngwanena wa ka mosekeletse fela bana batswadi mo mamedi ba ne ba ka etsetsa ntho nngwe le nngwe ai mana ga appreciate batswadi ke appreciate batswadi jele e nngwe e ntshosang fela e qabola ba bang ba etsa kapa ba ne ba etsa gona le baeti re ntse le dutse mono motlhomo ntse le phoka tie le shebeletse thelebišene ntse le qoqa ntse le bua he mono ntse le batla go utlwa ebo ba ntse ba ya jwang bana motlhomong ke ntate ya ntseng a bua le baeti ka nnete bana ba ntse ba ya gantle ka nnete o swantse o tlhalosana e mongwe go kae o saele o sale o kae ka sekolo e mongwe lenyalong bana ba ba kae ditlogolo ntse o tlhalosa ka nnete ebe motlhomo mme o atla mme a tla a tlayage a santse a etsa ntho tsa ga e tsa tumeng ka tsone a tlhaya santse a etsa ntho tsa ga e tsa tumeng ka tsona mo mamedi kwenta to santse a le gasa fela taba ya ka e mona mo mamedi ge a fetanyane ne ke batla bukwe na ke bua kang taba mofuta o mo wa medi dibakeng tsetse re hekileng go tsona tsa malaineng ke dibakeng tsa bodulo mane mo re dulang mo mamedi ka o hega ga re batla etsa ditaba tsa mofuta o nna re tlameha re tsebise landlord memba matlo gore ga o batla foka nna o lokela o tsebisa landlord o landlord mokgwaka ke motho ya sebetsang tjena jele ke kopa o seka makala ga ka o mpona he sentse ke potapota mona ka ntho itseng o tsebe ke tla etsa tjena nna ke ntho e re lokelang gore a re etsa ge tsebise beng ba matlo mo mamedi landlord gore ke tsela eo re sebetsang ka yona mo mamedi go ba dumelang jalo 21219956 21219956 le plus 266599956
+266 599 5660. Ngwaletsa voice note WhatsApp 62009 5662009 5660. Re a qoqa na re lokela ga batsebise mo mamedi hore a nna ke sebetsa ka tsela itseng.

Mohammed Dewe. Nna le motho a ke ga ne ke sa bona na hao. O bona ba ne ke sa ga bile tsa wa hae. Ee ke ga mala tsa o fe. E ho khutla wa no mpensa ke ga hae ke sa o bona pepi. O rena wa ke le o tsena le na di safety belts ba thoma. Ee, a le na di safety belts. Ee ke tsa ke la tsana ka nnete. Ee ke ga ke di safety belt. O le ma crossband. Ma o wa ga tabe sa ga se mona ga foka. Dile tswa ga foka. Mo meri. O tsena lana di safety belt tse. Tse extra bono na. Ee. Ee, ba ntena vintage ene yetsa ba. Ee, ke na tsona batho, ha ke na tsona. Ee, ya le gira le tsona ne le tlompa na hantle. Ee, ne le tla mpona hantle. Ha ke tlo wena le tla tsiba hantle. Ke tla fella mo ke ne le tla mpona. Ne le tla mpona hantle. O bona mama me du ke ntse teme. O ke ntse teme ka nnete. Ebile tsamaya ka tikete ya gao e vintage affair ke 70 maluti Mohammed 70 maluti a ya ka 29 ke moqolo be ke tlang moqolo o ne o re tlang o lebile after sane ko qetela one ntle le 39 go tla bo le monate Mohammed tla bo le monate tla be sa ka sa buisei go hang se re le batle go itse ka di-safety belts. That's how I do the next owner. Eh.

melaetsa ya rona o re o re ha o bua ka ho foka na tenant e ne tlisinga ka ya Sesotho are kinga ka ya haya joche yo oh kona re bua ka bo foka fela mo mo nkang bucket ung ka le fielo o tshela ntwe baga tlaka yo holy nyaka aga tlaka ke yona ntwe ke buang ka yona he wena khatla me ga le blelelo na le di landlord tsa gone bo mastense le bo gastense o ya na mo khwaka ke sebetsa tsena he o ska makala ha o so mpona se ke le busy mohlomong ke pota pota ke etsa nthwena le nthwane ka pa ho kutlwa ka tlung ke se ke bua dipolelo tse o ke di tshepa ke khatla me ga le bolele ke ntho le lebellang ho gae e ka re nka tseba pele hore na ho etsa langa e re o tla ka ngaka ya hao kapo o etsa ntho tsa hao ke tsebe ke ka makala ke ntho eo le lebellang e bona momamedi bona momamedi o le o hirile mo malaine ha landlord e tshwajalo o ka utlwisisa hore yano ke understand why o ka tshwajalo 21 996 plus 266 5999 6 ngwaletsa voice note WhatsApp 062 00 9569 go go fela a o si a jetse motho wa hae go re ha ka lo fela wa utlwa mo mamedi hore ha re mono re itse tsela tsa mo jolo o kwa ma singa sa ke di bebeletse ka thokonyana ha yana ya ha re sa e ke tsoe ke go phomola ka tadi bona ka maga vintage e ha di na fela ke go tsiba tsona mo mamedi ha di fela e bile tsona ha re ka bua ka tsona e ha re na qeta ka tsini ka nne Moletsa hore hello Lailai I believe if e le ntho eo tlo e etsa ka ntle you should tell landlord but if ke ka tlong fela ka nnete there's no need how ho foka fela ka ho foka fela na o so ka jotsa landlord o ka ba o hlomoke le ntho e ka ntle o yene yo pota pota pota pota ntate o suntso kwenene ka ntho tsa hao bua mantso wa tshepang mantso tseba ngwe gana ha ke a builana la ho ka ba hwathi la ho ka ba thuntho ena e ke sebetsana le yona mona e thata e tla ntshuwa ka nnete 21 21 9956 plus 266 5999 6 ngwaletsa westoto whatsapp 62 00 9956 ke ntho tse le di etsa hape e nngwe gape ke ele dimomamedi yona nna la foka malaine mo le etsa ntho tsa mofuta ona motho maana he nna a keke a kena le thepa ya gae kago go sebaka se wa soka ba etsa ditaba tsa mofuta ona ge nna ke fitlha pele ke dula pele ke gale ya ka go sebaka se jalo tlameya gore nkeke fane ka personal touch ke foke mono ke etse ntho tsaka ke tsebo ga kena ka mona ntho nngwe le nngwe yaka e tla fitlha sebakeng seo motlhomong ke tshepa gore se lokile se bolokegile a tshwela ba re nna a nna ke a foka he a nna ke a foka ntate kere e ka re thepa e fitlha mphumane se ke ntsa ga kolo ke kampa ema ka ntle ke tlamela gore la galang ka fumana le sekono jang le jang go pentiwe go entseng a ke tla tlameya gore ke fane ka personal touch ya ka pele ya I went out to buy you.

Our beat. PCFM. Your pulse. Our beat.

Why chief?